0: 5 years time aka ha ri na nchumu swi herine mipfundla ya dlayiwa hinkwaswo tinyoka ta dlayiwa mara mulungu teka a ya vekela ndhawini hina hinkwaswo hi va loyi va telaka ka mina hinkwaswo ni kombela mi ni kuma 063-730-7890 ni kota ku twa ku n'wina eku mimirhi yini ku hi kota ku endla ku xiyimo xa hina xi vuya aka ntumbuluko wa xona mi le moyeni ka Vision FM.
1: Ahe. Na mina na yi twa topic leyi ni nga ku yi vulavuleni leyi yi vavisaka swinene.
0: E.
1: Lexi ni nghenelaka swona ngopfu na mina.
0: E.
1: Hi twa ku vava.
0: E.
1: Ka nkarhi lowu. Lexi mina ni swi kombelaka ngopfu na ku mi nga karhali. N'wina mi fana na mubyali loyi a nga khoma loyi a nga rhumiwa a nga khoma mbewu. Mbewu leyi loko munhu a ri ku yi haxeni. Ni nga vileli ku leyi yi wela kwihi, leyi yi wele maribyeni, leyi yi wele mitweni, leyi yi wele ndhawu ya njhani. Hi ku loko a ku ri ku miehleketo ya vanhu lava mi vulavulaka na vona sweswi ya tirha. A hi ta twa ku vava hinkwenu endzhaku ka loko mi vulavurile mi kha mi komba ndlela ku a hi hanyiseni leswiwani. Mara loko mo langutisa nkarhi walowo n'wina mi nga ku tlheni ka ku vava swi tlala na le moyeni wa n'wina loko mi vulavula ku mi le ku tlheni ka ku vava hi munhu loyi a nga na tindleve ta ku yingisela mara mi twa munhu a tlhe a ha nghena ka ha kokelaniwa ka ha nyadyaniwa kwalano ku komba ku tindleve leti a ti le ku tlheni mina loko ni langutisa ni vona se nkarhi ku fana sweswi ya bibele yi nga hlaya ku a nkarhini wa makumu vanhu va ta va va nga ri na tindleve va ta va va nga ri na mhaka a ku na mhaka mativa a hi na mhaka na nchumu ni tshama ni kha ni twa ku vava ni ku hambi vo a hi tisoneni swakudya a hi khongeleni ni ku musi leswiwani ingaku nkarhi lowuwani wu ta fana na nkarhi walowu ya Yesu loko a ya ku vambiweni ku ringetile ku khongelana a hi tekeni hi khongela ni ze ni twa muvulavuri wun'wanyana a ku Petro a nga ti rifu a twa rhongo mativa loko ni langutisa nsava muvulavuri wun'wanyana le ndhaku leyi sweswi ni tshama ni kha ni byela vanhu vo tala ni ku mfundhisi van'wanyana va ze va vulavulaka ku minkarhini leyi taka mi ta kuma tiko leriwani vanhu se va fumini va nga ha ri na mhaka na nchumu va nga ha ri na mhaka na ku khongela yi ta kuma ribyasi ri endli nga ku yindlu ya mabyasi yi ta endli nga ku i mihlolo tolweni loko ni kha ni vulavula na n'wana tati loyi a nga dorobeni se ni la kaya laya hi mina mhani lava ya ni ngete a ni tshama Brownfield
0: hi
1: ku wa tiva loko ni tshamile na chava loko ni tshamile sweswi yindlu ya mabyasi ni vona yin'we la tikweni leri tiyindlu hinkwato timazeni mara rifumo ri vonaka ingaku ri kona mara miehleketo ya hina a yi languti ku khongela se mina lexi ni nga mi tiyisaku ka xona papa mi nga karhali mi le ntirhweni mi le ntirhweni lowukulu amatshan'wi yo munhu loyi a ku hanyisaku hi yena hi tlha ku hi teka maribye hi khandla yena kuka hi nga ri ku voneni lexi xi nga sala papa i xa ku mina I'm sure na le ndhaku nkarhi wun'wanyana loko ni kha ni vulavula ni ku loko mina ni mi languta bibele yi te hosi Yesu loko a vuya u lava kereke yin'we ma vulavulele yin'we ma hanyele mama sweswi mi nga ku vulavuleni hi nyuku wa n'wina ku twa ku vava ka n'wina kambirhi vanharhu ku vula ka mhani lava nga nghena oro hi mhani oro i papa ku ta ze ku hlengeletaniwa ku kumeka yuniti yin'we leyi nga ta endla swona
0: oh my god
1: leyi nga ta endla swona n'wina mi nga ha khataleki ku ni vulavula na vanhu lava va nga tweku ma swi tiva ku sweswiwani tiku sweswiwani mahanyelo ya hina lama yo ka ya nga yingiseki lama yo ka ya nga tweku a mi ta zemi ku ni ta titshamela na vana va mina lava ni kotaka ku longoloka na vona mi ya ka vixini mi nga tlheli ba malungana ni karhi ni rilela miti ya hina kusukela mavabyi mindyangu leyi nga onhaka se mina ni ri ni nga karhali ntirho lowu ni nga tirheliwa wona n'wina mi khome banga ra n'wina ra ku endla ndlela ya n'wina ya ku ya tilweni na n'wina mi le ntirhweni sweswo ni le ntirhweni wa n'wina mi nga karhali
0: amen Amen.
1: Hayi ndolivuwa ndiya sungani
0: fa. Yi, amara tlama ya kurini musi ya kulu man. Hayi na cancer. Amen.
1: Lero mari zima nwanyani iyo mikaralisa. Ego ngaro nwanyani loko muna miri kunda ye. Enkari lo hingena kuna mari zima shoka. Itango kumi femeleleni.
0: Eish.
1: Lero ami takarala niko hayi man. Hayi. Mo mina ni endla sa mina. Xikwembu loko xi vuya Yesu loko a vuya u tani kuma mina na ndyangu wa ka malungani hi tshame ndlwini hi karhi hi kombisana leswi ni mi twisaka swona na vana va n'wina i nkateko ka nkarhi lowu hi ku loko mina na ha kombetana na mfumo mativa loko ka ha sungula ku variwa ku vulavuriwa hi 56 mina ni tshama ni kha ni byela vanhu ni ku 56 loko yi kha yi vulavuriwa mina ni yi twini a yi sukela emintirhweni va ku hi ku n'wana wa mfana na n'wana wa nhwanyani va ya ri ku ngheni xikolo ku ringana va fanele va hola ku ringana
0: hi swona
1: ni ku yi nga feya emitini vanhu vo ya va kha va swi xandla vanhu va na ku loko xilo xi vulavuriwini va ta va ta xi xandla ni tlhe ni nga byeleni ku Winnie Mandela loyi a vulavulaka hi 66 loko se mi swi yisa emitini vona vana va tirha emitini ya vona a nga cincani na Mandela ku sweka i na mitirho se n'wina mi nga hava mitirho ringetani ku endla xivun'wina ma swi twisisanyana
0: ni mi twe ngopfu
1: veri loyi a nga na matihlo a langutisi mahlweni
0: amen
1: mi nga havi leli ku tiku ra ha endlisa ku yini why loko mina ni tlhele ni kha ni rila ni pfuka ni vona n'wana wa makhelwana a ha pfuka a nyekete buruku mina ni khesa ni xikwembu ku ntirho wa mina lowu ni nga rhumiwa wona ni endlile
0: mina
1: endlaka ku Yesu loko a vuya a ta a ta mi khesa ku n'wana nga ntirho wa mina u endlile swi kha swi vaka swi kha swi nga vivukangi
0: no ni ba mandla ni tlha ni maphokotela ni khenise ngopfu marito ya n'wina ya ni tiyisa ya ni pfuna ma
1: hayi ndolivuwesa mativa sweswiwani loko ku kha ku vulavuriwa hi famiri na yini na yini mina ni ku loko ni swi langutisa ni vona swi fana na nkarhi walowuya ku tswariwa ka Yesu loko va ku masiwula hinkwawo ya dlayiwa hi ku va ku ve a ku totiwi minyangwa na tivenda va ri mihangamisa
0: hi swona
1: hi ku sweswiwani hi fanele hi rhamba moya lowo kwetsima wu ta wu ta hi sirhelela
0: amen amen
1: wu ta hi sirhelela a hi tshembeni ka Xikwembu
0: no ni khensile marito ya n'wina ni ri
1: I
0: only want it. Okay, thank you. Marti ya ku saseka, marti ya vutomi, man. Marti ya ku hanya. Oh, powerful. Yes, my God. Amen. Shakara mina la ranze kaka na kombela hi ku tsongata ni kombela ku teka mu teka yena se manjeni ni kota ku ya mahlweni se ni ho sela hi ti minutes tinharo ntsena ni kombela ku teka wena ivi loko ri kona u vulavula ku va na tihlo ra ku vonela amahlweni swi na nkoka lowukulukumba evuton'wini hina vanhu va ntima leswi hi fambisaka swona hi nga gada traka leyi ya vudakwa traka ya ku sandzana traka leyi hi yisaka eku fayena ni tinhloko na vamakwenu hi holova hi ri vamakwenu a hi twanani ni kombela ku u ni kuma moyeni a yi kona mani 063 730 kumbe 06 064 ni kume moyeni jaka ra mina

0: mille mo yeen ka Vision FM
1: ba professeur magar mo sa isega mishulo
0: bishop
1: aye papa
0: ah akuna nkaru wa ntonoro e bishop
1: ai kona kuna nkaru yingisela ipa inga phone hi donda kare mandela
0: eh se bishop hi leswi matihli ya ku vonela amahlweni ka hina vantima a hina wona ku humelela yini na
1: lexi endlekaku i ku ti arisa ku a ni bayibele yi ri vana va yehovha va humelela mahlweni ka yehovha sathana a humelela na vona i buku ya yobo leswaku loko munhu a humelela mahlweni ka xikwembu hi minkarhi hinkwayo i tele ku ta ponisa rixaka na ku hanyisa rixaka se sathana i endla ku wena i fanele ku va ponisa i fanele tlhunduka nala wa vona hi ku a nge koti ku va dlaya a nge koti ku va lahlekisa a nge koti ku va xanisa loko we ni va komba ndlela se swi boheka ku laha xikarhi lawani ve nge he pfuki va ku rhandzini munhu loyi a nga na xikwembu a nga rhandziwi hi vanhu va ka vona ene no nghena laha a tshamaka kona a va swi lavi vo ti-fostela leswo xin'wana na xin'wana lexi va xi endlaku va xi endla va karhi va ku noyi luwa hi laku a va nga ri kona laha hi nga kona hi mhaka ku munhu loyi i va a tele ngopfu xikwembu endzeni ka mbilu ya yena se va nga ta pona hileswo kahlekahle vanhu munhu loyi a fane a va mponisi a va n'wi rhandzi hambo va Yesu Kreste na yena loko a ta ta tswariwa laha misaveni lawani a fika a tele ku ta ponisa hina mara langutisana a ku heteleleni ku tlhela ku va hina henhla hi n'wi hlevaku ku hi ta kota ku n'wi dlaya hi dlaya mahanyisi loyi a fane ku endla ku swa hina swi olova hi tshama kahle ene yena phela hangu ro tswariwa andhawini ya kahle i tswariwe thyakeni ku hina hi ta tshamala ko basa a tlhaya a ya vambiwa a vambiwa ku hina swidyoho swa hina swi ta rivaleriwa se xikwembu loko xi hlawula munhu vanhu vo ka va nga khongeli a swi nge olovi va n'wi rhandza munhu yaloye hi ku i va a ri na xikwembu hi nkarhi walowo javulosi i sala na vona a karhi a va control
0: se bishop loko ni cheka mbilu ya mina yi vavaku hi yona munhu wa ntima a ni tiva ku yo vumbisa ku yini a ni minitwini ni karhi ni komba ku valungu kuluku xin'wana va ngo swi tsariwe hi Donald Trump ni a vulavula hi munhu wa ntima loko i n'wi languta i ku va nga huwa langa koho loko mi languta kwalani hi le malayenini i koho un'wana la nga sungulaka ku ba tinumber a rhasa swinene a jaritini ra yena a nga ri na mhaka na ku mu hakela ni wu ri yini a ku va nge ni byeli mi ku ri munhu wa ntima swi endliwa hi yini bishop mani na swi twa leswo tala hinkwaswo hi ya vuyelelana rini hi ta ti hlekisisa rini hi ta wisa rini ku hlekiwa hi lavo basa hi mahanyelo lama hi nga na wona tolo a ni karhi ni endla ti-assessment reports tin'wanyana sorry ku mi tekela nkarhi wa n'wina bishop a ni endla ti-assessment reports tin'wanyana se ni kuma ti-question leti ni tikumaka laha ti le ku endleni ka ku ni evaluate vanhu va ntima munhu wa ntima wa ka hina loko mi ni languta ni tetani bishop ni holove ngopfu na valungu lava a va xanisa vanhu va ntima ku lwela ku munhu wa ntima a kota ku a va munhu lero ni lwini na swina hi swi bakele ni tirhisini no ka ni nga ri na weyiti a ni ta va mi swi vona ku loko a ni wana tinanekuni ku ni bini a mi tami ni bini be xilungu wa xin'wana hi xi bakele xin'wana xikulukumba ngopfu hi nkarhi walowuya wa khale na tiva nhlupheko wa hina vanhu va ntima mara why hina vanhu va ntima hi ri na tihanyi aka n'wana wa wena aka vasati wa wena i byela nsati wa kuna ku lava mara 1, 2, 3 i suki ya lava vasati van'wanyana i n'wi tshika kwalaha a hundzuka xi i ncini bishopo swi leswi
1: hileswaku leswi hi nga hi xiswona leswi hi nga nyikisiwa swona
0: a yo nyikiwa hi nyikiwa hi satana ni
1: a hi swi koti ku tinyiko ta hina hi kota ku va hi twela navisiwana hi xihina ene munhu loko mi nyikiwe vutlhari loko mi n'wi vitana mi ku mi la ta n'wi komba ndlela ya ku a tiva ku xikwembu xi lavaka ku a hanyisa kwini misaveni a nge pfumeli ku tshama na n'wina swi tanda hambi mondla yini ni le ku ringeteni hi matimba hinkwawo ku ka n'wamatatani ku nga vi na swidakwa aka vafana lava nga hansi ka mina kumbe lava kulukumba kumbe a xikarhi kumbe lava ringanaka na mina hikuva ku ri na kereke mara ve ri yini ve ri a i ta pfuka vone mani a kerekeni ya yena maritwa ritu a kerekeni ya yena hayi a kerekeni ya hina leswi vulaku ku yini loko i wena i ku i la ku ringeta ku va ponisa vona va tama va landza swihi sweswiya swa ku xikwembu ni teki hi ta hi tanwa hi leswo va tshama va ni kanela va ku hi nga pfuki hi yini kerekeni ya yena a ni tatani iri minga ta hanya ene bonani sesi loko se manje va ri swikrepe swi vavisa mina hi ku kereke yi kona leyi a yi ta kota ku va pfuxa yi va komba ndlela va hanya kahle
0: se ni lava yona mhaka leyi mina bishop mi te kahle kwalana mina ni lava ku tiva ku ni lava solution ku hi kota ku vanhu lava va pfuleka matihlo a ni yiri vanhu va ta twa a va nga twisisi va ta vona a va nga vonisisi i yini xi hi nga xi endlaka un'wana na un'wana wa hina wa vaakatiko matshan'wini ya ku hi languta mhani a karhi a kasela ndzilweni hikuva a nga voni hi fanele hi tlewuliwa ku hi pfonisa munhu loyi ma vona ku loko na ha kula a ni ri mavabyi ya switshetshela ebishop ni ve ni tikuma ni karhi ni famba ni koka rihlampfu ni ni ya wela a ndzilweni ka makala ya ndzilo mhani a va sweke byalwa se ni tikume ni ya tshama ehenhla ka makala mawelo lama ma mimondzo ni fika ni tshama ehenhla ka mimondzo na mixanatsi ka makala lama ni tikuma loko ni ku na yima ni tlhela ni khoma makala loko ni ku na tshama ni tshama ehenhla ka makala ni kalakala mhani loko va ya ta va kuma leswaku se a ni oxekile a ni brayeke kahle na mafurha ya humini na he mati ya hi nga swi gavi
1: se lexi hi fanele ku xi langutisa laha hi fanele ku ya langutisa Xikwembu hi khongela Xikwembu ku Xikwembu xi ze xi vandlani xi va pfula mahlo
0: okay
1: va kota ku vuya a va langutisa Xikwembu hi Xikwembu loko xi fika atikweni xi hlawula wun'we ku ri xakara ta kona ene loko vanhu va titsongahata va ya ka yena va fika va khisa va va khongela se swi hlupha yini nkarhi wun'wani xi ni hlawurisa leswiwani n'wina mi mitswari mina ni n'wana ka n'wina mara loko se ni fanele ku mi komba miri wa huwa i xi tivela ku Xikwembu xa kona ivi ta pfuka mi jikajika ekereke masiku hinkwawo mi ala ku nghena laha ndzeni ka yona hikwalaho ka ku kala ku titsongahata leswi vulaka ku yini na loko munhu avuton'wini a nga se hlangana na Xikwembu hi yehe hi yexe hambi mo vulavula yini na yini a nge pfuka mi yingisini se lexi lavekaku i ku khisa va hi khongela hi vulavula na Xikwembu ku Xikwembu xi kota ku pfula tindleve na mahlo va kota ku vona na ku twisisa vanhu lava va nga tiveki hi timhaka ta Xikwembu ku Xikwembu loko se xi tshinela aka munhu xi fika xi ku wena va na muponisi atikweni ro karhi xi nga mi ku fana na n'hweti xi nga mi susa ka nkomo xi mi yisa ka n'wamina eso ku kwalano mi yele ku ya pfuna na ku ponisa se swi le ka vona ku va hundzuka na mara lexi ni xi tiva ku Satana a nge pfumeli ku va hundzuka hikuva loko va hundzuka va ta ya matilweni Satana i lava ku tikumela vanhu va yena a tiheleni a ta va buraya
0: no mfundhisi ni lava ku hi heta hi ndlela leyi loko ni tlele sweswiwana xikarhana lexi ni nga tikuma ni ta ni ta tlela ni hetelele loko hikuva mhaka leyi a yi ni vava swinene a ni swi kotanga ku tlela a xiponcini kumbe ambedweni ni boheka ku teka xikhegelo ni tlhandleka ehenhla ka xitulu xin'wana a hofisi ya mehe ni tshama ni teka ni veka nhloko ni dzikisa mihleketo ya mina ni languta Xikwembu ni ku Xikwembu a xi ni twe ni ta kota ku vulavula na rixaka ni lava ku kota ku twisisa loko ni ya tlele laha ni vone norho a ni nge swi teki ku i xi vona ni lorha norho wa mfundhisi loyi ni tivaka ni n'wi rhandza swinene se ntirho wa yena loko ni famba ni fika ni tshama ndhawini yo karhi ni karhele hi ntirho lowu ni wu tirhaka i teka xinepe i wa ni foda mhe ni nga n'wi ri ku n'wi voneni a ni foda a tsalatsala swilo swo biha hi mina ma ni twisisa se na hlamala ku miyisa loyi u endla yini laha se na n'wi landza loko why mara i ni hembele endla swa swona swona so loko na ha ku taniyani 1, 2, 3 a ta na gurupu yin'wani ya vafundhisi hala tlhelo a vulavula swilo swin'wanyana swo huma ndleleni a ku miyisa loyiani laha man'wana a nga kona ku na leswi na leswi na swi ni hlamala se a ku heteleleni a ni tela se a ta na van'wana ku va tela ku ta ni khoma se va fanele va ni herisa se ku rhanga yena se nkulukumba loyi i wo leha loko a ta ni n'wi khoma hi milenge a ringeta ku i nga ri i na karati wa ni raha se ni khoma ni teka ni n'wi jikajikisa kuna ni ku n'wi jikajikajikisi se ni vona ku ni nga n'wi cukumeta a nga a ya faya le kule a vaviseka se ni ku no mana ye mfo mani i n'wana wa mehe ni ku pfunile kusuka loko wa ha ri lontsongo mani i ndla yini sweswi swi endlaku loko ni n'wi tshika laya a lava ntsandze lowu kulukumba a ni tela na wona loko a ku va ni ba se ni khoma ntsandze lowu yani ku ye mfo vona a ni ta wu teka ni faya wena mara i nga ndli swi swa so ni tikume se nkarhi wa mi wa ku ni tala wu za wu fika alamu yi rila ku i nkarhi wa mi wa ku ni pfuka kwalani kona na ha ri busy ene ntorho lowu wu tikomba wu teke swin'wana swa kolomo ya ka va ma close to 2 hours ni ri busy ni karhi miyisa loyi i wa vuyelela ene mikulukumba loyi no hlamala all of the sudden a nga ha ni hlamuli ku swi sukela kwini a ni swi tivi kwale norhweni no hlamala a nga ha ni hlamuli so sisindliwa yini ku ilwana munhu eku sesa swika ninga swi bona leswi vula swi kona vanhu vo lwana wena unga swi tivi ku ni vula vula sweswiwani munhu lo ikhale no ku ni hlamula anga ni hlamule no hleketa ku hi ku hi famba lena leni ho hlangana ku nene hiti move sindliwa yini e bishop sweswa so
1: papo amena ile ku nangutiseni ka matimba la maxikwembu xinga minyika wona then loko amala ngutisa matimba la mona wa swi bona ku kuna van'wani lava a nga busy ku va onhela n'wina mi le ku va poniseni se a nge mi rhandi
0: i fanele a hlohletela leswo biha
1: tala ku vutomi bya n'wina a byi lahleki ku ku ta kumeka lavaya a va lava ku vona
0: hayi ni mi twini bishop
1: se mara xikwembu hikwalaho ka ku xi le ku mi rhandeni xi tlhe xi mi kombita mara a ku heteleleni i ta n'oka swi nga endleka ku tlhe ku famba mi n'wi rhwala hi movha mi n'wi heleketa matini mi ya n'wi khuvula
0: ekuburuweni ekuburuweni imfundisi
1: lo yilo lobo mina ku ngu watcheli mun khuvula nge se hetiseka ka vulala bya yena ange se helele phala tlhelela watchiwa ku ata kota ku basa ku ata kota ku pfumela sweswi satana xi ngu khomi hi mavoko tika xiku wena vana xirhalanganyo andleleni ya munhu lo hikuwa ngu tiva ene hiku rhandza ngopfu
0: no ni mitini bishop
1: hlayiseka ni papa wa mina hayi loko mi vona hi ka foni iba gari mitwa mkari mkari mkari ku anga ro tlela misaveni ku tlela ta hakeri huma langa
0: no ni khese ngo bishop ya mina
1: thank you sir
0: thank you
2: impressive dental studios emitisela vukorokeri byo hlantswa meno ku susa kumbe ku pincha meno ku vekela hambi ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures braces ya vekela na swin'wana swo tala hi kumeka etsakani complex ku languta na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani
3: hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanin twanani consultation i mahala ina mahala ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151 073-054-1151 Impressive Dental Studios. We care that you smile.
0: Ai kona. Ni teke riqingho ari ro hetelela ra bishop. Yimani ni kutana. Ni bar simulere then ni vuya ni ri. Ni vuya hi ntavulavula leswi swi nga kona la ndzeni ka mbilu ya mina.

muyingiseri wa mina lowo rhandzeka, hi nyike matimba, hi nyike matimba ya ku hlula Satani. Muyingiseri wa Vision FM, laha wena u ni yingiselaka u ri kona, ni lava ku ri hi nge se ya ku khongeleni. Moya wa mina wu vavisiwa hi ku ri xin'wanyana xa kona i ku ri hina vanhu va ntima ha tsandzeka ku tivumba, ha tsandzeka ku loko un'wana munhu a ri na rito ra kahle kumbe hosi yin'wana yi endla swilo swa kahle, tihosi tin'wanyana ta tsandzeka ku ya aka yena, tiya ringeta ku lava ku ta kuma information ya ku u swiendlisa ku yini, ko va ku n'wi zonda. Ha tsandzeka ku loko mfundhisi wun'wanyana Xikwembu xi n'wi tirhisa, hi vona ku ri na swin'wana Xikwembu xi nga n'wi pfuna ku a swi kota, ha tsandzeka ku seketelana hi pfunana. Xa vumbirhi, tanihi vanhu va ntima, ha tsandzeka ku leswi vatswari va hina va nga hi nyika swona hi swi hlayisa. Namuntlha leswi hi nga nyikiwa swona hi vatswari va hina a ha swi koti. A hi nyikeni xikombiso hi n'wana loyi vatswari va yena va hundzaka misaveni va ri va tibazi swilo swo karhi, a va talangi vana lava loko papa a heta a famba, vana lava va salaka va kota ku fambisa swilo leswiyani swi famba hi mukhuva wa kona, hikuva nkarhi na bava luya wa vona a va nga ri na wona. Vana va muntima, swilo leswi va kumaka mutswari wa vona a ri na swona va swi onhetela. Ni vone nkulukumba wun'wana loko na ha kula a fayelela timovha ta papa yena, ku ri loko papa yena xava movha loko i wu twa u karhi wu ta ku wa duma, va ku huna mani, va ku huna manimani, i n'wana wa nkulukumba loyi. Movha walowo a wu xaviwa wu ri wa kahle, aka nkomo a ku ri ndhawu ya maribye, a wu ta ku karhi wu tsutsuma va ma 120 aka gravele rin'wana ra maribye yo chavisa ngopfu. Movha wolowo wu tlhela wu nga teki hambi ku ri etin'hweti tinharhu wa ha hanya, hikuva movha lowuyani a wu fayelelekile. Vana va muti lowu ku kota ku hlayisa nhundzu ya laya mutini lowuya, bava luya leswi a ri na xivono ku karhi ku endliwe swilo ndzhaka ya ka voho a nga yi vonanga. Hi tiva mutswari a ri yena a nikaka vana ndzhaka. Namuntlha van'wani va nyikiwe matiko ya vona, vatswari va vona va lwele matiko lama ku vava, va lwele matiko lama ku vava ku ri zari va tiko, va ku i tiko ra ka nkomo, i tiko ra ka ngove, i ra ka halahala, i ra ka muswani, i ra kwihikwihi. Tiko leriyani muswana wo sungula kumbe halahala wo sungula i tirhe ndhawu liyani ku vava, kumbe yena yaloyi a nga yena vukosi byi nga bya kona laya. Ku na vanhu lava va nga fa hi ku lwela misava liya, hi ku lwela tiko leriya, mara wehe loko i fika ngheni va xitulwini, misava liya u yi xavisa ku olova hi mali leyi i ngo yi xavisa swihundleni, ku ha tisani mi nga vileli, tekani xiphemu lexiya, tekani xiphemu. Leswaku ntirho wa va lala i ku kuta ka wena va karhi va hlekelela va tela ku ta ku tekela misava ya wena. So tanihi vanhu va ntima hi ta fika rini aka ku va hi yimela swilo swa hina? Languta kwala malayini ni kwala u hanyaka kona, i vangani vanhu va ntima lava va nga tiyimela va kotaka ku xavisa swilo kwala ka xopo ya ku vona swilo swi humelela? Wa xava aka munhu wa ntima kumbe u lava van'wanyana lava i nga ta kota ku practice xilungu xo ka xi nga ri kahle, nga xi koteki, i vulavula na vona ku hambelano ba hi xilungu hambi ni nga ri na xona na xi tiva. U tsakela ku i sapota, a ni ri a va sapoti vanhu va le handle, mara loko i languta tindhawu letiyani ku hetelela ku tekiwe vana va hina, ku hetelela ku onhake swo tala, ku hetelela ku onhaka swilo swa ku tala, swilo swo tala swa hina swa onhaka hi ku hina hi teka matiko ya hina, hi teka swilo swa hina hi nyika vanhu va le handle, hi teka swilo swa hina hi nyika van'wani, hina hi tsandzeka ku swi tirhisa. I hlamala ku u ya tirhisa swilo leswi rini ku se i ya a karhi a guga makamba ya ya karhi ya fotloka, i ya a karhi a vuna, mara a nga se za a swi kota loko wo fa
ifisa sweswo ka ha ri na vanhu valava ya laha ndhawini liya i nga ndlangi xan'wanchumu xana i mani loyi a nga ta swi kota ku sala a xi teka xilo lexiya xi a xi yisa mahlweni xana tanihi vanhu va ntima hi teketela swilo swa hina swa nkoka hi xavisa hikwalaho ka malolo hi xavisa mapurasi hi xavisa switandi hi xavisa tiyindlo hi hayarisa swilo swa hina hi endla swilo hinkwaswo hina hi hexe a hi koti ku tiyimela hi ndle ndhawu ku xavisa tincondzo tincondzo leti a ta ha xavisiwi a ka ha xavisi wena wena i lava ku dya rent kasi kahlekahle munhu wa ntima ku what's going on kulukumba loyi na bot i ri loko nkulukumba loyiwani akab aku ni kombela ku ri u ni xaviseli nsimu ya wena hikuva yi le kusuhi na jarata ra mina ni ta ku nyika nsimu leyi antswaka ku tlula leyiwa ya wena hikuva misava i ya mina loko u swi lava ni ta yi xava ni humesa mali yin'wana u tlhela u ya teka na liya mara nkulukumba loyi hi ku nsimu leyi a vona velo a vona ntikelo wa rifuwo oh my god a vona ntikelo wa xivongo ntikelo wa rifuwo ra ku leswi i ndzhaka leyi ni nga siyeriwa yona hi vakoko wa mina hi vatswari va mina na bot a ku ni lava marito lama nga vuriwa hi na bot a ku eka Akab verse 3 hi vito ra Yehovha ndzi nga ka ndzi nga ku nyiki ndzhaka ya vatata wa mina xichavo xa mimiti ya n'wina xi ye kwini mimiti ya ka n'wina a yi hlonipheka hi nkarhi wa khale loko va ku ndhawu ya xichavo a va vula mutini wa ka n'wina ndhawu ya ku hlonipheka a va vula ndhawini ya ka n'wina mara namuntlha ndyangu wa ka n'wina velo hi mhaka ya ku se ku na wena ntikelo wuya a wa ha ri kona a ku ri na tihomu leti a xikwembu xi ti pfumelele ti famba hi ku i xavisete rini ku lava mali na timbangi namuntlha i n'wana loyi xikwembu xi nga ku tisela mutini xi ku vona u ri na velo u ri na ntikelo xi ku nyika leswaku vatswari hambiloko matimba va nga ta hava va ri na wona xi tise wena u va n'wana la mutini leswaku u ta pfuxa ndyangu walowo mara wena vutomi bya wena a wu hanyi swona i xidakwa u xi tlakati u herile xikolo u tshikile a wu dyondzangi mali va ringetile vatswari ku ku yisa xikolweni a wu ndlangi nchumu a wu twisisi wo ti fambela na malayeni loko rixa i nyekete tiburuku ti ya le hansi le a wu na nchumu miehleketo ya wena i ta pfuka rini u hlayisa ndzhaka ya vakoko wa wena na vutisa vakhalabya lava nga hanya na vapapa wena na vakoko wa wena loko ri ku vatswari va wena va hundzile emisaveni ku mukhalabya loyi wa papa mina a ri munhu wa njhani ivi u teka goza ra ku hanya u tlhelela aka timintsu u yimela xivongo xexo Jakobo u yimele rixaka ra Abrahamu Jakobo u yimele rixaka ra Abrahamu.

fane hi tswala vana hi tshikumeta wa hi fane hi hanya nkarhi wo hanyela swi swa masangu ntsena ku hanyeni wa hi fane hi hanya hi tihundzula swihlekiso namuntlha malayenini loko ko za ku va vusiku a ka ha jikajika swihlangi swa hina hi swona madimoni ya kona a ka ha ri madimoni ya ku ngwinkwa vusiku manene ya nga mimoyani kambe dimoni ra kona i n'wana loyi hi ngo yo n'wi tswala hi ngo yo n'wi kurisa hi n'wi kurisaku vava hi yena a hundzukaka dimoni ra ku tshova tiyindlu ra ku nghena ndzeni ka yindlu va dya a ta na vanghana va yena va fika va onha hi kona mani xaka ra mina ni kombela u ti-adjust-a u ti lulamisa vuton'wini bya wena ni na ta ku hi ta khongeleni swi ku nga ri khale

kota ku hi twanana hi switekela nhlokweni ku ri tani hi rixaka tani hi vanhu loko hi nga hanyi kahle hi ri vatswari tani loko ku vuriwa kahle leswaku n'hweti leyi I n'hweti ya vamhakhe ku tsundzukiwa ku vamhani lava hi kwalomeaka va ma-50s va nga zama va endla swin'wanyana va kota ku va va lwela timfanelo ta tiko tanihiloko ha ha ku huma hi June a ku ri na vantshwa na vona lava a va ri ku yimeni va tlakusa swandla swa vona va pfumela ku fa van'wani va nga halata ngati ya vona ku nga halaka ngati ya vona va nga se wu vona ntshunxeko lowu se loko hina tanihi vatswari va mhani va papa hi nga hanyi kahle hi tswale swihlangi hi tlha hi hetelela hi swi kandziyela hi mahanyelo lama hi ma hanyaka makaya hi hetelela hi tumbuluxa rixaka ra mihloti leri nga ta ka ri nga ri na ntsetselelo tanihiloko ri nga tsetseleriwangi na rona hikokwalaho ka tinyimpi leti humelelaka exikarhi ka vatswari va vona hikuva ku hambana ka tatana na manana I mhaka ya tingana letikulukumba I mhaka ya vuloyi lebyi kulukumba eka rixaka leri tlhandlamaka ku nga vana va hetelela va tikuma ntshamiseko wa mihleketo ya vona na mapakekelo lamanene ya mabyongo ya vona ya hetelela ya nga ha vi ya ri lamanene so muyingiseri wa Vision FM kona kwala u nga kona wena ni lava leswaku ri u swi tekela enhlokweni u swi vona u swi yimela u swi hleketa ka kahle ivi loko hi karhi hi vulavula la xiticini hi karhi hi vulavula hi ri na mihleketo leyi enteke leyi twaka ku vava leyi nga na xikongomelo xa ku pfuna vanhu na swi tiva ku hi nga va hundzulela vanhu aka xikwembu hi matimba hinkwawo kambe mhaka yi kulukumba hi lava ku ku lwisiwa ku hundzuka ka mimoya ka mihleketo ka ntshamiseko wa mimoya ya vanhu vanhu va vuyela ka ntumbuluko lowu xikwembu xi nga ta loko xi maka vanhu xi va makela leswaku va vuya va ta hanya aka wona ku nga ku tatana u hlonipha ndyangu wa yena ku nga ku en'wana u hlonipha vatswari va yena ku nga ku manana u hlonipha nuna wa yena and then manana wa tihlonipha tatana wa tihlonipha vanhu lava hinkwavo ka vona tanihi ti-leader tanihi ti-role model va fanele va tihlonipha va tekela enhlokweni leswi nga na vutomi leswi nga vangiki mpfilumpfilu leswi nga xaniseki mihleketo ya vana xikwembu xa tintswalo a xi ku pfune muyingiseri wa Vision FM ni vulavula na wena ni kombela ku na loko I karhi I fona u vulavula humesa evuentweni bya mbilu ya wena leswi nga pfunaka rixaka ku ri loko I hi call ya wena ya 2 minutes kumbe ya 1 minute leswi nga ta swi vulavula swi va swi paketelekeka kahle swi nga ri na nhlohletelo wa ku xanisa mihleketo ya vanhu ku nga ri mhaka ya ku hehlana kumbe ku kombana hi tintiho ku amoyeni laha ni vulaka ha kona a hi tivani ho hlanganisiwa hi Vision FM kwala moyeni so hi nga lwi no tivana hi nga tivani hikuva loko hi ya vonana a ku nge vi na ntsako kambe ku ta va na ku tsundzuka swidyoho leswi na ku vavisana loko hi nga ta va hi vavisekina hi kona kambe a hi akeni rixaka hi xiyanamoya lexi hi un'wana na un'wanyana loko hambilonkulu hambilontsongo a ta na mihleketo hi aka tiko ra hina mihleketo ya wena yi hundzuka xitina na daka na ti-brick force ta ku tiyisa rixaka leri ra vumunhu evutweni ra kreste ni ta kombela tiqingho ta n'wina 1 minute 1 minute 2 minutes kwalaya.

0: ane hi ka ri vulavula hi pfunana hi akana ku ya hi nwina mina vumboni byini na lava nga kota ku nghena moyeni aba dyondzi ku nghena moyeni hi kota ku twa leswi swi faneleke
1: kambe i xikwembu ntsena lexi nga hi pfunaku loko hi kha hi yingisela rito leri chumariwaku masiku hinkwawo hi nga kota ku kuma mapfalo mapfalo hi nga ma kuma njhani hi ma kuma hikuva hi kha hi yingisela mi ta kuma ku hakanyingi vanhu lava va endlaku swo biha a va yingiseli a va pfumeli ku tshinyiwa a va layeki mara leswi nga ta hi pfuna i ku loko vanhu vo kota ku yingisela va vona ku i ncini leswi nga wrong xikwembu xi ta hi pfuna ni vula leswi hi mhaka ku loko munhu a ri hava mapfalo dokodela swi za swi ya humelela laha ka ku pfinya vana swi za swi ya humelela laha ku a dlaya muti hinkwawo swi za swi ya humelela leswaku a nga titivi yena n'winyi hi mhaka ku i hava mapfalo loko a heta ku endla swo biha wa famba moya lowo biha ku nghena nyana moya wa kahle a ku se a ni endla yini kumbe se swi fikelela laha a nge swantswana mina ni ti dlaya loko a za ku swantswana yena a ti dlaya ivi a ti dlaya swi vula ku se a ku nghene moya wa kahle kumbe a ku vuye mapfalo hikuva mapfalo hi wona lama endlaku leswaku hi nga weli enghozini se a ni ku eka mixo lowu un'wana na un'wana a kambi mapfalo ya yena mapfalo ya endla ku hi chava mapfalo ya endla ku hi vona ku leswi sasekini leswi bihini no pfumela ku loko na ha heta no pfumela ku loko vanhu hinkwavo a hi kota ku yingisela timhangu leti humelelaku atikweni hinkwaro a swi nga ta humelela hi ku vanhu a va ta va ri na mapfalo se hi mhaka ya ku mapfalo ya fili na mina ni pfumela ku munhu i fini hi ku a nga na mapfalo kambe munhu loyi a nga na mapfalo hi wa hanya na le mahlweni ka xikwembu so a ni ku hosi a mission lowu a hi khongeleni ku xikwembu xi hi pfuna xikwembu moya lowu kwetsima hi khongela leswaku vanhu lava hanyaku laha hansi ka dyambu hina hi hanyaku hi khongelela leswaku loko ku ta va na kurhula emisaveni leyi hi nyike tindlela leti hi fanelaku hanya hi tona hi va na mapfalo ku hi kambela na loko hi nga fambi kahle xikwembu hi vuyisi endleleni leyi nga yona yona ya vutomi lebyi nga heriki hikuva munhu loko a nga ri na mapfalo emahlweni ka wena i fili va va pfuna vanhu lava pfuna na mina hi hamba hi famba hi ndlela leyo lulama hi xikwembu na ku khensa hi pfune mixini lowu hi vito ra Yesu Kreste amen
0: exi marito lama mi nga ma vulavula vantukulu ya na matimba na vutomi lebyi kulukumba ni titwa a moya wa mina ni tsaka ngopfu ku va ni tikuma ni ri na n'wina ma swi vona
1: hi swo
0: marito ya n'wina ya hanya swinene i nkomu swinene papa ni ri
1: danke dokodela
0: Danke ntukulu wa mina. Eish marito ya vutomi mani. A ntivi mani. Maka hi baka yena. Marito lama ma hanya mani. Mata ku. Kun'wanyana yena wa nuna u endla swihoxo hikuva a hlangena ntlimbo wo karha vuton'wini a tshikeleriwile mhani a spende nkarhi wo tala a nga ri na mhaka na bava loyi a nga n'wi teka a n'wi tisela mutini. A tikuma ringeta yena bava loyi a ringeta ku ndzama ku titshineta mara a cacciwa tanihi mbyana Vision FM le moyeni
2: ni kombela akhawunti ya Capitec.
0: Okay, no inkomu yimana ni mi ta mi niketa yona ku nga ri khale ni nga yi vula moyeni musi mi nga yi kuma moyeni
2: ya loko yo nga hatlisi ni ta yi kota ku yi tsala.
0: Okay, no inkomu a ni nge hatlisi. Danke khensile swinene exi matimba lamakulu ni khensile swinene mani hosi ya ntamu na rirhandzu a yi ni hlayiseleni n'wina swa hanya leswi hi khensa support leyikulukumba leyi mi nga ku yi endleni malandza ya xikwembu ku sapota xitici lexiwani xa Vision FM hi matimba na hi vuswikoti lebyi mi va ku mi ri na byona hi ri inkomu swinene ngopfu hi ku khensa loko kulukumba swinene yimani ni ta va ni karhi ni yi pfula ni yi lava ni ta kota ku mi nyika mi kota ku endla leswi faneleke a karhi a ndzama kuseswani kule ku na kule ku plasteriweni ka ka ka plasteriwa ku hetisiwa leswiyana leswiya mi seketele ya n'wina yi na matimba lamakulu mi le moyeni ka Vision FM ahee
2: Loko yi hundzile aka goza ra ku hi hlangana na mitlhontlho ya swiyimo swa ku tika emisaveni. A hi tidyondzisini ku rivaleni twisisa ku loko n'wanuna a za teka nsati wun'wanyana swi vula ku i rivarini leswiya swa khale ku andzhaka malembe a nga va na ku tlumbetana ya miehleketo ya ku a lava ku ya tirhisela. I mani ya vula ku Xikwembu xa hanya Bishop? Xikwembu xa hanya ende Xikwembu kun'wana laha i swi vonaka ku loko humelela sayini yo tala a ku ri ku humaka moya a munhwini mara Xikwembu xi endle tintswalo yi mani ya vula ku a hi ri ni ya yima hi xidzonisa ka n'hweti leyi ya vamhani hi ri vamhani ku Xikwembu ku na swiyimo swin'wana i va ku i fika i va na ntsetselelo ene vamhani ko tala a hi yini ni ya gandzela Xikwembu swi huma andzeni hi ku Xikwembu impela xa cinca masayiti ya tipleti laha a ku fanele ku ndleke swilo swi nga ndleki a yene na tidyondzisa ku rivalela kun'wana hi hlangana swiyimo swin'wana swa vava swa vava nito ku vava ngopfu nito ku vava inkomu Bishop
0: danke man danke swinene a hi na cancer man hikwalaho ka yini hi nga twisana ku vava hi karhi hi veleke vana matimba na ku hloniphana swi ye kwini matimba ya rirhandzu na ku hloniphana swi ye kwini account number hi leyi ni nga se teka nkarhi wa ku leha account number ya Capitec account number inene hi leyi is 174 anir 174 ta ipenda futhi 174 yuku 955 yuku 9 again yuku 356 taipinda e 1 yuku 7 yuku 4 yuku 9 yuku 5 yitlhela yi engeta yuku 5 se yuku 9 yuku 3 yuku 5 yuko 6 so ntayibula hi timbirhi mbirhi sweswi kumbe ta kota ku yi khoma yi ri 1 1 7 aniri yi suni mani sungula kambe yi ri 1 7 yuko 4 9 yuko 9 5 yuko 5 9 yuko 9 3 ntaye so 5 6 9 mani hlaya 174 9 5 5 935 yeta like u 6 kasi phone number ya kona yiri 063 yuku 978 yuku 7017 ndayiphinda nakambe 063 yuku 978 yuku 7017 kasiya ka Standard Bank yuku 33 yuku 05 yuku 64 yuku 218 ta ivula ro hetelela a yile hangi ngopfu la yuku 3305 yuku 64 yuku 218 33056 4218 se leti tona ta project ya ku pfuneta aka muako na ku pfuneta aka xitichi hi ku angarela kasta FNB ti kona kambe ti tirhisiwa ngopfu hi va marketing department swi a hi nga lavi ku mali leyi humaka ka vayingiseri yi tikuma yi katsana na leyin'wana kambe loko swi boha mi ta hi byela ku mi lava FNB hi mi nyika yona hi sweswo ke muyingiseri wa mina mi le moyeni ka Vision FM
3: hello
0: ahee
3: ro sungula ni nghena ma
0: swi ni khoma kahle njhani na inkomu hosi ya mina mi fona mi ri kwini
3: ni ri laha ka xuvana laha ka miyakayaka laha nga ni
0: nkona laha ka miyakayaka laha ka i khale vanhu va hale ka hina va xotanyana mani eya
3: mi vulavula na Milanzi
0: okay ba Milanzi
3: mhaka leyi nga khomiwa ni twa ni lava ku ni vulavula hi mhaka ya ku i ncini lexi nga na nkoka laha vuton'wini vanhu vo tala a rivala ku ri vutomi lebyi xi lexi nga nkoka yini langutane na swo swa ku fana material ta swa vanhu va na jealousy va rivala ku ri kambe hina tanihi vanhu swilo hinkwaswo loko munhu un'wanyana leswi tekfrikta munhu loko munhu un'wanyana a ri na movha wa hina hinkwerhu because wa hi pfuna hinkwerhu ka hina na laha vuton'wini vanhu u kuma munhu a rivala ku ri kambe laha misaveni hinkwerhu ka hina siku rin'wana yi ta hindla mara lexi xi salaku ndzhaku i mintirho ya wena a wu endla yini wehe tanihi munhu misaveni loko se wo ta nkarhi wa wehe wa ku u hanya u hindlini u ta va u endle yini laha misaveni lexi xi khomekaku lexi vanhu va nga ta vula ku ri munhu loyi a hanyisa ku yini se mhaka ya nkoka i ku hina vanhu i fanele hi rhandzana and i rhandzana hi rirhandzu ra ntiyiso tanihiloko Xikwembu xi vulavula ku ri no mhaka yikulu leyi va nga ta ni vona hi yona ku ri n'we i n'we vakreste i rirhandzu hayi leriya ro pretenda rirhandzu ra ntiyiso ra ku loko u vona wa makwevu a twa ndlala siku vava na wehe ku ri munhu loyi na yi fanele a dya loko u vona munhu un'wanyana a xaniseka swi ku vava na wehe ku ri munhu loyi i munhu because hina tanihi vanhu hi fanele loko u vona munhu u tsaka u mi rhandza mara se problem i ku vanhu va pfumelela Sathana a va tirhisa that's why namuntlha mi vona loko vanhu va tlela va khiya tiyindlu va chava munhu loko munhu a famba le ndleleni a vona munhu un'wanyana wa chuha hi mhaka ya ku vanhu se i pfumelele Sathana ku ri a yi tirhisa ku ri loko u vona munhu un'wanyana u teka advantage va lava ku u lava ku mi teka leswaku a swi khoma u lava ku mi twisa ku vava se a ni ta ku ka vanhu hinkwerhu a yi rhandzaneni a yi tsundzukeni ku ri hina a yi lo ti tiyisa laha misaveni tisa hi Xikwembu.
0: Amen. Ina ma.
3: Eh, vutomi byi huma ka Xikwembu. So that's why ku fa ka munhu na ku hanya ka munhu swi le mavokweni ya Xikwembu. Hambi u endla yini hi Xikwembu ntsena lexi nga ta ku hanyisa. Se ku ri hina hi tsakisa Xikwembu hi fanele hi rhandzana. Tanihiloko Xikwembu xi hi rhandzini ende Xikwembu xi lava ku ri hinkwerhu ra hina hi hanya kahle. Se na hina loko u vona munhu un'wanyana endla tani u ku munhu loyi ni la ku vona na yehe a humelela, la ku vona na yehe a hanya kahle. Loko no khumbanyana mhaka ya laha mindyangwini ya ku rhandza vavasati, ni ngo nsati wa wehe murhambe. That's why even the Bible ya ti komba ku ri no nuna u fanele a rhandza nsati wa yehe. A hi rhandzi leri a ri ku pretenda. Loko munhu u mu rhandza u komba na mintirho ya wehe ku ri munhu loyi hi mpela na mu rhandza na mu support. Hi nga rivali ku ri laha misaveni hi nge vi laha misaveni forever, ende hi nga rivali ku ri mintirho ya hina hi yo hi nga ta yi sala ndzhaku. Swilo leswi swi endlaka loko u zonda munhu loko u nga pfuni vanhu i mintirho leyi u yi endlaka. Se i seyivha mintirho ya njhani tanihi munhu laha misaveni? Leswi swi endlaka loko ni langutisini ni vona ngaku swilo leswi Xikwembu xi ta tsaka hi swona kumbe xi nge tsaka. Hi fanele ku endla xilo u langusa ku ri Xikwembu xi ri yini hi timhaka leti me ni ti endlaka. Xikwembu loko xi va xi ri laha xi tshame laha xi ni langutisini, leswi ni swi endlaka ta ku ri swoho Xikwembu xi nga ta ni byela mavoko xi ri hi mpela n'wananga u endla swoho na kumbe Xikwembu xi nge tsaki. Hi fanele languta timhaka teto i dyondza no dyondzisa vana va hina ku ri va kula kahle, va kula va swi tiva ku ri ha xera tanihi vanhu laha misaveni, va swi tiva ku ri ha pfunana. Vana va kula va ta va swi tiva ku ri swilo leswi fanele swi endliwa hi mphalo, hayi ku ri vanhu va va selfish. Mhaka ya selfish i ku pfumelela Satana a tirha hi wehe swilo hinkwaswo u lava ku ri swi tirhela wehe ku ta lava ku pfuna vanhu van'wana.
0: No na khensa ngopfu swinene.
3: Ku khensa mina ngo nyika van'wanyana chance na vona va ta kota ku va yi advisor.
0: No,
3: na khensa Xikwembu xi va na n'wina.
0: Amen baba, ni khense ngopfu ku dya hi ku engeta mi hamba mi endla sweswo papa mina a ni ri
3: danke
0: danke powerful.

0: hi sweswoke
1: seriwa Vision FM lani nga vula ku ni ta va ni ri na muendzi lani ni nga kona lani na va ku hi kota ku va ni hi vulavula na muendzi loyi ni nga na yena lani hambi ni nga n'wi vulanga vito ra yena mara hi lava ku ta ku fikisa information aka vanhu emupfundhisi nkulukumba loyi hi tirhela xikwembu hi hanya swona ni kombela mixeweta vayingiseri
2: minjhani hinkwenu vayingiseri lami nga koho na mixeweta hi vito ra Yesu Kreste wa Senazareta.
1: Amen. So ku ya hi n'wina aka ndlela leyi ya vukhongeri mi sungule ku vona xikwembu loko swi endlise ku yini n'wina xikwembu mi vona xi mi endlele yini evuton'wini
2: i xikulu ngopfu leya xikwembu xi nga famba na laha emisaveni bishop swilo swi ve swi fambafambe ngopfu emisaveni hi ku tika hi ku kula ka ku tika swi endla vanhu va tikeriwa ngopfu emisaveni hi ku leswi nga tala ngopfu.
1: Okay, kumbexana hi nge se nghena deep ne a ni ta ku ri ni kombela ku tiva ku n'wina aka makulele ya n'wina mi kule vatswari va ri kona hinkwavo kumbe mi kule njhani aka muti wa njhani ku hi kota ku tiva ku ri i xiyimo muni lexi karhi wun'wani mi nga va ku mi hlangane na xona xa ku mi tikela evuton'wini mi kule njhani ka ku kula ka n'wina
2: Bishop L endlela leyi ku nga kuriwa yoo a swi tika ngopfu ku munhu u kule a nga ri na vatswari and u kuma ku u siyiwe hi vatswari hi nkarhi lowa swilo ka khale vo 96 laha munhu a siyiwe hi vatswari koho na tintsongwana ti ri koho ejarateni swilo swi tika hi ndlela yin'wana ya ku chavisa hi laha u kuma ku i sathana xi nga kota ku vhela xi athaka muti wa le kaya hi ndlela yeyo hi ku xi dlaye emutswari xi dlaye mhani ku sungula ku ta va hi siya va siya muti tani va hi siya va ya tikuma un'wanan'wana sati va ya ti tshamela kun'wana vutomi byi tika swinene kombisa ku laha a ku na lexi nga ta humelela munhu a hanya ku dya edustbin and exikolweni a twisisa mara ni endapa na ku twisisa exikolweni u nga ha vi kona
1: se swi vula ku ya hi leswi mi hlamuselaka swona loko kahlekahle ku famberiwa hi vatswari kumbe ku hambana ka vatswari kumbe ku suka ka mhani emisaveni swa endla ku swi hlongola n'wana aka makungu yo saseka lawa a ya ri kona ya hetelela ya lahleka
2: ya ma-dream hinkwaswo ti-vision ta n'wana leti aka va ka tihleketa loko e mhana yena a nga ha ri kona ekusuhi na yena swi tele ngopfu swa ku swilo sweswo hinkwaswo swi nga ha vi na ku humelela hi ku sathana xi tlangela henhla ka yena tindlela hinkwato ene ne le tikweni a nga vi na chance a nga tiphini nchumu un'wana na un'wana munhu wa n'wi undermine swin'wana na xin'wana xexi a zama ku xi endla a xi humeleli swa tika loko munhu se a nga ha ri na vatswari a nga ha ri na mhani vava a nga sala mara vava a hi wa nchumu for leswi swi endlekaka sweswi emisaveni munhu loyi hi langutisani na hi ngopfu i munhu wa mhani na sweswi mpfundhisi ni fane ni hleketa ku mara loko a vo va cinca vutomi ni fane ni navela n'wana wa xikolo loko a ni dlula ku loko a vo va cinca vutomi a ni ta n'wi nyika lebyi bya mehe n'wana wa xikolo loko ni n'wi vonaka a endla vustoti van'wana va byela patwini ni ku na ku navela ku loko a ko huva me va mhana me a va ha ri koho a endla va hlonipha ngopfu ene ni landzela xikolo hi ndlela yin'wana ya ku chavisa ene ni nga ta swi endla leswi na leswi na leswi na leswi na leswi swa ku biha hinkwaswo leswi nga sungula ku endleka evuton'wini bya mina swi endlisiwe hi ku se vatswala a va nga ha ri kona so swi costa ku laha fanele ni famba ni ya dzaha timbangi swi costa ku fanele ni nwa byala swi endlisiwa yini swi sweswo ni twa nga ri ku na swin'wana ni swi susaka kambe ni swi hungutaka ku ti-problem nyana ni twa nga ri ta suka ende ku nga suki nchumu ka mina no ya ni edda vusiwana ni endla pa vutomi byi famba swakudya swi nga ha vi kona ku dyiwa na le ma-dustbin
1: edustbin
2: ni famba ni lavalava swakudya edustbin kokwala tikweni ra hanya ka ro hinkwa nkoa hi famba na le dzanini madoroba hinkwawo famba ni dyela swakudya swa le ma-dustbin ku famba nkarhi
1: swi ri hosi ya mina vanhu lava va dyaka ti-dustbin ni mihleketo yi va yi ri kona ko va ku nga ha ri na ndlela leyi va nga endlaka yona ni
2: ya so most ya vanhu sweswi va tele vanhu mapatwini a mi nge hi koti ku va vona hi mhaka ku sweswi va pfariwe na hi lava va dzahaka ti-drugs mi nga n'wi vona thyakile munhu laha epatwini a nga twisiseki mi byela ku u sukeka ka vo munhu loyi a ta tshama laha doropeni a va street kids sona munhu loyi a nga endlangi swi leswiyani hi ku swi rhandza munhu loyi wa swi lava ku a pfuneka a kuma ndhawu ya kahle laha a nga ta tshama sungula ku bela hi moya a vuyelela vumunhwini leswiya u swi endlisiwe hi ku xiyimo se xa tika a nga tivi ku fanele a endla yini na yena
1: So kuya hi nwina laya mutini a kaya a miri number mani nwina leswi le loko mani ba muhunza ba msiya msabeni ivi papa ba ti fambela ba ya ba teka unwayana nsati a miri na male mangani loko mambe 96 le loko mani ba famba
2: ya
1: nwina mi number mani a ku vele mi first
2: ya kwala no
1: mi second born
2: number 4 ku a ri 8 ya a ri 8 ye emutini wa le kaya me an kuna 3 endzaka meso swi landzaka. Kulava van'wani lava a va ta phambeni ku hetelela ku sala 2 ku fambe 2 ku fambe sesi loyi a hi tshembeke ku famba na buti un'wana loyi na ye tshembe ye un'wana un'wana munhu loko a ku i zama ku endla muti luwa ku a wu cinca kahle kahle nkarhi lowu a ha ri xikolweni ku ya zama a fa munhu loyi a hi tshembele ye u hatlise a fa a zama tipulani hinkwayo ta endla mali hinkwayo ku he nghena xikolo a fa. Hi landzela sesi hi ku ha yeye u ta hi pusha ku ya xikolo ni ri serious ne le nhlokweni ya meku ni lava xikolo lava ku kuma ni humelerile a fa hi leswaku swi endla pe ku vutomi bya me byi ni tikele ngopfu hi leta ku ni hetelele ni ha ri xikolweni ni decide ku moya ya sathana hi laha yi nga endla pa yi ni khandziye ngopfu ku ni famba ni ku ni huma tlilasini ni kwatile ni fika emakhwatini ni vona ntambu yi lenga exihlahleni ni nga ti ku yi bohiwe hi mali ye njhani. Ni decide ku ti dlaya hi yo ntambu ni ti boha hi ntambu liyani hi huma timba ya xikwembu ni ya hanya elithava ni tikuma ni hanyile elithava ku endlekeni a ni swi tivakumbe
1: fambe njhani elithava mi swi vona
2: ku elithava ni ye njhani a ni swi vonanga me ni tikume ni susiwe xikolweni ni tikuma ni ri lithava va ni byela se loko ni ri right va ku a wu nga ri kahle a ni swi twisisangi ku endlekeni hi vutomi bya mina since from
1: swi vula ku munhu loyi a ta na miehleketo ya kahle a ndyangwini ku lava ku ta pfuna ndyangu lowu a ku rhanga yena a famba
2: loko un'wana na un'wana munhu endyangwini lo munhu loyi a lavaka ku pfuna endyangwini hi ye munhu loyi a nga ta tshikileleka ngopfu swilo hinkwaswo swa ku biha swi ya ka munhu loyi a pfunaka mutini loko u ti vona mutini u nga kumi na problem we loko u tshamini kwalaka ka wena vana van'wana swi tivi ka wa nchumu kwala jarateni munhu loyi a nga wa nchumu ejarateni hi loyi tinkingha hinkwato ti yaka ka yena hi mhaka ku sathana xa swi vona ku munhu loyi u ta humelerisa wun'wana laha ndzhaku a ku vheli ku endleka hi ndlela yeyo ku nga ri na munhu loyi a fanele a humelela munhu loyi a fanele a humelela wa lwisiwa ku va ta xikwembu xi n'wi vekile lowu munhu a nga ta hi pfuna mara a ku hetelela sathana xi lwa na yehe
1: ivi nkarhi wun'wana na n'we vana va kona na n'we va lava mi nga kwalaha a pfunaka n'wina mi tikuma mi n'wi lwisa.
2: Yes, swi hetela ku vana ku hambana emindyangwini hinkwawo. So swi leswaku va ya loko munhu a kula nje vana most vana va ku va nga ri na vatswari ejarateni
1: va le nkingeni. Ni lava ku cheka lana andhaka loko papa va sele na n'wina a va mi cheka va ta va ta mikamba kumbe va vhe va famba va fambela makumu va nga ha swi koti ku
2: a hi ya laha a va tshama kona a va na nyimpi yin'wana leyikulu na vana va vo va nyiwana lava va ri na vona a va ri na nyimpi yin'wana leyikulu ka hehe a va nga lavi ku twa nchumu yehe ene a ri kahle va tirha kahle va hetelele va huma na ti-package ta vo va teka timali ta vo tele ntirhweni hinkwato va ya ti dya na wun'wana munhu hehe ri koho hi hanya vamhani va hanya hi hetelela swi heletani va famba laha jarateni ra le kaya na hehe nga hayi ka tiko leri va tshama nkarhi wa va vhakachika rin'wana tiko ni nge ri vuli va ya tshama kona un'wana na un'wana n'wansati hehe hi kula tani ekaya hi hetelele vanhu lava nga hi kurisa i mathichara va le xikolweni le primary mathichara ya le xikolweni xa le primary emarito hi vo va nga hi nyikela swilo hinkwaswo mathichara lawa na wa cancer hikuva hi wo wa endle hafu ya vutomi bya meku swin'wana ni nga swi hleketi ngopfu swa ku tala leswi a ni swi hleketa mathichara exikolweni kahlekahle va hi vatswari mathichara nga wa hi ndlela leyi va nga yo swi laha hi va nyika nhlonipho lowukulu hiku na sweswi ni mbilu ya me ya vava loko ni twa mutswari ya ku thichara lera ri be n'wana wa mina na n'wi landza na n'wi landza xikolweni thichara lowa ni kwatisa va ri twisa n'wana wa me ku vava xikolweni me mbilu ya me ya vava for mhani yona n'wi tswela kumbe vava yona n'wi tswela a ri laku a ku thichara ri be n'wana wa yena ni vona nga ri vava kumbe mhani loyo a nga ti tivi hi ku mathichara leri hi leri nga endla ku me ni kota ku ni attendanyana xikolo until ni siwe exikolweni na ha ri primary mara thichara na mistress va ni pusha hi tiyunifomo ta vana va xikolo ta voho na tintangu ta vana va xikolo ta voho hi juni a ku vava ku ya xikolweni u nga ri na tintangu a ni famba hi milenge hi juni ni kandziyela maribye hi juni mara mathichara lava va nga hi pfuna va hi pfune va hamba va nyika timpahla teto va ni endle ku ni chovha xikolo ku ze ni ya landza ku ya kwale ka grade 11 na ri busy nchovwa hi ma teacher.
1: Eish, my God.
2: So loko ntshamini ku wina va hleketa ma teacher rambilo wa mehle hi vavana ku mara loko va hanya vanwanyi vana va vola vanga ko xikwembu a xi fambe na vona a xi va endlele something evutonwini huku va ni kotini ku ni kurisa kuze ku fikelela laha ku ndlondlameni ti vona ku se hi nga ri se na vona ntsena hi ku swilo swi tele ngopfu emisaveni ni hetelela ni ya nghenelela eswi emimoya ku tala hi ku loko u nga ha ri na munhu a byelaku endyangwini ku leswi swi rhongo leswi swi right swa tika ko tekiwana mikwana boyeleriwa mikwana u fambaku ku zamiwa ku robiwa vanhu se a ni se kuriwile ku kula ka mehe ku ntele ni kula hi ndlela liya ya ku ni kula ku vava a va ni tshikilela vanhu ni ku loko no kula laha ni ta va dlaya hinkwavo
1: n'wana wa xisiwana
2: va ku n'wana wa xisiwana hinkwako hala na hala ni ku loko no kula laha ni ta va lwisa ngopfu ene ni kula
1: swi ri maendlelo ya vanhu va muganga loko vana va siyiwe hi mutswari va lava ku mi ti pfala tiyindlu ku na vana va ka manimani loko mi swi twa hala ndzeni swa mi vavisa swa vavisa
2: Bishop swi vava ngopfu mbilu ya mehe yi vhele yi nga ti tivi ni twa nga ri ku nga cinciwa tanihileswi ni ku ni vone n'wana wa xikolo a va ri busy ni hlangana vana van'wana va xikolo vambirhi va khomelele byala sweswi xikolo xi nga pfula va dloke na uniform ni yima me ni vulavula na vona ni ku exi na minavela loko a ko va mehe va mhana mehe va ha ri ko kumbe vava va mehe va ni chavele so a ni ta ya xikolo ni ku dlaya swi vana leswi swi ku ha malume ni ku matoko i yini leswi mi swi endlaku hinkwaswo mi ta tshola swo endzhaka malembe ni hetele ni byela vana lava hinkwaswo ku leswi mi swi endlaku ni swi endlile mara a ni hetelelangi ni ya ndhawu hi ku swieleswiyani swi hetelele swi endla ku se ni va xigevenga swi fambe switsongoswitsongo ni hetele ni sungula leswaku ni tsweniniwa mabyala ni dzana mafole etikhoneni ni sungula ku va xigevenga xa ku se ni sungula ni swi vona ku swileswo swa ni hluphaka se ku ni swi kuma manje se ku fanele ni endla yini fanele ni ya haraza van'wani vanhu ku ni kota ku ni kuma swi leswiya se ni sungula ku haraza hi sweswo ku haraza loko kuma ku na swi endla mara embilwini ya mehe a ni swi lavi ni swi endlisiwa hi situation ya xiyimo xa ku ene se ku hetele ku fika laka ku vona swa ku saseka munhu se ku sungula ku fikafika swilo swa kahle ni navela loko ni vona van'wani vanhu va ri na swona se ni decide ni ku a wu ri ni famba ni ya yiva so ni ngheneriwa hi moya wa ku ya yiva
1: se swi vula ku okay a hi tlheleleni ndzhakunyana katsongo loko mi karhi mi sungula ku tikeriwa swakudya mi nga ri na swona mi famba mi vona ku swantswa ni ya ti-dustbinini loko swakudya leswa mi nga swi kumi a ti-dustbinini a swi boha ku karhi wun'wana mi lava ku ta ya chavisa munhu wo karhi ku mi kota ku kuma swakudya se swakudya swa ku ni le ka ti-dustbin a mi swi kuma a swi va swi ri kohonyana kumbe a swi nga kumeki
2: ya leswi a swi endleka laha eti-dustbin a ko va na lucky nkarhi wun'wani nkarhi wun'wani swi kuma nkarhi wun'wani nga swi kumi ene dustbin leti se a ti lweriwa manje a ku ri na swifun'wana swifanitana swa nkarhi wun'wani tiko na swona a swi ta hi hlangana ka laha ka xitarata lexiya u kuma ku se a ni tiva na ku ka muti wa ka mani na muti wa ka mani a xitarata xini elokixini ku na swakudya swa kahle loko ni pfuka na mpundzu a ni tiva ku hi kwini na kwini eti-dustbinini ta kahle hikuva va cukumetaka swakudya and a ni tiva kwini na kwini a ni fambi xitarata xa ku a va lahli nchumu ene swi na
1: sweswiswi humelele for how long swi leswiwa
2: swileswi swi endlekini almost to 4 years to 5 years ka ha endleka xixin'we kuhet leswi nga dlina swi
1: hetese maxaka hala ka mhani na van'wani va hala ka papa na va kwala tikweni ku va vona ndyangu lowu wa ka n'wina wu karhi wu hluphekaku kutaniya a ku ri na ntwela visiwana a ku ri na ku tsemekela nhlana kumbe njhani a va endla yini
2: ya leswi nga dlina swi va koho i kume ku loko ni langutisa esayitini ra vava a ni vonangi ku pfuneka ka nchumu sayitini ra ka vava njheni no vhela ni vona u sathana n'wana lowunkulu ku hi ye nga hetelela a fika yima henhla ka yena a hi zama ku ya kombela swakudya he ka lava van'wana va maxaka vava va nga sala mara leswi a va hi nyika xohe ku hi rhuketela va hi vitana hi mavito lamakulu va hi vita hi mavito ya mhana yehe leswi va nga sukisa swo ka vona va ku a hi fambi hi ya pfuxa vamhani emasirheni va ta hi nyika swakudya i marito lo a wa kuma ka sayiti ra ka vava loko ni langutisana kambe esayitini ra mhani ni kume ku a va nga tswariwangi na vanhu va ku tala a va tswariwa na vanhu lavatsongo ene munhu loyi va tswariwa na yehe wa xinuna a file se kusale luwa wa xisati and na yo tekuwile na yo na vana ku kurisa vana va yena mara azama n'wansati luya n'wansati luya manikulu azama ku pfuneta ka lexa lexitsongo vamhana va xisiye xa hamama hiku a va siye n'wana wa ahamama hi 93 lowu la 96 loko va famba a ku ri na n'wana loyi a tswariwe hi 93 n'wana loyi a ri ntsinini hi nkarhi luwa a ri larila ngopfu so hala ka sayiti ra mani vamhanulu a va hi pfuna ku hi n'wana luya ku va pfa va n'wi teka ya tshamaka ka vona va ya n'wi nyika swakudya ko kwale kuma ku hi wa hi tikela swi fambaka nkarhi swi fambaka nkarhi hi dlina hi a va ni lucky hi ya kuma un'wana wa cousin ya yena hala ka xin'wana xivongo xa ka Khosa cousin va Khosa i ma cousin so hi yena a nga hetela a teka e position ya swilo hinkwaswo so vava loyi u te loko a hi pfuna vava loyi va vhela vanhu va n'wi zonda hinkwavo maxaka lava ka vava va zonda vava luya hinkwavo va u tiva va luya se u dya timali hi nga swi tiveki timali hi tikuma kwini ku hehe feriwe hi vatswari hi na nchumu vava luya u ti endlele tiplan ta yehe ta ku hehe a lwisana na ku ka government a hi zi hi kuma swin'wana ku hi hlayisiwa vava luya u kume ku tshikilela ka lokukulu a hetelela na sweswi u hetelele swin'wana swa yeswo yi nga fambangi kahle a tiboya na hi xitroku hi mhaka a lwisana na vutomi na ku zama vutomi bya hehe ku hehe hi hanya kahle a hi teka vava luya a ya hi veka kaka yehe a vulavula na nsati wa yena nsati wa yena a hi teka ku fana na vana va yena nsati wa yena a hi hlantswela timpahla a hi ayinela timpahla a hi yisa ekerekeni na vana va yena hi laha evutominyana a zama ku hi khandza ko vava luya mara lexi nga endleka laha ejarateni leriya ku ve vhele swilo a swa ha landzelela ngopfu emisaveni na me ni tikuma ni luthiwa hi vanghani exitarateni ni famba ni ya endla leswi a nga swi rhandzanga ni ya tshama kwala ni fambeni ya ngomeni lexi a nga endla ku se hi hambana hi luwa hi sweswo mara ku nga vi ku hambana leswaku luwa lokukulu me ni te loko ni ti vuyela kwale tintshaveni ta mina ni vhele ku a ni vhele ni famba ni ya Joni hi mhaka ku se a ni chava na ku tlela ka muti luwa ni titwa ni va onhe ngopfu ka leswi ni nga swi endla so kokwala loko ni swi langutisa leswi vona ku ey ku tshama nje munhu a nga ri na vatswari hi swona swi nga hetelela swi ni enda pe swi ni teka swi ni endla ku ni famba na laha tikweni ya vo Joni ni ya hanya evutomi lebyi a ni nga tiyimiselangi byona ni quveka ni famba ni ze ni ya tikuma ni fike Durban ni tikuma ni yo endla leswi ya leswikulu swa ku ni nga ha ti tivi na me ku hi me mani
1: se hi nge se fika kwalani ehosi ya mina ni kombela ku cheka lani ku ya hi n'wina i marito wahi lama mi nga matsundzuxaka vaakatiko vatswari tindhuna tihosi tikhanselara loko va kumeka va vona ka mindyangu leyi siyiwaka hi vatswari ku sala vana mi nga kombisa ku ya hi experience leyi mi nga va na yona kwala ndleleni ya vutomi mi nga kombisa ku ri vatswari lava va fanele va endla yini kumbe vakulukumba lava va va rhangeri va tiko hi swini leswi a va fanele va swi endla ku endlela ku ndyangu lowuya na vana lava va hetelela va va na vumundzuku byo antswa ku nga humeleli swo fanele swi mi nga hetelela mihlangana na swona
2: a ni ta kombela ka vakulukumba va tiko hinkwavo na vanhu kahlahle lava va nga na mali lava va vutomi bya vona byi nga right lava va ha swi kotaka ku xavela vana va vona tiyunifomo a hi langutiseni ema next door a hi pfuxeni matihlo hi langutisa hala na hala ku hi langutisa e vana lava va nga siyiwa hi vatswari ku endleka yini emitini ya vona hi mhaka ku ka miti leyi ku nga na vana lava nga siyiwa hi vatswari Satana xa ti byela ku muti lowu xi la ku endla ku va dangerous for ku haraza n'wehe mi dyaku kahle hi ku tirhisa vana lavaya hi ku matimba lava xi wa chelaku ka vo futhi nga wa chela matimba ku mi destroy hinkwenu xi mi heta hi mhaka ku xa swi vona ku a mi va langutisanga so a ni ta ku a tihosi na tindhuna na hinkwavo lava va dyaku kahle emisaveni ni ku a va xi zami ku xerha leswi va nga na swona na vana va swisiwana lava tsandzekaku va famba va lavisisa ku va tsandzeka hi kwini na kwini lava tsandzekaka kona a ni ta ku hi nga lahlanini hi nga lahleni van'wani vanhu hi ku a hi swi tivi leswi nga ha ta endleka a ni swi tivi leswi nga ta endleka na wa wu swi tivi ku u ta farini ku ta endleka yini hi n'wana wa wena leswi swi ni kombise swi swin'wana swa ku tala swa ku na mese ni nga na chava na ku ni hetelela ni chava ni ku ixi loko enwana ni vana nwana ekusuna meso ni hetela nungu siyeso kunga endleka yini vitomu bya me kahle kahle ni twa nga ri nwana unwayi mula la ekaya anga ko na vanhu hinkwavo lava fumile na lava na mathichara na yini hinkwaswo na madoctor lava vanga ko anungu ava search ava endi research ba kuma evana lava nga riki na vatswari ba zama ku vapfuna nwana indlela inwana inwale vanga ta kota yo ku va va pusha va fana na vana va vho ba ya phambeni vutomi hiku swa tika ka vana lava bo vanga u bona o kunga hetela la njanguni wa vana lava va bona nga ri vana lava va hi swigevenga and most ya njangu yayo ku hetela ku bona nga ri vana lava va hi swigevenga hi mhaka ku ti vutswa ku va ti hlayisa hi yini ene hi swo va hetela va ba hi swo hi mhaka ku swakudya swi va se swi herile baba banga ha titini
1: ku xile xikulu kumba lexi endlaka munhu a penga ku hundza hinkwaswo loko se a twa ndlala
2: hi loko se a twa ndlala loko munhu so vanhu va vana vanhu van'wana va vona nwaka tin'wana tindhawu ndlula swakudya vo lahla van'wana va ku swakudya swa xaviwa swa durha hi niki munhu swakudya mina ka muyingiseri we yingiserile kwala u swi tiva ku wehe u lahla swakudya a ni kusuka namuntlha swi tivi swakudya sweswi u swi lahletelaka u nga endleka u lahletela ku wehe loko se u fambile vana va venge hi swi kumi fanele va tlhela va ya swi handza kwala dustbin kumbe loko u tlharile u nga teka na swakudya sweswi swi veka frijini u ta hundza n'wana wa le next door u ta hundza un'wana n'wi tivaka a nga riki na swona u n'wi nyika
1: se a hi fambile hi mhaka leyi ni twa yi khumba ngopfu endzeni ka moya mani aka vana lava va nga na chance ku sweswiwani kumin'wana kuma swaku n'wana u kuma grant hambiloko a loveriwini sweswi ku na ti-grant leti ti humaka timali leti kumekaka mara loko a kuma mali yaleyi tlhaya a haraza kokwa wa yela a khomaka mali liyana a ku nike mali liya a xava ti-drugs a xava leswiyani a ya ti-thavenini a ya ku nweni n'wi hetani hi munhu loyi sweswi a nga na experience hosi ya mina mi nga tsundzuxa munhu loyi n'wana loyi yini loko a ha ri na nkateko wa ku kuma swimalana na ku kota ku a ya xikolweni a mi ta n'wi tsundzuxa yini ku ya hi n'wini
2: ya a ni ta ku ka yena ni ku buti kumbe ni ku sesi kwala kaya exi ni ku twela vusiwana me mbilu ya mehe ya vava loko ni ta ni langutisa ni kuma ku loko ka ha ri na swin'wana se u swi kumaka mehe ni exikolweni ni nga kumi nchumu ku nga ze ku va na grant u nga ri na nchumu hi dustbin ntsena ni ya ni dzoba timpahla emgomeni dustbin ya xikolweni a ni ta ku famba zama tipulani hinkwato ta ku tikhoma ejarateni tshika gogo na mali yeyo hi ku gogo wa swi tiva mali yeyo ku i khomele ku wehe u kota ku u famba u nghena xikolo swilo hinkwaswo u va ku swi landzelela swa timbangi na leswa hinkwaswo ta timisava na swa mabyala leswi na madrugs lawa va wa dzahaka hinkwawo na ku delela loko se va ku nghenisile ku delela loko u nghene emindyangwini hinkwako hi n'wehe i genge ya vanhunyana na vafana swilo sweswo hinkwaswo swi ku kombisa ku u ta lova wa ha ri ntsongo a wu nge yi ndhawu hikuva n'wana a ni ri na voho mehe van'wana a ni famba na voho a va kona sweswi va file va ha ri vatsongo hi mhaka a va undermine vatswari va voho a va lwa na vatswari va voho ni ta ku loko ka wehe loko wa ha ri na chance tirhisa chance leyi u yi kumile hi ku chance leyi loko u za yi ndlula loko mukhegula yoye wo wa n'wi chuhisa u ya teka mali yeyo ya grant a ti fela u ta langutisa kwini n'wi teki serious loko a kombela u n'wi endlela leswi endla hinkwaswo leswi kahle a swa ha dingi na ku kombela loko u ti tiva ku a wu tshamisekangi kahle tshika mali yeyo yi khomiwa hi munhu lonkulu loyi a nga ta kota ku a chuva vutomi bya byi ya phambeni u n'wi respecta u endla hinkwaswo leswi a wu swi endle loko ku laveka ku kiwa mata ku kiweni loko rivala swi swa vanhunyana nhunyana swa ti-boyfriend na ti-girlfriend wa ha ri xikolweni swi sweswo hinkwaswo hi swo swi boheleleyaku ku a wu nge yi ndhawu swa boha sweswo hambi wo swi lava a swi nge endleki a ni ta ku loko u tshamini kwala kaya kumbe yini n'wehe va buti ni n'wehe va malumi na n'wehe va vava a hi byeleni vana va hehe mintiyiso hi nga tumbeti mintiyiso ya leswi hi nga hlangana na swona u nga ri n'wana loko u n'wi byela ku loko a nwa byala ethaveleni u kuma swilo swa kahle na manhunyana va ku saseka na yini na yinini a wu n'wi byeli vubihi bya swona swa ku loko a ri la thaveleni ku nga fika bodlhele ri n'wi ba hambi ri nga tangi ka yena a ri nga kongomangi ka yena ri nga n'wi banga endlangi nchumu or else wa huma kwala taveleni afika kuma munhu afile xitarateni bangukomba hina ndzoho bangudzola ku yanga dla munhu lwa anga switivi swa sanga ngudlayanga alo nkuma afile xitarateni swi swa le mabyalo swina makhombo kuna swa ku tala ninga feisana na swo himaka swa ku fana na sweso ntukumani ya jele hisi swa ku fana na sweso mara ninga switivi imhaka ya ku yini ani ngheniwe hisi swa mabyala swa nta ku be careful ka swi swa vutomi byezu zwa mabyala loko ha ri xikolweni naka landzelela vutomi bya wena umeka shoko evutonwini landzelela leswi vatswari o ma next door ya wena kumbe teacher ra wena hambi unga ri na bona vatswari teka unwayo munhu unga endla mutswari wa wena unwana unwalo ungubonako ngihloniphi as mutswari wa wena
1: it's powerful va yingiseriwa Vision FM na pfumela kwala manga kona makari masitwa mu enzi wa mina loyi a karhi a vulavulaka marito lama nga na vutomi na pfumela ku wena mhani wena papa unga ku switweni swi nghena amisaveni leyinene ku ri hi tekela n'wana wa un'wanyana munhu loko vatswari va yena va fambile a ngo lo swi lava ku va famba hi nga n'wi vitani hi mavito hi nga n'wi xanisi hi nga n'wi tikiseli vutomi kambe hi n'wi pfuneni mundzuku hi ta va hi kume rifuwo i ta hi pfuna a endla swilo leswikulukumba hi tlhela hi kota ku hlayiseka so mi ve mi kombisaku endzhaku ka ku dustbin.

0: ano lava swakudya
1: hiku akaya kungari na
0: swakudya anga ri na swakudya swakudza swi ni kume kwala ndleleni ya le dustbin leswi nga nenda ku ndza ni hetele ndzayiswa hiku ni twa nga ri loko ndzayile swa antswa ni twa nga ri swa antswa ana ha hleketi ngopfu leswa swaku ekaya ana vatswari ekaya yini yini leswi endla ku munhu aza landzele swa ku fana sweswo i mhaka ku anga khomeki kahle swi hetela swin'we endla ku a titwa nga ri loko a dzahile u khomeke kahle ene na ko folo ra koho a ni a ni ngo famba ni xava a wo dzoba kwala ma dustbin wa kuma mulungu a siyile a va heti valungu a va dzaha va siya tihafu most ya vanhu va vona va fambafamba la patwini va dzobela switompi na mani endla swo fana na sweswo ni dzobela switompi
1: se ku ya hi n'wina marito ya n'wina nitwa ni swi ni khumba ngopfu ndzeka moya wa mina mi nga ku yini aka n'wana loyi a hanyeriwaku hi vatswari ni kombela aka munhu n'wana loyi vatswari va yena va ha hanyaka mara a va dyisa mbitsi va karhi va ndzama ku n'wana hambiloi a ni masiku mino baka habiwi loko vo tshika va n'wi chavisini a yaku a ku ni ta mpota na le police station na ti-rights ta mina a vuya vusiku hi ti-weekend a nga tleli kaya n'wana lowa mi nga ku yini aka yena hi ku ya hi experience ya leswi mi nga hlangana swona la ndleleni ya vutomi
0: ya kokwalano ka ku n'wana a nga ha biwi na moya wa mi wu vaviseke ngopfu loko se va ku exikolweni swi vetana a na ha zangi ni va kahle ku nkarhi wo se a ni humile exikolweni loko se va ku n'wana a nga ha biwi exikolweni na sweswi a swi ni khomi kahle na moya wa mi a wu khomeki kahle since va vulavule marito wa ku fana na wawo hi ku mehe ku na un'wana mhani un'wana a nga tshama ni ba sweswo a ni swi endlile ni bohe mhani loyi a ku nga ri mhani wa mina mhani loyi a ondze a ni ba blind since a ni bile mhani luya a na ha tlhangi ni swi endla leswo a ni bele swo mhani luya
1: okay
0: mara a ku nga ri mhani a mina so a ni ta ku ka un'wana ka youth leyi genge leyi hinkwayo ya vafana na vanhwanyana ku va va nga ha biwi u ku kombisiwa ku erixaka ra mundzuku ra vona ra hela ra lova
1: exi
0: hi mhaka ku a va ha biwi va mhani lava hinkwavo a va biwaka ka vona loko va famba yima xitarateni na vavanuna sweswi hi vona lava nga dloka tirhinki hi vona lava nga cata hi vona lava nga tswala vana lava ene sweswi a va ha lavi vana lava a va ha lava ku biwa hi mhaka ku va vo n'wana ni nga ku ka n'wana loko u nga ha lavi ku biwa kumbe u nga ha lavi ku byeriwa swi tivi ku leswi va mhani lava va nga ha xiswa u nge vi xiswona leswi va va wena loko va hiku va ku byela ku a wu zame ku endla so hi ndlela ya kahle mutswari leswi a ku byelaku swo ku va ku ri hi ntiyiso hi ku wa swi tiva u ku byela hi mbilu ya ye yi va yi vava ku u lava ku u ya kwini na vutomi so me ni nga rilela ngopfu vana lava kumaku a va ha lava ku biwa vo endla hasahasa kona vo emimitini na va rilela ngopfu lava vafana ni nga ku ka voho a va zami ku ti vuyisela hansi va titsongahata hambi va vona swilo swi tika hambi va ku vatswari a ni van'wana kumaku sweswi u kwatisiwa hi ku mutswari u mi tshembise ku ta n'wi xavela foni mutswari a hetela a nga yi xavi foni yeye
1: ni twe n'wana wun'wanyana siku rin'wana a fona ku i lava foni yin'wana foni ya kona is 15,000
0: so
1: and i lovele na hi mhani n'wana loyi i lava foni ya 15,000 kokwani va hola mudende a va veketele mali leyi va za va ni xavela foni leyi ya 15,000 a nga ta ti xavela hi yexe foni leyi
0: ya
1: a dyondze xikolo
0: yena loko n'wana wa xikolo n'wana loko a attenda xikolo a ni kombela a attendi xikolo a landzelela xikolo swilo leswi hinkwaswo a swi lavaku u ta swi kuma exikolweni ni ta ka wehe muntshwa laha u nga koho kumbe wehe nhonyana laha u nga koho loko u nga xi landzeleli xikolo evutomi byi le ku tikeni ka wehe wa langutisa na vutomi byin'wana lebyikulu bya ku tika u nga hexiwi u nga hemberiwi hi vanhu lava va vonaku va khome swibamu leswikulu va ku va ya rhoba timali va ti rhoba va helela kwini xin'wana na xin'wana xa hela mali loko u famba u ya yi rhoba ta yi rhoba namuntlha before vhiki leri taku yi fika hambi u rhoba 1,000,000 namuntlha vhiki leri taku before fika i ta va u nga ri na yona ha swi tiva he ku na vanhu hi nga hanya na vo tshama na vo va va na timali almost to 3,000,000 a ha ri na 18 years mara sweswi a nga na nchumu wo va xi xa ku gcina emisaveni hi mhaka ku a nga yingiseli vatswari loko va n'wi byela ku a endli swona swona swona so a nga twisisi a nga lavi ku teka evutivi lebyi a nyikiwa byo kaya so a ni ta ku a hi tekeni leswi vatswari va hi nikaku swona hambi u vona mutswari wa we a ri hi luya ku thyaka kumbe u n'wi vona ku hi luya wa xidakwa kumbe u n'wi vona ku hi luya wa nga ri wa penga na le nhlokweni zama ku n'wi vutisa ku mhani kumbe vava i yini lexi a mi xi lava meni va xoho emisaveni
1: exi
0: va ta ku byela ku me hambi a ri xidakwa va va koho kuma ku a nga ti twisisi mara umbe a pe or u xipengi

0: ungubutsa kuva me awu lava vanhu va yini emisaveni ta ngutsho ku mara men'wana me ani lava wu va pilot famba henhla hi ti fula machine le moyeni mara yenhlo ka ya yi nga ri kahle
1: hiku
0: wa fisa ku u swi endla mara wa n'wi tsandzekisa hi ku un'wana na un'wana loko a hanya laha misaveni sweswi i ti byela ku exi ni lava ku ta humelerisa n'wana wa mena
1: oh my god ina man
0: ene sweswo swa ku la va vatswari lava hinkwavo va rila va rilela ku va lava ku humelerisa vana va vona so a ni kombela ku na hehe youth a hi tekeni leswi va hi nyikaka swona hambi swi njhani kumbe swi njhani a ku na mari na xilo na xin'we xi tikaka xa vatswari ntiyiso i ntiyiso loko wo va special loko o za u ti nyikela hi ku leswi nga mi boha ngopfu i mhaka ya vavasati i ku ti byela ku sena n'wemi lava ku vana vavasati ene futhi hala u nghena xikolo swi sweswo hinkwaswo vavasati timbangi byala na xikolo a swi fambiselani i khampani yin'wana yeyo exikolweni hi le khampanini yin'wana hi le ntirhweni wun'wana hi le femeni yin'wana exikolweni
1: hi le mayinini lahakelelaka vutomi bya wena bya mundzuku
0: yes so le timbangini nakona le mabyaleni hi le ka yin'wana mayini we fanele u chuza ku hi yini mayini leyi u lava ku tirhela yoho
1: a swi tirhi a swi koti ku i va timbangini hala tlhelo u va exikolweni
0: no a wu nge koti ku tirha a wu nge koti ku u tirha mitirho mimbirhi a nge ku tholi ka masipala ku wehe hi ku sweswi hala ka masipala u ya kukula xitarata hi tlhela ku hi ku thola nakambe sweswi ku hi se masipala u ya va thichara exikolweni kwinikwini u ta ya va dyondzisa rini vana va xikolo u ta kukula rini xitarata hambi if u ta swi endla tindlela ta wena mara enhlokweni ya wena ku ta tala yini hi ku un'wana na un'wana lexi a xi dyondzaka ku fana na xoho xa nhlokweni u tale enkukulu kumbe u tale ball pen yini
1: eish my god
0: u fanele ku va na xixin'we u munhu a va ku a xi teka kwalano so ta n'wana wa xikolo u nga yi ya tala thavhele u nga yi ya tala ku yimayimana futhi special leswi wa vanhonyana ni swi twela ngopfu vana va vanhonyana va mhani ka ha ri n'hweti ya n'wehe va mhani a ni ta kombela swinene hi matimba hinkwawo mi nga chavi va mhani byelani n'wana wa n'wehe straight mi n'wi byela na hi n'wanuna loyi a nga tlanga hi n'wehe mi n'wi byela n'wana a nga xi ta tlanga hi wehe lexi xi ta endla leswi na leswi na leswi ku tshika ene i ntiyiso sweswi ni ta ka wehe xinhwanitana laha u tshame kona swi tivi ku loko ni ri mfana ni ri swona ni ku lavi lexi ni xi lavaka ka wena u ku u yuza loko se u ni hluvulele timpahla teto ta wena ni heta hi wena ni sukile ka wena swi herile ni ya lava wun'wana yin'wana mundzuku loko ku ve mhena wa a ya endla grade 11 sweswi swi tivi ku loko me ni ya endla grade 12 ni ta va ni ri na yin'wana nhonyana se ni langutisane na yena
1: na loko ni ya yunivhesiti
0: na loko ni ya yunivhesiti na ha to famba na yeluwa wa le xikolweni ta n'wi siya ni ya yunivhesiti ni ya Joburg ni ya vona vana van'wana va le East London ni ta rivala hi wehe ni vona vana va le East London se swi tivi ku sweswi n'wananga n'wana wa vanhu laha u tshame koho wa nhonyana vafana lava hinkwavo va lava ku tlanga hi vutomi bya wehe va ku testa after u ta ku loko se u ya kuma munhu wa wa special a ka ha na nchumu se xi file xi lexi ku ta va ku ri ntiyiso sweswo hi ku u nyikele vutomi bya tshama u swi tiva ku xilo lexi misava hinkwayo yi xi lavaku yi nga xi kumi is a gold swi tivi ku loko vavanuna hinkwavo va ku lava u nga va lavi vafana hinkwavo exikolweni va ku landzelela hinkwavo na lava va kaka va na timali hinkwavo va ku landzelela u nga va lavi swi tivi ku wehe u ta laviwa hi misava hinkwayo hi mhaka ku ha ku nun'hwetela ya ku twa ku wehe a wu tlangeriwi loko u nga tshama tlangeriwa hi la ku tlangela henhla ka wena loko ku va u tlangeriwile a yo vhe ku nyikela nje u lahlile so ni ta ku be careful ka n'wehe vanhonyana be careful swinene ku hi n'wehe ma hatla ku mi twisiwaku vava u vhele u kuma vuvabyi u vhele u kuma na pregnant same time ku onhaka hi wehe kuma ku wa endla e grade 11 a wu hata ya ba matric next year mara lexi xi fanetananyana xa ku thyakanyana se xi ku onhele vutomi bya wena a xo tirha ndhawu a xi ngota ku lovola xo n'wana wa xikolo a ni ta ku be careful for sweswo n'wi hloniphe as i buti wa wena hambi loko a ku byela ku wa ku rhandza n'wi byela na ha ri ntsongo mena a lava ku nghena xikolo so ni ta ku ka woho mfana u nga xisiwi hi vabutinyana lava or vamalumi lava nga ri kahle tindlondzweni lava dzaha hetela timbangi na tidlu lamakhoneni va heta va ku byela ku loko u dzahambanga a wu loyeki loko u endla leswi na leswi a wu endleki va hemba sweswo u ta loyeka ku tlangiwa hi vutomi bya wena i lahliwa le na le ku u dzudziwa u endliwa hinkwaswo u hetelela va lava ku ta ku endla ku eku gcineni kwa koho vutomi bya wena u va hi xipengi xa ku fambafamba mapatwini se u dzaha tidlu va ku hayi u tsandze hi xikolo hayi u tsandze hi xikolo se u dzaha tidlu kani u dyondzisiwa hi vona vamalumunyana lava na vabutinyana lava va nga twisiseki so a ni ta ku na mi kombela na n'wehe vafana ku na loko u ri mfana loko u swi tivi loko wa za u tlela na n'wana wa nhonyana a wu nge swi koti na ku focus exikolweni u fanele u focus ka leswi u nga swi endla huku focus yi laha ka swilo leswi u rhandzaka ngopfu u swi endla a ni nge swi koti ku hlaya tibuku ni tlhela ni hleketa hi ku manimani a nga ha ni rhandzi sweswo a wu nge swi koti ku swi hleketa so a ni ta ku laha u nga koho youth ti tive ku u mani ti tive ku u lava yini boha swilo hinkwaswo swi fake makhiya mina ku navela sweswi ni tshame so na ha ku navela na sweswi ni ri loko va ku vutomi bya repitiwa a ni ta kombela bya wehe wehe u nga ha byi laveki wehe u wa ku hi byoho sweswi a ni ta byi kombela ku byi ta ka meme ni ku nyika eswin'wanyi bya ku a wu nge swi twisisi u zama ku hanya hi vona u ta i nga hanya yini so a ta ku hinkwenu youth u nga tsakisiwi hi ku loko u ri mfana u ku va ku hayi hi loko hi nga dyondzanga hi ta famba hi ya ba mali hi ta rhoba mali a ku na mali biwaku laha maphorisa va ku khoma swibamu swa tekiwa swin'wana va ha to khomiwa swin'wana u famba malembe ya ku tala hi xilo xa ku a wu xi tivi munhu lowu fambaka na yeku u n'wi kuma kwini a nga ku kuma ri na grade 11 a ku byela u ta ba mali a wu xi tivi xibamu lexi a wu xi kuma kwini a wu xi tivi ku xi dlaye vanhu vangani xibamu xi va xi suka kule i xilo xin'wana xa ku chavisa xi nga va xi suka eCape Town xi hete vanhu Cape Town xi ta xi ta fika kwala Limpopo u nga swi tivi ku xibe Cape Town xiba Joburg xi ba misava hinkwayo xi ta fikela ka wehe n'wana wa xikolo loko i xi vona wehe u vona nga ri xilo xa ku xikolo a ka ha ri ka nchumu na vatswari va vava va ha ri va nchumu wehe u na xilo lexi me a ni ri koho ka tithimithimi a ni nga chavi munhu hi yini a ni nga ha ri kahle hi mhaka a ni landzelele moya ku tala se ya ku biha etithimi leti hinkwato mi famba mi ti nghena na mavito lawa mi ti vitaka wo na mathathu lawa mi ti tsalatsalaka wo mi wa vitaka i va manimani i va born to suffer i va what mavito hinkwawo lawa mi ti vitaka wo n'wehe i vafana va xikolo ma ti tiva mavito lawa wa hinkwavo mi vitanaka wo le mafoleni leyi ri rhabi vito rero ra wehe n'wi byeli munghana wa westrak me vito leri a na ha ri lavi vito ra mehe mehe manimani u n'wi byela vito ra wehe leri vatswari va va nga ku nyika roho hi ku vito leri a ku vitaka roho u ku vitela mimoya ya sathana ku a yi tirhi hi wehe u ta va mudlayi hi mhaka vito rero va nga ku nyika roho mavitovitonyana lawa ya tele ngopfu se ma wa tiva hinkwenu n'wehe va fana le vatsongo ma wa tiva mavito ha mi fambaka mi ya yuza eswivana swinhwanitana swa vanhu hi woho so a ni ta kombela ku mavito hawo ma rhabeni mi rivala ho vuyela ka vito ra wehe leri u nga ro ra wehe tithathu leti hinkwato mi ti balaka u nga ti byeli ku thathu yeyo xi na vutomi xixexo u ta hetelela u ya jele loko i fika jele u hundzuka u va n'wansati sweswi u nga ti vona wa ha ri laha handle wa ha ya xikolweni swi tivi loko u nghena jele
1: loko u fika jele i nga hundzuka i va
0: loko u hundzuka i nghena jele swi tivi mfana ku u ya hundzuka n'wansati leyo u ya kuma van'wana vavanuna va nga ta ku kombisa ku evutomi i yini so u nga lavi ku ti vonela twana hi ku byeriwa loko wo nghena jele u ya twa ku vava ku ndlhula sweswo u ya va n'wansati wa un'wana n'wanuna a ku tshikilela ene a ku na lexi u nga ta xi endla loko u zama swin'wana a ku dlayela kwale jele so u nga lavi ku ti fanisa na van'wana va vonaka va vuya i ti byela ku va vuyile mhaka a va nga swi endli xikwembu a xi nge vheli xi hi phakela hi ndlela yi fanaka wexe ku nike heya wehe ndlela landzelela ndlela leyi xikwembu xi nga ku nyikayini
1: aka vanhwanyana lava mi va vonaka nkarhi wun'wani va yimelo mi ya switarateni va ri ku xaviseni ka mimiri va n'wana na un'wana na un'wana laha taka va fika va ti nyikela va tsandzeka ku ti nyika ndzhuti hi laha mi vulaka hi kona va ti nyika dignity ya vona ya ku va kota ku hlonipheka va hloniphisa na mindyangu leyi va nga velekiwa aka yona mara va teka vutomi bya vona va byi cukumeta va yima hala va yima hala what can you say to them
0: Ya sweswo bishop ni twisa ku vava swinene swi ni twisa ku vava swinene bishop loko ni swi langutisa mhaka ku fana na yeyo hi ku ni kume ku most so leswi ni tlhela swi ni chavisile kwalano i ku ni vone masayiti mambirhi ni kume ku vanhu lava nga yima exitarateni va endlaka swilo leswiya most ya vo vanhu lava van'wani laha xitarateni u yimisiwe ku hlupheka wun'wani lexi nga n'wi yimisa laha xitarateni u te ku sapoteni nyoka ya yehe leyi nga le emirini wa yena
1: okay, ina xilo
0: u na xiharhi u na xilo va na swilo vanhu lava wun'wani va ya ri na xilo ene na we na n'wanuna loyi a va ku a ta ku xaveni wun'wani u va a ya ku chululeni ka xilo
1: okay
0: we ba susa mabadi swinyama swa voho va susa hi vana va vanhu ni nga ku ka wehe se sikwala un'wana ku vuriko xitarateni u kuma u ti xavisela emirhi wa wu ku laha mali u nga u wa lava mali hi lexi xi yisa xa ku va na tinyoka a wu swi tivi we ku xi na tinyoka xi nga fika kwala xi ta xi ta endla swilo sweswo na wena xi ku siya na ngati liya ya xiharhi lexiya a ri na xo emirini n'wanuna luya xilexa a xisusa ka we i badi or maybe ingaku i toilet ya xilexi nwana na loyi anga na xohala ndzini mara we se u endleriwa toilet ya xixexo u ya fika va dibela thaka ra vo eka we we u tshama u ri hi ndlela hi u hi yo evuton'wini loko u ta langutisa vanhu va ku tala va endla sweswo emapatwini vutomi bya vobyi va short ngopfu a va hanyi nkarhi wo leha.
1: Oh my God.
0: Ni ba ku tala ni ba vonini ni hanyini na vona le job ni malembe ya ku tala ni swi langutisa a va hanyi malembe ya ku tala malembe ya voya va short hi mhaka ku va hoxiwa tintokoloji hala ndzeni van'wani ni fika ni n'wi chela hi nyoka hala ndzeni special vanhonyana lava hinkwavo va famba va tlelatlela na vavanuna lava va le nghozini nghozi ya vo i kulu and na vavanuna lava va le nghozini hi ku nghozi leyi vavanuna va yi nga le ka yona i ngati leyi va yi siyaku laha van'wani va va tirhisa majazi leswi va swi tirhisaka va i protection still swa fana swilo leswiya n'wana luwa wa swi tiva ku loko u endle swiswi swa na yehe n'wana luwa yehe u na xilo la mirini wa yehe u na nyoka leyi a yi sapotaka loko u endla swilo leswi a fida nyoka ya yehe
1: se na yen'wana nhwe lwa i va a nkarhi wun'wana a nga tivi nchumu n'wana loyi a taka a fikaka wa xava i na nyoka le i na xan'wana ngati yo karhi leya xisiyaku ka yena
0: ehe most ya vavanuna van'wani me a ni tshama na vavanuna lava ni tshama na vona a hi nkarhi luwa a hi tirhisa mimirhi hi duma hi phalaza un'wani murhi wu nwa va ku lowu murhi lowu loko hi nga wu nwa hi fanele hi ya kuma xinhwantanyana xa kuma ku vhele xi ti lahlerini hi nga tirhisi na jazz hi vhele xi endla without a jazz ku ngati liya yi ya ka show street. A ni va nwe va ku ni kota ni lava ku ya yiva kwalano kumbe ni lava ku ya endla swin'wana swa ku biha kumbe na swilo swa a ni swi endla ku biha loko ni lava ku ya swi endla ni tirhisa mirhi after mirhi liya loko ni yi dili mirhi liya a yi lava ni ya yi tshutela ku tshutela ka mirhi liya ku fanele ku ni kuma nhonyana ni tlela na yena ni susa swilo leswiya ku ni kota ku famba ni ya yiva ni ta vuya na mali it's mean leswo a ni teka elaki ya nhonyana luya ni famba na yoho
1: ya sarisa
0: sweswi ya sala kahlahle va tekeriwa tilaki vanhu lava leswi nga busy hi xo ku susiwa vuyehe eka hi ndlela liya ya masangu ndlela ya masangu yin'wana na n'wana laha yi va ku yi ko hi ku va ri hlanganisa emimoya hinkwayo yi va yi susa elaki
1: yi susa tintswalo na nkateko
0: ya leswi xikwembu xi nga ku create ku va hi xo ku munhu u hukambirhi leswi a nga hi xiswo endzeni u na wun'wani munhu hala ndzeni wa ku va na ntwela vusiwana va susa va dlaya munhu loyi a nga na ntwela vusiwana luwa wa le ndzeni
1: u fa mapfalo lamaya
0: mapfalo
1: ya vumunhu
0: mapfalo ya vumunhu va wa dlaya hi ndlela liya hi swilo leswi swa masangu swi easy futhi ku endlakala swi swa ku fana na sweswo hi ku most ya vavanuna lava u vonaku van'wani va hetelela va a ku lo sala munhu njhe a hi ku ku sale munhu njhe a va n'wi te a va na yin'wani ndlela va nga n'wi teka yoho evumunhu bya yena va n'wi tirhisele swa masangu ku heta hi yena
1: oko swi na timali na swilo hinkwaswo swi munhu loko a ri na timali va n'wi tekela hi ndlela ya masangu
0: yes munhu a nga va a ri na mali a ri njhani kumbe njhani kumbe njhani mara swi swa masangu swi very important u nga ku na van'wani vanhu kuma ku va na mali example that time se ku ve na mani end up ku va na malinyana ni ri na yo mali a swi endla ku ni famba ni lavalava vavasati lava ni nga ta va chululela swilo leswi a ni ri na swoho emirini ni swi hungutela ka voho na mali ni ku nyika mali ni ku nyika ku yona swi to a nge ku pfuni hi nchumu futhi most ya vanhu va ku va famba na swilo u ku nyika mali leyikulu u vhela a ku loko se a yi endle swi sweswo a nga wari ku vhela ku minetsenyana tetiya a humesa 1000 ku teka wa swi tiva ye ku xilo lexa xa ye u satisfy loko a suka laha u ya kuma more than 1000 liya ya va maybe yi ku time is 10 once ku suka ka wena
1: a va na 100,000
0: yes
1: ash okay ni kombela ku ri hi nghena lani ka ntsongo ivi loko hi vuya ni ta nyika yena vayingiseri va nga ri vangani leswaku va vutisa mara ni lava vayingiseri lava va nga ready ku vulavula leswi swi nga na vutomi hi kota ku ya mahlweni ivi mundzuku hi tata aka segment 2 laha hi nga ta vulavula hi mhaka ku loko suka loko se mi fike Johannesburg aneri ku fambe njhani ku ya hala mahlweni ku endlekamhaka
2: leyi ni lavaka ku yi hetisa yona ni lava ku yi kota ku pfuna vanhu va ku tala swinene ni kombela ku hlaya scriptura lexi hikuva nhlokomhaka eka siku ra namuntlha yi komba ku ri ku va na tihlo hakunene ra ku vonela emahlweni swi na nkoka lowukulukumba tolo hi kombisile hi timhaka ta mimoya leyo biha loko hi ku yi kona ku swivula yini ni kombela vayingiseri va Vision FM sweswi ni teka scriptura leyi lava ku vulavula hi ku hi vulavula hi xona you analyze the verse kantsongonyana u vula ku ya hi ku twisisa ka wena then hi laha ka half pass ni ta nyika nhlamulo ni lava ku ri hi hlaya ebukwini ya ka Luka 8 la bukwini ya ka Luka 8 la ndzimana leyi ni hi lavaka ni lava hi hlaya kusukela eka verse 26 yi hlamuselaka leswaku kutani va pelela etikweni ra vagadara vagerisi ra vagadara leri langutaneke na Galileya ni kombela mi switwa swinene lava kusukela laka verse 27 loko Yesu a fikile eribuweni a xika exikepeni a niri kutani ke a hlangana ni wanuna un'wana wa muti la humaka emutini a ri ni mademoni a ku ri khale a nga ha ambali nchumu kombela meswitwa a ku ri khale munhu loyi a nga ha ambali nchumu ni le ndlwini ya yena a nga ha tshami kambe munhu loyi a tshama amasirheni loko a vona Yesu a huwelela a tiwisela ehansi emahlweni ka yena a tlakusa rito a ku mhaka ya mina na wena hi yihi wena Yesu n'wana wa Xikwembu xa le henhla henhla ndza ku khongela u nga ndzi xanisi a vula sweswo hi ku Yesu a lerisile moya lowo biha ku huma eka munhu yoloye moya wa kona a wu tala ku n'wi khoma kutani a va n'wi boha mavoko ni milenge hi tinketana va n'wi rindza kambe yena a tsema tinsimbi teto a yisiwa emananga hi moya wolowo lowu moya wolowo biha se ni lava ku mi vulavula lani va ri wanuna loyi a huma kwala mugangeni a ri n'wanuna wa muti wanuna loyi a ri na nsati a ri na vona vana kambe yi ri a nga ha tshami a nga ha tshami endlwini ya yena ni le ndlwini ya yena a nga ha tshami a ku ri khale a nga ha ambali nchumu lero ambala mara loko se manjheni a hlangene leswi a nga ha ambali mimi i yini swilo leswi ku humelela yini ku ya hi n'wina la munhu loyi ku sungula a tshama kaya vanhu lava ku sungula nuna na nsati a va hloniphana mara ku fika ndleleni vanhu lavambirhi a va ha hloniphana ku nghene yini laha mutini vanhu lava ku sungula a ku ri na ntwanano mara kwala ndleleni ku fika ku nghena mhaka ya ku a va ha hloniphani a va ha yingiselani a va ha rhandzani ku ya hi wena muyingiseri wa Vision FM ku humelele yini eka vanhu lava vanhu lava munhu loyi i kula a ri n'wana wa kahle mara u fika andleleni a nga ha twisisi leswi a swi endlaka ma swi vona ku ri na ku basa kahle a nga ha basi kahle ku va ku endleke yini ta kombela ku ri mi ta ni nyika riqingho ivi kantsongonyana ni mi nyika nkarhi wa ku mi xerha leswi nga ndzeni ka mbilu ya n'wina hi mani ni famba swona.

0: hi marito man'wanyana va yingiseri na swivona ku nhlokomhaka leyi yi entile swinene hi marito man'wanyana ni ta yi hlamusela ni ku
1: dumelane barati le bathegi ba Sunbake ya le dumedišago ke šokane go tswa ka Sunbake tsanene ke tlile ka tsebišo ye e lego gona ya di-price tša rena mo e le gore o na le diphetogo tša di-price tša marekišetšo a borotho bja rena mafelo a latelang e leng phalaborwa ka mokana yona ka bophara bja yona mojaji ana moe ngwamethwa ba raya leboka kwa bokgapane ka kwa ra theiwa ra fitlhelela kwa bozumeri kwa borotho bja rena gana bjale borekišiwa ka 16 rand brown le 17 rand white e re ya ka kwa sekgosese ka kwa godimo ka kwa re o kry-a borotho bja rena borekišiwa ka price ya 18 rand white le 17 rand brown and then e re ya maruleni ka kwa bosekororo ka kwa re o kgumela borotho bja rena borekišiwa ka 18 rand white le 15 rand 50 brown so elan tlhoko di-price jewe je diswa jewe di boo gona mme le seke la belaela re abeleditše le rena ke mabaka ao ba petrolo le diesele di ile godimo le rena ra rafeja re sena choice ya gore re tshwantse re oketše maikemišetšo a rena re le ba Sunbake e be gore a re oketša borotho this year mara kwešišane mabaka le tše di alago ka gara na le rena re abeleditše ke mabaka re a leboga tswelane pele le re fe support ya lena e le tswela opele le re fa yona re a leboga
0: ku na xiphiqo vayingiseri va Vision FM la vanhu va tekana va karhi va rhandzana mara ku na mhaka leyi hi nga yi xexi okay mani ni teka la mi le moyeni ka Vision FM ahee ahee ahee ba
2: ninge arlo alo yini mabumbuya
0: a ku humelela yini
2: mudlana exilungu avare are possessed
0: okay what is the word possessed a boy you are okay
2: a kungari yena arko kambe a kungari yena lo a telawulako
0: mhm
2: a gore xiyimo xa moya yo biya leyingi yi ri endzeni ka yena se Satana wa swi kota ku hahlula mindyangu Satana u xanisi ku xanise misava leyi u xanise etiko ra hina kubela nkate ya ko Yesu a swi vona ku ri tiko ra hina ra ya gadana ya tshamiseka madimoni a ya
0: humelela
2: a ta ta pfuna en'wankumba leyi leswaku tiko ra gadana tiva leswaku ri Yesu u kona a n'wi thuxi inkomu machimana braitoni ela bekestore
0: a inkomu la bekestore ni khense ngopfu nga ri no sungula ku vulavula na n'wina I know neta ntanzama plan ta miniketa nomboro namuntlha nomboro leyi ta va on because loko ni ri busy ko tala a ni koti ku yi pfula hikuva loko vanhu va yi fowunela va nga ni kumi swa va khunguvanyisa se swi kahle loko yi va yi ri off se ku va ni kuma yi va yi ri on kunene Inkomba. Mashaka, xana ke aba ka ba kombisa mfundisi machimani la. Okay, ntateka nala. Mile moyeni ka Vision FM?
3: Aye, manom.
0: Aye. Hipuke sine nem njani mwini? Eh.
3: A swi swi do sa ku ta swa ku vanda ba enda swo biya vo endlisa.
0: Eh.
3: Kanzi wa ri moyi.
0: Eh.
3: Ene ku hava munhu loyi a ndlaku swo biha a karhi a swi tsakela
0: se
3: mara moya leya loko yi ri henhla ka yena ya n'wi driver ku atla swilo leswi a nga swi laveki hi nkani naswona mi kuma ku munhu va n'wi byela xilo ku a tshamena hikuva a nga swi ti ku va ku nga ri yena ku va ku ri moya leya ngo five khatsa macira henhla ka yena Hansa hakalenda kona ya kudana na kusungwa na kusungwa. Yindluwa vimuale, ndei suka kunoveni ita tama njaka vata. Kwesu idio nisa kuta kutiba kula mkalenda. Watamana munu kufaluwe mwaya ule noveni kuta utachiruwa ya chaka yena. Ano lukunata na matikusa sumwa ya ngesu uonu.
0: Kwa
3: tinga kuhie na alula. Kwa wala sakala kunja suso bia malumu. Kwa mwale noveni ya kuta kuya tamaka muna sumula kudrive vega. Ya mwini sahala na. Matumona. Angati endisi ichiruwa mwale inga nubini watika luwa kaya na wakika kwe nubini mutawana shaharu kwa mutini amu bala wala shiki anga kona mwini aloe
0: kwe
3: nubini ili ise sola wa shukwe mbuko itumafu ni mta shukwe mbikari chachama mwale iwa na wana wana inalisa senja kusutala ae wawo
0: sisi
3: siya siya nubini sita kwa kwa kwa kwa
0: kwa
3: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Mi tekela nyana nhlokweni le kumeni go teka la bo hetella ni pfala e bona ne mile mo yeng ka Vision FM
4: Nkom Bishop
0: eh
4: ti so ke ku na men to kanje ya kwala vanga kanje ya go vanwana kambe nge lehisi
0: eh
4: van la bo gani hi kumeka nga ti endisi loko hi ngena hi yona memoya le
0: eh
4: Karumani singaba sisukela kwala ka he vanhu hi nga hlamulani kahle.
0: Eh.
4: Mimoya leyi fika yi za yi nghena hi kantwana no nga ri kona.
0: Mm.
4: Sese ntamboxela yin'wanyana.
0: Mm.
4: Mi ta yi kuma mindruku.
0: Eh.
4: Ya vava swinene.
0: Exi.
4: Kambe sesi ni nge vulavuli hi yona hikuva a yi si fika kwa n'wina.
0: Eh.
4: Eita fika eita loko skote ka hambi ku ri meni vulavula ku ta fika kwala xitikini eita mitivisa yo yiva vango
0: ish sorry man
4: se loko yi fikela hi ndlela yo fana na leyiwa munhu I hleketa a helela ene a nga ha swi tivi ku I ta endla yini mi za mi vona a nghena hi moya wo fana na wo wa lowuwa Isole sisi inisubwana kuku, sika singena akavano, kumasa kumonu wati chincha ene siya sungula ku angena yome moya leyo. Ya inko umu anilakule isa ya kubana unwe milaku islamsez.
0: Nikense ngopu mtaru wa mina marti ya mwena mani pfu na sunene makashe ngopu.
4: Inko.
0: Danke mtaru wa mina, tunia amin. Danke. Okay, ba hingiseriwa Vision FM ni kombela ku hlamula na ku ta ku layane ya ku bana nkarhi wa ku khongela aneri mara lexi ni lava ku ku vula xona sweswi aka makale hi
5: mara la
0: kuna ndzimana yin'wana nakambe loko ni tlula leya ni ta kota ku hlamusela switwakala leyi yi le ka va Efesa 4 verse 26 and 27 yivula ka marito lawo loko mitshuka mihlundzuka minga weli eku johene loko mitsuka mihlunzuka minga joy minga weli eku johene dyambu ringa tsuki ripela mahahlunzukile nashona minga nyiki jabulosi nkari mashaka ya mina ni kombela kuri hi langutisa leswi tani hi vafundisi mfundisi unwana na unwana ntirho wa yena la misaveni mutsundzuxi unwana na unwanyana ntirho wa yena la misaveni munhu lonkulu la nga kula emehleketweni ntirho wa yena la misaveni ikuva ari xikoweto kumbe mukombisi wa swa vutomi kumbe mudyondzisi wa leswi swo lulama yimani ni tlhela ni komba leswi lani ku mi ta kota ku ni twa swinene a ni ri loko ni ta hlamula timhaka ta wanuna loyi a ri na ndyangu mara a nga tshami andyangwini wa yena a tikuma a ya amangcwabeni aya hanya kona a hi tekini ndzimana leyi ndzimana leyi yi komba ku loyi a nga mudyondzisi ni kombela mi swi twa swinene loyi a nga mudyondzisi loyi a nga mutswari loyi a nga murhangeri loyi a nga thicara mudyondzisi ntirho wa yena i ku yima a dyondzisa vanhu leswi vanhu va fanelaka va hanyisa xiswona eka vutomi bya siku rin'wana na rin'wanyana a va komba khombo leri ri nga humelelaka loko vanhu va hanyisa leswi na leswi na leswi ku swi va kokela na ku va vangela yini ku fana na traffic officer loyi a kambelaka vanhu leswaku va ta nikiwa tilayisense loko ku ri hileswaku yena traffic kumbe phorisa leri ra magondzo ri nga ri na vukungundzwani a nga hlohleteriwi ku tshama ntirhweni hi mhaka ya vukanganyisi ku lava mali kambe a pfuna tiko hi mfanelo a ni loko a pfuna tiko hi mfanelo a nga lavi timali ta coco u ta ya a basisa munhu hi ku hakunene munhu loyi u na vuswikoti ene a nge vangi nghozi amapatwini so lanuwa eka buku ya ka Daniel Daniel chapter 12 yiri enkarhini wo eka exikarhi ka lava etleleke ke mani nsukumela kahle la enkarhini wolowo ku ta humelela Michael ntsumi leyikulu leyi yimelaka va ka n'wina etilweni kutani ku ta va ni nkarhi wa maxangu emisaveni lama nga si tshamaka ma humelela hi mpfhuka vanhu va va kona emisaveni a ni ri naswona ma nge humeleli ku nga si fika masiku walawo kutani kona kona ku nga ta kutsuriwa va makwerhu hinkwavo lava mavito ya vona ma nga ta va ma tsariwile ebukwini ya vutomi okay yimani ni hlaya hi hundzuluxo wa kahle wa 1929 okay vari ntsena emikarhini yoleyo eke imani ni hlaya nkahle enkarhini wolowo Michael ndhuna leyikulu leyi yimelaka vana va tiko ra wena u ta humelela kutani masiku ya mapfalo ma ta va kona layo nghasi ma nga si vaka kona mpfhuka matilo ma ri kona ku fikela enkarhini wolowo ntsena emikarhini yoleyo tiko ra wena ri ta ponisiwa va nga hinkwavo lava tsariweke ebukwini kutani lavo tala lava etleleke entshurini va wa misava va ta pfuka van'wana va ta pfukela vutomi lebyi nga heriki van'wana va ta pfukela xisandzu ni tingana leti nga heriki twanani la ni lava marito lama la ka verse 3 lama nge lavo tlhariha ni kombela mi swi twa la lavo tlhariha va ta vangama ku kotisa ku vangama ka le tilweni kutani lava dyondziseke lavo tala eku lulameni va ta fana ni tinyeleti hi mikarhi ni mikarhi hi laha ku nga heriki loko munhu a ri mudyondzisi i komba leswi swi nga na khombo hala mahlweni ta swa hikuva ku va na tihlo ra ku vonela amahlweni swi na nkateko lowukulu kambe loko u nga ri na matihlo ya ku vona switandzhaku swa leswi u swi endlaka leswi u swi dyaka leswi u swi dzahaka leswi u swi hanyaka u va a khombyeni ra ku hetelela xaka ra mina u nga twisisi nchumu wo tihanyela u ya amahlweni se ntirho wa mutswari i ku fukamela vana va yena hi rirhandzu ntirho wa bava i ku kurisa vana hi rito ra tatana ntirho wa mhani i ku pfuna vana hi rito ra vumanana ivi lavambirhi ku nga ri na ku covolotana kumbe ku lwisana kambe ku ri na marito lawa ya humaka ka bava ya ri lama nga akaku mhani ya khutazaku mhani ku ri na marito lama humaku aka mhani lama ma khutazaku bava ya kombaka vunkoka bya bava loyi ku va na marito lama humaku aka n'wana a nga hlekuli vaveleki va yena kambe a komba nkoka wa ku va a ri na mutswari lava tsandzekaka kona a va pfuna hikuva rihlampfu lerintshwa ri tiya hi le ra khale lera khale ri tiya hi lerintshwa vanhu lava hinkwavo la va pfunana ku akana ku tilulamisela aka leswi nga humelelaka leswo biha eka siku ra mundzuku leswaku swi nga va humeleli mhaka hi leyi n'wina vanhu va xikwembu loko hi ri vafundhisi hi dyondzisa vanhu ni kombela mi ni twa swinene ni ri hi dyondzisa vanhu hi ku loko u etlela wa khongela leswi loko ni ku byela ku ri loko u khongela u fanele u loko i tlela wa khongela loko i pfuka wa khongela loko u teka riendzo wa khongela loko u lava ku dya wa khongela swi fana loko ni ku yini swi fana loko ni ku loko i tshivele ndzilo a handle u teka poto u ri tseleka u nga sweki vuswa bya wena kumbe i nga tshiki poto ra wena ri vila u nga ri finengetangi ri le handle ri le rivaleni leswi vula yini swi vula ku loko ri ri handle hikuva ku na ritshuri ri ta haha ri nghenela swakudya swa wena laya swi fana loko ni ku sweswi hi ku i famba navusiku movha wa wena a wu na windscreen loko u nga ri na windscreen loko i famba navusiku swi fufununu leswi swi hahaka swi ta ku hlupha i nga fambi tlela kumbe ni ku ni kombela ku sweswi loko dyambu ri pela i ri vona ku ri ya hala ku peleni pfula mafasitere hikwalomu ya ka va ma 8 kumbe va ma 10 mara loko yi ku 4:30 ku ya fika ka 5:00 hi ku ri hatlanyana ri la ku pela kumbe va ma 4 pfala mafasitere why ku tinsuna ti nga ku ngheneli ku endlela leswaku ri makhamba u nga yi ku nga tikumi i nga pfalanga u ti expose eka makhamba makhamba va ta ku nghenela loko gedi i nga pfalangi loko nyangwa u nga pfalangi loko mafasitere u nga pfalangi loko ni ku khongela ni endlela ku mafasitere ya ximoya ya leswi nga voniwiki hi matihlo xikwembu xi fane xi yima mafasitereni ya wena xi ku pfalela ku valala va wena va nga ngheni u swi twisisini munhu luya ari laya luya wa mudimone luya ari na madimone luya ari wa nuna wa muti mara anga hatsami ntwana yiri anga hatsami endlwini ya yena imanana wa muti mara anga hatsami amutini wa yena utekiwile kambe anga ha enerisiwe hinuna wa yena utekile mara aka hari na ku hanya laya mutini aka hatwananiwe yiri angeniwe hi mimoya laya masirene aya kona ateka maribye ku komba ku kuna swinwana swinga hoxeka ati fayetela tintiwu ta yena ini khome voko hi leri voko ni khome ribye mara ni teke voko ra mina ni tlhandleka henhla ka ribye rin'wana ni fayetela tintiwu letiya ni ta mina ma swi vona ku loko ni ri mina aka ntsumbu wa mina ni nge fayi ni nge ti khandli hi maribye swi vula ku laya ku na lexi xi nga tweleki ntsumbu wa munhu loyi ku vava mara xi tirhisaka ntsumbu wa yena ma swi vona xi tirhisaka ntsumbu wa yena hinkwerhu ka hina ha swi tiva leswaku vana lavatsongo loko a sungula ku nghena amovheni wa nyanyuka i nyanyuka swinene a hetelela munhu loyiwani a teka movha lowuya a wu rhwafula a endla swin'wana na swin'wanyana hi movha lowu hi ku i na ku nyanyuka a nga se tshama a va na nkarhi wa ku hleketa ku ri movha xi durha ku fika kwini yena hikwalaho ka vun'wana i tsakisiwa hi loko movha wu karhi wu duma leswiya swi humelelaka ka yena a hi nchumu ni xa yena i ku va a endla leswi swi n'wi nyanyukisaka a nga tsemeki nhlana hi ku laya ka yena ka ha tshame ku pfumala ku tiva na vun'wana sike lani yi ri munhu luya a tshama amutini wa yena mara ku fike nkarhi lowu a nga ha tshameki amutini wakwe hikwalaho ka ku va ku ri na mimoya yo karhi leyi a ku nga pfuleka mafasitere mimoya liya yi kota ku nghena mini twini vayingiseri va Vision FM ku pfuleke mafasitere ivi ya nga pfariwi ivi mimoya yi kota ku nghena ku pfuleka ka mafasitere ni vula yini i ku va vanhu vambirhi amutini ku fika laha lowun'wana loko a komba ku vaviseka hi marito ya lowun'wana a nga vulavula kumbe mhani va ku papa maendlelo lama ya ni vavisa ivi bava va ala va presa va ya emahlweni loko ku hlundzuka ku nghena laha ndzeni ka mhani loyi a ti vutisa ku munhu loyi i te wa ni rhandza mara maendlelo lama i ala a ni tshikelela i ni kandziyini leswa ni vavisa mara u ala a ya mahlweni loko a ha ti vutisa ku pfuleka mafasitere ya le ximoyeni se hi makume mimoya yi nghena aka mhani loyi yi n'wi endla a tshama a hlundzukile vusiku na nhlekani se ku hetiseka leswi nga laha bukwini ya va Efeso laha va nge

nawu low unga vuriwa leswaku vanhu vanga yi eku etleleni va hlundzukini hiku loko ya ku tleleni u hlundzukile u nyika jabulosi nkari swivula ku vanhu va mbiri va holovini andzeni ka ndyangu baba anga swikota ka nguti tsonga hata kumbe ku la ku tekela anhlokweni ku vaviseka ka nsati wa yena kumbe mhani anga switekelanga ku vaviseka ka nuna wa yena loko baba va ku nsati wa me endlelo loro karhi noro karhi noro karhi a ri ni khomi kahle yena mhani loyi i nghenele hi mimoya a ku ya me xin'wana na xin'wana lexi ni xi endlaku la mutini xo kwatisa vanhu me ni ta fane va lavula rini a sungula ku endla swa a ndla madzolonga loko a byeriwaku leswi swa ni vavisi swi endla ku mhani a va a tikuma a ti hlundzukisile hi ku tsandzeka ku yingisela leswi bava a lavaka swona kumbe bava loyi a tikuma a ti hlundzukisile hi ku tekela leswiya bava loyi kumbe nsati wa yena a n'wi kombaka a ku leswi mhani vavisa n'we bava mara yena a swi hundzuluxa a swi yisa enyimpini na ku tlhaviweni hi marito ivi vanhu lava vambirhi ni kombela minito swinene vanhu lavambirhi ku nga tatana na manana va ya aku etleleni vanhu lavambirhi va kwatile mhani wa mina a va ri na ntolovelo loko ho tikuma ni vulavula na vasesi kumbe hi vulavula onge mina na vasesi ha hambana hi marito ha hambana hi marito hi nga ri mina tanihiloko a ni ri lontsongo aka vasesi a ni tikuma ni leva ni lava ku lwa tanihi wa jaha mhani a va ta ku vana va mina va hi tshamisa hansi va ku vana va mina loko mi holova mi vanga mimitwa la kaya ku holova swi vanga mimitwa la mutini mhani a va nga yi tivi bibele a va nga swi koti ku hlaya kambe nawu lowu va nga kurisiwa hi wona a va dyondzisiwile ku ri loko mi holova amutini mi vanga ku ri tinhongana na tinsuna ti ta kota ku nghena hi ku mi ya ku tleleni mi kwatile mi ri ku holoveni loko mheni ku ni ta ku dlaya ni ta ku ba mina moya lowuya wu fika wu ni endla loko na ha hlundzukini wu nghena wu ni nyika matimba wu tlha wu nyika na lowa wun'wani ni holovaku na yena matimba ya ku a twa marito lama ni ma vulavulaku ya n'wi tlhava ivi hi ku tikuma hi yimisana ivi hi tikuma hi nga ri hi hina hi nga ku lweni kasi ku na mimoya ya valala leyi fikaku yi hi nghena yi endlaku mhakanyana yi tikuma yi vange timhaka loko ni karhi ni vulavula na n'wina ni vulavula na n'wina mi titwa nga ri n'we mho va na nyiko mi hatla ku nyangatseka mi hatla ku kwata xitsongo-xitsongo mi kwatile matlela masiku yo tala mi kwatile mi nga swi tsundzuki ku ri loko mi ya ku tleleni mi hlundzukile ma ha ri ku vileleni ma ha ri ku hleketeni hi marito lama mo vava mi nyika jabulosi nkarhi se kusuka kwalani ivi mi sungula ku hleketa hi timhaka leti nga ha akeki muti kambe mi hleketa hi timhaka to tika leti nuna kumbe nsati kumbe vatswari kumbe xaka kumbe mutirhi a nga mi endlela tona se ivi lowo biha a mi kuma mi ri busy la byongweni bya n'wina ivi a chela swilo swa yena hala phakati mi tikuma mi hleketa leswi nga fanelangiki ni kombela mi nota notani marito lama yi ri bayibele munhu luya a ngheniwe hi mimoya mimoya leyi a yi n'wi yisangi kun'wanyani kambe yi n'wi yise amasirheni a ya tshama ehenhla ka masirha swi vula yini sweswo munhu loyi i tikume a ngheneriwa hi mimoya ya vanhu lava already va nga fa mitsumbu ya vona yi nga kwini yi nga masirheni se mimoya liya yi teka munhu loyi a ya masirheni laha mitsumbu ya yona yi nga kona mara yi famba hi ntsumbu wa loyi yi nga nghena aka yena tolo ni kombisile ku ri mimoya ya vafi yi kona vafi va hi swigava swimbirhi.

0: Iri kuna lava bibele yinge ku katekile vafi lava felaka ehosini eka xikwembu kasi xona xikwembu nakambe a xitsakeli rifu ra munhu loyi anga ngheneki kereke maswisisa loyi anga xitiveki xikwembu hi mhaka ya yini maxaka hiku kuya hi xona xikwembu kuya hi rito ra xikwembu ebukwini ya Ezekiel xiri a ni tsakeli rifu ra loyi a lovaka kambe ni tsakisiwa hi rifu ra munhu loyi a ni tivaka kuya nakambe loko mi hlaya kuma hi kuya hi matsalwa ku kombisiwa kahle eka Ecclesiastes leyi ni nga yi vula tolo chapter 12 verse 7 ku ri u fanele u va u anakanye xikwembu u xi rhandzile ku nga se fika laha moya wu nga ta tlhelela aka xikwembu lexi xi nyikeke wona na miri wu nga si tlhelela emisaveni la wu humeke kona n'wina vanhu va xikwembu la misaveni ni kombela mi swi tiva leswaku mimuya ya lava va nga ta kuma matilo ma pfulekile yi ta ya nghena aka xikwembu hikuva la misaveni va hanye va tiva xikwembu loko munhu a ti hanyeni la misaveni a nga ri na mhaka na nchumu a nga vuli nchumu hi xikwembu loko moya wa yena wu fa wu ta jikajika kwala misaveni wu kuma lava nga ta va karhi va hanya va nga ri na mhaka na ku swinya matihlo va khongela yi nghena aka vona ni tsaleriwe timeseji ta ku tala tolo hungu lerin'wani ri ri mfundhisi ku ya hi dyondzo ya n'wina ni kote ku vona swo tala mina ni nyikiwe vito ra kokwani vito ra kokwani loyi a nga ri avukatini na yena sweswo loyi a nga teka vito leri a nga le vukatini kokwani loyi i yo kuma vana a ri kaya ka yena na yena mhani loyi hambi a kuma vukati mhaka ya ku ni chavisa va tsale ku ri nuna wa mina wa ha ku ni byela a hi khale a ku ni n'wi chavise ngopfu hi ku loko na haveke voko aka yena i vone voko ra mina ri ri nyoka ene nuna wa mina i sungula ku chava n'wina vanhu va ka hina ni lava ku mi dyondza loko hi nga pfali tindlu ta hina ha ti nyikela aka valala va hina ku va ta hi hlula timovha ta hina leti hi nga na tona ta khiya hi mhaka ya ku loko i nga yi khiyi na maphorisa va vula ku loko i yi pakile i nga siyi swi leswi swi kokaka matihlo aka yona swi ri lomu ya tisitini veka abutini ya wena kumbe swi siya kaya u swi pfalela ku u nga endli ku lava nga ta hundza va fambafambaku va ta kumeka va faya va teka leswi nga ndzeni ka movha wa wena swilo swa nkoka swi hlayisi vutomi bya munhu ku byi ta hlayiseka byi lava ku hlayisiwa u byi hlayisa hi ku number one u titlhogomela u kota ku vulavula laha swi ku bohaka i kota ku hleketa leswi nga swa nkoka hi ku tsalwa riri ku fana ku hanya swi kota hi ririmi loko i ti vulavulela leswo biha i koka mimwele yo biha munhu un'wana na un'wana u fanele a dyondza ku ti katekisa hi ku ti vulavulela marito lamanene u nga vulavuli i ku mina se ni file swa mina se swi onhakile swi nge he lunghi ni file loko i fa i ta ku i va loyi loko swa ku xanisa swi ta u ta ku i va loyi munhu u fanele a dyondza ku ti vulavula leswinene ku a ta kota ku tluleriwa hi leswinene loko i hlaya hi hundzuluxo wun'wana eka buku ya ka swivuriso chapter 4 verse 23 yiri you will have to live with the consequences of everything you say. Wa swibona ne? Yi tla ikombisa kuri be careful how you think. Your life will be shaped by your thoughts. Hi marito mungwani mehleketi ya wele itsongo ya ku hleketa swichele. U ta vana switandzhaku na mimbuyelo ya swichele leswi wena u swi fakaka a foromeni ya mianakanyo ya wena. Namuntlha vanhu vambirhi lava nga tekana hi vona va ti dlayelaka muti hi mhaka ya ku xopela na swihoxo. Loko i vona nuna wa wena a endla mistake i capitalize aka xihoxo u vulavula hi xihoxo lexi a nga xi endla. Matshan'wini ya ku vulavula hi opposite kumbe hi rito leri a wu twa u navelaka nuna wa wena a endla wona. Na ku vulavula na nuna wa wena kumbe na nsati wa wena hi ndlela leyi nga yona a wu vulavuli yona. I hlamula nuna i nga ri i lo yima henhla ka xitupi i nga yo yima henhla ka ntshava. U hlamula nsati onge a hi yena loyi i nga tshama u n'wi vulavurisaka wa n'wi lava. U vulavula na vatswari ongeti hi wena i nga va veleka. Hi vulavula na vanhu lavakulu hi nga va hloniphi hi langutele ku lava ku kuma mihandzu muni xana. N'wina vanhu va Xikwembu tivani ku loko hi karhi hi hanya hi na khombo ra ku la misaveni ku ya hi buku ya ka Hlavutelo chapter 12 verse 12 yi ri mina khombo n'wina lava mi akeke emisaveni ne lwandle. Manitwa baba na mhani na sin'wananga hikuva Jabulosi u xikele aka n'wina a karihile ngopfu la misaveni hi ku tiva ku nkarhi wa yena a wa ha ri wungani. Hikwalaho ke n'wina vanhu va Xikwembu ni kombela mi swi tekela nhlokweni. Loko nsati wa wena a ku nuna wa mina leswi mi swi endlaka swa ni vavisa dyondzani ku va na ndleve baba mi yingisela nsati wa n'wehe loyi mi nga tshama mi n'wi rhandza hi mbilu ya n'wina hinkwayo mi nga n'wi toloveli ku fika laha mi vonaka i nga ri a hi nchumu hikuva loko a khunguvanyeka Jabulosi ku nga Satani na vafi lava feke va nga hanyelangi Xikwembu va ta vuya va ku hi mhekoko wa wena ni la ku hanya aka wena a mi pfimbisa milenge kube ya a nga pfimbangi milenge leyi se yi a ta pfimbisa n'wina hi ku langa kona i bukuteriwini le u pfimbe milenge yoleyo. So n'wina baba n'wina mhani dyondzani ku lehela loyi mi nge ma n'wi rhandza mbilu. Ku va vanhu va tikuma va ri na ti-spiritual husband va ri na vavanuna va vusiku vo tala i vanhu lava loko i va languta van'wani va vona va hela ngopfu mbilu a va rivaleli va na nkanu va na swifafa va hatla ku nyangatseka va khomela loko va vulavula va hala. Vavan'wani va vona mi hluphiwa hi ku mimoya leyi nga mi khoma a va ri vanhu lava va fambaka na mapatu kutani loko va nghena aka wena u va u ri na mix i ri na vanhu va ku tala andzeni ka ntsumbu wa wena lava va nga ha riki na mitsumbu se va cincana hi wena. Yima ni ku kombisa ni ta ku khongeleni a ni ri ni mi kombisa leswi loko a kaya ka mina ku na mhani malungani na vana va mina hi ri na movha wun'we loko mina ni suka ni famba ni ya ni teka movha lowu ni ya a Cape Town ni driver ivi ni vuya nampundzu nsati wa mina a fika na yena a ri na riendzo Giyani i ta ku movha lowu wa ha paka wa ha hisa a wu teka a famba na wona a famba hi wona a ya Giyani. Loko a vuya Musa na yena a fika teka movha a ya Pietersburg. Loko Musa a vuya Hamoni na yena a teka movha a ya hi wona a phalavula a wu se wisa ivi loko a fika a wu paka ku ta Peace na yena a teka movha lowuya a famba hi wona a ya ka Malamulele. Loko a vuya hi wona ku ta Hamoni na yena kumbe Crown a teka movha a ya hi wona Venda. Movha lowu a wu na nkarhi wa ku wisa mi swi khomile hi ku i movha wun'we. Se loko munhu a ngheniwe hi mimoya leyo tala a nga wisi loko itlela ilora ari masirene ari kudyeni i kuti kuma hi ntsumbulo wa un'wana wa mufi i teka moya ntsumbulo wa munhu a ya kudyeni ka nyama ya vanhu a tirhisa moya wa wena ku ri ku gadi wa moya wa wena wu yisiwa le na le ku wa ha ri na ntsumbu se munhu loyi wa mudimoni loyi wani loyi a ri laya a ngheniwe hi mimoya leyi that's why loko a kumeka a khomiwa a yisiwa a khotsweni a bohiwa hi tinketani a ri na matimba hi ku a ri na mimoya leyo tala leyi a tsema tinketani namuntlha hi na vanhu van'wani hi va vonaku va karhi va dya lomu ti-badas binini i n'wi vona munhu wa kahle kun'wana ku hala va giyani u kuma munhu loyi a nga dyondzeka a karhi a vulavula xilungu a karhi a fambafamba ku kwalaya switarateni wa swi vona ku xilungu lexi i ba xilungu xo vupfa lexi van'wani va nga xi tiveki mara xilungu lexi xi ngheneriwe hi mimoya leyi a nga ku vulavuleni ka leswi a nga swi laveki vatswari va yena va teke munhu loyi va n'wi yisa xikolweni ku a ta kota ku tihlayisa mara maxaka ya mina munhu loyi a nge le ku tihlayiseni hi ku laha ndzeni ka mafasitere ya kumbe ka munhu loyi ku nghene mimoya leyi tirhisaka ntsumbu lowuya ku na timovha leti hi ti vonaka ti tsutsumisiwaka ku hundza mpimo a hi ta vona van'wani vini lavaya timovha ta ka mfumo ti tsutsumisiwa ti fayiwa na le ka tibambari na le ka ti-hams ti fayeteriwa ti xuhlupiwa hi ku a hi ta vona vanhu lava van'wani va vona va na futa na vona a hi vanyingi lava va hlayisaka timovha leti loko movha yi nga ri ya wena wa yi ndla hinkwaswo hi ku a hi ya wena wa yi rhwarisa ku tlula mpimo a hi ya wena loko va ku hijekile va hijeke movha wa wena va endla swin'wana na swin'wana hi movha wa wena na we loko u yi hijekiwe ntsumbu ku ta ndleka swin'wana na swin'wana hi ku ya hi loyi a nga hijeka kumbe a nga hijeka movha kumbe ntsumbu wa wena i le ku endleni ka vudakwa i dakwa mali yi hela sweswi i ti-22 tolo ku horiwile mara leswi mali ya wena yi endlaku swona a yi wu swi nge swi voni hi ku why ku na lavo tala va nga ka ntsumbu wa wena va lavaka mali leyi wena u yi nga na yona loko izi cinca 100 rand ku leyin'wani mali yi ya kwini n'wana mhani a wu yi voni i khale u ri thicari khale tirhaka mfumo mara u basulukini hambi u tola mafurha a wu nyuki matinu ya thyakile hanyelo ra wena we n'wini you don't understand yourself. Why? Kuna leswi swi nga vaka chela miri wa wena. Bibele yiri hi nga pfuki andzeni ka vutomi bya hina hi vitane vafi ku va ta hanya la ka hina a va ri na mitsumbu ya vona leyi a va ri ku yi tirhiseni se loko va ta nghena aka wena va tirhisa ntsumbu wa wena va ta endla exactly leswi a va swi endla leswi va nga tlanga hi mitsumbu ya vona va karhi va endla swona ni twa ku vava loko ni vona munhu a cinciwile a twi nga ri loko a hanya double navusiku a pfuka a ya tikuma a pfinyetela vanhu a tlhavetela vanhu swilo a kuma mali a twi nga ri i vutomi loko a cheletela vanhu swilo hi ku vanhu va tlhaveriwe tinhlanga vanhu va nyikiwe mimoya ya vafi va hanya leswi va fi lava va nga swona va hanya leswi va nga swi laveki i nge ni byeli nchumu ni hanya na kokwani lava a va tekiwile hi moya liyani va ya tshama le a va ri kona a va ri nganga leyikulu kokwani wa mina mani ni vone swa ku tala la vuton'wini n'wana mhani la vuton'wini la in my conclusion i ta hanya kahle loko u tlakusa mavoko u consulta manual book hi ku movha wu na manual book fridge yi na manual book computer yi na manual kwalaya ka screen programe yin'wana na yin'wana yi na owner's manual ku ri loko wehe n'wana mhani i ringeta ku ti endla wo tlhariha i ku i ta ti-operator wena i nga consultangi e bible mutumbuluxi a ku komba ku ri loko ni xava movha ni xava baki leyi ni xava baki hi ku ni la kota ku xavisa ku stoka malamula na matamatisi kumbe mihandzu ni ta xavisa movha a wu swi tivi ku wu xaveriwe yini kambe n'wini wa wona hi yena a tivaka ku ni xave movha lowu hi xivangelo lexi se n'wana mhani xikwembu lexi nga ku endla hi xona xi tivaka leswaku miri walowo wa wena xi wu endlele yini leswi u nga swi bohelela mavokweni leswi u nga swi bohelela xisutini leswiya swo tani ho ethiwa ku endlela ku leswi swi tsandzekaka ku tshama ka wena u nga bohiwangi swi kota ku tshama tinhlanga leti nga na tona movha unwana unwana loko i ri na wona wu ethwini wu na earth wu na negative na positive seke wa ethiwa ku endlela ku hu kota ku balance na wena mimoya leyi ku a yi tumbulukangi na wena ifiki tlhaviwa ku mimoya leyi ta kota ku tshama ka wena tiva leswaku nhlanga yaleyo i treka hi leyi endlaka leswaku i kota ku vonaka loko valala va wena va pfuka va ri le timithinini va ku vona wa ha ri kwale kaya ka wena loko i tlele va kota ku ku chova ku ku koka va ta ku vona va ku tlhavela kusuhani ku na nkulukumba wun'wana a nga ta a ta hundzuka laha a nga ta na murhi wun'wani wa bodlhela a ku he mfundhisi Malungana murhi lowu loko ni za ni wu tola la xikandzeni munhu un'wana na un'wana loko ni vula vito ra yena a ni n'wi vona a ni kota ku vona munhu a ri Joni ni n'wi vona laha nga tshama kona ivi ni n'wi yela ni teka nayiti ni n'wi tlhava la makatleni ni tlhava na mbilu ni n'wi dlaya voto munhu luya i fe a nga vabyangi a ni kota ku vona munhu un'wana na un'wana mara lava a va ni tsandza i vanhu lava loko va pfuka eku tleleni va khongela loko va tlela va khongela loko va teka riendzo va khongela ene vanhu lava a va teki swilo leswi va nyikiwaku hi vanhu hi ku loko munhu loyi a ku nyikile hi mhaka ku i n'wi hakele mali yo tala loko u ta wun'wana a n'wi nyika mali yo tala ya ku tlula ya wena u ta n'wi nyika murhi lowu tlulaka wa wena ivi miri huma aka munhu un'we mara a nyika a tlha luyanga ya luya mi humaka ka yena a nyika luya wun'wana wa nala wa wena mpfumelelo i byele hi mani ku n'anga leyi i nge i ya wena ntsena ku ya wena ntsena a wu swi tiva ku swi nga endleka hi wa vuntlhanu kumbe na madyambu loko tolo va lava i ya ku laha ka munhu luya hikwalaho ka vona a wu swi tiva ku swi nga endleka a va ri kwalaya already u voneriwe khale ku ku endleke yini n'wana mani munhu loyi wa mudimoni munhu luya a nga tshami kaya ka yena hi ku a ngheniwe hi mimoya ene a yi n'wi teka yi n'wi yisa kwini amangcwaveni hi ku why mimoya leyi a yi ri mimoya ya mangcwava ya vanhu lava va nga fa khale va nghenaku laya ka yena n'wana mhani a tshemba u ta va u ni twini ni yime la ku endlela ku wena i fana na movha lowu tekiwaka wu ya vacuumiwa wu ya cliniwa va wu pfuxa hi vuntshwa va wu penal beat wu pendiwa wu vekiwa hinkwaswo wu cliniwa ti-city leti ti va kahle n'wana mhani namuntlha i siku ra general cleaning twana ku va na matihlo ya ku vona kahle leswi swi nga ta humelela mundzuku swi ku endla ku i famba u tlharini that is why sweswi vana va ngo va tsandzeka ku dyondza mara ni ku byela kahle twana point hi leyi a ku na matimba a ka mhaka ya ku xavisa mirhi a ku na mbuyelo a mhakeni ya mabyalwa na ma-drugs kambe mbuyelo wu le ka dyondzo twana dyondzo it's a master key i xilotlelo xa ku pfula rivanti rin'wana na rin'wanyana loko i vona ti-fly machine letiya ti rhwale vanhu lava tivaka timhaka ta vona ku va ya kwini ene va na mali ya ku hakelela u to famba khanani u nga gadangi fly machine hi ku a ku na lexi i nga ta xiyela ka matiko yan'wanyana a wu nga teki passport hi ku i tiva ku a wu na lomu i nga yaku kona why a wu na a wu ti prepare-angi ku kota ku langutana na vutomi i ri na miehleketo i jahelele ku saseka ka xikandza xa wena i ti nga ri wa wanuna wun'wana na wun'wana lange na ku lava na ku lava na ku lava a wo laviwa ku ve a wo kavanyetiwa aka tindlela ta wena ta ntsako ku na lava a wu dyondza na vona va nga dyondzeka wena i tshike xikolo i ya vukatini u le ku hluphekeni u ya lava mintirho aka vona wo hlupheka na switarata a wu twangi n'wana mani ndzimana yi ri yingisela ku byeriwa u amukela ku layiwa leswaku mundzuku u ta va ntlhari yima ni ndla leswiwani ni lava ku khongela sweswiwani i swi tekela nhlokweni eka dyondzo leyi loko ni heta ku khongela kumbe loko ni karhi ni khongela ku ta va ku karhi ku tlhantlheka swin'wana la miri wa wena loko i pfumela mimoya leyi mbilu ya wena loko ni sungula ku khongela yi ta sungula ku ni nga ri kona kwala kusuhi na wena mbilu ya wena yi ta sungula ku ba loyi a hanyaka kwala ndzeni ka wena hikuva swi tiva ku ntsumbu walowo a hi wa yena i wo ku abuse i wo ku onhela a ku tekela ntsumbu wa wena mahala u ta sungula ku chava u ta sungula ku tikuma a vaviseka a twa andlingari leswi ni swivulavulaka swikuhunzula isungula ku chava ni lava ku ta ku pfuna sweswi ni rhumiwile mina mlungisi aniri ku pfunana na wena muyingiseri ni vulavula nkarhi wo leha hi ku dyondzo leyi ni yi vulavulaka vo tala a mi yi tivi mi hetelela mi ti hanyelela ku dya ku ba ncuva ku tsakisa vanghana ku hanya u nghenise swilo leswi i nga swi tiveki ku switandzhaku swa swona swi ku yisa kwini.
1: Your love is patient.
2: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La ilega.
1: With so much peace.
0: Ishikwembu shingaku tata kumbili ya wena.
1: He
0: ku rula. Na ku tsaka ka moya wena. Vutomi bya wena byi nga va brand new, byi nga va byintshwa. Kambe ni kombela kwale nga kona u kama mbili ya wena u rila. Eku Xikwembu, I want to be new. Renew my mind. Restore my life. Uri Davida, Yehova u hanyisa moya wa mina. Do you understand? Xikwembu xa ku lava. Ni kombela xaka ra mina eka misholo. U hanya. U tlakusa mavoko ya wena loko swi koteka bava na mhani. Mi khoma na mirila. Mi ku loko ni tekana na nsati wa mina a hi ri na xilo xa a hi ri na swa nkoka. Mhani, mi ku loko ni tekana na mina. Loko hi tekana no mina nsati wa mina a hi ri na xivono. Where there is no vision, people perish. Vision is power. Vana na xivono mani. Vana na xivono n'wananga from today. I give my life to Jesus. I'm going back to consult my manual. Kuya niya ti cheka kuri. Shana ninga shaba shinkwa avengeleni. Nila baku shita bola ntsena la tafuleni ke. It's not possible.
1: All your promises are yes.
0: Shakara mina la ranze kaka. Nikombela kuhia kongela shashu. Xikwembu a xi hembi. That's why xi rolele vo fana na va hina. That's why ni nge ti voni nga ri na antswa la vuton'wini bya mina. But I am a servant, a humble servant of God. That's why ni ti vula ku ni xidonkani xa Yesu. I'm here as the voice of God. Tani mpfumawulu wa rito ra Xikwembu, Xikwembu xinghana xi nghena amutini wa wena ku vulavula na wena ni ri huma a ku hluphekeni namuntlha. Sungula ku pressa ti-button mafasitere ya vutomi bya wena ya pfariwa i ku Yehovha ni lava ku nghena a khokholweni. That's why hi ku loyi a tshamaka exihundleni xa loyi a nga henhlahenhla wa wisa. Ni kombela ku khongela sweswi ni landzihile ndzhaku. Xikwembu lexi hanyaka. Ni nyikela vutomi bya mina eka wena. Ni kombela Hosi Yesu. U ni twela vusiwana. Ni nyikela vutomi bya mina eka wena. Ni kombela u ni twa leswi. Hosi Xikwembu, a ku hume hinkwaswo swa migingiriko ya lowo biha evuton'wini bya mina. Swilo swa mavabyi ya rixaka leswi nga nghena hikwalaho ka ku phahla hi mintirho ya vakhale a swi humi ndzeni ka mina. Ndzi cinca tinhlamuselo ta mavito ya mina. Ti va tinhlamuselo ta swa mikateko ya tilo. A ndza ha ri wa maxangu, vula xaka ra mina. A ndza ha ri wa mahlomulo na swirilo. Kambe ndzi wa mikateko, rifuwo, ku tsaka na ku humelela. Tinhundzu ta Satan endzeni ka vutomi bya mina a ti hume. Hosi, ndzi tlherisela endzhaku hinkwaswo leswo biha ni mimphahlo leyi nga endliwa ehenhla ka vutomi bya mina. Jesus, ndzi tlherisela endzhaku ehenhla ka vutomi bya mina emavito ya vafi lawa ndzi nga mavulavuleriwa ndzi nga siva na vutihlamuleri. Ndza mahluvula hi vito ra Yesu Kreste ni ku tintshuxa wona ni ku herisa hinkwaswo leswo biha leswi vulavuleriweke ehenhla ka mika vutomi bya mina hi vito ra Yesu Kreste. Xikwembu, la aku tshame Satani akute ku ta tshama wena Hosi Yesu kusukela namuntlha. La ku tshame mavabyi akute ku ta tshama wena muvumbi wa mina. Finengeta vutomi bya mina hi rirhandzu na hi vunene bya wena hi vito ra Yesu. Kombela ku khongelela kwalano. Hefemula ukoka moya, uhefemula mwelo wa mashangu huma, hefemula swinene, hefemula wendla kufana na mina, hefemula breathe. Hema, hema, hema, yes. Hibito ra Yesu Kriste Xikwembu ni kongelela mwingi seri wa Vision FM. Misholo, leswaku rirhandzu ra wena Xikwembu ri n'wi ambala. Ni hlubula mimoya hinkwayo ya hava andzeni ka byongo byakwe. Hinkwaswo leswi a swi tati moya, miri, miri lowu nga koti nchumu kusukela nhlokweni ku ya fika milengeni swikun'wanini. Ni vulavulela vutomi hi nomo lowu na n'wi ntshuntxha munhu loyi ni ri hinkwavo na lava va vabyeriwaka hi vatswari va vona van'wani va ri van'wana a va ha kota ku hefemula a va hanyi hi nomo lowu. Matimba na vutomi a swi va ambali, vanhu a va yimi va vula vumbhoni a swi bohi ku ni va tiva, kambe van'wani va vona ni ta hlangana vona le henhla tilweni leyi. Ni khongelela ku hanya ka tiko Xikwembu leswaku vanhu va hanya evitweni ra matimba ri nga vito ra Jesu. Ku hanya a ku finengete mindyangu. Mindyangu leyi a yi hambana hikwalaho ka ku hambana ka mavonelo. A yi hlangani mimoya leyi va lwisaka yi famba. Hi ku na swi tiva ku ri mani luya a nga laveki laha mutini, na luya a nga laveki laha mutini, na bava loyi a nga laveki laha mutini, bava loyi va n'wi lava van'wanyana vavasati, na mhani loyi va n'wi lava van'wani vavanuna. Kambe Xikwembu ni ri pfuna vana va wena va vuyelelana na vana va vona, va vuyelelana va hlangana va nga fambisiwi hi swifafa na swilan'walan'wani, kambe a ku ve na unity in Jesus' mighty name. Hallelujah. Jesus, tiololeni suka ni miolola milenge ya n'wina mi hanya sweswi mi ku yi vito ra Yesu ni xivumbiwa xintshwa swa khale swa hela, ku sala hinkwaswo leswintshwa ehenhla ka vutomi bya mina in Jesus mighty name. Thank you Lord, in Jesus name. Hallelujah. Ni kombela u dzunisa, u nga yingiseli ku vava swi mi nga yingiseli lomu ku vavaka, a ni na swona mi nga yingiseli leswo tika, kambe hanyani, suka u yima, suka u yima, hanya, raha milenge yeleyo hi vito ra Yesu. Olola milenge, mavoko ya wena, olola mavoko ya wena ma ya ndzhaku na le mahlweni, u dzikisa na nhloko yaleyo ya wena u hefemule. Nga yingiseli ti-pain, kambe yingisela leswi ni ku byelaka swona. Suka u yima, u teka masangu ya wena u famba, hikuva na ku pfuxa emasangwini ya wena
3: hinkarlo hi vito ra matimba ringa vito ra Jesu la hanyaka hi vito ra Jesu ku hanya akungeni wena moya kwa la mbilwini dzinginiki famba tsika tsika famba tsika tsika famba tsika tsika famba tsika tsika u famba ikhale u endla ku vanla ba hanya va ri mahlonga matshanya ku hanya vutomi bya ku tiphina in Jesus mighty name. Amen.
2: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Hilegar.
1: Too much, excess love.
3: Na pfumela mu yingiseri wa Vision FM u switwini ne? Loko u ri na xivutiso aka leswi ni swivulevuleke, u ta ni vutisa. Kambe u nga ni tlhelerisi ndzhaku xaka ra mina ni lava ku u tekela nhlokweni leswi u nga swi twisisangiki u ta ni fowunela u ni bela riqingho nyana sweswi eka 063-730-7890 kumbe u vula vumbhoni bya leswi Xikwembu xi nga ku pfuna ni twe van'wani va karhi va nchuncheka endlela yo hlamarisa ina loko mi nghena mi va mi tlakuse marito ya n'wina ya twakalela ehenhla kahle 063-730-7890 Milemo yeni ka Vision FM. Tak Sanrito. Eh. In communication sango pfunene xikwembu xa tintswalo a xi ni pfuneleni n'wina mi hefemula mi tivaka vutomi byintshwa sukela ni swicele swa vanhu mina mara la xikwembu ni khensila ni ri. Amen.
2: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Hilegar.
3: Milemo yen ka Vision FM? Milemo yen? Milemo yen? Ke abatwaka langela. Nomboro ya mina 063-730-7890. Okay. Vision FM le moyen. Aye.
4: Aye.
3: Mi switwini xikhongelo lexi a ni ri.
4: Leswi a ni vulavula hi swona. Ni wa ri loko ni ri xikhongelo. Xikwembu xi va xi vulavula na mehe ku loko hi karhi hi hluphekeka ka hina i swa khale leswi va nga swi endla lava nga endle koho tekiwini ku fambi nchumu.
3: Okay, ni kombela pfumelani ka xikhongelo lexi ni nga xikhongela swiswona ni ri
4: ni khensa rito ra n'wehe
3: mi pfunekile nchuchekani mani
4: khensa swinene.
3: Amen. Milemo yeni ka Vision FM? Ipfukile mnjani? Ehe. Okay. Inkomo mani tisa ni mbilo swilo hinkwaswo swi tshamisekile mana ni ri. Amen.
2: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. Love.

hlangana na Bishop Professor Mlungisi Erasmus Malungane eka nongonoko wa It's a New Day hi siku lerintshwa musumbunuko ku fika ravuntlhanu awara ya nharhu ku fika awara ya tsevu nimixo hi musumbunuko hi langutisa mintlhontlho leyi hlanganaka na yona emindyangwini emintirhweni ni le mugangeni ya hina leswaku hi nga yi hlula njhani kasi hi ra humbi ri kona hi langutisa miringo minkova swiganga ni tinhlava ta vutomi leswaku hi nga swi hlula njhani hi mukhuva wihi hi ra vunharhu hi langutisa eka mhaka ya ku laha hi le misaveni hi le nyimpini na le kheleni ra swikokovi ku lava vutlhari bya ndlela ntiyiso ni vutomi ku kota ku hlayiseka kasi hi ra humune kona hi ta va eka hiku ku va na tiko ro vonela emahlweni swi nga ka mihandzu leyi nga na ntshovelo lowunene Ibi ravuntlhanu hi gimeta hi ku kongoma u ya emahlweni u nga heli ntamu u le ku lunghisiweni ka timhaka ta wena sweswo hinkwaswo u swi kuma eka Vision FM the voice of hope and the source of knowledge la hi le kaya

0: Avuxeni muyingiseri wa Vision FM la wena unga kona u yingisela ka xitichi lexi mi pfukile xana. Rishile muyingiseri wa mina wa Vision FM kwala wena unga kona u ni yingisela ka u tshamile kona. Ndiri avuxeni, avuxeni papa, avuxeni mhani, avuxeni, avuxeni, avuxeni. Ndiri avuxeni ke. Xa vumbirhi, it's a new day. Eka nongonoko, i siku lerintshwa. Hi wena u nga endlaku swilo hinkwaswo swi va leswintshwa. Kumbe swilo swo ku tikela. Khensela va mi nga ni landza eka Facebook ku vona nhlokomhaka leyi hi fanelaku hi vulavula hi yona emixweni wa siku ra namuntlha eka Dr. Bishop M.E. Malungani, Dr. Bishop Aniri M.E. Malungani, mi ta yi vona nhlokomhaka laya ka Facebook. Then khensa vanhu lava va nga yi layika va nga yi landzelela va hlaya va kota ku pfuneka loko se ni ta vulavula sweswi va kumeka se vo pfuxeleleka manjheni. Fambani kwalayani eka Dr. Bishop M.E. Malungani and then hambi ku ri kwalaya ka Vision FM Facebook mi ta yi vona, mi ta swi vona hinkwaswo kwalayani swi xaxametiwile kona lahayani. A ni ri a ni kombela ku vutisa nyana kantsongo hi 10 minutes leyi. Xana ku ya hi n'wina nongonoko lowu wa mi pfuna? Kombela vanhu vanharhu kumbe mune va vulavula hi ku komisa ku ya hi n'wina nongonoko lowu wa ku pfuna muyingiseri wa Vision FM hi? Ni kombela ku swi tiva nyana katsongo, ni bele riqingho ni twa nyana katsongo. Mi le moyeni ka Vision FM? Rixini baba. Ba mina hlungwa vukosi na tsaka ku mi twa mani hi pfuke ngopfu ngo vona mani
1: epfukile mfundhisi kunongonoko lowu wa mfundhisi wu hi pfula swinene
0: hikuva
1: tala ka mavabyi ka hinkwaswo mi nyika ntshoso mfundhisi the way mi nyika ku rito ra Xikwembu hi kona leri nongonoko lowu hi pfuna ngopfu mfundhisi wa mina.
0: Okay no. Thank you. Sin koma kahle na khensa ba. Thank you. Okay, varno bona. Ba bona nongonoko lo wo ba pfuna swinene, wo pfuna. Vision FM le moyeni?
2: I am Jan Bishop.
0: Hi pfukile minjani?
2: Hi pfukile nongonoko lo wo hi pfuna ngopfu.
0: Eh.
2: Kusukela loko ni u twile April ni dyondze swo tala u ni pfunile ni ka swiyimo swo tika ni vona Xikwembu xi ni nyika matimba ni tlhela ni pfuka ni tlakuya mahlweni. Xikwembu xi pfuka tikisi bixopo ku ya mahlweni hi le ku dyondzeni.
0: Amen, amen. Ni vulavula na mani?
2: Na mfundhisi Mafumo Kusini mele na mi lava bixopo vanhu va mi lava kwahala eni.
0: Kambe na nomboro ya n'wina
2: a ni mi nikela ntivo leswaku ku ri ku kumbe xa ti ri na yona.
0: Tifoni ta kona ti va na swipicopicopiconyana mani. Okay,
2: ma laveka n'we mo laveka ka ndhavezi pastrat Xikwembu va na tora va ndlava.
0: Okay, yimani nya khomisa nyana sweswo nyana katsongo khoma
2: ahe.

0: mile moyeni ka Vision FM. Aye. Amen. Okay, lero nongonoko lo una nkoka swinene.
1: Una nkoka swinene mungazuki, ya nongonoko lo wana wa hanyisa mindyangu, wa hanyisa mavabyi, wa hanyisa vanhu va hanya na le moyeni.
0: No, ni khense ngopfu swinene ane. Amen. Amen. Mile moyeni ka Vision FM, aka line 2.
2: Hello.
0: Aye.
2: Njani ba?
0: Hi pfuke swinene mjani?
2: Hi pfukile swinene ku hi hlayiseni baba.
0: Eh.
2: Baba mile ku hi horiseni ku fikela loko ni sungule ku ni ta vhiki leri nga hela. Ku fikela sweswi a ni twa ku vava.
0: Eh.
2: Ku te suka hi yima hi khoma khumbi. Ayini twa ku ri na ku cinca baba.
0: Amen, amen.
2: Xikwembu xi mi hlayisi n'wini wanga.
0: Oh Jesus.
2: Xikwembu xi mi nyiki matimba papa.
0: Oh my God.
2: Ni khensa tintswalo ta n'wina baba.
0: Oh Jesus.
2: Ni rhumeriwile hosi. Ni rhumeriwile ku ta mi ta cinca mindyangu na vana va hina hosi. A ni twa nenge ku kumuke nsiha kambe sweswi ku fikela ka tolo no tsutsuma la ndyangwini.
0: Oh Jesus, amen.
2: Na khesa papa, na khesa xikwembu xa mina.
0: Jesus, oh xikwembu na ku tsunisa. Amen, man.
2: Fana na tintswalo hosi.
0: Amen, na khensa swinene mana mina. Danke man. Ani mi le kwini man?
2: Ni le vuhehli n'wana ndlovu.
0: Inkomu la vuhehli xikwembu xi ni hlayisela n'wina a ni ri.
2: Inkomu papa.
0: Danke. Okay, mtate ka la Vision FM le moyeni. Ae. Ae. Maria Maria.
3: A wona lo folo.
0: Eh.
3: Lo wani lo faelela. Sakane ku a faelele kana ti tsumta yena.
0: Eh.
3: Mwena mi rhumwe hi xikwembu nwe.
0: Eish.
3: Rome xikwembu ku ta ku tula vana lava nga lahleka. Lava va nga na yona nyoka leyikulu kumba leyi. Ku va suka ka Daragona loyiwa. Va ta kota ku ya vona mfumo wa matilo hikuva nkarhi se wu tshunele.
0: Amen, amen.
3: Hi wona nkarhi walowu nga tshunela lowu.
0: I swona.
3: Khayimani vana va xikwembu. Hambi vonono wa timbilu va ta za va ololoka va vuya.
0: Amen.
3: A hi khayimeni vanhu lava va nga xuka a nga wini Daragona.
0: Daragona dyi nga wini.
3: Yi ri a nga wini na siku na ri ene a nge pfuka winini.
0: Eh.
3: A hi khayimeni vanhu lava.
0: Amen.
3: Va vuya.
0: Amen.
3: Toma mpela.
0: Danke, danke ba Maria.
3: Ni nga tikeni mi lava ku. Kute ivili ku swikoteka na van'wana vapfunisi lavawani mpela lava nga tirhelaku xikwembu va yima hi hala na hala hi khayima hi ku swin'we xaka xa ku he khingani marhengu ya lawa ya munhu a hi lweni ku lwiwa.
0: Amen.
3: Wolongoni wa street lowani.
0: Amen baba.
3: Tekani mpfunisi wa mina.
0: Danke baba. Danke. Mi le moyeni ka Vision FM.
4: Aye, mfundisi njani Bishop?
0: Hi pfuke swinene hi ngo vona.
4: Hi pfukile.
0: Eya.
4: Nongonoko lowuwani Bishop.
0: I
4: mipfuni lowukulu.
0: I
4: mihlahli. I milweri. A ni swi tivi na ku ni nga swi bumabumerisa ku yini ku lava nga rhanga va vutavutini kambe Bishop sweswi ni vulaka swona ni vula swona.
0: Amen.
4: Bishop. Hi hlileriwini. Bishopo hi lweriwini. Bishopo kahle kahlela a hi mi kona
2: mashiwoshini bani kuxi phasa phasiwe cinceni xiri khwatini xi nga swi tivi ku xi tondha kwihi hina tikereke ta hina ti nga wisa a ni swi tivi ku sweswo a hi ta va hi ri kwihi ku vula ka risimu ku a hi ta va hi ri va mani loko wena Yehovha u nga ri kona bixopo nongonoko lowu wu tiyi ku tiya nkarhi wo tani hina van'wana a hi ri vupfuka hi kha hi yingisela mara kha hi hanyanya mara sweswi hi pfuka hi yingisela hi kha hi swi twa ku a swi twa ene a hi fani na swo leswiya swa vaixi
0: nokatumela la ka dumela mani xivambu ni khense ngopfu mani
2: me mpfuka ni nga byeriwa ku nge ku tena a ni swi tivi ku va tatarela
0: I no. Hey, matwako wake. Yimane nga swivulavula ngopfu sweswi.
2: Thank
0: you. Eh, mile moyeni ka Vision FM? Ahe. Epukile mjani, takusana nina rito. Eh, yaba.
5: Eh, hayi nongo noko hawo to fushukana.
0: Eh.
5: Wi-Fi tsana ku tlama ti.
0: Loko
5: ni wu yingisela ni wu mahiti va tala meta
0: leyi
5: pulasaku marito ma ya wu fana na yona
0: oh my god
5: ku vanhu va ku tala va le ku hanya xi lexi tsandzaku munhu xi nga tsandzaku xikwembu Yehovha i tiva hinkwaswo
0: amen
5: tiva a nga tsandzeki xikwaka la hinkwavo va chumu lowun'wana lowu tsandzaku xikwembu
0: amen
5: loko ta ku khesa ta ku ni le ku hanyiseka vanhu ni le ku hanyela vanhu sweswi loko za ku tirhiwa swi loko na ha tlhelela swi tomu
0: leswi
5: va ti koko a ni ku za ku swa tlo swa ni hanya ni ri kahle moya wa mina wu tsikisini ni kahlani
0: kumbe
5: ku tlula mpeni swikomba swi mi ku va tiva mi yi dyondzisa ku ya mahlweni va ri munhu i dyondza a za a basa nhloko za khalabya
0: hi swona hi swona a ni vulavula ma inkomo ba Steven la ka xikomba ni cancel aneri mile moyeni ka line 2
2: ahe ba bishop
0: ahe
2: loko loko lo hu hi pfuna swinene
0: eh
2: alo munga u tsiki bishop
0: eh
2: u fana na tolo karhi lwa loko muku hi ti pfula ga makhombini hi ti pfula gisa sweswe ni khongelela loko hi heta layani ingaku hi loko i ta karhele i nghene i karhele ku karhi ku hisa a wu karhele i nghena ndze ka damu i khida iku huma laha uhume ngaku a wu ri a wu ri vukhideni eyi u hori swe swin'wana swa mihlolo mani uzenitwa mani wun'wana wa makhelwani tola ku a vona leswi a ni fambisa swona ku hi masiku lama na loko mi famba mo ganyulana miri wa n'wina wa hava no a na na ha tinchumu mina loko ni famba tinyonga leti a ti vava ti karhata loko ni kwarhama ni tsandzeka ni ku ololoka loko ni famba no famba swintsongo mara tolo na loko ni ya ntirhweni na loko ni ri ntirhweni ni tirha ri ze ri pfele ngaku ni lona ti-pain block mani
0: ex oh my god
2: nkomo ka bishop
0: eko mani khensa ngopfu swinene mani
2: ni yingisela masiku hinkwawo mi mani nkoveni lamodela
0: ah enkomo mani nkoveni khensa ngopfu ni ba mandla ni vuyelela
2: tanki papa
0: tanki lamobye nda teka lava manjheni nda kota ku teka vaku ya ku heteleni ni twa swi ri kahle leswi Vision FM le moyeni
2: ahe bishop
0: ahe
2: njhani xidonkani xa hosi
0: ha kwala ka xidonkani swi ni khoma kahle njhani hi pfuki
2: i xidonkani xa hosi xi nga rhumiwa ka xi aki nga lava vanhu va le ku tsutsumeleni nga
0: laveni emoya wa mina wu nga hanya ngopfu loko no vona vanhu va karhi va hanyetela va hanya vutomi lebyi va nga tumbuluxeriwa byona hi xikwembu emoya wa mina wu ta tsaka ngopfu
2: moya wun'we a wu tsaki wu tsakisisi hi ku mi le ku hetisiseni ka leswi xikwembu xi nga mi vitanela swona swi le ka hina ku ha swi teka kumbe ha tika lexi ni tsakisaka ngopfu i ku mfumo wa munyama wu le nghozini
0: oh ina
2: vanhu a va tshama na switsungulu ti-dragon a ku ri ti-dragon tinyoka letikulu ti vandla vavasati vavanuna sweswiya hi leswo se satani i exposekile wo chuza ku i lava ku teka swini
6: hi khensa Xikwembu ku va mi xi vulavule na n'wina mi pfumela. Swi le ka hina ku ha teka kumbe ha tshika nanga lava hi ya leyi ya vision. Loko i lava ku nghenanghena mpfula yi nga se na hi n'wina wa kona la South Africa na masiku laman'wanyana ma nga kusuhani na hina. Tintswalo ti mi pfukeli mi ya mahlweni, a ku na vuvabyi lebyi nga mi khumbaku, a mi fambi hi nhonga, mi famba hi milenge ya n'wina na
0: mabishop. Amen.
6: Antili Yesu Kreste a ze a vuya.
0: Halleluya.
6: I ku koniwa enele la Mountain View, munyama magandelo, rihlaya ra mbhongolo ri sirile hamelo ya xidonkani lexi nga vitaniwa xa ka Malungani. Xitirhile a ka ha ri na moya ti-ancestors yi existaka yi herisiwile hi vito ra yena
0: e vito ra Jesu. Aleluya, na khensa swinene e marito ya n'wana ya kahle
6: hlayisekani bishop wami i khale yi karhi hi khongela ku kunguta vanhu va le handle la South Africa ko va hava vafundhisi va vantiso na
0: se
6: hi hlamulekile ku mi kona a mi ti mi huma handle mi wa kwa.
0: Eish, Jesus.
6: Hi yo mhaka swi ni khoma kahle a ni swi ta talangi ni vulavula mara ni twa ku na swi twa ku Xikwembu xi twe leswi mhani karhi ni swi vulavula ndzeni ka mbilu ya mina.
0: Amen.
6: Hi ku a hi ntungu hi karhi hi vilela se moya wa ku vilela a ti heleni.
0: A ti heleni, amen.
6: Se hi nghene nga laveni hi vulavula swa Yesu. Hambi madimoni ma nga khankha ka vixini ku i Satan a nga chavi nchumu hambi a karhi a tshwa i ya la tshunelela mara a nge lunghi ka vixini FM.
0: Halleluya.

0: kama dumone munhu anga tsama fatla puka i yeto ntsena a hi tsembeni yene ya makini nkomo ukonwa enelo la mountain view xi dongani cha hosi
1: eko mula mountain view ni cancel
0: ahe bishop
1: okay yimani manjeni ni ani lava ku ni teka vo hetelela Vision FM mile moyeni
2: ahe fumse
1: ahe
2: miri wo hetelela no kanga mukumu no mukuma iko kwani mudavula loko ari mina ni switivi ku mukunu pulisi jipi tingani leti ya ti-zipiliti a ku ri tinketani na mimini twana hi swinkwawo swikokovi kambe loko mo ni vona mo mi vone cheriya ka mudavula ta n'watungwani vele ku hlamaleni na vanhu ku i nghenile hi yexo yeso
1: aleluyaku pfumala
2: vutivi swi fanele ku ri sirha i khongela malembe na malembe mari nga se kota ku twisisa me ni khensa ku twisisiwa ku pfuliwa mihleketo hi Vision FM hikuva yi hi nghenisa na vafundhisi va ku hambanahambana a wu pfuki yo yini
1: yo yevuriwa homu ku pfuxiwa leyi ti pfuxaka
2: ani a yi pfuka hamba khoma hi ncina ni khetha ngopfu namuntlha ni mi kumile ni masiku hinkwawo na pfuka ni ringeta ni nga swi koti ni kha ni dyunisa hambi ni nga mi voni
1: xa
2: mhani maxawu na kokwani xikotikoti
1: vo
2: hi tswalela hosi
1: yesoikomu kokwani mudavula mi ni hlayisekela ngopfu
2: hi hlayisekani swinene swa kala leswi nga kumiwa hi n'wina tikereke ti ta pfuka tikereke ti ta hanya loko swi teka tikereke hinkwato ha a hi ta yi kuma ku mali yo ya Nigeria kwele hina va fexeni
1: ya
2: Jesu kwala
1: amen
2: hi n'wi amukela ni ta ku Xikwembu a xi hi endli famba hi pfuxa tikereke ta hina hi ku twa rito leri humaukaka akaka n'wina mfundhisi
1: hawu ni ba mandla ni tlha ni phokotela
2: Because
1: I need to say, amen. Amen. Okay, ni sale na in na na lava. Ake laka line 2 aye.
3: Da bafundi.
1: Wo vuhani na?
3: Ah, ke takana na kuntu.
1: Ah, ri kulibuwa man. Mi wutwa njhani nongonoko lowu n'wina
3: hayi ne ni ku bifariya zavudi
1: ndo
3: fariya zavudi musi va tiko biamba zote ndi ko va ni ko tovedzela na musi va tiya u yimisiwe zwanda ni ko yimisa zwanda zote ndi ko dipfa zwi tshi ko tshimbila vafumi
1: aleluya amen
3: hayi zwi ko tshimbila badi hayi ndi ko pfa zwi ko tshimbila na musi va tiko amba zwori khari tiya tahani muthu u tea u tshila u sedza ndila yawe ri tea u tevelela zwashu ra sedza phanda ri songo tsha sedza zwa murahu hayi ndi khou pfa uri ndo fara yone zwino
1: aleluya ende ni ta endla ndlela ya ku mi fowuneriwa namuntlha bava mo va ready hi ta lulamisa hi vulavula na n'wina
3: hayi a wu na nakasati vafo
1: danke
3: nda
1: okay hi swona ke ni lava ku hi nghena eka dyondzo ya sungula namuntlha nhlokomhaka ya mina leyi ni vulavulaka hi yona ni ri eka wena muyingiseri xaka ra mina hlayisa miehleketo ya wena na ku kombela i nhlokomhaka ya mina kumbe yimani ni vulavula kahle ni ku hlayisani mihleketo ya n'wina hlayisani leswinene emihleketweni ya n'wina na mi kombela ni lava ku ri xinkadyana lexitsongo lexi ni vulavula na n'wina ku ri mi swi tekela enhlokweni hi ntumbuluko munhu hi laha ni nga vula ha kona i ku kwetsima

0: ka xikwembu i xiphemu xa xikwembu. Himarti manwanyana munhu i xikwembu ntsongo ehansi ka xikwembu. Himarti manwanyana munhu aka xiphemu xa misava hi ntumbuluko wa yena u le ka xiphemu xo fana na loko a ri premier eka xiphemu xo karhi laka planete ya le misaveni. U na matimba ya ku lerisa ti-department hinkwato leti nga hansi ka yena, ti n'wi landzelela, ti famba hi xivono xa yena as a premier. Ni ta kombela mi nga hasi ni fonela sweswiwani, ni lava ku hi kota ku hi twa dyondzo leyi. Ma swi vona ni, u tani hi premier loyi a nga na matimba lamakulu swinene. Ma swi vona ni, se mara mhaka yo chavisa leyi a nga na yona munhu i ku va a tekela ehansi xitulu, oh my God, xitulu lexi a nga nyikiwa xona hi xikwembu. Mhaka ya ku chavisa i ku va munhu a rivatiwa a hlayisa leswi nga riki na mbuyelo endzeni ka yena, ivi loko nkatsakano wa swilo leswi endzeni ka byongo bya yena loko a tivetela leswo biha swi tele laha endzeni ka yena, swi sungula ku gadanagadana swi bola swi nun'wa swi endla ku mihleketo ya yena yi tshama laya ka swilo leswiya a hleketaka swona. Mavonelo ku mi yo teketela mazambala, mi teka maapula, mi teka timengo, malamula, mi swi katsanisa ndhawu yin'we mi swi tshika kwalaya, loko xin'we xi bola swa pfuna na ku borisana. Se munhu i va a teke swilo swa vanhu, a teka swilo swa ku rhuketeriwa hi wa xisati, hi wa xinuna, hi xihlangi, hi manimani, a swi mikisela endzeni ka yena. Se swi hundzuka nhulu, swi hundzuka diqukumba dya swilo swo bola laha aka swona ku developaka kumbe ku akekaku na switsotswana swa ku nyangatsa swikokovi leswi nga ta hanya hi ku dya yena, hikuva a nga swi kotanga ku ti basisa ku ala. Tolo a ni karhi ni kombisa ngopfu leswaku ri matimba ya munhu ya le ka leswi a swi hleketaka, leswi a nga tala ha swona hala ndzeni ka yena. Ni kombela mini
1: ID ya wena hi yin'wana ya to talatala leti nga pfariwa hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya. Home Affairs yi simeke pfhumba ra tiko hinkwaro ro pfuna vanhu lava ti-ID ta vona ti nga pfariwa leswaku va lulamisa xiyimo xa vona xa vutitivisi eka rejistara ya vaaki ya rixaka. Kuma vuxokoxoko bya swilaveko swa tirhelo leri hi ku nghena eka dha.gov.za ivi u kamba eka blocked IDs. U na nkarhi ku fikela hi 10 July 2026 leswaku u ya ehofisini ya le kusuhi ya Home Affairs. Teka goza sweswi. ID leyi nga pfariwa yi pfala vumundzuku bya munhu loyi a nga na mfanelo. Leswi swi vule ku tsandzeka ku kuma mintirho, dyondzo, midende, vukorhokeri bya tibangi na ku nghenela nhlawulo. Hungu leri tisiwe eka n'wina hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya yi tisa xindzhuti eka vanhu hinkwavo.
0: Evuton'wini a swi kona ku ri munhu a nga geva swilo leswi a nga swi dyangiki. Mi nge gevi swilo leswi mo ka mi nga swi dyangiki. Mi nge gevi Coca-Cola mi nga yi nwangi. Loko mi za mi geva xilo xo karhi mi geva lexi mi nga dya xona. Se munhu un'wana na un'wana evuton'wini u hanya hi leswi a nga tala swona laha byongweni bya miehleketo ya yena. Hikokwalaho ni nge xaka ra mina, hlayisa leswinene, hlayisa leswinene leswi u swi lavaka emiehleketweni ya wena. Na ku kombela u nga hlayisi leswi swi nga riki na vutomi landzeni ka mabzongo ya n'wina ni lexi hi lexi ni mi kombela ka xona ni kombela ku hi mbili ya n'wina hinkwayo hlayisani leswi swi nga na nkoka swi nga na vumundzuku sweswi hi mpfuka munhu a ndliwa leswo karhi byongo bya yena byi tshameka sweswiyani swa ku biha swo ka swi nga pfuneki nchumu ni kombela ku mi swi tekela nhlokweni leswi tiva leswaku vanhu vo tala va xaniseka la misaveni ene xixi xi va xanisaka ni swi veka njhani na va xanisiwa hikuva va ri damu leri amukelaka swilo a ri hundzisi ni timhondzo timbyana leti nga fa marhambu ya ku hambanahambana swikokovi swa mathyaka leswi hanyaka swi nga ri leswo tenga swi hanya endzeni ka mihleketo ya vona endzeni ka mabyongo ya vona mabyongo ya vona aha man ya hundzuke madamu na swihambukelo ku ri va hlayisa hinkwaswo swo nun'wa leswi nga lumaluma vanhu va ya va ya swi kampfunyela ka yena i rhwele i tshame na swona sweswi ni vulavulaka i tlele a rhwele swilo swa vanhu xaka ra mina endzeni ka moya wa wena namuntlha ni lava ku ri laya ka nkova wa wena ku endliwa endlela ya ku Yesu a ta rima a pfula foro leyi wena u nga ta kota ku khuluka damu ra wena ri hundzuka enkova wa matimba laha vukona bya Xikwembu ku ya hi buku ya ka Johanna chapter 7 verse 47 to 50 verse 37 to 40 swi nga ta humelela kona laha yi vulavulaka leswaku hi siku ra ku hetelela ka nkhuvo Yesu a yimile a ku loyi a nga ni torha a teka mina a nwa loko a nwile xi ta va ka yena xihlovo xa mati lama khulukaka lama khulukelaka vuton'wini lebyi nga heriki xaka ra mina ni kombela evuton'wini bya wena u swi tekela enhlokweni ni vulavula hi Johanna 7 a ni ri verse 37 from verse 37 to 40 mara verse 39 yi ta ku kombisa leswi ni swi vulavulaka so ni lava ku u yi hlaya kusukela ka vulaka verse 37 wa swi vona u twisisa leswi Xikwembu xi swi vulavulaka ehenhla ka vutomi bya wena pfumela ku hundzuka enkova lowu khulukaka loko swilo swi ta hi hetisa marito lama nga vuriwa hi T.T. Jakes loko a ku let it go u swi tshika swi hundza swi famba kambe u sala u khome timintsu ta leswi hanyaka famba aka Facebook page ya Dr. Bishop M. E. Malungani kumbe ka Facebook ya xitichi xa Vision FM u kota ku vona leswi ni vulavulaka hi swona a hi fambi swin'we manjheni tiva leswaku vanhu vo tala va xaniseka u ta swi languta kwalana ni ri va xaniseka emoyeni ni le miehleketweni ya vona va xaniseka anyameni ni le mimoyeni ya miehleketo ya vona vusiku ni nhlekani xivangelo va xaniseka hikwalaho ka yini i ku va va hundzuke madamu ya ku hlayisa leswo biha ku hlayisa leswi va nga byeleteriwa swona miehleketo ya vona a yi talangi hi leswi va lavaka ku hosi yi va endlela swona loko Yesu a ta va a yimelani nga kona a ta vutisa n'wina swi minkarhi mi ni twaku a ku Maria Margaret, Manholeni, u lava ku endleriwa yini? wena a wuta kuri no vanhu va tiko leri va ni zonda hinkwavo kumbe a hi leswi xikwembu xi lavaka swona wena hi wexe laha nhlokweni ya wena u na yini leswi u lavaka ku endleriwa swona matshan'wini ya ku vulavula hi leswi vanhu va nga ku endlela xaka ra mina vanhu va xaniseka anyameni hikuva mimoya ya vona yi rhwaletele swilo leswi swi nga ku va lumeni leswi va tikaka endzeni ka mabyongo ya vona ka miehleketo ya vona vusiku na nhlekani evinyama yi sungula ku lumeteriwa hi mihandzu ya leswi swi tumbulukaka emiehleketweni hikuva va tshama va yime ndhawu yin'we va tsandzeka ku endla swilo hikuva matimba ya le ka loko u hleketa leswi u swi lavaka hikokwalaho namuntlha ni nga ta ni ku wena lexi u fanele ku xi endla xaka ra mina hlayisa leswinene emiehleketweni ya wena leswo homboloka leswi taka na vanhu u nga swi hlayisi and u nga pfumeli swi tshama ndzeni ka byongo bya wena yingisela n'wana mani xa vumbirhi xivangelo xa nxaniseko lowu i ku va vanhu miehleketo ya vona oh my god miehleketo ya vanhu kumbe miehleketo ya vona vanhu lava yi khungeleriwile ku fana na mbuti leyi boheleriweke kumbe yi bohiweke hi dintambu ledyo leho va ku yi nga yi fane yi dya ku fika laha yi pimeriwa hi ntambu hambiloko yi vona byanyi byin'wana le mahlweni a yi swi koti ku ya yona yi hleketa hi ntambu na mhandzi leyi yi nga bohiwa ka yona va bohiwile hi swilo swa tolo na tolweni miehleketo ya vona yi boheleriwile eka swilo a timhandzini va bohileriwini emurhini ensinyeni va bohiwini laha murhini lowuya loko va jikajika va tlhava titsondzela loko va famba va ya le va tlhava vuya kwalaya hambi va ya tikerekeni va ya va ya dyondzisiwa va tlhava vuya va zonda va akelana hambiloko va famba va ya tikerekeni kule ticonferenceni loko va vuya va vuyela kwalaha mhandzini kwalaha murhini wolowo va nga bohiwa ka wona va le ku phahleni va bohiwe na gandzelo i le maphandzini ya ku xaniseka ka vona va tshama va karhi va tsundzuka mintirho yo bola leyi va nga endleriwa yona hi vanhu maxaka ya mina ni kombela u ni tekela enhlokweni swinene sweswi leswi ni swi vulavulaka swi fana kwatsa na xiyimo xa miehleketo ya munhu ya loyi a khungeleriweke emhandzini ya makhombo no loyeleriwa a loyeleriwa a loyeleriwa dzanu ra yena a va a tsutsuwini a dlukuriwini a pfuriwile miehleketo ya munhu loyiwani yi gonohatiwile ni ku damarhetiwa hi ku cheriwa moya wa ku khotsiwa ni ku boheleriwa dzanu hi ku tsandzekisiwa ku rivala swa mihloti leswi nga tshama swi n'wi humelela kumbe vanhu lava swi va humelela va gonohatiwile va khotsiwe mabyongo va limarile va pfaleke matihlo a va voni a va na ku twisisa a va pfuleki matihlo a va khuluki va biyeleriwile ku fana na mati lama nga ndzeni ka dromu ma bolaka ya tlhela ya borisa na dromu leriya ya nga ka rona rikurha leyi na nini siku leri nga ta diba mati lamaya misava leyi nga le hansi yi suka na yona kusukela siku rero dromu rero ri ta pfuta hi mhaka ku i khale ri rhwale swilo maxaka a hi humeni eka swiyimo swa tolo na tolweni leswi sathani a hi boheleleke eka swona khale ka khaleni a hi pfulekeni hi va mikova leyi khulukaka leyi mati ya kona ma tshamaka ma tengile laha ku hanyaka swihadyana hinkwaswo leswo tenga i nge kumi hlampfi yo basa ya ku tenga kahle a dan'wini u ta yi kuma yi nkarhi wun'wana yi ri na marhambu yo tala ku tshama swilo swa thyaka ngopfu aka mati lama nga khulukeki mashaka ai humeni eka swiyimo swa tolo na tolweni leswi satani ai boheleleke eka swona khale ka khaleni huma twana nwana mani rivala rivalela rivala rivalela ti rivalele ti twele busiwana ti kutsuli namuntla ti humese ti ponise tshusha moya wa wena ebuhlongeni bya buhlonga hi ku pfumela ku yimisa maboko ya wena uba nkoba uba u pfumela ku ngati Yesu leyi nga halaka yi ku khulukisele avuton'wini lebyi nga heriki huma evuhlongeni bya vuhlonga huma aka swiyimo sweswo vulavuli ku na huma mani vulavulani mi ku na huma namuntlha kutani mihleketo ya n'wina mi khoma tinhloko ta n'wina hi mavoko ya n'wina malama mambirhi mi khoma hi ku ya kwala kusuhana na mombo la mi khoma hi mavoko ya n'wina mambirhi mi ku mihleketo ya mina ya cinciwa yi tala leswi ni lavaka ku Xikwembu xi ni endlela swona ku nkarhi wun'wana na wun'wana loko Xikwembu xi ni vutisa xivutiso xi ku i lava ku endleriwa yini ni ku ni lava ku tlha ni famba loko ku ta heli a fika ku wansati u dakwini ni nga vulavuli hi ta vudakwa hi ku a ni nwangi byalwa ni n'wi byela ku ni halate moya wa mina mahlo ka Xikwembu ku na leswi swi lava ka Xikwembu hi sweswo xaka ra mina na ku kombela twisisa andzeni ka moya wa wena ti hanyise hikuva Satan na mademoni ya yena va pfurhetela nxaniseko lowu nga humelela khale hiku hitsundzuxa ma hiku tsundzuxa kahle kahle a tsundzuxa ma miliyoni na ma biliyoni ya vanhu hi swilo leswi va humeleleke khale hi tinguva ta makwangala ivi a endla ku swilo leswi va nga tshama va endleriwa swona va swi ehleketa hi timbilu ta mihloti ta ku vava va hetelela va khomiwa hi mavabyi ya switlhavi so hambana onge va ha ku endleriwa kuve voloya va ya swi va ya swi exporta va swi rhwala volo swi importa kahle va swi rhwala va swi exportini va tlhela va swi importa swi nghena ndzeni ka vona swi nghena ti va swi heleketa tindhawini ta ku hambanahambana n'wana mani loko i tlhaviwa hi mutwa a wu tshami laha mutwa wu nga ku tlhava kona a wu vhi i riendzo ra wena ri herile u tlhavula mutwa n'wana mhani wu cukumeta u siya kwale nhoveni u famba u ya ongola nenge wa wena u nga ha ri le mutwa wu tshamaka kona ene swi ku pfuna ku minkarhi yin'wanyana loko i famba mbale tintangu ene matihlo ya wena ma tlhave ma langute ndlela mara mutwa a wu ku endli u va mutsandzeki kambe mutwa wu ku endla u va careful u swi tiva ku kambe nenge lowu wa tlhaviwa u fanele u va careful n'wana mani tiva leswaku Satan na mademoni ya yena twana rito leri ni kombela u underline this word u pfurhetela nxaniseko a pfurhetela a endla ku mi nga rivali ku nunuwa wi n'we hi tshama vulavu yini mi nga rivali ku dokodela tshama vula yini ku ri a mi endla ku mi tshama mi tsundzuka mihleketo ya n'wina yi staka yi yima kwalani mi hetelela mi va radion kumbe mi va CD ya khale kumbe rhikhodo leyi ya khale leyi yi nga jema yi ngo tshama yi karhi ku we we we loko yi ri ya papa dokodela xinyori yi tshama yi karhi ku mativa ku teka mama yi nga hundzi loro vanhu a va hundzi va jemile eka swilo swa ku hambanahambana leswi va endlaku va hundzuka va cukumeta switulu hi laha ni nga kombisa ha kona ku wena u tanihiloko u ri premier ehansi ka Xikwembu u Xikwembu ntsongo ehansi ka Xikwembu untsongo u dependa aka xikwembu u kuma mahleketo na mabhongo aka xikwembu swaku iku hetiseka ka ku rhandza ka xikwembu loroku xikwembu xilanguta wena xibona xona aka wena xikota ku humelerisa swilo swo ka. That's why we cannot able to do anything handle ka loko Jesu ara halandzeni ka hina swivula ku premier ikuma timhaka kusuka eka president munhu ikuma timhaka mani kusuka aka xikwembu anga kumi timhaka kusuka aka vanhu va malayeni vanhu va story namuntlha u ti vona wele henhla loko nsati ya ku rhandza loko vana va ku rhandza loko va manimani a yi kona huma kwalani a wu tisangi hi vanhu u tise hi xikwembu loko se wena u ye ka xikwembu vanhu vo to tsutsuma kunene va ta va ta ku lava hikuva u ta va wu ri leswi xikwembu xi lavaka swona eka mixo lowu eka nongonoko wa It's a New Day ni lava ku ri u suka la inga khungeleriwa kona hi dintambu swidyoho leswi nge a wu swi suki ndzeka mbilu ya wena hi vito ra Yesu hi nkanu namuntlha ni kombela ku swi huma twana Satan na madimoni ya yena va pfurhetela nxaniseko lowu nga humelela khale hi ku tsundzuxa mamiliyoni na mabiliyoni ya vanhu hi swilo leswi swi va humeleleke khale a va endla ku va swi tsundzuka hi timbilu to vava hi ku vaviseka ku mina heyi ku humelele leswi va kota ku swi khawunta va swi hlayelela hinkwaswo ka swona ivi eku heteleleni va hetelela va khomiwa hi mavabyi na switlhavi swo hambanahambana hikwalaho ka ku va hundzuke madamu va hundzuke swihambukelo swa ku hinkwaswo ka swona wun'wana na wun'wani laha nga tshama a ya nghena xihambukelweni lexi swilo leswiyani a nga swi siya kwalaha na toothpaper ya koho ya ha ri koho kwalaha ndzeni se hinkwavo vanhu lava va hundzuke edumping place va hundzuke thyaka va hundzuke ti-sorage laha ku cukumeteriwaku mathyaka laha switandi hinkwaswo kumbe lokixi ya nkowankowa yi rhwalaku kumbe lokixi ya bambaheka yi rhwaletelaku swilo ya cukumeta kona leswi humaku ti-toilet hinkwaswo swi ya kwaleni swi cukumeteriwa kwaleni se yena munhu loyi u hundzuke dumping place u hundzuke damu u hundzuke xihambukela un'wana na un'wana laha lavaa ku cukumeta xilo cukumeta kwalaha i ta swi hlayisa a ku tshama ndlela ya yini i tshama hinkwavo lava nga nghena enyangweni ya xihambukelo loko toilet a yi ri na matihlo a yi ta va yi va 4 days hinkwavo ku va te va ta chetela swilo swa vona a yi ta va yi karhi yi zonda vanhu lavo tala mara ni khensa hi ku ya clean wa yi basa loko leta ta ku gwedla wena a wu loyo gwedla hi ku ya hi leswi i hanyisaka xiswona sorry hi sweswo xaka ra mina u nga kutsuleka u pona ntsena loko u tiboha ku endla no tiyisisa ntwanano wa wena xikwembu namuntlha na mixo pfumela ku endla ntwanano na xikwembu endla vuxaka lebyi hetisekeke na xikwembu hi ku tirhisa tintswalo ta xona leti nga tisiwa eka munhu un'wana na un'wana ha Yesu Kreste.
2: U twisisile xa mina.
0: Ni kombela ku kantsongonyana. U ni bela riqingho hi ku ni la ku ya ku hi ya ku khongeleni laha ka 5 o'clock. Ni bela riqingho u ni byela ku ni u ni kombisa ku u twisise yini wena aka mhaka leyi loko i nga swi twisanga ni voni nga ri loko ni lehisa a swi mi pfuni. U twisise yini muyingiseri wa Vision FM la? Eh? Mi le moyeni ka Vision FM? Baba
3: mpfukile na
0: hi pfuke swinene hi ngo vona ma
3: hi pfukile ma
0: na
3: ku khensa marito ya powerful mhaka leyi mi nga yi vulavula hinkwayo pasta yi na matimba swinene
0: amen
3: ku vulavula ntiyiso ntiyiso vanhu sweswiwa va kumeka munhu kumbe vanhu va kha va tikuma va karhi va tsandzeka ku humelela va tikuma va kha va tsandzeka ku vona swa mundzuku va tikuma va kha va tsandzeka ku hanya na van'wani vanhu hikwalaho ka ku va va tshama va kha va khomelele ka leswa khale
0: Jesus
3: hikwalaho ka ku va hi minkarhi hinkwayo Satani xi tshama xi kha xi va tsundzuxa kumbe xi tisa mihleketo ya leswi swi nga tshama swi va humelela swa khale leswi nga humelela ka nkarhi lowu nga hundza vanhu a va ha tshunxekangi va hanya hi ku chava a va ha tshembi na munhu kulori hikwalaho ka ku va va tshama va kha va tsundzuxiwa leswiya swa khale se mina ku ya eka mina ni kumeke na mina ni kha ri ni kha ni mi question-ule swilo swin'wana swi kulukumba ngopfu na
2: mina
3: leswi na mina a swi ri xithaka aka vutomi bya mina bya ka mundzuku so ni vula sweswi hi maribenomo lowuwani ni question-urini
2: dokotela
3: ni rivela ku a ni swi tivi wa yi ni kumeke ni pfukini nkarhi lowuwani kasi xikongomelo xa xikombo xa ku a ni fane ni twa ndzi a mi swi khomini eka siku ra na eka mixo lowu hi nkarhi lowu phata.
2: Oh, moya wa mina wa tsaka swinene wa hanya ba.
3: Ku ri ni ta kota ku pfuneka.
2: Amen.
3: Pastor, ni karhi ni khensa Xikwembu swinene. Platform leyi xi nga mi nyika yona. Ku va namuntlha Pastor n'wina. Ni kha mi ri ka platform leyi mi nga ka yona. Emakungu ya Xikwembu kusukela le ndhaku leyi. Ku platform a mi yi kuma kambe nkarhi lowu a mi kuma platform a wu ri wutsongo leri ra ku Xikwembu a xi nga tirhi hi ku ringanela ka n'wina
2: amen
3: kambe namuntlha xi mi kotisa xi mi nyika platform ya ku ringanela ku ri xi ta kota ku tirha hi ku hetiseka hi n'wina ene mpela swilo swi le hetisekeni
2: amen amen
3: se ra ra ku na khensa swinene ni mi tiva swinene ku fika ndzhaku ti-program ta n'wina a ni nga tinisi ni vula ku na namuntlha program ya le ma yi sukela mi yi dye vito ra n'wina nkarhi ririya
2: iswo
3: nkarhi ririya hi tshovela lexiswa leswi
2: i ntiyiso
3: nkarhi sweswiya ni a ri ta nchumu na namuntlha na sweswi ka ri kamberiwa kwala n'wehe mi nga suka kona ku kamberiwa mikondzo ya n'wina nghwazi
2: amen
3: lero ra timakhensa xikwembu xi mi tlhelekisa sa mi ya mahlweni mi kha mi tirha ntirho wa xikwembu hi ndlela leyi ni nga yi
2: no marito ya n'wina ya ni pfuna o inkomu papa
3: a hi n'wina
2: exi
3: a ni pfumeli a hi n'wina
2: amen i ntiyiso
3: ni vula ku ri hambi lava va nga dyondza hi vanhu ku na ti-psychologist ku na tiyiniyini hi leswi n'wina mi swi vulavulaka a ni tivi ku ri mi nga mi vitana ku mina that's why mo va na ndhawu wa hosi ku hava swo tlula sweswo
2: amen amen amen amen thank you hosi amen thank you mkhulu thank you papa amen thank you marito ya ku hanyisa marito ya ku pfuna hi nkomu swinene na khensa swinene ku va na tihlo hakunene ra ku vona vutomi bya n'wina ku byi famba njhani mundzuku swi ta mi pfuna man mi le moyeni ka Vision FM
4: ahe vaxumi bishop
2: ahe man
4: mahulu wa vixini mativa va pfuneke ngopfu hi nongonoko lowu no vula ku susela tolweni loko mi vulavula hi miehleketo mo ni mi byela ku na namuntlha ni compile 2.5 pages
2: amen
4: a ni compile
2: thank you so much
4: mativa xopo mi ri ku hi tshunguleni swinene hi mpela swi lava ku hlayisa ambilwini ya wena kumbe miehleketweni ya wena swa future
2: hikuva
4: loko munhu o hleketa leswi nga hundza swi ta n'wi sivela ku va a nga koti ku ya mahlweni mo ni mi byela loko ni ku ni pfuneke ngopfu nyan'waka ku na nkarhi wun'wani ni nga twa ngopfu ku vava hikuva minkarhi yin'wani sacrificile ni tirha ntirho wa hosi ni kha ni swi tiva leswaku a ni holi nchumu ekerekeni mara ku ya kumeka ku ri na vanhu lava va nga swi voniku va swi khwexena hi ndlela yo vava yo ka swi nga ri na appreciation se mara ma swi vona ku ni tshungulekile hi mhaka ku miri ni nga swi hlayisi leswiya a ni nkarhi wun'wani ku hlayisa miri a hi fanele na mbolo wo khulukaka hikuva loko u veka swilumbilini ya wena a wu swi tivi ku luya a ku vavisaka u va a ri na xikongomelo muni na wena nkarhi wun'wani munhu loyi hi yena lowu a tivaka loyi leswaku loko a ku vavisa a wu nga swi koti ku ya mahlweni se ni pfuneke ngopfu ku
5: Vision FM 88.5 and 101.7 megahertz. Tsama na hina. Manzakazi. Bekwani nale ka ngwajai.
6: Bekwani nale ka ngwajai.
5: Ule kae ra xitichi
6: 88.5.
5: Vision FM. La ile kaya.
6: Ile kaya.
5: Dia.
6: Dia.
5: Khakhala namchipi.
6: Khakhala namchipi.
5: Iluke. Entabeni ya mangombe. I 101.7. Vision FM. La. Ilekaya.

half minute mix se ripila wara yetsebo irisimra kahle rankulu wa mono e mando kokungari James Shimanga tiwe tano kokuhanya inyimpi e wativa onga hai e minga hola ka hinkweni minga le xibedlele indlela yona yale mixer a hi langutita maxelo emission low one hi twa ku va maxelo va yi khomeleyini hi kambe wa siku ri namuntla mi then ta va ni karhi ni teka tiqingho ta n'wina ni twa n'wina ku ri mi pfuxa vamani mi navelela vamani ku hola hi ndlela yona yaleyo hi languta kahle all days eka siku ra namuntlha 10 ku ya ka 21 kasi vilavila i 10 ku ya ka 20 kasi liphalale i 9 ku ya ka 21 livhumbo i 10 ku ya ka 23 kasi makhadolo strichard i 9 ku ya ka 21 mukopano i 9 ku ya ka 20 kasi mesina i 12 ku ya ka 23 kasi phala ura ikhumenar ke kama kwembere mone pulukwane inkombo ke kama ka khumenkae kasi ethabazimbi inkae ke ka kuma kwembere nwe eka setho ya ndowe ikhume ke kama kwembere mbiri heletela kahle litsanini inkae ke kama kwembere nwe ile zwinga xisa tswana etindaweni ta la Limpopo indlela yona ya le kasi mixer eka sikurana motho vha hai kungo bana zwidyambyani nyana na swipapani nyana hi lavo maxelo va va ka va vulaha kona xitsundzuxo xin'wana hi leswi mingisela n'wina va ka WhatsApp sendani ti-voice note sweswi ku hi kota ku hlayelela nkarhi wa hina loko eku 7 o'clock hi ta va hi karhi hi tsema ti-voice note ni ta meka sure ku ti-voice note ni ti teka hi nkarhi hi ku xo sungula ni langusa ti-voice note ku hi tingani even then va ni karhi ni endlela tindhawu letiya ta le ka WhatsApp ni va ni karhi ni ti tlanga hi avoid leswiya swa ku senda ti-voice note loko yi ku 10 minutes to masivona 5 minutes to 2 minutes to voice note leyi sungula ku hi yi tlanga mingisele i ya mingiseri wo sungulasungulo loyi a nga vuya a senda voice note ya and then nga ku mingiseri wo sungula voice note ya vona mo i ni vona ku va yi sende nkarhi mu mingiseri wo sungula va yi sende hi 6:14 se ha sungula hi tlanga yo yaliya ya le hansi yaliya hi tlanga eka hi ya henhla mingisele se a hi vaneni karhi hi endla sweswi mina na n'wina sweswi i nkarhi wa ku mina na n'wina hi va hi karhi hi bula hi twa n'wina ku n'wina mi pfuxa vamani mi navelela vamani kona endlani leswi sweswi.

0: Ehi, e la gonnavella impavo la ragazza bedele. E poi va a mangiare quando può cavatele ma qui rivatele su conti. Se ne vanno a vedere su combo a ci fanno e tu vuoi di tavola che io mi stavo qua si va con gelela. E quando si bedele siamo noi a tu con la canzava. Se ne va a puccia.
1: Ai va a puccia puccia.
0: A ku pose mana tshongele lo wa dza kwala ka tshunyana. Ku ya puka kokwani kwa mukwamo a va puki. Ku ya puka kokwani tona mapura a va puki. Ku ya puka kokwani gavela ka makocha a va puki. Ku ya puka mani koto a ka gwameke ndzi a va puki. Va pfuxiwa hi ntukulu wa hosi xumani ka boti n'wana mhanisara ka
1: khese swinene ntukulu wa hosi la ka swikhonyani
0: inkomo
1: danko a swiritari pikiseri rivona u nga yi bela riqingho ka 063 73 078 90 063 1320 818 we Afrika-Dzonga we wa tiva i makumembirhi wa timinete ne hi tona ti nga sala mina ni n'wini ya kahle leyi ka wuri ya nkombo ku njhani mara wa tiva va driver mi khomini kwalani ma tiva onge xiyani moya xexo ne mi ngo xi thekisa sweswo ri ze ri ya pela vakhandziyi va n'wina hinkwavo ka vona va va karhi va twa minongonoko hinkwayo ya Vision FM ngopfungopfu valava ne mi rhwalaku special xa vona sweswo loko va karhi va ya ntirhweni ne va ta tlhela va vuya nakambe hi xoko loko va vuya ntirhweni ne va ta kuma kahle chopa laka afternoon drive show wa tiva va ta swi vona ku ri hayi wa tiva ti-drive show ta vision ne hayi a ti dis manhlahla u kona munhu la
2: i kona n'wana mhanisara pfukile
1: hi hlayisekile n'wina ke
2: mi ngeni ku lava nga xibedhlele ho swa yi teki ndhawu pfuxa tatani gift joku by ka muswana mani mavundza hi mina ka ngove moni ku na mani malile ka mavele na mani stefelini tatani gift joku by ni hetelela hi ri kaka ro bava va pfuxa hi mani resort zani ka nkuzani na mutha WhatsApp yi ndlele mixolo mani dangi
1: mativa yi khese swinene mani rods danko hambiswiritani vikiseri na n'wana u nga yi bela riqingho wa tiva hi le ku fambeni wa tiva swa nandzika 18 minutes wa tiva hayi awara liya ya mani leyi nga ri ya nkombo yi ya kona ku lo sala ntsena 18 minutes vikiseri ku va hi karhi hi famba mina na wena emixweni wa siku ra namuntlha ni pfumeleli sweswi hi va hi karhi tsutsumela lomuya le ka WhatsApp ne hi sungula ku yi vhele namuntlha hi sungula kwani hi le kwini hi sungula ka thomo ivi hi hete ka mandlakazi loko hi suka ka mandlakazi ya laha ka ndhambi laya loko hi suka ka ndhambi ya ka ngove swi ku taniyataniya hi ta ze ya fika kwale ya kona mara wa hi ya ka thoma vhele tlhe hi vuya ka mandlakazi aha a retse mara hambiswiritano mixera a hi fambeni mina ra n'wini i mixo wa kahle tshembe ri pfumela ku ri mi va mi karhi mi hlayisekile hi ndlela yona yaleyo va ku hi sungula ka thoma ne se swi ntsaka ri xi
3: wa mina kokwani baloyi kwala ka thompfu kani kokwani mi tirhatirha tatana give joku bayila ka muswana kokwani gaveni ka makoxo pfukani mani mavundza hi mina laha ka ngopfu kani skimi swi swa nghala laha ka ngopfuka skimi a va pfuxa ni sakongonyoni
4: minjhani minjhani buti crime minjhani swi sungula kumbe ku navelela lava nga le xibedhlele ni lava holi vitira Yesu ivi ni pfuxa ni kombe pfuxa mhani beli kokwani beli na ka mutshenga ni lava pfuki na pfuxa kun'wana nst mutshenga ni lava pfuki tlhe na pfuxa sesimiyela na mbekwani la a pfuki na yena swina ni xikwini ka mandlakazi mina
5: na mansara na vabye hinkwavo a va holi va vuya makaya ka vona lava vabyaku wana mansara no ni pfuxa lavana ma pfuxaku a ku pfukela vanhu swekelaku i masiketo n'wa xiporo mana thembi a va pfuki la a ku hi kuya pfuka Mr. Bakania a va pfuki a ku pfuke mhani Maluleke a va pfuki na vona mhani Xihlovo a va pfuki n'wa Ndhove a va pfuki mhani December a va pfuki mhani Dorini na vo a va pfuki kokwani kwamukwamu a va pfuki kokwani tola mafurha

0: na vona a va pfuki, Mr. Gift Joe Kubayi a va pfuki, Mr. Mzamani Khosa na vona a va pfuki, swa namuntlha ntsena a va pfuki na vona, hinkwavo lava va pfuxiwa hi ri ka nkarhi wo bava ri bava na marhanga ni MT wa ka Ndhambi ni kwala kungongola xipulana kona kungu ra mali danko
1: avuxeni avuxeni kwala xiticini ni rhandza vuxeko ta n'wana muhaxi tirha xikwembu leswi xi nga ku tirha ntirho lowu xikwembu xi nga ku nyika wona ivi ni rhandzaka vakhongelela hinkwavo lava nga swibedhlele ni khensa na rito leri malume va nga hi ri hlaya va nga hi hlayela rona ka Swivuriso chapter 4:23 yi hlayisa mbilu ya wena leswaku yi ta kota ku hanya nge hlayisi mbilu ya wena nga swi koti i nge hanyi nga swi koti ku hlayisa mbilu ya wena ka swilo leswi hi hlanganaka na swona se nakambe ni ya ni ya khongelela hinkwavo vanhu lava nga ku vabyeni hambi ku ri majele xikomba xi va pfuni xi va katekisa ni ya pfuxa mhani wa hobyani xikomba a xi mi pfuni mi tirha ntirho lowu mi nga vitaneriwa wona ni pfuxa kokwani wa ami kwala ka nghove ni pfuxa hani wa mapheto kwala ka nghove ni pfuxa mhani wa mavhavaza nkomo A ni pfuxa hani mujaji ka ri kwale ka mavalani i mukhulu wa la kaya ni pfuxa mhani Sara Mashele a ka xikokwani xikomba xi mindli hi tintswala ni pfuxa mhani Violet Siweya ni pfuxa nakambe sesi Nelly Siweya ni pfuxa sesi Gele Hlungwani ni pfuxa mhani Nhlamalani ni pfuxa mhani Nhlamalani kwale va tshamaka kona ka Mashele ni pfuxa nakambe mhani Nghena a ri Singa View pfukani mi tirha leswi mi nga vitaneriwa swona a pfuxa hi Midoli mhani Rikhotsela ka ngopfu
2: xileri xile n'wana mhansara minjhani ku pfuka ke hina hi pfukile swinene Mashele lamanene hala ka Minginisi munhu navelela vavabyi hinkwavo lava nga swibedhlele na n'wina hinkwenu mi nga makaya na n'wina mi nga majele kolomu mi nga kona holani hi vito ra matimba hinkwavo ra hosi ya hina Yesu Kreste ni haxa moya lowu kwetsima a wu ngheneleli hosi ya mina nkuku munhu kombela ku vadzudza ku na kokwani Gift Joe Kubayi a va pfuki ku ni va na ri kaka ro bava na marhanga ya rona a va pfuki ku va na Bakani ya Phineas Mahimele a va pfuki ku va na mhani Mluva kwala ka Mphambu pfukani mhani Jemina kwala Jim Jones pfukani kokwani Kwamukwamu pfukani kokwani Tola Mafurha na n'wina pfukani va Khosa na n'wina pfukani a ni misihi hi nghena la ka Mphambu lani ku na mhani Mluva pfukani ni suka ni nghena la ka Minginisi Block 2 ni ku kuna Magoxa munhu wa tinjhovo pfukani na n'wina mi kayakaya ku hala mi kayakaya kona a ni misihi ni nghena la ka Thomo lani ku na Bam Ndlopfu pfukani mi ya belela leswi mi nga duma hi swona ni nghena ka Mapayeni ku na mhani Mluva na mhani Kheyila ni nghena la 40 lani ku na N'wakhalanga pfukani na n'wina a ni mi rivali ni ta hetelela hi ku nghena la ka N'wadzikudziku lani ku na Botroji Masangu pfukani a ni misihi na kokwani N'wachavani kwala ka N'wadzikudziku a ni misihi ni ta hetelela hi kokwani Gaveni kwala ka Makoxa vanhu lava a va pfuxiwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala ka Minginisi Block 2 ku danku n'wana Mhansara
3: njhani n'wana Mhansara hi kombelela lava nga swibedhlele ni le makaya ku hola ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani December ka Mavalani ni pfuxa mhani Burisana mhani Boy Sevens na kokwa N'wamadliwa kwala ka Mapayeni ni pfuxa va Gift Joe Kubayi ka Mswana ni pfuxa va Bakani ya Phineas Mahimele ka Gongongo ni pfuxa va swa namuntlha ntsena ka Minginisi ni pfuxa va Zamani Khosa ka Jilongo ni pfuxa mhani Luva ka Mphambu ni pfuxa kokwani wa Amu ka Ngove ni pfuxa mhani Grace Makamu ka Ngove ni pfuxa sesi Basani n'wana mhani Khosa ka Ngove ni pfuxa mhani Mavundza hi mina ka Ngove ni pfuxa kokwani ntukulu wa hosi ka Ngove ka Sikhunyani ni pfuxa mhani Dawela ku Tsaka Maluleke kwale ka Sikhunyani ni pfuxa mhani Dorini N'wakhalanga ka 14A ni pfixa na kokwana wa Bebeza mhani Khumalo kwale 14A, ni pfixa mhani mhana kokwana wa Dakalo a ti-A, ni pfixa a ti-E, ni pfixa mhani Mavasa a ti-A, ni pfixa mhani Records a Mountain View i mhani Khela kwala ka Mabayeni danko.
4: Mo hi vapfuxo lava nga swibedhlele lava nga tela mbedweni leswaku va horisiwa va discharge-iwa va vuya makaya hi vito ra matimba ra Yeso. Mo hi vapfuxa, ku na sesi Elene laha ka Fujuka lava ni va tlhandlamaka vapfuki. Ku na ri makoti ri kotsela mhani laha kaya na yena a pfuka hi mayima. Ku na Maseva ka Khumalo na vona a va pfuki. Ku na mhani Sophie Vuxaka byo tola na vona a va pfuki. Ku na mhani Kayla na mhani Boy Sevenza na mhani Burisa na Masengwa Madliwa a va pfuki. Ku na Swiswala yo laha ka Ngova a va pfuki. Ku na mhani Mavasa laha Giyani na ti-A a va pfuki. Mhani a Xihlovo na vona laha Giyani a va pfuki. Ku na Bajo Gift ku ba hi laha ka Mswana a va pfuki. Ku na Swa namuntlha ntsena leyi ka Mninginisi a va pfuki. Ku na Rigungu ra mali na ri kaka ro bhava na marhanga ya rona na vona va pfuki. Mhani Disemba laha ka Mavalana a va pfuki. Ku na kokwa Mloya laha ka Mphambu na mhani Patricia na vona a va pfuki. Ku na Masewu wa mina mhani Miheva na vona va pfuki. Ni pfuxa ndyangu hinkwawo wa ka Mayele kusukela ka Mswana ku ta fika kwala 14A na vona a wu pfuki wu yimayima. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mhani Dorini wa Khalanga hi le vukhandziya sinya va chika hi Ravi laha mugangeni wa Katekani ka Mayele laha 14A laha dangi muhaxi mina ni ri Mingiseli.
5: N'wana mahasara ku kombela ku navela lava nga swibedhlele loko a va holi ka mavabyi hambi lava vabyaka va ri makaya na vona a va holi. Ni kombele ku va pfuxa, ni pfuxa mhani Burisa kwale ka Mapayeni, mhani Teki Mukasi kwale ka Mapayeni, mhani Khela, mhani Boy Sevenza a va pfuki, na kokwana wa Mandliwa kwale ka Mapayeni. Ni ya ni ya pfuxa mhani Dorini na n'wa Khalanga la 14A laniwa, ni pfuxa mhani Ahlovo kwale kwala Giyani, ni pfuxa na mhani Mavasa, ni pfuxa mhani Rikhoto na kokwani Nghena ni ri a va pfuki, ni pfuxa kokwani Kwamukwamu Bava Khosa kwale xikotirini xa le henhla na mhani Mafanele Pfukani, pfuxa kokwani Tola Mafurha na mhani Miheva ni ri a va pfuki. Bajokuba ni ri Pfukani ri kakari u ba na marhanga ya rona a ri pfuki swa namuntlha ntsena naswona a va pfuki. Ni pfuxa na Bakaniya Sineya Simayimele, ni pfuxa na Botiliki Ngoveni ni ri Pfukani. Vapfuxi mhani December ri kwaka Mavalana ahi mihaxi wa minuti
6: ni rixini n'wana mhansara ni pfukini mara ey ni pfukini ma ni zama ni khosa ka xilongo hi mina namuntlha maxele hayi nga ku masana ma taka ma ri kona. Navela lava vabyi hinkwavo lava vabyaka va ri swibedhlele hambi lava vabyaka va ri makaya ni ri hayi a va holi va ta vuya mindyangwini ya vona, kombela ku va pfuxa. Ri kaka ro bava ri bava na marhanga kwele egun'wini ra mali a xivulani ra va pfuki. Ngamu ndyangu muni Mavasa kwala ka Jilongo xikotileni xa le henhla ni ri a pfuki. Kokwani papa Mafanele na ngamu ya vona ni ri a va pfuki. Kokwani Kwamukwamu xikotileni xa le henhla na vona ni ri a va pfuki. Papa Mutengisi ka Mabayeni a Xisasi na vona ni ri a va pfuki va vona nghadi ya vona. Mhani Miheva emtisini pfuna tamana va pfuki. Mhani December ka Mavalani, mhani Xiluva ka Mphambu, kokwani Tola Mafurha na vona va pfuki. Swa namuntlha ntsena ka Mninginisa Block 2 a va pfuki. Mhani Rose Hobyana eka Kuzana emulweni lowu tshwa na vona ni ri a va pfuki. Hinkwavo ka vona lava va ri na Mzamani Khosa kwala Jilongo danki.
3: Minjhani n'wana mhani Sara, hina hi pfukini hi kombelela na lava vabyaka va ri xibedhlele va vuya kaya va horini. Ni pfuxa mhani December ka Mavalani, mhani Boy Sevenza, mhani Kayla kokwani wa Amu ka Ngove, mhani Miluva ka Mphambu, Basani n'wana mhani Phosa, mhani Mavasa ti-A na mhana Xihlovo vanhu va le France, ba Bakaniya Mayimele kwele ka Gongongo na ba Joe Gift Kubai. Lava va pfuxaka lava i mhani Burisa va ri kwala ka Mapayeni eka Magezi wa Njhini. Inkomu
7: Avuxeni n'wana Mhanisara, hina hi pfukini. Ni ri hinkwavo lava vabyaka xikwembu xi va horisi va hanyela mindyangu ya vona na hina va hi hanyela. Kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka leswaku va pfuka va yimayima va titirhela eka siku ra namuntlha. Papa Gift Joku by Pfukani. Ni ku mukhalabye wa mina GJ Mavasa kwala Gian Section A Pfukani na vona. DJ Absa na vona a va pfuki kwala Gian at A. Ba Mafanele na vona a va pfuki. Na ba Mavunda kwale ka Siyandani na vona a va pfuki. Na ba va swa namuntlha tsena na vona a va pfuki. Na kwale Gongwandla kwale Xivulani ku na munhu kona a va pfuki. Na swilo swa Lyon na vona a va pfuki. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi Mhani Mavasa kwala Giyani a ti A.
8: Vana Mhanisara minjhani, hina hi pfukile hi kombela ku navela lava nga swibedhlele va hola mavabyi hi ku hambana ka vona. Hi kombela ku va pfuxo, hi pfuxa Boti Link a Vuhehli ri a va pfuki. Ivi ni ku Mhani Basane a ka Ngove a va pfuki. Ivi ni ku Mhani Xalati na n'wina Pfukani. Ni nga rivali na ntukulu wa hosi Mhani Dayina kwala ka Sikunyani Pfukani Mhani Tati. Ivi ni pfuxa na Sikwiza wa mina Mhani Malaji kwala ka Sikunyani Mhani Dlawula ku tsaka valavo Pfukani. Ni nga rivali na sesi wa Ntimanyana lowo tongela smart lexo tonga xitongelani na xona ku Pfukani Tati. Ivi ni pfuxa na Papa Xulu vana vafana na vona ni ku va va pfuki. Ni nga rivali na Ba Maseve a France a tikweri le kule ni ku Pfukani ni ta yimayima hala handle ni vona mabulomu ku ya tsake njhani. Ivi ni nga rivali ku pfuxana Mhani Makuvele vo duma misava hinkwayo jikeleni. Ivi ni hetelela hi ya vhuma ngoma Joe Gift Kubani kwale ka miswana leyi ni ku Pfukani. Ivi ni pfuxana ri kakari ubava ri bana marhanga ya rona ni ku Pfukani. Ivi va karhi va pfuxa hi mhani a xikhongelo wa jaha kwala ka Sikunyani inkulu.
9: Xile n'wana Mhanisara, ni ri hinkwavo lava nga ku vabyeni va pfumeli ku va ta hola va ta kota ku horisiwa. Ni kombela ku pfuxa kokwani Nghena Risinga Vifung, Papa Mayimeli le ka Gongo Pfukani, Buti Swilo swa Layini kwala ka Ngove, Mhani Burisa na Mhani Khela ka Mapayeni, Mhana Ntsakelo, Mhana Masingita kwala ka Ngove, ni pfuxa Mhani Grace Makamu kwala ka Ngove, Mhani Rozozwani ka Nkuzani, ni hetelela ku pfuxa Mhani Rikhotso kwala ka Ngove. Vanhu hinkwavo pfuxi kokwana wa Amu kusuka kwala ka Ngove inkumu.
10: Ahe muhaxi, hina hi pfukile minjhani? Ni kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa Mhani Mluvi a ka Mphambu, ni pfuxa kokwani Nghena a Risinga, ni pfuxa murhangeri wa hina Mhani Esther a B9, ni pfuxa Mhani Mavasa a ti A, ni pfuxa kokwani Selina program wa vafundhisi va hina. Ni ri kokwani Selina Pfukani hi vito ra matimba ra Yesu. Ni pfuxa Mhani N'wankwinika kwala ti A, ni ri Pfukani mhana mina xaka ra mina. Ni pfuxa hi kokwani Joyce kwala ti A inkomu.
11: Rixile rixile a xitichini. Ni kombela ku ya navelela vanhu lava nga etlela swibedhlele na lava vabyaka va ri makaya, ni ri Xikwembu a xi va pfuxi xi va ongola xi va horisa va vuyela mindyangwini ya vona. Ni kombela ku pfuxa, ni pfuxa kokwani Tola Mapfura ka Mchipisi, ni pfuxa na ba Joe Kubayi, ni pfuxa na kokwani Kwamukwamu kwala ka Jilonga xikotirini xa le henhla, ni pfuxa na Mhani Luva hi Mhani Lusete na n'wina Pfukani kwala Giyani, na Mhani Mavasa na Mhani Miheva na Papa Miheva Maluleke, ni pfuxa na kokwani Masuluki leyi a Pulanji ka Mutititi, ni hetelela hi ba Mzamani ve le ka Jilonga xikotirini xa le henhla. Lava va pfuxiwa hi vona i Mhani Mafanele kwala xikotirini xa le henhla ka Jilongo. Danke.
12: Alright, ke ku na mixer lawani ku na munhu la
13: munhu hi tele
12: ahe
13: yena mahlohlwana
12: mahlohlwana ka mahlohlwana. All right, but come baba baba baleka ilo sana ntsena timinete timbiri mi ngise 0637307890 0631320818 minete yimwe sweswi wena ba ikari famba emission wa sekurana monta we Africa dzongo whatever no kane nga swivi kuri mine ku tiphinda ndi kufana na mina na kanongonoko indlela yo ya leyo kuna mondla
14: kuna mono mpukini mwana mhansari
12: hi hlangiseke swinene mani mi heva n'wina ke
14: hi pfuke swinene
12: mhm
14: ni ri vanhu hinkwavo lava vabyaku va ri swibedhlele va ri makaya xikwembu a xi va horisi hi vito ra Yesu ni pfuxa a kokwani mafanele ka Jilongo kokwani mafanele mukhalabya ni pfuxa kokwani mafanele mhani ni pfuxa kokwani kwamukwamu ka Jilongo ni pfuxa buti mzamani ka Jilongo ni pfuxa kokwani tola mafurha ka Mchipisi ni pfuxa mhani Khonso a Mountain View ni pfuxa kokwani Nghena ni pfuxa kokwani Selina a vele Giyani vanhu lava ni pfuxa mhani Xihlovo ni pfuxa kokwani wa Dakaro ni pfuxa mhani Miluva ka Mphambu ni pfuxa vele Jim Jones na kandi na le ka Mphambu hinkwavo ni pfuxa ndyangu wa ka Sithole a Merve A ni pfuxa ndyangu wa ka Maluleke a Merve B ni pfuxa ba joku bayi ni pfuxa va ri kakaro bava ni pfuxa mhani Stefanini na mhani Maluleke mavele ni pfuxa mhani December ka mavalani vanhu lava hinkwavo a va pfuki hi vito ra Yesu va pfuka va gingirika va pfuxiwa hi mhani Miheva la Merve B mixanatsini yo pfumala matamani danku
12: khesa swinene mhani Miheva
14: danku
12: I'm sure that big sir, but I know when I look for 0630-73078-90063-132-0818. A very mixer, come and make a ton of money to be not anything as all any. Eh, when a mark for carbone. It be me fortune. Me will ask. Res being said, I can deal up no way, and I said, Zakaso, I don't go ya, but when they car, secret of water. No, I broke up jacket, take away, and I went and say, give me the Catholica, where the young guy, conjured.
15: Gravelon. Ahi ku rivali na hood spray. Ule tikwene ra ntwamba na vulombe eka 92.8 Vision FM. La ile kaya. U tsame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona. Vision FM. The voice of hope and the source of knowledge. La ile kaya.

0: Happy Father's Day ne ha vula tano eka papa lava nga ti hero a ni ri phela hi papa un'wana na un'wana a nga hero hi ta ku yini mingiseri fambisana swona mina na wena i khumentlhanu timinete bila wa ra nkombo mara ku vulavula ntiyiso mingiseri ne a hi vapapa hinkwavo va nga va papa hi ndlela yona yale kahlahle siku leriya ra tolo ne leya ra Father's Day a ku nga wixeriwi un'wana na un'wanyana hambi wo tikuma u ri na n'wana mingiseri a swi nga fiti ku ri va ku happy Father's Day hi ku wa swi vona ku van'wanyani ne ku vulavula ntiyiso mingiseri ne a hi va bava eka vana va voho that's why ni vula mingiseri ni ku a hi un'wana na un'wana a nga bava se hi fanekele hi va hi karhi xi tekela nhlokweni naswona swo fana na sweswo a hi fambi mingiseri mara hambi swiritano wa tiva ka swiyenge swa mabulu ka siku ra tolo ne a wu ta ti vonisa ku ri wa tiva mingiseri ne a ti va ti ri ku vuyeni hi ndlela yin'wana ya xiyimo xi ri henhla swinene loko u twa vanhu va karhi va wixera loko va kha va wixa Father's Day ne a wu ta swi twisisa na wena ku ri wa tiva ni twa van'wanyana va ku Happy Father's Day ka lexi xo sungula va ku hayi loyi wa vumbirhi tindleve ta wena se ni nga tivi ku ri vapapa lexi xa vumbirhi vulondzisa ku yini va dyohele mani kumbe va dye xa mani ku vula ka n'wina na kumbe va mi karhi mi hlangana na swiyimo ku hambi ni no dya xa mani kumbe ni va ni karhi ni dyohele mani mara hambi swi ri tano mingiseri ri tshama na ku pfumela ku ri siku ra tolo ri ve kahle swinene eka hinkwenu hi ndlela yona yaleyo ka vapapa hinkwenu haloko ku ri hina mingiseri hayi ri tlangele kahle mabihani hayi ku hava hi ndlela yona ya leyi awara ya vumbirhi ya nongonoko vurhi nga byi hakeli leyiwani mingiseri tani loko mi ni twile ni ku hayi open mic yi kona laha ka awara leyiwani hi ta va yi karhi twa n'wina ku ri I swi switsundzuxo leswi mi va ku mi karhi mi swi yisa eka van'wamabindzu hi ndlela yona ya le mi ta mi karhi mi ri kuma kahle ka 063 7307 890 063 132 0818 hi va hi karhi hi bula kwalani mara mingiseri loko ni pfula tinqingho ni ta ku byela ku se ni pfurini tinqingho hi va hi karhi hi twa ku ri mi tsundzuxana yini ku na swo tana leswi hi nga ta va hi karhi hi tsundzuxana swoho kumbe leswi n'wina vayingiseri va Vision FM mi nga va mi karhi mi swi khoma eka ma-business ku tsundzuxa mingiseri a hi ku tsundzuxa munhu ku ri price a yi drop ya hansi mi nga ha swi kota ku yisa nhlohlotelo ka munhu luya mi n'wi byela ku ri hayi business loko ri ri swona so ri lava ku tiyisela swi ku yiniyini sweswi mi va ku mi karhi mi ri na swo hi ta va karhi hi twa ku ri n'wina vayingiseri va Vision FM mi va mi karhi mi khome yini eka siku ra namuntlha swi nandzika ngopfu mingiseri kumbe va mi karhi mi nghena mi yisa mihlohlotelo ngopfungopfu loko swi fika mhakeni ya ma-business ku nga vi ku ri n'wana mhansara a ri wexe mingiseri a va ku a karhi a yisa nhlohlotelo mativa swi tsakisa swinene mingiseri wa swi ta ku siku ra musumbunuko na siku leri ra vamitlhanu i siku ra n'wina tani vayingiseri va Vision FM hi va hi karhi hi twa n'wina ku ri n'wina kahlahle hayi mi yi khomele yini hi wihi nhlohlotelo lomu va ku mi karhi mo yisa hi ndlela yona yaleyo kasi hayi timer ra ma-timer tihero hayi le ku mi voneni hi mi bela mandla hi ndlela yona yaleyo wa tiva nkaye timinete mingiseri awara ya nkombo ha ri kona wa tiva mingiseri tsundzuka eka siku ra namuntlha hi ti 22 i siku ra mathicara wa tiva nta veni fonela xithichara lexiya xa mina va tiva ku hayi mani na ku njhani na a hi swona kumbe xani xi nga tshambuli ta voko wa tiva i ti 22 ta n'hweti ya vusikisi 2026 i musumbunuko ka siku ra ra mondla wo hlamala n'wina mi kala ku mi nga yangiki ntirhweni swi loyi madiva swi rindzina swa ku a swi twali wa swi twa na wena ku ri munhu loko ku rizina leyi n'wana mhansara ku byela ku ni tsetseka ku ya ntirhweni hikwalaho ka leswi na leswi a swi twali wa tiva munhu wa ku a ri ku nweni ka byala a nga ri ku ndleni ka nchumu i tibabalazi leti nga n'wi ndlaku a nga yintirhweni mara hambi swi ri tano mingiseri 20 timinete a wu ri ya nkombo hi yona leyi nge ri ka yona wa tiva swi swi na ku kandzi mavhengeleni ku ya kona mavhengeleni ta va ni karhi ni teka nongonoko u ni u yisisa makweni emixini wa siku ri namuntlha ba drive ni khensa swinene vuyingiseri bya n'wina byi na nkoka aka hina tani vaxi va Vision FM khomisani sweswo wa tiva hayi ni xoku na n'wina mi timer ra straight phela a ri ezi moyeni swi tshika mara Yay. Kandiya mavengeleni, dzaka mavengele, nokuro kona uteka oya amahlweni ka bisho wa sikurirabotla kuja.
1: Hi hanya emikarini yo tika. Aha koti ku titlina hikokwalaho ka madyelo hambi ku ri vutomi bya ximanguva lawa. Vanhu va dya ngopfu ti-processed food leswi emahetelelweni swi vangaka mavabyi yo fana na constipation, high blood pressure, chukele, prostate disorders na man'wani mo tala. Hina va Posit Green Wellness hi mi khomele ti-food supplement leti pfunaka miri leswaku wu vuyela ematshan'wini ku kota ku lwa na mavabyi hambi ku ri ku titlina. Vukorhokeri bya hina byi katsa full body scanning, food detoxification, full body detox, wellness massage na ku xavisa switirhisiwa swa Green World. Hi kumeka eRwanda eka N'wamitwa hi patu ra ku ya eNkambako kusuka eT-Junction. Ofisi leyi yi tirha musumbunuko ku fika ravuntlhanu kusuka awara ya nhungu nimixo ku fika awara ya nharhu nindzhenga. Kasi yin'wana ofisi ya hina yi le Tzaneen e34 Danny Jobert Street kusuhi na Kilimanjaro. Leyi ofisi yona yi tirha musumbunuko ku fika mugqivela kusuka awara ya nhungu nimixo ku fika awara ya ntlhanu nindzhenga. Posit Green Wellness.
2: Har Marovela Funeral Services hi lahla mrandzwa wena hi ndlela xindzuti. Plan A u joina hi R210, Plan B R220, Plan C R260, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika R2100 ya grocery, Plan B R2200 ya grocery, Plan C hi famba na R2400 ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya R150. Hey, i society yi inga ku inka kamali handle ko langsa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku inka R4000, Plan B R4500, Plan C R5000. Hey, hiri ai langu smalembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Kukwakwaila, Salema, Jakanjaka, Tzaneen, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 Scorsese Wholesale and Takama Gezi Hardway. Nele Karsaba e Kambako Village. Nele Taxi Rank Street and Penama e Kapani. E Joni Hikumeka Extension 4 e Parliament Street. Opposite Botley Store Kuswana Ravi Ridge. E Ivor Park. Hile Extension 3 e Freedom Drive. Kuswana Police Station. Nele ka Dr. Nyiko Medical Center. Nele Skadafi Winterfeld. Kuswana Le Maname Long Primary School. Tekele Nsoko Enle Shaku. Hipu Isaba Ranzo Bangwina Kusuka e Joni. Hipu Iseli Mpopo Mahala. Kasi Sena Shtendani e Gaden. Wish Shoko Shoko 065-525-4253 Kumben 074-751-4932
3: Armarobela Funeral Services. I take it a chance. Hekati kasmende ta Armarobela Funeral Services. Nangwina mlabaka kujoina. Milem kiswa ebkanganyisi. Lepso indua kaibangwana bakaleka batirwa hina. Minka pfumele kwa kela jbukwa nshangwina eshtarateni. Kumbe loko munu amtela ekaya. Hakela mtena eto ofisi ntahina. Nale post office ekiani. Nalo mitendela kakona. Tena loko kurna movaya Armarobela Funeral Services. Wikane bukanganyiseka 065-525-4253 Kumbe 074-751-4932
4: Impressive Dental Studios emitisela vukorhokeri byo hlantswa meno, ku susa kumbe ku pencha meno, ku vekela hambi ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini. Kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno, hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures, ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala. Hi kumeka eTsakani Complex ku languta na Taxi Rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani.
5: Hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZaneen. Twanani. Consultation i mahala. Ina mahala. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946, 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151, 073-054-1151. Impressive Dental Studios. We care that you smile.
6: Dia. Kakhala namchipi. Ilugeng. Entshaveni ya mangombe. Hi 101.7. Vision FM. La ilekaya.
7: Vision FM. Shibono imatimba. Vision is power. Tamilena.

0: tlano mixeri berqingo kumbe ka ndzi ra wena la ka WhatsApp ba ikari twa nwina ku kahle nwina ka sekunda mo data ne swikamu so ka ri msumbunoko mixeri me ba mkarhi mitsundzuxana yini loko swi fika a makeni liya ya ma business ela ku twa wena mixeri ku ri leswi leswi u ba ku u kari u swiyisa eka vanwa ma bindru ku nga vakurela ba ba swimahusa kumbe we ba hina vai lava ku vakare ba pfuka ba titirela hindlela yona ya le berqingo 0630 783 0891 8 kasikulera na muti wa diva ai wena mani kukahle mixer wa Vision FM kasikulera na muti wa diva mere saku yi o South Africa ya tlanga 25 ne ba ba diva o itanga na South Korea abita wida ke vura bisiri taru mixer ai o tsemba tano ko ai switandla swona a hi tshembeni ku hi ta wina hi ku nga ri khale va ta boheka ku vuya majaha lama va swi vona se a hi va naveleli ku ri va vuya va navelela ku ri va wina kahlekahle ku ri hayi onge hi nge vuli ku Xikwembu onge xi nga va pfuna xi va katekisa hikuva a hi swi tivi ku ri va le ku tirhiseni ka yini va tirhisa ro ripfumelo leri ra hina na kumbe swi kona swin'wana leswi va swi tirhisaka ke se ni chava ku ri Xikwembu a xi va pfuni u kuma ku ri Xikwembu xi nge va pfuni phela loko kumbe a va tshembelani ka swona swa ku khongela kuma titiva tibolo va tshembe leswi swa ku tala se Xikwembu xi nge swi koti ku va xikarhi xi hala na swi pfuna lava va nga va xona wa tiva 0630 783 0789 0631 320 8 Big Zero Vision FM hi twa ku ri wena u angula u ku yini eka mixo wa siku ra namuntlha ni ta ku yini mixer la ku twa wena mixer wa Vision FM ku kahlahle hi swihi switsundzuxo leswi mi va ku mi karhi mi swiyisa eka van'wamabindru hi ndlela yona ya lembe va mi kambe matsundzuxa yini van'wamabindru lavawani kumbe hi swihi kumbe hi wihi nhlohlotelo lowu n'wina mi nga wu khoma mi twa ku ri loko no yisa leswi swi nga ha pfuna swinene eka lava pfukaka va va va karhi va titirhela hi ndlela yona yaleyo va vona ku vulavula na ntiyiso mixer ne loko hi va hi karhi hi pfuka hi titirhela ku va ku ri na swi swo talo leswi swi va ku swi karhi swi endleka wa vona ku pfuka u titirhela mixer a swi olovi ngopfungopfu sweswi ku nga fika xixika ku na swa ku tala leswi mi va ku mi karhi mi swi lwisa kumbe leswi hi swi lwisaka loko hi va hi karhi hi pfuka nampundzu hi ndlela yo yaleyo u ta swi vona na wena mixer ku ri nampundzu ku va ka ku titimela swi va swi karhi swi tele leswi swi va ku swi karhi swi humelela se swi leswiwa mixer ne u fanekele u va u karhi u swi lwisa nampundzu before u va u karhi u lava ku va u tinghenelerisa mhakeni leyiwani ni va ni karhi ni ringeta ku va ni karhi ni vula swin'wanyana mixer ni ku wa vona before u tinghenelerisa ka swilo u fanekele u va u karhi u swi tiva ku ku na ku ta va na swilo leswi u faneleke u lwa na swona ende swilo leswiya u fanekele u make sure ku u lwa na swona u swi hlula because loko swo hlula wena i ku swi ta dlina swi ku hlekise hi vanhu nkarhi wun'wanyana wa vona a swi lava u tinghenelerisa ngopfu ka swilo leswi swi tivaka ku ri a wu nge swi koti ku yima aka swona like ni ta ku nyika xikombiso mingiseri wa Vision FM loko hi cheke mhaka ya ku pfuka munhu a titirhela i mhaka yin'wanyana ya ku yi lava ku sungula wena u lwa na swilo wena n'wini before u va u karhi u hleketa ku ndla magwini before u hleketa ku yandla ximaketana wa vona ku na swi swa ku tala leswi hi va fanelaka ku va hi karhi hi lwa na swona ku ri hi va hi karhi hi kota ku va hi karhi hi famba ya amahlweni ndlela yona ya leyo kasi mixer wa Vision FM nela ku toksika ka nwina ka 0637307890 ku tlhela ku vona na WhatsApp la ka number leyi one muka swikota ku va mikari min sendela voice note ya nwina
1: ndlela yo ya leyo
0: mina na nwina eba ikari bula emission wa siku ra namondla eba ikari tostun swa nwina leswi mbaku mikari mi swi yisa aka lava pfuka ku va ti train lava pfuka ku vulavurisa mitirho ndlela yona ya leyo hambi swi ri tano mixer wa Vision FM ku pfuka u ti tirhela wa vona swi ndla ku ri nkarhi wun'wanyani na ndlala yi nga vi kona mutini loko u va u karhi u swi twisisa swilo leswiwani swi ndla ku ri na ndlala yi tikuma yi va yi karhi yi nga ri kona mutini so swi na nkoka swinene ku ri vayingiseri va Vision FM hi va hi karhi hi languta tindlela tin'wanyana ngopfungopfu na n'wina mi va ku mi karhi mi ya ntirhweni mixer hayi ali mi le ku pfukeni mi tirhela hikuva mi karhi mi ya lomu ya mi tirhaka kona mara swi kahle ku tanihi vanhu swi kahle ku tanihi vanhu mixer hi va hi karhi hi ti endlela ma-business kahlekahle.

karhi swi humelela leswin'wana swa koho swi nga ta va swi karhi swi chavisa se u ta swi vona na wena mixer nkarhi wun'wanyana u ta swi twa va ku hayi ku na swakudya swa so na so swi endliwe so na so se swi va swi ri kahle swinene mixer ku va hi karhi hi vona leswaku ti nghenelerisa ngopfu ka mhaka ya ma-business ngopfungopfu mixer ni nga ha mi nyika xikombiso hi nga ha swi kota ku nghenelerisela eka mhaka ya vurimi hi rima na ku fuwafuwa swa swifuwo wa vona swi va swi ri kahle ngopfu ku tani hi maAfrika-Dzonga hi va hi karhi hi swi endla swi sweswo hi ku vulavula ntiyiso mixer tiko ri bihile eka nkarhi lowu hi nga le ka wona wa swi vona ku nkarhi wun'wanyana mi dlina mi dya tinyama leti a mi twa hi nga ku hi tona ko va ku nga ri tona ende leswiwa mixer ni twisa ku ri loko hina ho ka hi nga swi rhandzi ku ndla swilo leswi hi nge swi koti ku va hi karhi hi hlula eka timhaka teto so mixer wa Vision FM swi va swi ri kahle swinene ku ri tanihi va yingiseri n'wina mi ni yingisela eka sweswi mi rhandza ngopfu ku va mi ti endlela mabindzu mi pfuka mi titirhela hi ndlela yaleyo a hi ringeteni matimba mixer ku va hi karhi pfuka hi titirhela hi swa ku hambanahambana leswi swi va ku swi karhi swi ri kona tshemba na pfumela ku ri na xona xikwembu xi ta va xi karhi xi hi pfuna aka swona sweswo hi ndlela yo yaleyo kasi mixer nkarhi lowu nga hi teki mbilu ni ta va ni karhi ni tandi ya switsongo laha ku vuya kona mixer na ku loko u ta va u karhi u ya emahlweni ka siku ra namuntlha nongonoko hi vona hi wona vurhonga bya hakeli wa swi tiva mixer u ta ka wena awara ya tsevu ku gimeta kahle le ka awara liya ya mani loku nga ri awara liya ya nkaye emixweni wa xikwembu wa tiva a ni tivi ku ri mixo loku nga ri wa xikwembu a ku ta va wa mani mara hambi swiritano DJ Hands a ku jika hala John a hi fambi swin'we mixer wa Vision FM hi jika John ya maketanyana a hi swona.

Ndugu watu mina yete, tona tinga sala mixer wa Vision FM nena wanele kututumeni, ile kufambeni, wativa, ya leka awara, lia ya nungu, we Afrika zonga, we wativa, anishitibi mixer, isho wana chwesho mixer wa Vision FM, ile kufambeni mina na wena, kuna kuna kate voice of hope, and the source of, nere chuntunzuka, chuhonzo, we kumakahe 88.5, kimeta kateleka 101. 0.7 MHz FM audio streaming www.visionfm.co.za. Hey, mina pito ni cry waka mongwe. Wathiba. Cry mongwe. Ya, wathiba. Ay, waka. Anwun satan. Bana pusi ritaro big zero Vision FM wathiba. Ay, zungwani ne. Being said. If him kore, being said, mina kubakuri tingu. Iba yikari ito, mwina kukukata ato mwina. Ay, mwina mkari, mimi. Me sanse so tell me go yin e ka bangwa ba pe ndu me am kirekiri me xer ku bam kar me bela ya riqingo indlela yona ya le ku me send la voice note e ka WhatsApp indlela yona ya le tsutsukani me xer hi mitsembisini kuri ita TC sa ku sikro wa bumune ti kuma hiri na bangwanyana eka nongonoko wa hina wa bronga byakini ngopfu ngopfu va basati hi va hi kare hitwa vona because siku ra va vumune i siku ngopfu ra manana ivi ta teka lava pfukaka va titirhela mindset hi va hi kare hitwa vona ku ri vona vava va karhi va mitsundzuxa yini va hi karhi languta mintlhontlho leyi va va ku va hlangana na yona ka business i ncini lexi va phuxaka ku va va karhi va ya mahlweni hi ndlela yaleyo ku ri hi va hi karhi hi kota ku hlohloteleka vanhu hinkwenu hi nga le ka ma-business hi ta tiyisisa mingiser ngopfungopfu n'wina mi pfuka ku mi titirhela vayingiseri va Vision FM hi ta tiyisisa ku hi mi fikela laha mi va ku mi kha mi tirhela kona ivi hi ta mi interviewa hi ndlela yona yaleyo tanileswi mi swi tivaka na n'wina mingiseri va rihayi vutlhari byi sukela kaya se hi ta va hi karhi hi sungula kwala tindhawini ta le kaya hi va hi karhi interviewa va mani ngopfungopfu lava mi kuma ku ri hayi i vayingiselinkulu va Vision FM hi ta va hi karhi hi va interviewa hi ndlela yaleyo hi va hi karhi hi languta ku tikeriwa loko va karhi va ku hlanganaka na kona hi va hi karhi hi twisisa ku ri kahlahandle ka ku tikeriwa loku loko mi va mi kha mi hlangana ku tikeriwa loku i ncini xi mi phuxaka ku ri everyday nampundzu mi va mi karhi mi ta lamba ku mi karhi mi xavisela kona hi ndlela yo yaleyo mayingiseri wa Vision FM vhiki leri ri taka ra misumbunuko langutelani swilo swo fana na sweswo ku ri n'wana mhansara awara yin'we a nga ha tikuma a karhi a haxa a ri ka n'wamitwa kumbe a ri xongani kumbexani a ri kwihi a ri laya supermarket ka la ka mandlakazi kumbe ni ri kwihi kwala ka n'wamitwa mingiseri mara langutelani nongonoko ku ri u nga hava na sweswo kumbe ni kuma chopa mhlongo hi ndlela leyi mingiseri ku va yena a va ku a karhi a ya laya awara hinkwayo ivi then hi crossa na yena then ivi hi twa ku ri wa vumune luwa u va u karhi u mi khome njhani tanihi va mhani Vision FM ni tshemba ni pfumela ku ri mingiseri leswi hi nga ta va karhi hi swi kuma swi ta va swi kha swi hi pfuna swinene ivi then hi tikuma hi karhi hi endzela na lomu ya Giyani ivi then hi languta lava pfukaka va titirhela mingiseri ya ka Malamulele hinkwenu hi ta ze hi fika mingiseri Giyani i kulu na Malamulele i kulu mara hi ta ze hi mi fikelela hinkwenu mingiseri lexi xi lavekaka mingiseri i ku va hi cheka ku ri kahlahandle i ncini lexi xindla ku mi phuxa mi ya mahlweni hi ku vanhu va ku tala mingiseri va give up hi mhaka ku a va na reason ya ku why va faneke va ya mahlweni ni twisisa ku hi lexi va ndzhaku va give up a nga yi voni need loko o ka a nga xavisi vhiki hinkwayo i problem ka yena i ku swa olova ku a tlha a give up a ku no a na ha yi mahlweni a na ha vuyi ni ta xavisa mingiseri loko hi va hi karhi hi chekini ku na vanhu va ku talo lava mi kuma ku ri va pfuke va titirhela mara loko mi lava ku cheka ku ri why va nga ha yanga mahlweni a ku pfuka va titirhela a mi yi voni reason ya kona u ta ku byela ku me akahlahandle me swaku ni xavisa magwinyi ivi ya sala ya ha tele swa ni borha why mi tshikini vhele mani no lava ku tshika ma swi vona a yi kona reason na ku a nga na nhlohlotelo wa ku
swinga ngu pusha aya mahlweni ku vapfuka ti thread mentse mana ku pfumela kuri nwina ba yingiseri hinkweni menga tiyisela ku vamfika la minga fika kona munthu a ahi ku mitlontlo aminga hlangana na yona mitlontlo amihlangana na yo mara mi yimini mi ku no ni amahlweni asikatale ku kuva ku ari ku endleka yini so I swi leswi hi nga ta veka leswi nangutisa muyingiseri wa Vision FM na ku va hi karhi hi ringeta ku hlohlotela ka vayingiseri va Vision FM ku va va karhi va hlohloteleka ku va va karhi va ya mahlweni va pfuka va titirhela un'wanyana muyingiseri u langwisa hi mhanga ku se u na tirimandza ka xavisa matamatisa na tinyala ntsena business rare a ri tiri tlakuka mi nga ti vutisa ku mali ya ku stoka matamatisa na tinyala letiya ya ha ri koho mara a decide ku ri no na ha tshika swa fana a ni yi kumi mali ya ku stoka na leswin'wana va ku ni karhi ni swi lava nkarhi wun'wanyana muyingiseri naswona sweswo ni xoko hi ta va kuma lava nga ta hi byela kun'wana mansaka me ni xavise matamatisi tin'hweti ta swona so kumbe malembe ya yo karhi kumbe lembe ni karhi ni nga give up ku fikela namuntlha leswi mi vonaku ximahusa xa mina xi nga laha a xilo sungula laha ni sungule yini na yini na yini ni xavisa swona swi va swi ri kahle muyingiseri ku va hi karhi hi kuma mihlehletelo eka vanhu van'wanyana kumbe lava va nga ni tlula hi koho laya wa tiva muyingiseri ku vulavula ntiyiso swilo leswi fana na vupfundhisi vupfundhisi byi swoho muyingiseri wa vona vupfundhisi byi na ti-challenges ta ku tala leti ti va ku ti karhi ti ri koho ti-challenges leti loko wo tsandzeka ku va u ti hlula wena u faneke u kuma vanhu van'wanyana that's why mi kuma ku ri va ri ku ni leswa swa ku u va na mutswari a hosini leswi hi swi vitanaka father in the lord leswi van'wani va va ngo i spiritual father swilo leswi va swi pfuna yini muyingiseri swi pfuna ku u kuma ku munhu ya ku na swilo leswi a nga swi encountara leswi wo kalaka u nga swi encountarangiki se swa ku pfuna ku ri as easy ku uwa loko u ri na vanhu va ku fana na lavaya a vukristian because ku na swiyimo swin'wanyana muyingiseri swa ta tanihi vapfundhisi loko mo cheka vapfundhisi va hlangana na swiyimo swin'wana swikulu swa ku chavisa enkarhi wun'wani mupfundhisi va n'wi lumbeta hi rape a nga pfinyangi swi va swi tele swi leswiya se i ku ku na swa ku tala leswi vapfundhisi va va lumbetaka hi swona so mi kuma ku nkarhi wun'wani loko swi ku fikela nkarhi wun'wani wa decide na ku ho ni pfala kereke ni tshika swilo leswi nkarhi wun'wani va ku hembela va ku yo u twana na swimanimani mpfundhisi u twana na swimanimani i swilo swo tala leswi va va ku va kha va hlangana na swo vanhu lava that's why mi kuma ku ku na vanhu va ku tala namuntlha muyingiseri va suke kerekeni va ya byaleni va suke ka vupfundhisi va ya byaleni because a va vange na vatsundzuxi ende nkarhi wun'wanyana na lavaya va nga tiyisela muyingiseri va no vona need ya ku why ni fanekele ni tiyisela hambi swi ri so se a hi vanhu hinkwavo hi nga nyikiwa tintswalo teto se ni le ka ma-business swi tano muyingiseri ku na van'wanyana va nga tiyisela swi kha swi vava a ku va ngi na vanhu kusuhana na vona vo lo tiyisela vona u lo ti byela ku ri no me ni ya mahlweni hambi swi nga endli mindzuku swi ta endla ku va na luya wa ku loko swi nga endli a ku na ha tshika and a tshika himpela vapfundhisi va koho lava nga tiyisela muyingiseri va nga ndlula swiyimo swa ku tiko va lumbetiwa yini na yini na yini va yima va ya mahlweni va kha va chumela vhangeni se ni koho mehe muyingiseri a ni swi testa swin'wana swa swilo a ni se encountara na swin'wana swa swilo na ha ri ku teni loko a ku teni ka mehe muyingiseri ni hlangana na swin'wana ni hlangana na ku lumbetiwa a ni swi tivi ku lumbetiwa swi njhani ivi ni vulavula hi tiko ra ka Mandlakazi na Mbekwani kumbe tiholi n'wa mitwa hinkwayo yi va yi karhi ni vulavula ni phosta va nika swiyenge swa mabulo mbuyangwani u nga n'wana mansari a decide ku ri no na ha tshika a swi pfuni nchumu swilo leswi mara loko u ri na vatsundzuxi kusuhi va ku tsundzuxaku hi mfumo tiyisela va tlhela va ku kombisa va ku hina hi ndlwile ka leswi na leswi na leswi na leswi na leswi na leswi na leswi na leswi se hi leswi swi lavaka loko swi fika aka ma-business ku empowera vanhu van'wanyana ku va kota ku va va karhi va ya emahlweni i minete yin'we awara ya nhungu yi va yi karhi yi bihile muyingiseri ni xoko ni mi nyika xikombiso xa kahatene ende mitlhe mi nandzikeriwa loko ni mi nyika xikombiso so why ma a redzi muyingiseri na ku famba ni ni ya ka awara ya vumbirhi ya nongonoko
whatever yam dar sorry hey whatever kaso why ne rivala so eh ame antwele ku rivala kuma xana ne la kusungula nongonoko mixa whatever itanga go anisindla jomu ka tlatu mara misiritana eri sibrazil makambu leri wane ri ta ku ka wena HIV makhensa ako enkongweni ayi vamba.

0: Ikumetlando wa tumine tibila wara ya nongo ebisheni wa sukurana mwenta we Afrika zongo. Aretz, hitha kuirming seru watiba ia wara yo etelela etelelu ya nongo noko ni wan. Nongo noko ibronga abzakili, puka utitirela, mtiri ya vula vula. Eka misho wa sukurana mwenta watiba ikona ntiko maka. Ilaba elele, ulaba kutio angulo wa mwena kumwena me angula mkuyini. Emisheni wa sukurana mwenta watiba mingseru wa Vision FM hindela. Yona yale ho in kombi sakuri ni kesa sunene bingser jangwina tinda wu inkwatu lambako mikari mirikona ni pamandla ni buyelela hindela yona yale nambona ku kwalani eka shofamba shamana mwani ay whatever a bad driver nituwa ngako ningo tantami koma ibo konyana whatever ibi nimchonswa rapa ah futi sona ha bingser bya nwina dziva dzika byini khoma kahle hi ndlela yin'wana ya xiyimbo xa le henhle swinene wa tiva ku loko mi va mi karhi mi yingiseri xiyani moya so mi ku Vision FM nampundru mina hi ntwa ni tsaka swinene hi ndlela yaleyo wa tiva ni rhandza ku vula mhaka yin'wanyana mi yingiseri ku ri hina hi nge swi koti ku va vahaxi handleni ka n'wina va yingiseri ende lexi hi tsakisaku ne I ku listenership ya hina ne yi ndlandlamuka siku na siku ndlela yona yaleyo ni tshama na pfumela ku u ta wa ta nkarhi laha hi nga ta ka hi nga chavi ku nghena ka xiyani moya hinkwenu hi nghenetela a ni ri probleme ya n'wina ni vula n'wina sweswi mi chavaka mi chava ku nghena ivi mi bula na hina laha moyeni onge xikwembu xi ngo mi pfuna xi mi katekisaka timbilu ta n'wina to olova mi nga chavi ku va mi karhi mi bula na hina a swi ta nandzika ngopfu vingiseri aka vurhonga bya hakeli se hi cinca wa tiva loko boha tinqingho hi tiva ku vayingiseri va tele ngopfu ivi riqingho ri nga fiki minutes wa tiva just for yini ku na mansari yes right ho ni pfuxa lava na lava na lava vanharhu ntsena ivi ndzeni u mativa ni navelela kuhola lava nga le swibedhlele hayi ku ni pfuxa kokwana wa mina laha ni pfuxa mhana mina laha ni pfuxa mhana mina laya a swi ta va swi kha swi tsakisa swinene hi ndlela yona ya le mixer wa Vision FM so xikwembu a xi mpfuni mativa hayi mi kota ku va mi karhi mi nghena moyeni hayi na hi tshama hi ri koho hi koho for n'wina mixer hayi hi laha for n'wina hayi tanihi Vision FM hi laha for n'wina ende hi ta va kona for n'wina hi laha ku nga heriki hi ndlela yona yaleyo mixer yi kona nhlokomhaka leyi nga ta va yi karhi hi bula hi yona eka mixo wa siku ra namuntlha hi va hi karhi hi twa angulo wa n'wina ku n'wina kahlahle mi va mi karhi mi angula mi ku yini lexi nga kona mixer wa Vision FM i ku va n'wina mi lunghisa tinqingho ta n'wina ta va hi karhi hi twa ku ri n'wina mi angula mi ku yini ka siku ra namuntlha mixer a ku na swa ku hlupha mixer wa Vision FM swa namuntlha a swi hluphi ho la ku twa n'wina ku kahlahle n'wina mi va mi karhi mi khomela ni ta va mi karhi mi nyika nhlokomhaka ya siku ra namuntlha a ndzhaka loko ni ta van kare ni kandiye amavengeleni sweswi na ku kandziya mavhengeleni ni teka mavhengele va hi khomeleni ku vuya kona mavhengeleni mixer nokonoko u ya amahlweni wa tiva we Afrika-Dzonga wa tiva ni ta ku yini u kona nokonoko tlula ku tikeriwa hi wona u lawula ndlelaku ndzhaka mina wa tiva mina se ni pfurini xitekisi vekise wa tiva hayi wa tiva mina ntirho wa mina ne u ku va ni ta pfula ivi loko ni pfula ni a va kona lava nga ta pfala i chopa mhlonga palaku ni ya wa tiva drive show u pfala kona leyi mara minongonoko ya haya mahlweni a ni va swi tiva ku breakfast show kumbe morning drive show yo pfula phela ya ivi chopa ni ku nga afternoon drive show ata pfala hi ndlela yaleyi makhumembirhi tibinete awara ya nkombo ni vula ku awara ya nhungu hi yona leyi a hi kandzisi tsongo mavhengeleni tsaka mavhengele na nga nako u ya amahlweni ku njhani we
1: dumelane barati le bathegi ba sunbake ya le dumedišago ke šokane go tswa ka sunbake tsanene ke tlile ka tsebišo ye e leng gona ya di-price tša rena mo e leng gore o na le diphetogo tša di-price tša marekišetšo a borotho bja rena mafelo a latelang e leng phalaborwa ka mokana yona ka bophara bja yona mojaji ana mowe ngwamethwa baraya le bokakwa bokgapane ka kwa ra theiwa ra fitlhelela kwa bozumeri kwa borotho bja rena gana bjale borekišiwa ka 16 rand brown le 17 rand white e re ya ka kwa sekosese ka kwa godimo ka kwa re o kry-a borotho bja rena buregishiwa ka price ya 18 rand white le 17 rand brown and then here ya maruleni ka kwa buskororo ka kwa ro khumana botho ba rena buregishiwa ka 18 rand white le 15 rand 50 brown so elan khoko the price jewe le di swajewe di bona me le sekela belaela rabele di tshele rena ka mabaka a uba petrolo le diesel di le godimo le rena ra rafajara sna choice ya hore re ka re tsangire o ketse my game show ya rena le ba Sunbake e be gore are you okay cha borotho this year mara gwishishane mabaka le jedi ya la ka rana le rena ri apele di ke mabaka ri a leboga jona ne pele re fa support ya lena e le tshela o pele re fa yona ri a leboga
2: something fresher under the sun Sunbake
3: Alliance in Motion Global. Kgwebo ya o rekisa dijweletswa. Re rekisa dijweletswa tse bjalo ka C24/7 yona e thusa go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tsa go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setswaletswa se se kaone kaone lefatsheng ka bophara. Dijweletswa tsa rena di dilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na dikamorago tsa matlhakore. Side effect. Batho ka moka ba ratang go thoma kgwebo or go ba le mešongwana wa ka thoko go taleletša mogolo wa gago kgwebo keye leano la go bapatša le lekotswe ebile le tlhatsetswe ba go ba le kgatlhego e tlane le tlhakane le bao ba setsego ba dirile dimilione matšatši a o swara di-presentation ke la bone le lengwe le lengwe kwa moruti Emmanuel Assembly Church ga moruti Ramathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama go khumana tshedimoso e tlhakantšhe le Tess Ramathoka go 076-675 1298 WhatsApp e hona go ba Pastor Ramathoka NL go 061 502 8192 or WhatsApp ya 076 057 4242. Company yerna e bitswa Phela o phidishe e le go tla sega ya WHM ya Mrs Manganye.
4: Xana nomboro ya ID ya wena hi yin'wana ya to talatala leti nga pfariwa hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya. Home Affairs yi simeke pfhumba ra tiko hinkwaro ro pfuna vanhu lava ti-ID ta vona ti nga pfariwa leswaku va lulamisa xiyimo xa vona xa vutitivisi eka rejistara ya vaaki ya rixaka. Kuma vuxokoxoko bya swilaveko swa tirhelo leri hi ku nghena eka dha.gov.za ivi u kamba eka blocked IDs. U na nkarhi ku fikela hi 10 July 2026 leswaku u ya ehofisini ya le kusuhi ya Home Affairs. Teka goza sweswi. ID leyi nga pfariwa yi pfala vumundzuku bya munhu loyi a nga na mfanelo. Leswi swi vula ku tsandzeka ku kuma mintirho, dyondzo, midende, vukorhokeri bya tibangi na ku nghenela nhlawulo. Hungu leri tisiwe ka n'wina hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya yi tisa xindzhuti eka vanhu hinkwavo.
5: Xivono i matimba.
6: Vision is power.
5: Mandlakazi. Bekwani na le ka n'wajahe. U le kaya ra xitichi hi 88.5. Vision FM. La hi le kaya.

fanele ku tiba sone niko a swihambe wa ti hi ta kwini mixed DJ va ri Indoms of the King ne ri swivitana ku ri Mayengani va ku piano featuring DJ Tebza. Wa tiva Tebza the DJ wa tiva hi ta kwini mixed va kumbembiri kaye tibinete ne awara leya nongo hi le ka yona i kona nhlokomhaka eka siku leri ra namuntlha mixed wa tiva nhlokomhaka leyi ne hi lava ku twa kuyile ku n'wina vaaku na muku yini ene the no ka ni nga tivi ku hikwalaho ka yini hi fike njhani lavela a ni tivi mixe ri ya ndleve sweswi yi le ku teni nhlokomhaka hi nomu lowu

0: zwona swa swimingiseriwa wa Vision FM khume rati minete ne hi tona ti nga sala hi mirini wena yi kongoma kahle leyi ka awara dia awara ya mwando ku nga ri awara ya kaye wa tipa mingiseri wa Vision FM mirini wena se hi fike makumu na nokonoko hi va yi kari ku taniya tariya se ri ya duwager hayi nago yi fitile wa tiva a hi swona hi swona para me ser dar mengzer mengzer
1: whatever
2: hey sir mengzer press where is your phone
0: hey whatever para is kwembo mara why this phone in mar afane nga tshona ang mara me ser tani ka hit minute mengzer ya ka bora dia yang kai indlela ya le whatever o sa famsana ne nkai wa timinete ya kawara ya nkai swa mina swina hosi ya swina hosi mbene marambisiritano mixeri fike makumu na nongonoko eka siku leri namuntlha mina na wena hi hlangana nakambe ka siku leri ya ramundzuku ntsena loko hosi swi lavini a ni ri va vona ku hi ngo pfuka hi yetilweni mundzuku swa humbelela swilo hi ngo pfuka hi yetilweni yezulweni ka nkulunkulu ka xikwembu se hayi na hi tshama hi ri ready mixeri na ku va hi karhi hi famba ya bona na tilo indlela yona yale no ke ringa swipe ku wena already na wa tiva loko unga ready swipe to komo ku a wendi swa kahle swi la u tshama uri ready ku ri xikwembu a vuyi nkarhi un'wana na un'wana vhele u ta ni teka we n'wini wanga indlela yona yale hi twisa ku ri a tilweni ku nandzika ku tlulala a hi nga ta ma vona maxaku mara hambiswiritano mixer u kona nongonoko tlhela ku tikeriwa la ka 9 to 12 kasi nongonoko think for yourself kona 12 to 3 nongonoko yino your purpose la ka 3 to 6 nongonoko wa vutivi matimbo kona la ka 6 to 7 7 to 8 kona nongonoko wa ta mitlangu na JR kasi nongonoko dyondzo eri voningo u kona la ka 9 to 12 ya wa tiva 8 to 9 8 to 10 whatever 10 to 12 nongonoko wa ta welana whatever minongonoko leyi nkarhi wun'wanyana yi nga ku kanganyisa hi minkarhi leyi va ku yi karhi ri kona hambiswiritano mixer ni khensa swinene mixer bya n'wina tindhawu hinkwato laha mibamu karhi mi ni yingisela mi ri kona whatever mixer ne xiyandla enhla ka xin'wana xiyandla hoxa yi mi pfuni mi katekisa yi mi endla hi tintswalo mi sala kahle na minongonoko wa hlula ku tikeriwa hi ndlela leyi mina na n'wina hi ta tlhela hi vonana nakambe ka siku leri ya ri landzelaka loko na ha vurile ku loko hosi yo tshuka hi swi lava mina na wena hi ta tlhela hi vonana hi ndlela yona yaleyo se no famba ni mixer ni lava risimu la no famba no vaya yativa hayi no famba bye bye mi sala kahle wa tiva mi ti hlayisa hi hlayisa mixer wa Vision FM hambiswiritano hi leri kwihi risimu leri kwihi risimu leri kwihi ri kwihi ri kwihi mara a ri kona u teke mi vula ku risimu leri ya vhele ro i ku ro nyamalala kwala ne phela ri nyamalele tin'wana mixer wa tiva ri nyamala rini ri nyamala ri nyame nyame nyame nyame ku tlaka hi vhen mara hambiswiritano mixer wa tiva ni ta ku nyika leri ra apostol Franc Mathevula ri ri wena rifa ni fambini ni mi sala kahle.

0: Xana nomboro ya ID ya wena hi yin'wana ya to talatala leti nga pfariwa hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya. Home Affairs yi simeke pfhumba ra tiko hinkwaro ro pfuna vanhu lava ti-ID ta vona ti nga pfariwa leswaku va lulamisa xiyimo xa vona xa vutitivisi eka rhejisitara ya vaaki ya rixaka. Kuma vuxokoxoko bya swilaveko swa tirhelo leri hi ku nghena eka dha.gov.za ivi u kamba eka blocked IDs. U na nkarhi ku fikela hi 10 July 2026 leswaku u ya ehofisini ya le kusuhi ya Home Affairs. Teka goza sweswi. ID leyi nga pfariwa yi pfala vumundzuku bya munhu loyi a nga na mfanelo. Leswi swi vula ku tsandzeka ku kuma mintirho, dyondzo, midende, vukorhokeri bya tibangi na ku nghenela nhlawulo. Hungu leri tisiwe eka n'wina hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya yi tisa xindzhuti eka vanhu hinkwavo.
1: Xana mi lava ku heleketa murhandziwa wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka? Mi nga tali mi vilela. Hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana. Hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka enumber 4 Malcolm Avenue, Southdale, na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage, na le Giyani hi kumeka eximati garage, hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalawuriwa kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 0107491951 kumbe 0722387612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 0722387612. Ni seni kaya funeral services. Let's take you home with dignity.
2: Xewani varandzi na va sekretari ba Sunbake. Mishewetuwa ishokani kusuka kwale ka Sunbake. Tise xitiviso lexi hi nga na xoho kusuka ka Sunbake lani ku nga va na ku cinca ka ti-price ta hina leti hi xavisaka hi xoho xinkwa. Ma swi tiva ku ri a yi ri ka promotion ya hina ya ku xavisa xinkwa hi promotion, se hi ye ya fosteleka ku ya engetela price ya hina kusukela ka ti-promotion letiya ta hina. Lani sweswi matiko ya ku fana Malamulele, Giyani a nga ri la hinkwato kwale ehansi leyi a Giyani ka hina le xinkwa sweswi xi xavisiwa i 17 rand white na 16 rand brown. So loko mi fika laha tixopeni va ta mi xavisela yo price yeleyo, mi nga yi mi ya hlamala varhandzi na vaxavi va xinkwa xa ka Sunbake mu ku humelela yini. I ntiyiso price yi engeteriwini na hina yi lo fosteriwa hi mhaka ya leswi swi humelelaku atikweni sweswi lani mafurha ma nga ya henhla, hi leyi ya fosteleka na hina ku ri hi ya yi ya teka price increase a ku nga ri ku tiyimisela ka yina ku ri yi ta engetela xinkwa lembe leri, but hi leyi ya fosteleka i mhaka ya petrol loko hi ya henhla. So yana ni mahlweni mi karhi mi hi nyika support ya n'wina leyi mi yi sapotaku yona matiko ya ku fana na kwale ka va mujaji le matiko ya ku fana na van'wamitwa hinkwako xinkwa xa ha ri xi le ka 17 white na 16 rand brown, and then Phalavuriwa na yona yi wela koho ka 17 rand white na 16 rand brown, and then ku hambana ntsena matiko ya ku fana na va le ka va sukhusese leyi laha mi ta kumaku xinkwa xi xavisiwa yi 18 rand white na 17 rand brown, and then loko u ya hala ka swikororo hala u ya kuma xinkwa xi xavisiwa i price ya 18 rand white na 15 rand 50 brown. So a khensa swinene ku twisisa ka n'wina yana ni mahlweni mi karhi mi yi sapota, a hi tsakela support ya n'wina.
3: Getting fresher under the sun. Sunbake.

0: Van vele gyani aba tikomba ba ri na ntsakelo swinene ku ba vakari va bona tingoma tikarti yima ku hala tikweni ra bona ku yima haleni ka nwa mitwa hi swi hlamusela ku yini ikuba se hala ka malamulele kumbe gyani ba vanwanyana va swi hlamusela ku loko ngoma ibini va ku yimini hi ndlela ya liya kasi vanwanani vakari va komisa ku tsakela ku hawa Sona ba ri ndavuko a u imahlweni kasi hawa loko ri mina nsiku magolide niku hawa ndavuko wona a u imahlweni kasi ha swivona a weekend teni swa ku tala swi humelerini va yingiseri va Vision FM swa ku tala swi endlekile hi ndlela leyo kasi ndava ku twa ku suka eka n'wina eka siku ra namuntlha ku ri n'wina mi yingisela miri kwini mikarhi mi ku 0637307890 kasi layintwini na yona yi tirha kahle swinene ka ri 0631320818 hi ndlela leyo va yingiseri va Vision FM mi nghena mi hi byela ku weekend yona a yi mi khomise ku yini ma ha hlayisekini ke a ni loko mi hlayisekini ni ta tshemba hi loko mi karhi mi nghena mi ni byela mukawa magolide hina hi hlayisekini hi ri kwala hi hlayisekini mi hi ri kwala tikweni ri le kwini hi ndlela yaleyo vayingiseri wa Vision FM kasi sitetani vayingiseri a hi tshembeni swinene hi karhi hi khensa hinkwawa lowu wa matimba loyi wa ha yi hlayisini hi ndlela leyo kasi loko hi nga swi fika le ka motivation vayingiseri va mina va Vision FM ni ta va ni karhi ni hi karhi hi tshetana hi swihungwahungwana sweswi a swi ri kona kwala maheleni ya vhiki hi ndlela leya mara mina ni tsaka loko ku ve nini n'wina mi tihlayisini a ku na xo biha ni xin'we xi nga mi humelela kumbe njhani mara kambe mina masiku magolide ni ta tshemba ku n'wina mi hlayisekini loko mi ni bele riqingho kumbe le ka WhatsApp leyi mi kombisa ku hawa hina hi hlayisekini magolide ende hina wena hi ndlela leyi na leyi kasi na ha vurini ku hawa n'wa hulela laha nga kona wa karata hi swin'wana mara yena i le ndleleni ka ti-time-time ka naku i ta va a karhi a fika hi ndlela leyo vayingiseri va Vision FM kasi switetani vayingiseri ni vona voice note yin'wana le ka WhatsApp leyi mi ni va ni karhi ni ringeta ku yi tlangisa ni swaku vona va ri yini eka siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo vayingiseri va hina va Vision FM ni karhi ni swi twa ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha kasi loko ni ku na tlhavatlhava laha swa tithekiniki ku nga swa tithekiniki swi le ku ala aleni kumbe swi ti lavela voho va n'wi hulela va nga swi dyondzela kahle mi swi le ku ni kayakayiseni vayingiseri va mina swi le ku ni kayakayiseni hi ndlela yaleyo kasi switetani muyingiseri wa nghena i byela ku wena eka siku ra namuntlha mi hi yingisela mi ri kwini mi karhi mi hi bela riqingho kwale mi karhi mi ku 0637307890 hi loyi muyingiseri mi le moyeni ka Vision FM ayeyo mi le moyeni ka Vision FM ayeyo tanena hi mi byela vayingiseri va Vision FM no kawa swona swa vuthekiniki maxaka swi twa swi ni bayizisa eka siku ra namuntlha kasi hi ndlela leyo kasi hawa ni ta va ni karhi ni zama ku lunghisalunghisa ni vona
1: minjhani bramino
0: mpfukeni minjhani bramina
1: hayi na n'wina kwala pavementeni kwala mandlakazi tsunani xikwini hi mina
0: na khensa bra mina dzunani xikwenu a ku hi swin'we magolide kwala ka mandlakazi kasi van'wani va ku muhaxi hi swin'we ni ri kwala ka mahonisi i bazi ra joni ka 101.7 va ku ni ku twa kahle swinene la ka bazi ra joni la va tikomba nga ku swele moyeni va hava hi ku loko a vo va na swona a motivation a yi huma eka siku ra namuntlha kusuka le ka mahonisi leyi vo la ni tsalela kunene va ku hawa muhaxi hi swin'we ni ri ka mahonisi laha i bazi ra joni 101.7 va ku ni ku twa kahle swinene hi ndlela yaleyo vayingiseri i mhaka kahle ya ku tsakisa mativa na tsaka ye loko swi tetani swi vula ku swele moyeni a swi kona leke kusuka le ka maonisi bazi ra Joni le motivation a iri kona na tsemba eka sokura na muthla kambe boko hawa to ba swinwe kwala muhasho wa mina ni kutwa kahle hindlela le kasi vayingiseri ba.

0: Vision FM tanina vurini kawa mangena mi dzela ku namondla mi yingisela miri kwini naswona weekend ayiri njani mahla isekini ke phela mhendo ku vuleleni kawa va yingiseri vena va Vision FM volo ya kwini na montla kunga Monday va hlayisekini na ananda tshama loko mi karhi mi bela riqingo kumbe le ka WhatsApp le mi karhi mi tsalela mi ndzela muka wa Magolid hina weekend e hi hlayisini hina wena kwala xiticini hi ndlela leyi mata loko mi miyela mi lowu mhansembi ku ma hlayisekini nje ma hlayisekini mara n'we me mara mi karhi mi ni twa ni vulavula kahle ni nghena hi matimba ni nghena hi khenkhe yin'wanyana loko ni nghena ni tlhela ni ku he loko bona bona ba yingi serva mele swin swin dlaku pela pela hawa mela mi hlayisekini mara nwe mara ha ba yingi serva me hawa ingenani mi njhe mu kuma golid inga wari hi hlayisekini hi ndlela leyi mo hi tswa van'wanyana ku vona va hlayisekina mi le moyeni ka Vision FM aye
1: Holiday,
0: aye,
1: na hi pukile,
0: hi pukile,
1: ah ka ningiselo xiyimo xa le henhla, ibomu danke,
0: na nkhensa valava hi ri na vona i Mani Records kusuka le Mountain View loyi va kun'wananga hi swin'we eka siku ra namuntlha kasi vayingiseri va mehe va Vision FM ni ri ni lava ku twa foromu ka n'wina ku ri mi hlayisekini weekend a yi ri njhani mati va swi vava ngopfu mi kuma ku munhu hi loyi a nga swi tivi ku vanhu va yena lava nga kona va hlayisekini kumbe njhani hi karhi hi huma ka ti-weekend mi nga rivali ka ti-weekend n'wino swa ku tala swa humelela hina menta ku hi swimanimani wa hlayisekini kasi do swimanimani a nga hlayisekani nghenani mi ni byela n'we ku hi mpelampela mi hlayisekini ke hi ndlela yi mi nga ba riqingho na le ka WhatsApp leyi mi karhi mi rhumela hi ndlela leyo mi le moyeni ka Vision FM ahe hi ndlela
2: leyi rexini magolidi mpfukeni mara
0: hi pfukeni minjhani
2: hina ha hlayisekini swinene ni xa ku na n'wina hayi loko za mi pfuka mi vulavula hayi swi la ku mpfukeni hi swin'we hi swin'we ri kwala ka jilongo la a swi kotelini swa le henhla emizamani khosa hayi hi mi yingisele ku antswa swinene hi mi twa kahle hayi mi twi hi ndleve yin'we hi mi twa hi ndleve timbirhi hi mi yingisele swinene hayi hlayisekani swinene thanki
0: mo ni teka mi yingiseri ni la ku twa ku hi mpelampela vayingiseri va mina va na ni na mi le moyeni ka Vision FM na mi amukela aye
3: kese ku amukeriwa mpfukini magolidi
0: hi pfukini hi hlayisekini wona mi hlayisekini ke
3: hi hlayiseke swinene hi tintswalo ta hosi na weekend a ri kahle swinene a ko titimela
0: a ko titimela ma swi vona loko mi nga vuli ku i mi hlayiseki mo kuma van'wana xirhami lexiya xi hundze na vona
3: hi mpela hi hlayiseke swinene ene ha karhi ha mi yingisela hi ri kwala mirivebim xana tsini yo pfumala matamani
0: na khensa mani mi heva la
3: mani mi heva hi mina danko magolidi ya mi rhandza swinene
0: mi rhandza hi mina mamu
3: hayi na mhani n'wa hulela va holi mukhuhlwanini ka hi vito ra yesu
0: ha mhani n'wa hulela a swo boha va hola ntsena n'wana va yingiseri va Vision FM mi ri kwala kasi na vona a va le ndleleni ko va ku ku na swin'wana na swin'wana swi nga humelela kwala kusuhinyana se swi kuma ku hawa va tsandzeka ku hundza va fika laniwa
3: ina and I love you so much hinkwerhu hi vito ra yesu
0: we love you too mommy ma swi tiva ku hi mi rhandza rhandziwe
3: danko
0: inkomu kasi na tsaka vayingiseri va mina hi ndlela yaleyo na tsaka loko mi nghena mo ni teka wun'wana mi yingiseri mi le moyeni ka Vision FM hi ndlela leyi aye
4: na le moyeni
0: mi pfukini mara
4: hina hi pfuka swinene la ka mudavula
0: la ka mudavula la
4: la ka mudavula ri xi kahle ku va na ku titimela na tolo ri ve kahle mara hi mhaka ka hi ri sontweni a hi swi twangi ku ka titimela hi ya swi tolo ku yi huma kerekeni
0: ha khensa la ka mudavula la hi bula na mani la ka mudavula la
4: mudavula hi mpela lava vulavulaka
0: hi bula na male ka mudavula leyi
4: i kokwani mudavula ka mudavula
0: i kokwani mudavula ka mudavula
4: ina manana
0: ya khensa mani mhaka kahle mani
4: futhi na n'wina hlayisekani mi ya mahlweni mi nga kwate loko swi koti swo va hava foli ninge pfuli
0: a ninge kwati mani
4: ito vukasi vanhu va vonga vuleki ku va kona swilo yini a swi tiva ku mahiranda
0: na vutisa ku a ni huma ka a weekendeni ka kokwana mo kuma ku ha xirhami lexiya xi ni hlaseleriwe varhandziwa wa mina va ku yingisela xitici xa mina xa xirhandzwa
4: futhi ha khensa hikuma mahiranda mi lava ku tiva ku vanhu va mina va kona kwala
0: ni lava ku tiva ku vanhu va mina mpela njhe mi kona mara n'wina
4: kona hi ta twakala kwihi loko vision yo ka yi nga ri kona hi kha hi twakala kwihi
0: hi mpela
4: ha kota ku hi twakala hi tlhela hi twakala kwalomu ku nga na vamhani miheva vakokwana va le xikotirini
0: hi mpela
4: ma swi vona
0: ya
4: danke mama
0: inkomu
4: a va ngheni van'wana
0: a va ngheni mpela ka na nkhensa swinene na khensa swinene kusuka le ka kokwana Mdavula le ka Mdavula mo ni teka n'wana mi yingiseri mi le moyeni ka Vision FM hi ndlela leyi ahee ayee mi pfukini na
5: mi pfukini njhani a na na hi kona kha mi yingiselo
0: makarhi ma hitwa mana
5: ino kokwana daki kwale ti i
0: na khensa kokwana wa daki kwale ti i kwale
5: hlayisekani ha ta ya mahlweni hi mi yingiselo
0: na n'wina mi hlayiseka
5: danko
0: danki ma swi vona va yingiseri va mina mati va na tsaka ni tsake ngopfu a ni lavi ku hema ni tsakini loko mi nghenini mi byeri mi kuma golidi hi na ha hlayisekini ni ri ti-weekend ti hundza na vanhu vanhu hi ti-weekend mi kuma swa ku tala swa humelela loko ku ri mina ndzi kuma golidi na ha ri ku mi kambeleni ku mi kona mi hlayisekini swa tsakisi mo ni teka mi yingiseri mi le moyeni ka Vision FM hi ndlela leyi ayee
6: ayee magolidi
0: ayee
6: hi hlayisiwile swinene ngopfu mani ya ka mahlohlwani a sitela mani ka xipuku
0: ka mahlohlwani
6: ka mahlohlwani
0: ka mahlohlwani
6: ku ri yena mahlohlwani hi yexe
0: ku ri vona ba mahlohlwani hi voxe
6: ene hi pela ni tsaki ku tlhela na ku tlhela ku nga ti ku tlanga ku kendeleni ka hinkwayo a xo vandla mani
0: ya mara ntsena hi hlayisekini mani
6: a hi tshamiseki kahle ngopfu vhele hi hlayisekini
0: a i mhaka ya kahle swa tswala le ka mahlohlwani le
6: ku kenga mina n'wana mani
0: ayee
6: a ku ve ku
0: a swi vitana
6: amen
0: amen mi le moyeni ka va balekini hi ndlela leyi ya ka swivayingiseri va mina va Vision FM mo hi khumbakhumba hi karhi hi khumbakhumba motivation hi ndlela leyo kasi ni vona voice note yin'wana ya muyingiseri mo ni teka riqingho mi le moyeni ka Vision FM ahee hi ndlela leyi avuxeni
7: hi xeweta na vona
0: na hina ya mi xeweta mi pfukini mara
7: hi pfuki a mi swi ti ku hi lo pfuka ku ze hi kumeka hi mi hlamula a hi ta va hi nga hlamulanga
0: hi mpela hi mpela mi ta mi nga zangi mi ku ahee
7: ma swi vona mara hi toteto nse
0: ya
7: miriyini mi ri mivulavula tini ku a ni mi twangi kahle mi ri ti ku endleka yini
0: mina ni ri ma hlayisekini ke hi ku hi huma ti-weekendeni mi hlayisekini na
7: hayiko a hina swivati mekani
0: i mhaka kahle
7: ya
0: ku tsakisa
7: leyi ndlaka ku vanhu va kumeka va va happy vanhu va a va hlayiseki vanhu va dzumba kahle va hlayiseka kahle hayi ku famba tinyimpini
0: hayi ku famba tinyimpini mana
7: loko i zi ya nghena kerekeni i hlule nyimpi yi kulukumba ngopfu
0: amen
7: hikokwala ku ngheniwaku kona hayi loko nghenanghena lomu ku nga na swimokomoko ximoko xi ta ku chayela i biwa too much se nghena kerekeni i hambana leto tala vananga
0: ya
7: i ya kuma rito ra xikwembu leri nga ta ku endla ku va na ku rhula hi swo sweswo
0: kahle kahle
7: kokwani nghena vo loo chaha va karhi va languta swa masimu ya vona
0: na khensa kokwani nghena ya karhi ya wupfa miroho na
7: miroho yi wupfe khale hi le ku dyeni
0: mi hi sendelala ka WhatsApp hi ta kota ku phamaphama hi tshotshatshotsha kwalaya
7: mi ta tshotsha futhi mi ta yi dyama leyo saseka hi pa hi sweka topi hi pfa hi sweka tihove
0: ku dyiwa xinghwembe
7: sweswi hi ya ku gayiseni ka mavele
0: ku ta dyiwa xigugu
7: basa na miroho liya ni yo kanderiwa hi timanga
0: aya mara mi ra hi swi navele ke
7: ma swi navela a ni hama hayi vhakeli ma phela sweswiwa leswi mi nga ha hi vhakele ku ma kayela ka
0: hi ta mi vhakela
7: hi vhakele phela a mi swi tiva ku loko mi zeme ku mi hala giyani mi ya vona vanhu hala a hi hlengeletana hi tana un'wana tana leswi un'wana tana leswi phela ve ri hlengele xirhundu un'wana tana leswi a swi vekile swilopxa makayela vananga
0: makayela
7: mikayela mhani ni khotsa a vo sweko xibaso ivi mina tihove na tshopi ni swi moma swi kutaniya
0: ya
7: vakokwani makwamu leyi phela sweswi ma hi kayerisa hikuva ha ha hlangani va na n'wina mani hi nga ndlana ndlela hi mi hi vona vakiti
0: mi nga vileli kokwani nghena hi hina hi fikaka
7: ma swi vona mari hi hlayisekani swinene hi mi rhandza hinkwenu
0: na yena hi mi rhandza rhandziwe kokwani
7: ma swi vona mara
0: ya
7: mirungula kokwani hlungwani ka n'wamatatani mirungula kokwani i tlhabyani vanhu lava va ndla ku hi va na kurhula va khalabya lavambirhi lava
0: amene loko va nga ha swi twanga ni tivi
7: ni lava nghena va swi twa kokwani nghena va va rhandza ku tlula na riti ku rhandza mani
0: amen
7: danki
0: hi swona kokwani nghena
7: ahe
0: ahe kasi mi yingise riti hi timhaka ta nkarhi mo ntlanga voice note yin'we ta va yi karhi hi khumbakhumbanyana motivation lana lani hi ndlela yaleyo mi le moyeni ndlela leyi ahe
8: sesi kuma goliday
0: aye
8: hawa na weekend yi khome kahle swinene hambileswi swimpfulana a swi karhi swi yina mara eka hina a ku nga ri problem hi ku a ha ri ku dzuniseni ka xikwembu
0: impela
8: hawa hina hi mi twa kahle swinene hi kwala ndzhaka xikolo xa Favasi kwala ka Mandlakazi inkomi i mani Siphiwe
0: na Khensa mani Siphiwe kusuka le ka Mandlakazi le hi Khensa swinene switetani mani Siphiwe mi karhi mi yingisela kasi mi yingisa riwa Vision FM mo hi tsutsumela laha ka motivation ni to kandziya swimbirhi swinharhu ni ku kandziyi ndlela leyo a ni langutele ku hawa ma hulele i ta va karhi a fika a ta va karhi a swi kandziyela se na swin'wana nga ku hawa wa ha khomekile hi ndlela leyo vayingiseri kasi loko ri mina nsuku magolidi ni ta va ni karhi mi kandziyela swimbirhi swinharhu a swi fani na loko mi nga twangi nchumu vayingiseri me lexi ni nga ta vula xona eka siku ra namuntlha the best time is to do it is now nkarhi lowu hi fanele ku swi endla hi sweswi nkarhi lowu hi fanele ku swi endla hi sweswi mi nga ha lava ku ndla swin'wanyana mi kuma ku swi ta mi vuyerisa a swi fanelangi mi endla yini mi tshama mi karhi mi veketela hi xilungu xa ku hlantsweka va ri procrastinate is the thief of time ku veketela swilo swi dya nkarhi loko wa ha veketele ku hawa vhiki leri taku ni lava ku endla swo karhi leswi mi kumaka swi ta mi vuyerisa mi dlina mi nga swi endlangi ma hi veketela nkarhi wu le ku fambeni ende mi nga rivali English va ri time is money nkarhi i mali hi xitsonga xo hlantsweka cheledra ke nako hi xisuthu xo hlantsweka hi ndlela liya kasi loko ri mina nsuku magolidi ni ku hi nga veketeleni swilo hi ku loko hi veketela swilo mi nga wu voni na mbuyelo wa kona a hi ngo loko sweswo mo tshuka mi tikumele 10,000 nyana mi ku mi lava ku sungula business kumbexana mi lava ku endla swin'wana mali liya kumbexana mi kawa ni lava ku akanyana 1 room nyana kumbexana hawu mo ni xavanyana masofa loko ma ha vone 10,000 liya mi twa nga ku hi tele mi twanga ku hayi mali leyi yi tele mani ni ta endla n'hweti leyi taka loko ni tlhela ni yi kuma swa ndleka nkarhi luwa yi wu taka mi nga ha yi kumi mali yo fana yaleyo swa ndleka mi kuma ku 10,000 yaleyo a mi fanele mi timakelanyana xo veka nhloko loko ve na xikona sofanyana loko ve ni n'we mi tsakela masofa kumbexana n'we mi lava ku sungulanyana little business nyana mi kuma ku nkarhi luwa a wa ha ri kona hi nga veketeleni swilo hi veketela hi ku hi ta swi endla eka nkarhi lowuwani loko ni la ta mi komba ku veketela swilo swa vava a hi ngo veketelani mpahla n'hweti hinkwayo mi nga hlantswi loko mi ya hlantswa mi ta swi twa ku swa vava mi tlhela mi ku yini muka ane fanele ni hlantswini ane fanele ni nga veketelangi kasi muyingiseriwa Vision FM loko mi lava ku endla swilo swi endleni swihari na mahika mi nga veketeli loko mi veketela loko ma veketela tsundzukani ku nkarhi I mali time ginago time is money hi ndlela yaleyo mi karhi mi swi tiva ku loko ni veketela lexi imali loko ni veketela lexi imali se mi nga rivali vayingiseriwa hina va Vision FM a hi endleni swilo swa ha tsakama ku na loko le mahlweni mi kuma ku swilo ku hi bayizisa nyana mi kuma ku already mindleni mi swi veketerile mi swi endlini loko nkarhi luwawo loko ma ku ma veketela mi ku yini mi kuma ku already n'wina mi vekile mi nga rivali procrastinate is the thief of time. Ku veketela swi dya nkarhi. Hi mehe motivation ya mehe ka siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo. Kasi hawa ni ta mi nyika tibuku ta kahle scripture xa kahle kahle kahle. Famba mi ya hlaya va Roma 12 verse 9. Mi tlhela mi ya hlaya John wa ku sungula chapter 4 verse 8. Loko ri mina ni sokuma golide ni ta mi nyika risimu. Loko ni vuya hi ta va hi karhi hi kandzela nhlokomhaka leyi. Leswi a swi humelela ka ti-weekend hi ndlela leyo hi kandzela kasi loko hi ku half 10 laha ka awara ya 10 mi ta va mi karhi mi wixawuxa ma-birthday hi ndlela leyo kusuka kwalani kongomale ka awara liya ya hina yo hetelela heteleri hi ta va hi ri na rito ra xikwembu laha mina nsuku magolidi ni tlhela ni mi nyika nhlokomhaka hi tiphina hi sweswo eka siku ra namuntlha kasi mi nga fambeli kule na xiyanimoya na minongonoko leyin'wanyana va think for yourself no your purpose vutivi matimba swa mitlangu swi kona eka siku ra namuntlha loko mina ni ni huma hi ndlela leyi va na ni mi redi va yingisile mi nga fambeli kule na xiyanimoya mi ta va mi karhi mi tiphina na mina hi ndlela yaleyo loko na handla leswi ni watwa
9: Alliance in Motion Global khwebo ya rekisa dijwele tswa rekisa dijwele tswa tse bjalo ka C24/7 yona ithusha go ala fa malwetse a go fapana bjalo ka asthma arthritis cancer high blood diabetes dinoka tsa go baba le maoto a go ruruga a ba bago C24/7 ke tswaletswa se se gaune gaune le fasting ka bophara dijwele tswa rena di dilo ka di enywa le morogo e bile ga dina di ka morago tsa matlhakore side effect batho ka mo baratango thoma kgwebo or go ba le mishongwana wa ka thuko go taleletsa mogolo wa gago kgwebo ke ye le yana la go bapatsa le le kotswe e bile le tlhatsetswe ba go ba le kgatlhego e tane le tlhakane le ba ba setse go ba dirile di million matati a o swara di presentation ke la bone le lengwe le lengwe kwa moruti Emmanuel Assembly Church ga moruti ra mathoka go thoma ka iri ya boraro mantapama go khumana tshedimoso e tlhakantse le test ra mathoka go 076-675-1298 WhatsApp e hona go ba pastor Ramathoka NL go 061-502-8192 or WhatsApp ya 076-057-4242 company yerna e bitswa phela o pidiše e le go tla sega ya WHM ya Mrs Manganye
10: Xana nomboro ya ID ya wena hi yin'wana ya to talatala leti nga pfariwa hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya. Home Affairs yi simeke pfhumba ra tiko hinkwaro ro pfuna vanhu lava ti-ID ta vona ti nga pfariwa leswaku va lulamisa xiyimo xa vona xa vutitivisi eka rejistara ya vaaki ya rixaka. Kuma vuxokoxoko bya swilaveko swa tirhelo leri hi ku nghena eka dha.gov.za ivi u kamba eka blocked IDs. U na nkarhi ku fikela hi 10 July 2026 leswaku u ya ehofisini ya le kusuhi ya Home Affairs. Teka goza sweswi. ID leyi nga pfariwa yi pfala vumundzuku bya munhu loyi a nga na mfanelo. Leswi swi vule ku tsandzeka ku kuma mintirho, dyondzo, midende, vukorhokeri bya tibangi na ku nghenela nhlawulo. Hungu leri tisiwe ka n'wina hi va ndyawulo ya timhaka ta xikaya yi tisa xindzhuti eka vanhu hinkwavo.
11: Impressive Dental Studios hi mi tisela vukorhokeri byo hlantswa meno ku susa kumbe ku pencha meno ku vekela hambe ku ri ku susa golidi kumbe silver ematinwini kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala hi kumeka eTsakani complex ku languta na tax rank ya le Masingita mall kusuhi na Giyani Fukiyoni
12: hi kumeka na le opposite Thobela fruit and veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanin twanani consultation imahala ina mahala ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151 073-054-1151 Impressive Dental Studios. We care that you smile.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Hakunene mingi seriwa Vision FM xivono ematimba ka senkari lani I kota past 10 ka sikora namhla ka sina mhla 82 ta June 2026 ka simingari bal ya ri ka nhweti ya vantsha indlela le ka simingi seriwa Vision FM ni a hitheli famba swinwe eka awara le ya hina ya mbiri eka nkari lowu eka nongono kwa hina ku hlula ku tikeriwa ya hlula namhla mashaka ya hina hi hlula ku tikeriwa indlela yani kasi mingari va loko hi kuma la ka swo hi hondzo leswiya swa mune ntsena lexi nga 88.5 90.0 92.8 101.7 megahertz kasi mingari va loko hi kuma le ka audio streaming xa hina lexi ngo www.visionfm.co.za hi ndlela yaleyo miyingiseriwa Vision FM n'wa hulela ku hawa magolidi kumbe n'wa g ni tsandzekini ku fika n'wana mhani n'wana bava a ku hi leswi swi nga humelela kwala endleleni a ta ku hi kona no ka wa a ku na nkingha n'wana bava ntsena magolidi a ri kona hi ndlela yaleyo kasi mi yingiseriwa Vision FM ni mi nyika risimu ra kahle ro saseka ro nandzika kusuka kwale ka Dr. Thomas Chauke na Xinyori Sisters loko va ku yini hi ta lahlana risimu leri ra ha ri na matimba swinene ra ha ri na matimba loko va ku hi ta lahlana nkata a na na tshemba eka xinguva lexi n'we mi catacata kumbe n'wina mi nga cata mi kuma ku hambi ma-90s ma-90 something mi catacatini na tshemba mi ri bini risimu leriya mi n'wi twini mara nkulukumba loyi a ku yini ni ri hi ta lahlana ende mina ni ku rhandza hi mbilu ni tlhela ni ku rhandza hi moya ku hava swo tlula sweswo loko mi kuma ku hawa vanhu himpela va rhandzana is mara ma swi vona ku ri mama na tatana mara va karhi va rhandzana hi ndlela leyo a hi hlonipheni va bavala hi tlhela hi va xavelela loko swi boha loko mi nga xavelela mi ta hanya nexa mi ta fana me magolidi ni hanya ku nexe mpelampela a ni swi twisisi kahle ku va ni karhi ni ku sori bavo ni titsongahatanyana se ri ka bava ka kasi hawa kwalani mi yingiseriwa Vision FM no va ni karhi ni tibulela hi ndlela yaleyo hawa leswo xavelelaxavelelaa ka bava hi swi kota ngopfu a na ke ni nge hanyi va nga ri kona hi ndlela yaleyo kasi namuntlha va papa ni la ta ku mi fila special tani to a ku ri siku ra n'wina va bava namuntlha ni la hi vulavula hi n'wina hi khumba lana laha va mhani lava loko ku ri ni va mhani mi dunduzela va papa loko ku ri vana hi dunduzela va tatana wa hina kasi loko ni vona ku le ka swiyenge leswa swa mabulu le ka Facebook leyi ni va ni karhi ni vona van'wanyani mativa mi nga rivaleyi ku va na n'wana ku va na vana i nkateko kusuka hosini hambi munhu o fika a ku n'wana hi loyi a famba khensa ku i kume n'wana a hi vangana hi vangana va nga na mali heyi ende van'wanyana va na mali mara vana va hava mi kuma ku va adopta n'wana tlhakula hina vamagolidi va rhandza ku hemba loko ve na swi tiva ku n'wana loyi lo adoptiwa ni tlhela ni fika ni n'wi byena ku phela lava hi vatswari va wena I lo adoptiwa se hina va ka mhani a hi khenseni hambi munhu a ku nyika n'wana a famba hambi munhu a ku nyika vana a famba a hi khenseni lowa matimba hinkwawo ku tatana vana va kala ma swi ta ku va koa vanhu lava lavaku vana va nga va kumi ende hayi ku vona vulo dyoha mahlweni ka xikwembu kumbe hina hi nga na vana hi lulamina hayi kona sweswo a hi swona kasi namuntlha ni la ta va tatana la namuntlha mi titwa kahle mi hlawulekini tolo a ku ri siku ra n'wina vana van'wanyani vana lava nga kurisiwa kahle va karhi va navelela va papa vona Happy Father's Day hi ndlela yaleyo va karhi va va ndhundhuzela va ku wo fana na wena papa a nga kona ande ni nga ta mi dyondzisa swin'wanyana hambi papa wena a ri kona a nga ku hlayisi a ku nga ta va kona loko yena a nga ri kona a hi dyondzeni sweswo ende mi nga rivali minkateko hi swi khelela kusuka le ka vatswari va hina i ku hlayisini a nga ku hlayisangi minkateko i fane i ya yi kuma kwale i kombela ku katekisiwa swa ku ku hlayiseni a nga ku hlayisani wehe u kurisa sweswi i ri hava bava yena karhi a hanya inoto a hi khenseni va papa hina va right a va right a hi va khenseni ndlela leyo kasi mi yingiseriwa Vision FM lava mi karhi mi ni bela riqingho eka siku ra namuntlha mi nghena hey ni lava ku twa ku ri nkoka wa vapapa nkoka wa ku va papa i yini vuton'wini bya vana va hina kumbe a vuton'wini bya vasati va n'wina namuntlha ni la ku mi titwa mi hlayisekini kahlekahle vapapo mi nga titwi mi landzi mi ku hayi mi hi ku ni kume n'wana luya magolidi a nga na mikhwa ni lava namuntlha loko ku ve na va mi ndhundhuzeli Vision FM kona hi ta va hi karhi mi ndhundhuzela na mina ni kha ni ku happy Father's Day yaleyo va nga yi vula tolo leyi van'wana va nga mi byelangi mina ni ta mi byela namuntlha tani na ha ri n'wana na kwalaka ka Vision FM se ni lava ku twa kusuka eka n'wina vamhani na vana mi karhi mi ndhundhuzela vatswari va n'wina eka siku ra namuntlha mi va ndhundhuzela hey mi ku nkoka ni ri loko vapapa n'wina a mi ta va mi nga ri kona loko nga ri vono ni ri na mi nghena ni tlhela ka Vision FM mi va byela mi ku papa swimanimani kwala mi nga kona mi hlayisekini ni n'wina namuntlha ni magolidi hi ndlela leyi ni nge te ta hikokwalaho ka n'wina hambi mi nga na loko ve ni a va ku hlayisangi swi tiva hi wehe ku a va ku hlayisangi mara namuntlha i tikuma i ri kwala ka misava ya Yehovha hi yena nkulukumba luya se namuntlha ni lava vamhani na vana hi nghena mi nghena moyeni mi ndhundhuzela vapapa mi karhi mi ku 0637307890 mi karhi mi ku 0631320818 mi karhi hi ndlela yaleyo a navi vapapa loko mi hlayisekini ma nghena mi vula mi ku n'wina mi hlayisekini ande nkoka lowu mi nga wu kuma tolo hambi yi tolo hambi swi endlise ku yini mi hlayisekini ni ri ni lava ku twa kusuka eka n'wina ku mpela mpela mpela mi hlayisekini ke vapapo tolotani ka ha ri siku ra n'wina vapapa na tshemba va mi navelerini swi ve kahle hi ndlela leyo kambe namuntlha na kwala ka Vision FM hi leswi nga humelela eka weekend ni ri nghena ni vamhani na hina na n'wina vana mi nghena mi ndhundhuzela vatswari va n'wina mi ku bava wa ka ende bava wa kala hi ana namuntlha i nga tshama kwala ni ku bava wa wena a nga na nkoka mara i nga rivali mikateko ya khelela ka bava luwa wa wehe wo ka a nga ri na nkoka kasi loko ku ri mina ni siku magolidi ni ri nghenani mi ni bela riqingho mi ni byela nkoka wa ku va papa i yini eka siku ra namuntlha ni lava ku twa kusuka eka n'wana ma swi tiva van'wani va hava va papa van'wana va rila talo van'wana va karhi va ya masirheni va fika va ku happy Father's Day masirheni se wena wa ri na yena papa waloye a mi n'wi thogomela a mi n'wi endli nchumu ni ri nghena namuntlha mi endla va papa va tsaka hi ndlela yaleyo mi karhi mi ku 0637307890 kasi line 1 line 2 na yona ku 0631320818 na va ku twa kusuka eka n'wana ku ri va papa nkoka wa vona vona mpela ku nga va ku ri yini naswona va ka mhani mi tshama mi tsakini hi ku hakwalaho ka vapapa loko ni endla leswi na ku va ni karhi ni teka tinqingho loko mo ka mi nga ngheni moyeni mi hlamisela ku va papa nkoka wa vona i yini mi ni hlamisela hi ndlela leya swi vula ku hawa a mi tekeli vapapa n'wina nhlokweni a mi tekeli vanhu vavanuna va n'wina enhlokweni hi ndlela leya na ku twa kusuka ka n'wina loko ni kandziya la na vuya sweswi
2: hi bele riqingho hi nomu lowu eka 0637307890 kumbe 0631320818
3: kandziyisa rito ra wena
4: kandziyisa rito ra wena
3: ivi u yi rhumela eka WhatsApp 0637307890
1: hi ndlela yaleyo mi yingiseriwa Vision FM mi swi twini ti-voice note ti pfulekini line 1 na yona yi pfulekini kasi na line 2 yi ku magolidi ni tirha kahle enda ni tsekatseki ni lava ku twa kusuka eka n'wina vamhani na vana ku namuntlha va papa hi nga va byela yini marito manharhu va titwa va hlawulekile ma tiva ku na van'wana tola va va byerini vatswari va vona va ku papa mi wa nkoka ku na van'wana vatswari ai bolo hui namuntlha va byeriwa nku e va nkoka ma tiva vana loko mo nghena na vamhani mi nghena mi va byela va papa lava ku nga ku ri papa va ka n'wina hambi u nga ri papa va ka n'wina ntsena va papa lava lava nga kona va titwa va hlayisekile va ri va nkoka hi ndlela yaleyo na va ku twa kusuka ka n'wina sweswi loko mo ka mi nga vuli ku va papa va na nkoka va ka mhani hawa a na ha tivi ku hina hi ta ku me ni ta ku yini siku ra namuntlha ni ri nghenani va mhani na bava ni mi nyika xichansani lexi mi vula ku nkoka wa va bava i wihi hi wini mi va ndhundhuzela ma tiva swa tsakisa munhu a nghena ka rhadiyo mpelampela a ndhundhuzela mukhala bya yena papa vana va yena n'wino swa kalo va bava va kala na vula mina ni ya nitlhela ni ri va bava va kala ende xin'wanyana ni ri loko nkulukumba luya o ka a ni we i ri a nga ku hlayisi hambi o ka a nga ku hlayisi mara i nga rivali namuntlha a wu ta va i nga ri kona loko ku nga ri yena lava ku twa kusuka eka n'wina va yingiseri va Vision FM hi nga siya le ka tibedheleni loko mo ka vabambirhi vanharhu va nga ngheni va vula va ku va papa va hlawuleke ngopfu ka misava leyi le ka tibedheya hi namuntlha na mi byela mina a ku na loyi a nga ta bedheya namuntlha mi nga vulangi ku nkoka wa va papa eka siku ra namuntlha hi wini ni mi nyike nhlokomhaka ya kahle me ni ri na n'we loko ve ni mina va papa mina va vavanuna laha mutini wa n'wina nghena namuntlha va feel special loko va ri kwale Pitori mi ku va swimanimani kwale Pitori nkoka wa n'wina na wu vona laha mutini mi hi leswi na leswi na leswi ni ri ha siku ra n'wina ra tolo na namuntlha ra continue ni ri va papa mativa swo fana na sweswo hambi vula ku mi tsandzeka sweswo va mhani na vana mi themendela va papa lava ha namuntlha ku na loyi a nga ta bedheya na mi byela mina loko mo ka mi nga ngheni ni mi va byela mi ku mina ni ri va papa mativa mi hlawulekile na nkarhi xi ni ri vambirhi vanharhu 2 hambi ku nghena 2 yi ku mina va bava nkoka wa vona hi lowu loko mi twa nga ku nkoka wa vona mi va hlamuserini mi na right ya ku mi khuza bava ka n'wina mi ku bava na ku khensa mativa namuntlha ni mhana swimanimani hi kahakwalaho ka n'wina swimanimani namuntlha a nga n'wana wa kahle hi luya le la mativa mara mi vula ku mi nga tsandzeka ku endla sweswo na mi tla ku bedhe munhu ni nga si vula ku a hi va naveleleni na ri 2 wa vanhu ntsena va hlula mhaka leyi ni lava na va papa va titwa va ri va hlawulekile nkarhi luwana a ku ri Mother's Day mativa va papa va nghena va ku vavasati va hina vo saseka eyi mativa na va ku va mativa na n'we vana mi nghena mu ku mhani wa kala se bava nga kali yena nghenana namuntlha mi hlamisela ni ri nghena ni mi hlamusela mo hi twa hi van'wanyana ku va ri yini mi nge bedhe namuntlha ni nga vulangi ku a yi suki mi nge yinani mo hi twa hi lava ni ta vambirhi vanharhu loko mo nghena va ku rara mi ya ka tibedhe mi le moyeni ka Vision FM ahee
4: magolidi mpfukile
1: hi pfukile hi hlayisekile n'wina mi hlayisekile
4: hi hlayiseke swinene hayi eka vatatani
1: ya
4: ka siku ra vona ri ra tolo hiri mina nkoka swinene swinene swinene ku tlula na swinene
1: swinenenene
4: ku katsa na mukhalabye wa mina kwala kaya kokwani Maleka kokwani Miheva
1: ya
4: ni vona va ri va nkoka swinene hi ku ni kona kwala ni cinciwi na vito va vanhu va ri ni kokwani Maluleke
1: kokwani Maluleke
4: a va swi tivi na ku ni n'wasithole
1: a va swi tivi ku hi mhaka papa lava
4: Hi mhaka ya papa la.
1: Yo ha swibela mani.
4: Nina majaha. Nina jara mfundisi leri ni seketelaku.
1: Hi mhaka papa la.
4: Hi mhaka ya papa va la.
1: Ya.
4: Ni kona ni kumeka ni ri ndyangwini na loko ni famba ni na ntikelo na ndhuti. Va swi tiva ku hayi lava ya kokwani Maluleke ku ku na kokwani Maluleke. Va kona vatukulu kwala kaya. I ntiyiso hi tinyikuta Xikwembu mbuli mhaka yi kulukumba muko yi nga va yi ri na mali mara i nga vi na nkateko wa vana.
1: Ya.
4: I ntiyiso loko va ri kona va lava va tatani va nga va hlayisi ku va na vona mara va mhana vona va ri kona a hi va khumbarheteni ku ya mahlweni.
1: Amen.
4: A hi va hlayiseni ku ya mahlweni hi ku a hi tivi leswi va nga hi khomela swona ka mundzuku vana lava. Se ni ri happy i Father's Day ka kokwani Mheva. Ene na mi rhandza swinene swinene ku tlula na swinene a ni tivi ku ni nga swi vurisa ku yini.
1: Ya.
4: Siku ra n'wina kusukela tolo ri ve kahle na namuntlha tsakani ku ya mahlweni.
1: Amen.
4: Hi vito ra Yesu. Amen.
1: Amen.
4: Danku. I love you so much.
1: I love you too, mommy.
4: Danku.
1: Oledi. Maswitwa ba yingiseri va Vision FM. Maswitwa va tlhe va vula va ku mena majama mbirhi lerin'wanyana emfundisi. Hi mhaka papa Maluleka. Mato ya mhaka kahle mene mi nyika chance ka siku ra namuntlha ni ku inanani vabava lava. Loko ku ri va na themendelani vatswari va n'wina mata swa kala hi. Mati va swa kala ku vatswari va kala mi ta kuma golida nga ha vulaka ma hi twa van'wanyana kusuka le ka WhatsApp leyi se mi nga chuhi mi ta birthday a ni ri a ni mi ahlurini mhaka leyi ya vo papa kasi hawa mi nga ze mi vilela ti-birthday ti kona eka siku ra namuntlha mo hi twa laha ku vona va ri yini mi le moni ka vixina ye ahe moyitlanga
5: ul demoni va vulavulela va mhani hi ku va chava ku hi vulavulela ku hi vula ku hi kahle ka vona koka wa hina va bava hi ku va hlayisa
1: number 1
5: na ku hlayisa vana na ku va vana xindzhuti amuntini hikwala ka hina
1: inkomu
5: ri kaka ro bava emthindambi ni kwala xivulani la gongwangwa kona gungura mali tanga
1: na khesa enthindambi le gwangwangwa le a gongweni ra mali va swivule kahle va ku va mhana a ni machava ku nghena va ri hi va vana lava va papa lava namuntlha mi na xindzhuti xa kahle hi va papa lava namuntlha mi na vana va kahle van'wani va dyondzekini hi ndlela yin'wani yo saseka hi mhaka va papa lava mi nga rivali loko ba waloye a wu ka a nga ri kona kwalano mta mi nga ri na vana se ni ri a hi vagenzeni va bava lava mi nga ha chavi ngopfu ti-birthday ti kona se hi ku a ni va yi ahlurini van'wanyana mi le moyeni ka Vision FM hi ndlela leyi aye
6: magolidi n'wananga hi le ku ku tweni se ha mo hi nghena ka
1: nghena
6: hi ku hepi Father's Day eka vapapa hinkwavo ntlhani ku hepi Father's Day eka bahawa mutilo i baha mavasa ni laha ni nga kona namuntlha ni vuriwa mhani mavasa hikwalaha ka baha mavasa a phela i le ku vulavuleni ka magolidi n'wananga hambiloko a nga ndli nchumu xem i va kahle hikwalaha ka yena i na ndhuti hikwalaha ka yena magolidi ci mi baha mavasa ni ri hepi hepi hepi hepi nuna wa mina ni ri hepi Father's Day ni ri ka vabava hinkwavo ha a na ha vuriwi na ku i mhandorina ve ri i mhani mavasa wa swi twisisanyana mara ka makolidi wa swi twisisanyana hi mhaka ya papa lava na hloniphiwa ve ri mhani mavasa hikwalaha ka papa lava ni ri hepi Father's Day nuna wa mina hepi vanhu lava hinkwavo mana a va naveleriwa hi mhandorini wa khalanga va bava lava hinkwavo ri vo khandziya sinya va chika hi rhavi laha mugangeri wa katekani ka mele wa ta va ni ku yingisela njhani ka magolidi foni leyi yi le xidlokweni ni kha ni hala na hala ni kha ni va ndlela na ti-breakfast namuntlha magolide n'wana a nga hi tirhi
1: ha mativa va va ku ni mani mavasa magolidi va ku ni ri namuntlha ni mani mavasa hikoho ka papa lava ma swi twa ku swi nandzika njhani mara mina mara ma swi twa mara na mamazalo wa mina mamazalo wa mina a ni rivalanga na mina ni ri happy Father's Day ka jaha ra mina wa le ka michipisi leyi a ni rivalangi mhana mina kwalaho mi nga kona ti twe nani miri n'wana wa n'wina a hlawulekile hi ndlela yaleyo mo ni teka van'wanyana hi ndlela leyi ni ku wa twa
7: mana hi laha ku nghena ka
1: nghenasiku
7: magolidi a hi ta ku yi karhi hi byeriwa ku nghena hi nkani wo nghena hi nkani no se hi tshukeni hi va ndhundhuzela hi ri siku a rive lerinene eka vona ni tshoka ku tolo va ri tlangele kahle hi va papa hi va mhani namuntlha emindyangwini loko ku nga ri na tinhloko ku nge vi na tinhamu hina hi tinhamu vona i va papa i tinhloko ta mindyangu hi ri xandla ehenhla ka vona hi ku loko a va nga ri kona va papa lava mindyangu ya hina namuntlha a yi ta va yi nga ri kona
1: mina ni rhandza ku
7: ya khesa papa va ka hina Daniel Baloyi kwalava nga kona ingaku moya wa vona wu nga etlela hi kurhula namuntlha ni vitaniwa manani Baloyi hikwalaho ka vona namuntlha ni na vana hikwalaho ka vona ni ri na mikhesa papa papa a mi ri papa wa ku hlayisa ndyangu a mi ri papa wa vutihlamuleri ehenhle ka muti wa n'wina na namuntlha ni se emutini hikwalaho ka matimba ya n'wina ni ri xikwembu a xi hlayise moya wa n'wina mi wisa hi kurhula mi i mhana xihlovo i vanhu va le tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala ri vanhu ti huma hi ku gandla
1: ha ni khensa swinene na khensa swinene mhaka ya kahle ngopfu mativa vayingiseri

0: mhaka ya kahle ngopfu mikarhi mavanavelela va vanavale papa i na nkoka ende xin'wanyana vayingiseri va Vision FM nkarhi ni kandziyele karhi hi tsutsumela le ka birthday leyi ni karhi ni mi byela hambi va va nga ku hlayisangi mikateko mi rhwala kwale hi yehe a fanelaka a vula ku n'wananga ni ku veka mambirhi manharhu iya kateka kwale i ya kona mara ma swi twisisa micatacata va ba va nga ri kona mi karhi mi swi tiva ku ba n'wina yi kona ka dzingidzingi ba n'wina yi kona le ka mihlava leyi a nga na nkoka micata voko ra yena ri nga ri kona ivi a twa bava mpela a swi twa kahle ku n'wana wa wena va ku n'wana wa n'wina i catini bava a vilela a ku ni nga ka ni nga ku hlayisangi n'wananga mara ni bava wa wena ma ni twa musani ni ri va papa va na nkoka ka vutomi bya hina hambiloko ku ve ni ba waloye a nga hlangangi role ya yena ka vutomi bya wena i kula ize yi huma na malevu loko ku ri wena wa xisati i ze yi kuma na vana vanharhu kumbe ntlhanu i ku ba wa wena a nga ku hlayisangi yo vatswari va kala bava na yena wa kala se loko ri mina ndzi kuma golidi loko ve ni ba wa wena i koho i le ka dzingidzingi i le ka mihlava i ku kuriseni a nga kurisangi fambi ya n'wi pfuxele ku bava makala leri va papa va na nkoka kasi switetani loko ri mina nsuku magolidi ni karhi ni ku hawa happy birthday eka n'wina mi nga velekiwa eka siku ra namuntlha loko something so wetaka ra ku happy birthday na mina nsuku magolidi ni ri a rivele ringinene mi karhi mi nghena moyeni mi hi byela ku namuntlha mi navelela va mani hi ndlela yini loko ni karhi ni endla leswi mi nga chavi ku nghena moyeni mi karhi mi hi byela loko a ku a karhi a ku happy birthday ma nghena mani mi va navelela ni ni byerini ku a hi nga ta ya le ka birthday mi nga yi ahlulangi mhaka mara loko swi tetani mi ngiseriwa Vision FM ma karhi ma nghena kwalaha mi khama mi ku 0637307890 mi karhi mi ri ku 0631320818 mi karhi mi ku happy birthday eka lava hinkwavo va velekiwaka eka siku ra namuntlha nghenani mi va navelela loko ri mina nsiku magolidi ni ri happy hurehure mo ni teka mi yingiseri wo sungula mi le moyeni ka Vision FM na mi amukela hi ndlela leyi avuxeni
1: hi pfukile enkon'wini sesin'wa magolidi na mpfukile kwala xitichini
0: hi pfukini hi hlayisekile n'wi na mpfukini na
1: hi hlayisekile Singita ngobeni kusuka la block 7 aka thoma na kokwani range kusuka la xivulane a nkosi jaka dumazi ndabe sita kuna singita masangani kusuka la babangu na ismail mtawu kusuka la hlangana na rdp ikwini mbuyelo maluleke kusuka la tikwira ka mapuve na hinkwavo lava bebe yaku na vanhu lavawani ka siku ra namuntlha a va no ya pfuma ngoma tichokupayi kusuka laha tikweni ra ka mswane hi ntambu a ka sesiso ku n'wa magolidi ni ku hi teta n'wana bava
0: mu ku hi teta n'wana bava ya khensa swinene
1: mi tshamuka xitulo xi rhendzeleke mukhweke va ka xona.

0: Lemishemi ya. Isi.
1: Ngone ya ku happy birthday ka vanhu kwala birthday ya ka sikora na munthu. Na xihlangi xin'wana xi birthday xa makhelwani wa mina vongo i vukona ne le ka xona happy birthday birthday ya tolo. Ni ku vanhu lava ya mindhambi ya mikateko a yi va neli swinene va va na siku ra kahle.
0: Ya.
1: Ivi ni hetisela ni ku happy father's day ka va papa hinkwavo. Na le ka ngamula ya mina.
0: Ya.
1: Papa vananga, papa success na xivona na xiluvelo.
0: Mm.
1: Na mhe ni vuliwa man bishop Hlungwane la ka n'wamatatana hikwalaho ka vona.
0: Danko.
1: Danke, hlayiseka ni xitijini.
0: Hlayisekini. Hambe ka mhaka ya kahle swinene ngopfu. Na tshemba bishop lava nga kona va ta titwa matimba ka siku ra namuna.
1: Va kwa tlhelo va kha va nitwa.
0: Ya, na tshemba bishop namuntlha mabandi va magatlini va ku ni papa hikwakwalaho ka wena mhani na vana va mina.
2: Mina na swi hlekela vapana laha leswi a swi humaka marhameni. Leswi a swo photoka marhama loko munhu a tsake ngopfu leswi a swi ni hele ku ni endleni. Loko mo ni vona a mi nga swi vona xiyisa lexi tsakise swin'wana swa chavisa mhani. Ku naveleriwa hi nsati loyi mi n'wi rhandzaku a ku happy father's day amoyeni.
0: Ya.
2: Swa kala
0: mhani. Swa kala mpela ka ri ha va vona hi to miyela.
2: Hinkwaswo swi ni ku endleriweni sweswi va ha ri ku bakeleni ka xinkwa xa kona. A ni le ku rhandziweni hi mbilu ya xiyimo xa le
0: henhla. I mhaka ya kahle.
2: A xhumani kwala xitichini.
0: I can't say bishop. Ya, hi sweswo mi yingiseriwa Vision FM hi ndlela leyo. Kasi ma nghena mu ku happy happy birthday eka lava va nga velekiwa eka siku ra namuntlha hi ndlela leyo. Kasi mi yingiseriwa Vision FM ni karhi ni va ni ti-voice note tin'wani eka siku ra namuntlha. Mo hi ringeta ku tlanga loko ma ha karhi ma handla ti-birthday birthday hi ndlela leyo. Loko ma ha hleketa ku hi tlhavela riqingho hi ndlela leyo, mo ni teka van'wani va yisa moyeni kusuka le. Eka ka ti-voice note ta hina mi le moyeni ka Vision FM hi ndlela leyi avuxeni mi le moyeni ka Vision ni ayeyi ma swi tiva va yingiseri va Vision FM mi ni rhandza ku vula loko swa swa vutekiniki swa ni kanganyisa nkarhi wun'wani mi kuma ku a swi tlhavatlhavi nkarhi wun'wani swa ti-restata ni lo tshama kwala ni nga swi tina ku ndhale
3: Vatlangelela. Happy birthday eka Orange Minis ka Thomo. Happy birthday ka Singita Maluleke. Na hinkwavo lava nga naveleriwa hi Bojo Gift Kubai. Siku ra vona a ri saseki. Singita ku na Singita Maswanganyi a Babangu. A vakulu vana hinkwavo va navelela hi mana xihlovo kusuka tikweni ra le kule eFrance. Mo hi pfala hi huma hi ku gandla.
0: Ya khensa le France le. Hey! Ana kasi yo France yo ka inga ri kona le ka FIFA World Cup na hey ta ba ikari hi feva nyana loko swo tsuka swi ikanganyisa hina ma South Africa dzonga hina ma Africa dzonga ma swivona hi ta pfa hi ti fevela France ku France ya kumeka le giyani le ndlela leyi kasi monteka ma yingiseriwa hina la mi le moyeni aye
4: aye ma holiday ni ri happy father's day Tava papa hinkwavo ni themba ku tolo va ri tlangile kahle siku ra vona ni katsa na mukhalabyo wa mina kwala kaya lava ni nga hanya na vona khale na sweswi na a tshami na vona i nhloko ya muti leyiwani i nhloko ya muti loko a ni nga ri kona a va nga ri kona ni nga ta wu aka muti lowu ni ri nexe happy father's day ni kume ndhuti hi mhaka ya vona ni ri vuriwa mhani rikhotso hi mhaka ya vona n'wanuna lavawani mukhalabyo wa mino va rikhotso ni ri happy happy father's day hinkwavo hinkwavo danku n'wamagolidei hlayisekana
0: a khensa mhani rikhotso kusuka le mountain view le va rikhotso na n'wina ya mi khensa ku va mi hlayise mhani waloye voice note leyi ti kume karhi yi wela kwala ka swa ti-birthday va yingiseri ni ku hawa mo ni endla na vona va titwa special hi ndlela yaleyo kasi va yingiseri sweswi hi le ka nkarhi wa ti-birthday mara ni khensini kusuka kwale mountain view leyi mi ku bava mani la ku hlama lava va nghena va nga vuli ku tatana ba rikhodo ha Kasi swi tatana.

0: mingise moyo twa bomwe mlemo yenga vision fm ndlela le a hey
1: pepi pepi pepi ka singita ngovini leka thomo le wa kula namuntla ni leka kokwani orange mnisi a xivulani na vo vakula vana veleliwa hi rikaka ro bhava ri bhava na marhanga ni emthindhambe ni kwala gwangwangwa la xivulani kwana kungura mali tangu
0: ya khensa le gwangwangwa le ni mi byeri mayingiseri ku ni ta jika leyi na yana khelela mali va ri tele va ri wo pfuka yi kha kwalaya enanini yi khelela khelela kasi ni vona lentho yaliya yi zameni vayingiseri na karhi na yi vona yi zameni mo ni teka miyingiseri lawa mi le moyeni ka vision fm a ye ya amukela vuxeni va tekeni mani
2: Happy birthday ka vanhu hinkwavo lava bizeke ka siku ra namuntlha.
0: Ya.
2: Na lava nga navelela hi mba i gift i jo ku bayi.
0: Mm.
2: Na lava nga navelela hi rikaka ro bava ku ri mati.
0: Ya.
2: Hinkwavo va lava nga naveleriwa hi vayingiseri lava nga nghena hinkwavo.
0: Mm.
2: Ri ndhambi ya mukateko a yi vanele.
0: Mm.
2: Kokwana Madakala ta gyana. Inkomo mme cha ipakatela ko inga ko tikungena
0: all right na khenso ko kwano wa daki
2: chau sanga mi chau tanga hu
0: tang shawat ile ku tsena
2: eh ka so kore mana
0: aba kona kona vanga ko vele ku tsena ba ri vana hina
2: ai ko ti nda xikombana
0: hawa ba e ba tsandeke ku fika hi swinwana swinwana swinga endleka ku hala patwini
2: okay thank you
0: danko miyingiseri mo hi teka voice note leyi twa ku vona ri mi le moyenga vision hi ndlela leyi avuxeni aho mo ni teka miyingiseri mi le moyeni ka vision avuxeni
3: ahe magolidi mpfukini
0: hi pfukini hi hlayisekini n'wina mi hlayisekini ma oledi
3: hi hlayiseke swinene hi tintswalo ta hosi ni ri happy birthday ka lowu le babangwa na n'wi twangi vito ra yena
0: ya
3: na singita.
0: Mm.
3: Na kokwana mbete kokwani mani lavele gwangwangwa.
0: Mm.
3: Na lavanga naveleliwa hi baji huku bayi.
0: Yeah.
3: Na hinkwavo lava bedza ya kusukela namuntlha misava hinkwayo jikelele.
0: Misava hinkwayo jikelele.
3: A vakuli va kula swinene xikwembu xi va katekisa loko va nghena ni loko va huma.
0: Mm.
3: Leswi va nga ta swi khoma hi mavoko ya vona a swi kateke swinene ku tlula na ku kateka hi vito ra Yesu.
0: I ntiyiso.
3: Va naveleriwa hi mani mihevha la Meriveb mixana tsini yo pfumala matamani magolidi. I love you so much.
0: I love you too, mommy.
3: Danko.
0: Danko. Kasi swi tani miyingiseriwa Vision FM. Line 2 kahle-kahle loko yi ku ya foyineriwa ya khoma yi tshika ni zameni vayingiseri. Mi nga heli mandla va ri a yi heli matimba. Hinga heli matimba. Mweteka miyingiseri hala ka voice note. Ni rini? Hinga heli matimba. Ringetelani swi ta lunga. Hi ndlela yeleyo. Hinga heli matimba. Ni hlelela n'wingo pfala ka line 2 la. Yi ri top ya khoma. Ende loko mi kuma ku na yi teka. Yi ya tsutsuma. Mara mi nga heli matimba. Ngenani mi le moyeni ka Vision FM ahe hi ndlela leyi avuxeni
4: ahe muhaxi wa mina ahe muhaxi wa mina sesimagoliti mina ni rhandza ku navelela vapapa wa hina ni ri happy birthday happy father's day eka vapapa hinkwavo ni rhandza ku mi navelela siku ra n'wina ra kahle mikateko ya tilo a yi mineli eka hinkwaswo Yehova a mi nyiki rihanyo lerinene.
0: Ya.
4: Ni va vabava va nkoka evuton'wini bya hina.
0: Amen.
4: Inkomu i mani siphiwa ku ka ndzhaka xikolo xa Favasi.
0: Na khensa mani siphiwe le ndzhaka xikolo xa Favasi kusuka kwala ka mandlakazi a ndlakazini. Line 2 a na ha ku ringeta ku kombisa sweswi right. Ni ri mi nga heli matimba. Monteka mbile moyeni ka Vision FM ndlela le
5: ashe aye magolide
0: rini bra mina
5: ni khomela ku navelela munhu un'wana na un'wana lowa bida eka sikula namuntlha ni xikwembu xi va endleti swaleswi xi va ka tekisi tana ku ri bida ya ntukulu wa mina hlayisani xikwembu kwala ka mandlakazi ntukulu wa mina birthday ya tolo
0: Happy belated birthday ka hlaisan xikwenu na tsemba ri ve kahle siku ra wena eka siku ra tolo kasi moya teka mingiseri mi le moyeni ka Vision FM hi ndlela leyi avuxeni aye
6: ma gold day
0: aye
6: moya va hoxala ka FM eka tidende wa ri ka wireless
0: ya
6: wate lava va nga hlayi va jo gift ku bayi lavaya va lava twangu va helela hambi te ku na singita swi ku yini ana ha vatwangu va helela hinkwava ni mara ni ri happy birthday ka singita maluleke na hinkwavo na lava nga hlaya mani Bishop Hlungwana a va vulangi vete i n'wana wa makhelani wa vona ku i mani vito ra yena a va vulangi mara ni ri happy birthday ka hinkwavo ni ri makhekhe makhekhe makhekhe
0: vakulu
6: vanhu lava hinkwavo a va naveleliwa hi mhandorini wa khalangu era babo khandeya senya va chika hi rhavi n'wamudyobyi n'wamunyahi wena la 14 a laha ka mayele amugangeni wa kateka danki magoldi a hi tirhi
0: danki a hi tirhini mi le moyeni aye
4: avuxeni sesi suko n'wamagoldi ke happy birthday
0: nghena
4: happy birthday ka n'wajikiseni mafumo kwala ka mavalani ni ku kula hi kule kulela muti waliwa ka mafumo ni ku happy birthday aka laha nga naveleli bajo khubani ri na vona a vakulu va kula swinene na singita na yena kula hi kula swinene na kwale babangu yi kona ni ri kula hi kula swinene ni ku hepihepi hinkwavo lava siku ra namuntlha hambi lava tolo a vakulu va kula swinene ya n'wajikiseni a yi ri ya tolo hi sonta ye 21 hi ni ku hepihepi makhekhekhekhe hure emhani December ri ku aka mavalani va n'wi navelelaku ahe mihaxi wa mina
0: aye manti kusukela eka mavalani le ma December nga sikhale ya nghena le ka December le se mi nga pfimiwa ra manti na n'wina mi le moya nga Vision FM hi ndlela leyi avuxeni
7: ahe n'wamagoliday ahe n'wamagoliday mi pfukile na hina hi pfukile a na ha vulavula na foni yin'wanyana hambi tinhindi ti birthday ni ri happy birthday ka vanhu hinkwavo lava birthday ku namuntlha na lava nga naveriwa hi vakubayi na lava nga naveriwa hi lava le gwangwangwa na xintukulwani xa mino a babangu n'wana mihlengwe xa kula namuntlho hlayisekani vanhu hinkwavo birthday ya vona yi va sasekeli namuntlha danko
0: mistrini kwale babango xintukulwani xa mani ri kota n'wana mihlengwe va ri xakula le babango le mhaka ya ku hlayiseka swinene le ku switweni mo hi teka lava mi le moyeni ka Vision aye
8: ahe sesi n'wamagolidi minjhani ku pfuka na ni ri hinkwavo namuntlha lava ku nga siku ra vo ra ku velekiwa ni ri na va navelela xikwembu xi va endle hi tintswalo lava nga vuliwa va ku bana lava nga vuliwa hi mhana xova vanhu va le frasi ni tlhela ni ku eka vapapa hinkwavo ku katsa na lava ka mina xiluva xa mbilu ya mina loko ni ku ni mhani mavasa ni ri ni mhani mavasa hikokwalaho ka wona mavasa GJ tata wa vana va mina kokwani wa vatukulu va mina yo ni khesa xikwembu loko kate kun'wana nga a ku papa i vula vona loko ntwanana a ku papa i vula vona loko enela a ku papa i vula vona loko khaselda a ku papa i vula vona lava i vana va tatani mavasa na mhani mavasa ni ri xikwembu a xi mi endle hi tintswalo papa xikwembu a xi loko xi ni hlanganisa na n'wina ni khesa xikwembu hi swona hlayisekani i mhani mavasa kwala giyana a ti e
0: ya matwini ma ndhundhuzelela maya i ku va va ndhundhuzele ma swi twa na n'wina swi tsakisa mara ni lava ni ta kahlekahle ni ni ta mi lavela siku na n'hweti mi ndhundhuzela va ka papa mani eya ai na mina ni siku rin'wana na tshemba ni ta va ndhundhuzela ni ku mani vona loko ni teta ni mhani swimanimani hikwalaho ka ba swimani mani mavasa na ni ri matwi ma ndhundhuzelela mi dyondza kwalaya ma hi teka voice note wa ya leyi twa ku vanhu va ri nga siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo a ni tivi mo hi twa
8: avuxeni avuxeni sesi n'wamagolidi hina hi khesa xikwembu eka siku ra namuntlha na tintswalo ta hosi ni navelela hinkwavo lava siku ra namuntlha ku nga siku ra vona ku velekiwa ni ku hepi hepi makhekekheke Xikwembu xi mi endle hi tintswalo n'wina mi nga vuriwa hi ba Gift Jokuba mi nga vuriwa hi mhana xihlovo vanhu va le Furasi ni tlhela ni ya ku hepi Father's Day eka vapapa hinkwavo ni katsa na lava ka mina xiluva xa mbilu ya mina maichokoleti vona kokwani DJ Mavasa papa vana va mina loko ni ku ni mhani Mavasa ni vuriwa mhani Mavasa hikokwalaho ka mukhalabya lava mana ni mana Kateko Ntwanano Enela Caselda yo ni khesa Xikwembu ni theni ri vakokwani hikokwalaho ka vona mukhalabya lava vana va mina va ni nyika na swihlangi swo saseka ni ri hepi hepi makhekekheke i mhani Mavasa kwala Giyana ti A.
0: A sorve yangisele mi ta yi khomela voice note liya va ti rhumele kambirhi se antswanga ku i ti-voice note to hambana se mi ta ni khomela hi ndlela leyo kasi swi tetani va yingisela wa ya khensa swinene kusuka le ka n'wina leyi mo hi twa van'we mi le moya nga Vision FM a yena
9: ri xile ri xile ri xile ri xile n'wamagolidi ri xile
0: aye
9: na me ni ri happy birthday ka munhu un'wana un'wana lwa birthday yaku esikwini ra namuntlha ni nge vahlayi vito wun'we wun'we mara hinkwavo a va ri na vusi mavundla lambekwani ka mandlakazi ni ra va tlangele siku ra vona ri makeke makeke makeke
0: miku makekisto butivusi ya ya khensa butivusi kusuka kwala embekwani va ku ni kona kwala ndlakazini magolide yi famba swin'we ka siku ra namuntlha kasi mo heta ka voice note mi le moyeni ka Vision FM hi ndlela
10: leyi muhaxi wa magolidi
0: pfukeni minjhani
10: kombela ku navelela vanhu hinkwavo lava birthday yaku ka siku ra namuntlha Xikwembu xa tintswalo a xi va katekisi xi va nyika ku navela ka vona na happy birthday ka vabava hinkwavo lava a ku ri siku ra vona tolo wa o hava ti-airtime a hi faneke hi va navelerini vabava vabava i va nkoka emindyangwini hi faneleke hi va khoma kahle va mhani hlayisekani
0: a khensa va yingiseri va Vision FM i ku namuntlha kahle kahle na ntsako mani va tiva loko mitondozela va ka bava ex ya ne ma ta swi ni khoma kahle swi ri khoma kahle ni ringeta ku hlamusela ku ri ka ha ri na va mhani va xiviri lava va tiyaku hi vavanuna va vona mhaka leyi mhaka ya kahle ngopfu a no hleka hi ku i ni hleka swin'wanyana ni na ntsako wa ku ka ha ri na vavasati kumbe va mhani lava yimaku hi vavanuna va vona va ku ha mi khensa va swimanimani mi wa nkoka ma yi xiluva mbilu ya mina ma yi acha ma yi kota ma yi chocolates yo ma yi number one eyi ma tiva na ni xa ku na loko no mi nyika risimi leriya ra Mr. Bawa ku hi wa my number one mi ta cina ye eyi a loko ri mina siku magolidi na tshemba mi helerini va ti-birthday ni nga si yi pfala ni ya xavisa mi helerini hi ku mi ta kuma ku se loko ni ya hala ku xaviseni se mi tlhela mi nghena mi ku happy birthday mi tlhela mi ku yini happy Father's Day mi va ndondozela va bava lava ixa mina i ya ne ya mativani mativani ax a Yehovha ni himpela va ka mhani i va endle hi xiviri mativa va mhani titwanene va nkoka namuntlha na va bava mi titwa vavasati van'we va mi ndondozela ka yo a loko swi tetani monene mi xavisela loko ni vuya na ta mi nyika risimunyana ra ku yelana na leswi a mi va byela swona va papa mu swi vula ku tolo loko a ni lo nghena laha moyeni ni ku nghenani mi navelela papa happy Father's Day ri ze ri pela a a ni ta ni tele hi moya wa ntsako hambi swi tetani vayingiseri va mina Vision FM ni rhandza ku khensa swinenenenenene swa kala swo fana na sweswi eka xinguva lexi hi nge le ka xona ha khensa va mhani ku va mi navelele va papa happy Father's Day rirhandzu leriya ihane mani famba loko hi vuya va yingise ri mi nga rivala enhloko mhaka laha hi fanele hi kandziyelakandziyela loko hi heta ku hi kandziyela rito ra xikwembu ri kuma golidini kona kasi mi nga rivala think for yourself loko ni nga endli xihoxo Bishop E. Malumane xitonkani mulongisi va ta va ri kona ka nongonoko kasi le ka noyo purpose chopa mihlongo the MC a kuma golidi i ri yini nsuku a ku ni ko kasi mi nga vileli leswi hinkwaswo leswi endlaka kwala ka Vision FM hi ndlela leyi munhu huma ni ku wa twa
11: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-26 0 ungisalane eka kupfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emihleketweni ni ku rhula eka miehlekete hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu leti ntsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mivilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling.
12: Hi hanya emikarhini yo tika a ha koti ku titlina hikokwalaho ka madyelo hambi ku ri vutomi bya ximanguva lawa. Vanhu va dya ngopfu ti-processed food leswi emahetelelweni swi vangaka mavabyi yo fana na constipation, high blood pressure, chukele, prostate disorders na man'wani mo tala. Hina va Posit Green Wellness hi mi khomele ti-food supplement leti pfunaka miri leswaku wu vuyela ematshan'wini ku kota ku lwa na mavabyi hambi ku ri ku titlina. Vukorhokeri bya hina byi katsa full body scanning, food detoxification, full body detox, wellness massage na ku xavisa switirhisiwa swa Green World. Hi kumeka eRwanda eka N'wamitwa hi pat rakuya enkambako kusuka at junction office le yitira musumbunuko ku fika ra mthlanu kusuka awara ya nhungu ni misho ku fika awara ya naru ni ndzenga kasi yinwani office ya hina hi le Dzanin at 34 Danny Jobert Street kusuhi na Kilimanjaro leyi office yona yitira musumbunuko ku fika mugqivela kusuka awara ya nhungu ni misho ku fika awara ya nthlanu ni ndzenga Posit Green Wellness.
13: Attention employers, the Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until 30 June 2026. Submit online at www.labour.gov.za and click Online Services. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until 31st May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.

0: Vision is power.
1: U tshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona. Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La hilekaya.
2: Yishayishe mingiseri wa Vision FM. Na tshemba vayingiseri wa mina mi tsakeni swinene. Tinsimu leti a ni nga mi nyika tona mi karhi mi khensakhensa va bava hi ndlela leyo. Kasi nkarhi yi ri 11:23 eka siku ra namuntlha. Kasi mi nkarhi va namuntlha i ti 22 ta June 2026 ka ha ri n'hweti ya vantshwa hi ndlela leyo ya ha tlangeriwa. Kasi vayingiseri va Vision FM mi nkarhi va li ku hi kumala ka swihondzo leswiya swa hina swa mune ntsena lexi ngo 88.5 90.0 92.8 101.7 megahertz. Kasi mi nga rivali ku hi kumale ka audio streaming xa hina lexi ngo www.visionfm.co.za. hi ndlela yaleyo mingiseri wa Vision FM tlhela ku a hi fambi na nsuku magolidi eka awara leyi ya hina ya ku hetelela. Kasi vayingiseri va Vision FM ni lava ku mi nyika nhlokomhaka leyi nga ta va yi karhi hi burisana hi yona mayelana na leswi nga humelela etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. Kasi mi yingiseri wa Vision FM ni ta loko ni famba ni karhi ni mi nyika risimu ra kahle ra kusuka laha ka Mthimbane na Daniel Brothers loko va ku unconditional love. Na tshemba va mhani heyi na va tatana kwala mi nga kona ku swa tsakisa ku ndhundhuzela va ka bava tani tolo ka ha ri siku ra vona ro saseka swinene. Kasi swi tatani miyingiseri wa Vision FM ni tlhela ni mi nyika risimu ra kahle kusuka laha ka Tshami Boy a ku a ndzi ta va mhani. Kasi swi tatani ni tlhela ni mi nyika risimu ra Mr. Bau loko a ku na n'wana amlwini mingami ya mina tatana wa mina bava wa muti swi tatani Mr. Bau a ku hambi no chinga. A ku na lexi ni nga tshemba xona a ku na mun'wana embilwini ya mina kambe ko va n'wina va mhani a hi titwaneni va nkoka. Kasi swi tatani mi yingiseriwa Vision FM na ta ku hi karhi hi burisana hi hungu rin'wanyana ri nga kona kwala atikweni ra tiko hinkwaro ra Afrika. Kasi loko hi languta vayingiseri va Vision FM hi ta va hi kha hi languta laha ka ku hi ve hi karhi hi vona va hlampfa van'wanyana va karhi va tlhelela etiko akelani ya Afrika-Dzonga. Kasi swi tetano loko hi karhi hi languta ku na presidente wa le Zimbabwe Mnangagwa. Presidente yaleyo i presidente leyi yi holaku ku tlula tipresidente a Afrika hinkwayo. Se kasi loko hi karhi yi kombisa laha presidente Mnangagwa a karhi a kombisa ku lava nga ta a South Africa hi milenge kasi a va vuyi kaya hi milenge hi ndlela liya. Kasi ni lava hi kandze hi karhi hi kandziyela eka siku ra namuntlha mi swi vonisa ku yini vayingiseri presidente mpelampela a karhi a hola ku tlula matiko hinkwawo ya Afrika ku ri yena a nga na mali ku ri yena i loyi a fanele a meka sure ku tiko ra yena ra tinyungubyisa hi yena a Zimbabwe a fanele va nga ze va tikuma va ri laha eSouth Africa va nga ri na maphepha hi ndlela yaleyo kambe va tinyungubyisa hi presidente wa vona kambe va tikuma va ri laha atikweni ra Afrika-Dzonga. Kasi swi tatani miyingiseri wa Vision FM ni lava ku twa kusuka eka n'wina ku presidente wa le tiko ra le Zimbabwe i na rirhandzu ka vanhu va yena na lava a va rhangelaku xichava xa yena na ku fana na hina hi ndhundhuzelaku presidente wa hina hikwawa tatana ra mabiliyoni ra maphosa rama cupcake. Kasi loko ni vula swo ni hleketa un'wanyana wa munghana wa mina a ku hi magolidi mari tshame swi vona ku Mr. President ni yi lo tikulela mara yona ya ha ri ku hi hlayiseni Afrika-Dzonga. Kasi yi mi nga rivali vayingiseri va Afrika-Dzonga. Afrika-Dzonga i tiko rin'wanyana ra ku na freedom ku na hinkwaswo i ku a ku kali nchumu ko kala yo mitirho vhele mi vulaku mi ngo mitirho ya kala mi ko kala yona mara hinkwaswo president ve le ku zameni ende va tlula tipresidente ta ku tala loko hi swi langutini. Se ni lava ku twa kusuka eka wena miyingiseri wa Vision FM mikarhi mi ku 0637307890 mikarhi mi hi byela ku president Mnangagwa tiko ra yena wa ri rhandzane tiko ra yena wa ri hloniphana tiko ra yena itwa hi vanhu kumbe yena wo titwa hi yena n'wini ke mikarhi mi ku 0631320818 lava ku twa kusuka eka n'wina ku ri pela mpela mpela mara president we le Zimbabwe loko a ku va na vanhu va yena lava nga ta eSouth Africa hi milenge a va tlheli va vuya hi milenge ana mi nga rivali va yingiseri van'wani va karhi va kombisa va ku tinghala ti ta hupha va makwerhu tinyoka ti ta hupha va makwerhu swi hlayisekini na ni lava ku twa kusuka eka n'wina va yingiseri va Vision FM hi ndlela liyani eka siku ra namuntlha mi karhi mi ni byela ku rhawa presidente wa kombisa rirhandzu ka vanhu va yena kumbe a nga kombisi ke loko na handla leswi
3: hi bele riqingho hi nomu lowu eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818.
4: Kandziyisa rito ra wena.
5: Kandziyisa rito ra wena.
4: Ivi u yi rhumela eka WhatsApp. 063-730-7890.
2: Okay, stetane mingiseri wa Vision FM. Ni lava ku kombisa monte ka mingiseri va eka hi twa ku. Mi le moyeni ka Vision FM ndlela leyi. Ahee.
6: Ahee, bohashi.
2: Ahee.
6: Na vaxumi.
2: Ahee.
6: Ni hlangana na bazi ra Joni kusuka la ka Mahonisi. Mohashi. Iti ku ntsena leri. Ringana tintswalo na rirhandzu eka vaakatiko eSouth Africa.
2: Yeah.
6: So matiko ya Africa na man'wani lama na varhangeri va kona vo lava ku vona venyi va tifumisa. A ku na nawu lowu nga tshukaka u vulavula atikweni. Ralaha ka matiko lama nga kona la Afrika-Dzonga Africa. Ko va South Africa ntsena ku nga na democracy.
2: Yeah.
6: Loko vulavula hi democracy u nghena tikweni ra Mozambique, u nghena tikweni ra vo Zimbabwe a swi kona a that's why u vona vanhu va matiko yo tala Afrika va ta South Africa. Ta vuya le handle leyi. Kero bona muhashi sweswini vanhu va Mozambique lava nga la ku sukela loko va tlherile vo tala hi 1994. Lava va nga la va ha votisiwa mara ku votisiwa swilo leswaku a swi voneki. Ha ha votela ndhawu ya tiko ra Mozambique va ta va ha votani mi ta endleriwa swoswo votani vana van'wina va ta tekisiwa switifiketi votani mi ta teka mapasi. Ku hava demokrasi yo fana leyi nga la South Africa.
2: Yeah.
6: A wu vulavuli nchumu muhaxi swi tsandza loko wo suka ku ya hofisini kumbe ka Home Affairs ni suka mina sweswi ni ku ni ya ka Home Affairs ya le Mozambique ka hina. Mali leyi nga ta yi humesa wo fanele ku xavisa homu ku wu la ku teka kumbe passport ku wu la ku teka passport swi tika leswiya swo u nga xavisa homu u lava passport yi hetelela ma homu yi hela mali ya homu u nga tekangi passport. Ni ka ni tswariwa a Mozambique ni ku ni lava pasi swi passport ya tika ku yi kuma kumbe pasi ku ri kuma ra tika. Vanhu a vo fohla va ta hi milenge va ku yini va swi ringeta vo kuma swaku swa tika.
2: Ya.
6: So leswi munangangwa a swi vulaku a nga na mhaka a va na mhaka varhangeri vo tala varhangeri va Afrika na vanhu va vona a va na mhaka na swona vo lava ku ntsena va va vhotela lava nga le henhla va dya kahle leswaku vanhu leti mi heta ku vhota leswaku na tivhoti ku ta hlayiwa mitiki a swi na mhaka selonga va na lava nga fa ematikweni ya Afrika ya le handle man'wana na lava nga fa va ha vhota. A wu ti tivi tivhoti ku wini mani yi wini hi tingani u lava ku byeriwela yini. Se hi yo munangagwa a vula timhaka leti ta ku lava nga fosa a va fambe a va vuyi hi kolomu va nga famba hi kona emaswaku a nga na mhaka na vona a wu vulavuli futhi leswi hi swi vulavulaka laha wa swi twa muhaxi leswi hi swi vulavulaka la ka radio a South Africa mina ni kota ku famba ni khandziya ni ya sini mathapitori ni khandziya ni ya Mpumalanga ni famba swa tika a wu swi vulavuli ka radio u vulavula ku ha tiko lera hina a ri kahle tiko lera hina a ri tshamangi kahle a wu ngo swi vulavuli ematikweni lawa hi taka hi huma ka wona se loko hi ri laha hi le kanana hi le swo laha hi le mbilu South Africa hi yona mbilu hi yo mhani wa Afrika South Africa hi ye kanana wa Afrika South Africa hi ye vutomi wa Afrika laha munhu a xavaku movha na loko a nga ri hava maphepha a wu dirayivha a nga ri hava layisense ku ngo swi kumi ematikweni u tlula boda ku u ya Mozambique
2: yeah.
6: u ya Mozambique u tlula boda kumbe u huma Bedbridge ku ya fika Harare ku na mali leyi ngo ta yi humesi yo talo ta ku maphorisa u ma kuma la ndheni swiwoku lava eka leswi ya ngo la South Africa maphorisa va teka mali magondzweni ha leswi ya ngoku swa antswa huma u ya Mozambique huma u ya Zimbabwe u ta swi vona ku vanhu va na ndlala va na ndlala swa tika lava va kumaka ku va teka timfanelo i vana lava va nga ka ti-position ta le henhla loko ko suka mina bazi ra joni va ni vona ku na huku ka hina ku hala ku kuma timfanelo swa tika se hi yo mhaka leswi a swi vulavulaka munangagwa a nga rhandzi vanhu i vanhu va ku tivuyerisa vona a nga na mhaka na munhu ku swi njhani swilonga lava nga le henhla va kota ku dya i mona loyi a nga na wona i mona hi leswo a ni swi tivi kumbe i sinda ra honyololo hi leswo a nga na mhaka na vanhu a nga na mhaka ku va ku ku na freedom swo va kwala South Africa kwala South Africa ku nga na freedom matiko yo tala ya le Afrika ku hava freedom ku hava timfanelo a va swi tivi swa timfanelo loko ku byela ku laha a swi tivi loko u na hemba maha xi tlula u ya Zimbabwe kumbe u tlula u ya Mozambique ku hava swa timfanelo xanisiwa vanhu va dlawa va biwa va tekeriwa timali ta vona va ku byela ku u ta yi kuma passport vuya rinirini u tekeriwa mali swi tlhela swi nga endli vanhu va le ku xanisekeni vanhu lava va dyaku kahle i vanhu lava nga le henhla vanhu lava kumbe va tshamaku madorobeni lava nga kusuhani na swilo loko u kume no suka me ni tshamaku kule na le dorobeni swa tika so yo mhaka munangagwa a swi vulavula ku rhandza hi mhaka ku yena a nga na mhaka na vanhu o va na mhaka na ku yena a kuma ti-vhoti va n'wi vhotela ende ku vhoteriwa ka n'wana vhoteriwa u tlhela u ka u chaviseriwa ku loko u nga yi vhoteli laha u ya vhotela va ximanimanimani u ya vhotela u vulavula hi phati letiya to kaneta a swi endliwi matikweni ya le handle so hi yo mhaka vulavula va swi tiva swaku hey i vanhu lava va nga na mona ngopfu maxi i koma a mi ri na bazi ra joni ka mahoni
2: makhensa bazi ra joni mavonelo ya n'wina ka siku ra namuntlha
6: Inkomo.
2: Kasi Stefano Mingiseriwa Vision FM. Ni lava ku twa kusuka eka n'wina va yingiseri eka siku ra namuntlha ku ri n'wina mi vonisa ku yini loko a karhalerisa lana a ku hawa. N'wina mi nga ya South Africa hi milenge. Tlhelani mi pandzela hi milenge mi vuya ekaya. Mina a ni ngheni helo. Se ni lava ku twa kusuka eka n'wina va yingiseri va Vision FM ku ri n'wina. Mi vonisa ku yini mhaka yaleyo hi ndlela yaleyo mikarhi mi ku 0637307890 mikarhi mi ku 0631320818 kasi a yi endla yi tsopetatsopeta nyanyana ma yi tiva foni ya hina ku fa yi tshikatshika ne kasi swi tatani mi yingiseri mi nga chavi mani nghenani mi kandziyela mi ni byela ku ri n'wina mi yi vona njhani eka siku ra namuntlha titwanani ku ri n'wina mi fambini mi ya matiko man'wana mi nga ri na maphephe presidente wa hina ku hawa magolidi kwalaha yi nga kona vuya kaya leswi i nga tisa swona vuyisa swiswona i ku mi yi vonisa ku yini vayingiseri va Vision FM nghenani mi kandziyela eka siku ra namuntlha mi hi byela ku ri n'wina mi yi vonisa ku yini hi ndlela yaleyo kumpelampela leswi mina ndzi ku magolidi ni nga le matiko mambe leswi presidente wa mina a hlamuselaka a ngo leswi i nga fambisa xiswona vuyisa xiswona. And then mi nga rivali vayingiseri, a swi tshamisekani mo ni teka yingiseri. Mi le moyeni ka Vision FM hi ndlela leyi, avuxeni.
7: Ahee maxomi.
2: Ahee.
7: Minjhani?
2: Hi pfukeni hi hlayisekile, mi na mi hlayisekile na?
7: A hi hlayisekile. Mi hlangana na Mhlengwe la Jim John.
2: Laha Mhlengwe la Jim John.
7: Hambi yi tetsemo anti mi ni veni ngeni makeni. Masikelini.
2: Ya.
7: Munhu a nga bye.
2: Yeah.
7: U na nsele ku yita loyi. Va sala va va fuma hi voko leri ra nsimbi leriya.
2: Ya.
7: Nkarhi wun'wana u hlamala mativa hileswo loko mi languta vanhu lava lava sukaka kona maswisisa
2: le.
7: Na vona va fumiwa hi voko ra nsimbi mara mo fika loko nomingheno kwala ku swari ku bazi ra Joni ka moni bya swimbi wale ka moni byi bile mi fika mi nghena kona. Vanhu va kuvona na ku va huma handle vile ku hluphukela va tikhomani kahle mativa ni. Mi ta kuma vanu kunene ka swikavanga va ya hala na hala va hangala mindzupu a swi tiva va tiseletelini vanhu lavo wami. Va ta va nyumisa that's why loko mi twa van'wani va kwata va kha va famba ni. U to hlupheka u to pfuka tsandzeka ku tikhoma matikweni ma van'wanyana leswaku ri ko bazi ra Joni munhu a nga tikhoma a tiva langutiwa swinene. Hatiwa ri vazana se matiwa minangabya i munhu wa sele matiku lawa mana mona loko mi languta a ni voni a minangabya ntsena no Nigeria
2: ya
7: mona mara loko mi languta matiku ma vona va la ta va na ti-right lemiwani mara ni fanekele Nigeria languta leswaku swi endleriwa ve loko va lwa hi xivona futi ka tiko ro pfumala ntshunxeko na tindhani ku va lwela swi swa ntshunxeko va lwela swi swa vona nakona Mozambique na vona vanhu a hi xivona futi va tlhela a ko va nyipi swi fanele loko va ku ANC na inkata swilo swiya a swo va swi ri nyipi ni nyipi loko hi ku tiko ra South Africa na kumbe yi hlekela Mozambique hlekela mara loko ku ri kumbe loko kwalaa kaya mi lwa hi xin'wina
2: ya
7: va tindhani ku kulungiwa timhaka va feyilile leswaku ti-president leti va ti na mona ti na nsele ngopfu ku ri ku hava mali wa ri halexi a nga xi khomanga a xi pfula kumbemonikhanani kahlekahle Zimbabwe ayo phela ichanchelo matiko ma Britain ku fuma wona laya va kota ku wela leswa tiko leriya. Na yona Mozambique ayo phela ichanchelo Britain ku matiko lama ma kota ku wela kumbe nge swi koti phela loko a ni ma vona loko swidyoko ku nga chela na South Africa ni. Ku pfa ku vona freedom yin'wana loko ni fika nyinyeta ngopfu ya bora freedom leyi nga na South Africa. Yi pfa nyinyeta ngopfu ku vanhu va kona lava taka va tela ku freedom a va yi tiva ku freedom yini. So leswi nga kona mina nga bya hi ku hentiyisi ne i na mona
2: ya
7: ene ti-president leti hinkwato ta yimelelana a kumbe leswi va n'wi byelaku xona phela mina nga bya hi tiko leriwani na nge xiphuta lexi nga kwala kasi ni Ramaphosa swi ta mi byela ku ni vulavula na matiko ma malawo ni vulavula na matiko ma le kwini a va vulavula hi maendlelo o vulavula swa yena leswaku just vona ma khomperi ma kota.

0: Well, then, lapho ngeza the gate la. Shita shiba kuthi la 500 ngoba the gate inwele la kumele that custom la wona. Mm. Eh, that's why mbona makale lo biko banga, leke biwa phela. Sibe sa hata ya mahlweni ngopu sibulisa. Mm. Eh, ileso ku ti president a ti lungisi ti makala tona ta ti tsherisa mara bona mbela mahashi wa mina le. Mm. Kwa president na yimwe le ntikulo na ringa wa ingata ka inga boni munandi mahlweni ka xikwembu ipala ka vunyani.
1: Yeah, ntiso, ntiso swinene.
0: Eh, vaya kutengeni ngopfu ti-president. That's why nkarhi wun'wana tira xikwembu ririmi nga rileli swilo swa mitshava. Swilo leswa mitshava hi swona swi onga ku nga koti ku vona swilo swa xikwembu. Eh.
1: Ya.
0: Hi swona swi ongaka ku hi nga koti ku vona swilo swa xikwembu.
1: Mm.
0: Hi ku vanhu lavawani a va ti kwala a va tlheriwa mozambi loma kumbe ma border gate. Matamu ta kuma tibeke ti tele. Hi mimirhi ya mikhuhlwani leyi ya ku xavisiweni leyi va nga yi phaka mahala kwa South Africa. Ivi n'wina va la South Africa lomu na titliliniki va ku ku hava. Swi humelela ngopfu loko kambe ma phela hayi ku vanhu lava penga lava nga mina ni mpolisi mara loko swi va ka swilo leswani vanhu a va ha ri na vukorhokeri mhaka vuxopo lebyi nga kona byi endliweni.
1: Ya.
0: Loko vanhu lava fika u fanele a sibedhlele a tliliniki. Loko a fika tliliniki ta vunga maphilisi hinkwawo u famba na wo Zimbabwe ya ku xaviseni. Yini hi swilo leswi tiko leri benefit-a yini ka swiswa swifana na sweswo. Maswona so xiphuta lexi na xona sirhela maphosa a yi fanele na xona na khabinete ya xona loko hlangana na ti-president va nga vulavula swo swi nga pfuni nchumu a va vulavula hi ku va vona ku va nga ma kanjhani matiko mali la vanhu va kota ku tlhela makaya ma vona va ya tirha va ri makaya ma vona. Eyi.
1: Eyi.
0: Timhaka that's why letimhaka leti kwataku vaaki ti lambeni ka tiko mara vo tala a va nge ti voni na a yi geleziri kuma loko va ndza swiphaza kumbe va endla yini langutani loko mi ya swibedhlele mi ya tliliniki wo va mi byela ku ha mimirhi
1: ya
0: hi siku kuma mimirhi yi ngani kha yi famba ya va ko va phaka mimirhi lomu titliniki va suka va famba va ya le vanhu va nga lomu Mozambique lava nga ku dendzeni va kha va dendela va suka Mozambique lava va ta dendela South Africa. Hikwalaho ka kumuna eka sweswi nga kona ma swi vona nyana swilo leswi a swi endlani swi endla ku tikula yinani ri kha ri endla yini ri kha ri wa phela a vo tela ku ta ri sansa vanhu vo mahandle
1: ya
0: van'wani va ta va ta xavisa ti-drugs kwala South Africa but even millionaire hi ti-drugs vana va vanhu va kha va fa
1: ntiso
0: ha na ku hala letiko pa swi fiki swilo leswi na nkwa bya ta kota ku maybe a ta hatla swisisa ku a KZN ekulu a ta hatla swisisa ku ri vanhu va yena va le ku ibe le mhluphekile. Eyi. A mina na u rhongo ngopfu mina nga bya kona i rhongo u rhongo u fuma vanhu va yena a va vitana ta ta lunghisa vanhu va yena a ta lunghisa tiko ra yena na vanhu va yena. Va fanele va lunghiseriwa hi mani vanhu va yena.
1: Exi.
0: Eyi. Va fanele va lunghiseriwa hi mani i va mani va fanele va va lunghisela vanhu lavona. Hi ku ku hava order ya South Africa. Eh ku hava order. Eh.
1: Ya.
0: So eh na ngabe na sathana, ikhathazo wa wenda kwa.
1: Ya.
0: Ah loko batsika hala bakuma ku laba ngena ku ikona na kwana bakuma vanhu va South Africa laba rinda ku ambelekaneni ba ri swigevenga. Bona mi teka swigevenga mi ku police na xindiki. Ya xi tirisa ambele. Swigevenga xi tirha ambelekaneni kahle. Kwa tirha swigevenga ambelekaneni.
1: Eh. A swi tsamisekangi.
0: A tsamisekangi. Lomozambiqhela aboda gate ndhawu leyi fanele yi hloniphiwa ngopfu ku nghena hi kona amindzelekaneni u nghena hi titirano lomu tibazi ka jola kha hlamusela ku ri hala ka yena na kuma na passport swa tika laha u ta ta fika driver movha a dana u nge khomi xibamu u ri mhlapa u kha huma handle xibamu xi khoma hi maphorisa u protect-a hi maphorisa wena u za khoma xibamu u la ku endla lexo u la ku dlaya van'wanyana i timovha tingani ti nga huma ti ya Zimbabwe kwele ka minangabye leti nga a Mozambique mi nga ti va mi yi kuma movha ya n'wi yivini Mozambique mara ku yi yala yi ta tlhelisi ta mihlupho ku mi yi kuma mi kha mi yi vona yi ta ku yi pfumiwa leyi se hi vona ngaku swilo a swi le ku pfuneni ka nchumu lawani kolawani kota kuta South Africa kota ku ta moxiwa hiswi swa hina swi le ku teketela kha swi famba and va koho vanhu lava nga kahle nga ku tirhela South Africa mara kutele ngopfu vanhu lava nga ta vanhu lava tela swa vukhamba la
1: ya
0: ma vona vanhu valava va Mozambique phela tixaka timbirhi ma vona vanhu lava dlaya vanhu valava matshanga ni i vanhu lava mabavhu lava ma ndhawu hi vo va nga tlhela va landza vanhu lava vona va mabavhu mungoma Zimbabwe ya maZimbabwe i ma ndhawu hi wona lava ma gayetela vanhu sweswi loko va kuma va ta hala va tlhela va landza futhi hikwana naswona aba ana le

0: Vele swona a va ha fanele va tshamini leyi va endla mabangu va kota ku xavisa. I tinjhela timbirhi tingani a swi hambanani na hina na maZulu ku ya leti.
1: Ya.
0: Loko u tshuka hi ya matikweni ma le handle hi khutheka ku ta va ku ri va ku matonga na maZulu. Leswi lava va vonaka va mabavhu hi vo va nga na handle hi vona va nga endla hansahansa a Mozambique bya ku va na ndlala. Se loyi ngabe loyi ni na xona la nga misi ndzi nga kwala lo fana na tiyelini misa loyi. Ku se loyi ninangabye, ninangabye na yini ka lova a hundzela kwala chomela tiyelini va le koneni ka tiko ra Zimbabwe.
1: Ya ne.
0: Loko bibele yi vulavula hi ku tikurisa i ku tikurisa u tshama u za u tshama a wu la ku suka wena u la ku tshama u ri wena hi wena ene tiko ra mbombomela ma swi vona u ri kwala xitulu lexi xiya. Vatsundzuka loko vatsundzuxi va faro va za va suka va yima va ku faro mara why u nga tshiki vanhu lava famba hikuva a wu swi voni mara tiko leriwani ra mbombomela na
1: ntirho
0: hi ku se na mati a ma hundzuka ngati va swi vona ku hi le ku hluphekeni. Hayi mitlandza va ringeta ku n'wi tsundzuka hey why nga tshiki vanhu lava famba hi tiko leri ra mbombomela. Se ti-president hi tona ti-costaku swilo leswiwani daswa ni kuma ku munu va nga teka munhu wo fana na minanga bya wo oma nhloko swa va n'wi faka xitulwini ukhalabye wo nga dyondzangi wo oma nhloko wo nga yangi ni ka A lowu wo ta hi fuma swi ta ni tikela ngopfu sweswo hikuva ka siku munhu yini ma swi vona
1: ya
0: a minanga bya a nga endli kahle na a nga endli kahle
1: ya eyi a swi tshamisekangi ma
0: Yeah, I know I'm playing with that video so.
1: Can I cancel I mix it on me? Eh, mile moyeni ka Vision FM ndlela le. Abshe. Ni wona mhla isekini na.
2: Okay.
1: Eh.
2: Eh. Mara me enda kubutsa swinwana kwa le ka nwe pfalani sisi ne. Yami sisi manje si.
1: Magolid.
2: Magolid. Inwa mani.
1: Wa ma chat.
2: Okay. And then we come in, we come up to France. We try to go there. And Armand, look, blah blah blah, my bonnet, my bonnet, my bonnet, my bonnet, my bonnet, my
1: bonnet,
2: my bonnet, my bonnet, my
1: bonnet,
2: my bonnet, my bonnet, my bonnet, my bonnet, my bonnet, my bonnet, my bonnet, my bonnet, my bonnet, my bonnet, my bonnet, my bonnet, my bonnet, my bonnet, my bonnet, my bonnet, my bonnet, my bonnet, my No meta va ku mavulavulele ya munhu un'wana na un'wana mavulavulele ya yena. Ya mavonele ya yena. Mara, phela xitichi xexo na xoho xi fanele xi va xi ri na milawu.
1: Ntiyiso.
2: Ni n'wi twile wa sungula nkulukumbalo ya ta xiphunta lexi presidente ra Maphosa. I vula president ya hina xiphunta. And a swi pfumeleriwi ku vula munhu un'wana hi ndlela yaleyo. And you are not allowed to judge. A nge judge munhu loyi. Andla ku swin'wanyana leswi hi nga swi voneki swi ri kahle. Na loko a ku mugabi ya tiheleni na minango ya ku fanele a faya tiheleni mutwini. So leswiya a swi endliwi hi munhu loyi a ti byela ku mukreste kumbe mpfumeri a nga le ka vukreste. Swi 100% wrong. So xin'wanyana lexi nga ta xi vula i ku ri vanhu va lava nge hi swiphunta va hlariye ku tlula yena. Hi ku xo sungula the president of South Africa. Tolo loko ni vuya Zimbabwe ni langutala ndleleni ni vone titiraka tin'wani ta ku tarisa swin'wana ni karhi ni tikhawunta 1x1 leti ti humaka a Zimbabwe ti ri ta GP leswi vulaka ku South Africa yi kuma tinsimbhi kusuka a Zimbabwe a ti rhwale tinsimbhi hi vunyingi bya tona production yi le ku fambeni mhaka tiko ra Zimbabwe tifeme leti a ti nga le Zimbabwe leti a ti tisa swi le South Africa se loko vo pfumela tipresidente ta hina ku vanhu lava va famba ne a hi valavi i va a va fambi what whatever vanhu lavaya le va swi tiva na voko ku ri South Africa yi imported ka Zimbabwe loko vo stopa that business liya ya ni vulavulaka yo sweswi swi ta vula ku na mintirho a South Africa swi ta nyanya ku tlula sweswiwa leswi nga hi xiswona vanhu va tima nge vi na mintirho ya mahlweni so anola ta ringeta ku kombisa ku I've been Zimbabwe the whole weekend ni languta tiko ra Zimbabwe leswi ri nga hi swolo ri karhi ni vuya landlele na Bed Bridge kumbe ku na tibus ta ku tala ta ku huma a Malawi ta ti-deportation leti va fambisaka vanhu va le Malawi ku tlhelela ndzhaku na tona ti ri more than 10 ku ya kwahalaha so a swi vuli ku loko vanhu lava va tlhelela ndzhaku wehe ta sala i hanya kahle haleni swi nga endleka swi nyanya haleni ku matiko lama loko ya hi tshika na hina leswiya hi swi kumaka vo hi nge hi swi kumi phela swilo swo tala a yo ti endlela laha hambi ku ri tiko ri ra hina hi nge ti biswi fuva hi ku South Africa i tiko ra kahle i mhaka lava ku ta hi wo le handle ku nga valungu na vo ti-foreign vo va nga tisa nhluvuko laha tikweni. Se loko va tise nhluvuko eka tiko ra hina ri hluvuka, we hi ti ba xifuwo va endli ngaku matiko lama yan'wanyana ya nga na vusweti a hi nchumu. Ku ve na we a wu va nchumu hi mhaka ya ku i lo tiseriwa leswi nga na swona, a wu swi koti ku ti endlela. Hambi sweswo loko mi famba mi lava ntirho n'wena, mi ta famba mi ku mi lava ntirho ka mulungu, mi tlhela mi ku mulungu, mi tlhembula na munhu wa ntima ya mulungu wa ma nga ni hakelanga. Swi vula ku munhu wa ntima a nga tivi nchumu, a nga na nchumu. Ma swi vona, munhu wa ntima yi dependa ka mulungu. Mulungu loyi a nga eforeign, foreina leyi nga tisa nhluvuko a South Africa. So wehe i tlhela ku un'wana a fambi lwa ka n'wehe ku a n'wi lavi la n'wi zona i rizondo leri va ri vulaka va valava va ku manimani ya tiheleni watwatwa mukabe watwa. So mina no la ta complaina ngopfu swo ku a swi laveki swi vulavula moyeni swi swo fana na sweswo i tlhela vulavula presidente ku i xiphunta. Ma swi vona ku i vurini ka ka matiko yan'wana swin'wana nge swi vuli. Swi vula ku i kota ku vulavula swilo leswi va fanele nga swi vuli laha tikweni ra hina. A tisa ndzukana rhuketela presidente amoyeni. Ma swi vona ku swi rhwanga swantswa a yi rhuketela tshame kwale ka ka yena na mandyangu wa yena. Vatuvatalasi hayi ku ri a yi rhuketela moyeni swi twa kwihi. Ma swi vona.
1: Ntiyiso.
2: Se swana ta kombisa ku vanhu lavaya i ntiyiso loko nghena tikweni hambi hina tolo va hi yimisile ti-border gate nkarhi wo leha va na ti-passport. Va tlhela va hi secha ku a hi ngheni na nchumu ku mahala matikweni loko hi nghena hale kaya South Africa. Hi mhaka ya yini? Hi mhaka ya ku ri loko hi nghena yale gedeni hi fanele nghena hi naha lava va ku fohla vo fohla hi le inani lava va hundzi hi kona laha na lava ku hundzi koho va teka ti-bribe vhele swikoho swi ndlaya munhu wa ntiyi ene swikoho swi ndlaya munhu wa la South Africa. Ma swi twisisi ntirho va minikile ku mi tirha n'wana mi fika mi nga handli swona fika mi ndla swi mi ndlaku swona mi teka ti-bribe mi endla whatever ma vona ku a swa ha tshamisekanga.
1: Ntiyiso.
2: E swana la ta khomakhomanyana kwalani handle ka ku bya nkarhi mi kombisa ku leswiya a swi kahle swa ku loko mi ku hi nghena ka nhlokomhaka munhu a hlasela munhu un'wanyana.
1: Ntiyiso.
2: Loko swi vulavula kahle na loko n'wi hlasela n'wi hlaseli kahle professional. Nga vhe humesa nhlamba moyeni ku xiphukuphuku. Loko a ri xiphukuphuku a ta va presidente ku wenge i xiphukuphuku leyi wo xisiwa xa ku hetelela.
1: Ya
2: yena everything munhu loyi n'wi vitana ku xiphukuphuku. Se a swi laveki leswaku vulaa va ri xiphukuphuka moyeni.
1: Ya ntiyiso.
2: Ni khensile sesi.
1: Na khensa muyingiseri wa mina.
2: So.
1: Hi swona. Swi te tani muyingiseri wa Vision FM va karhi va kombisa va ku hawa a hi kombiseni kahle kambe hi kombisa hi vutlhari. Hi ndlela leyo a hi kombiseni vutlhari hi ndlela leyo loko mahensi ka magolodi ni huma hi lebyi kasi xikhongelo mi nga rivali va yingiseri va Vision FM xikolo xikhongelo la Pastor Khumutso Litswalo va kona la ka ka nongonoko wa hina ku hlula ku tikeriwa eka siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo kasi swi ta tani muyingiseri wa Vision FM va karhi va kombisa laha va ku e-e a hi kombiseni mhaka ya kahle hi nga ngheni hi hlaselana hlaselana hi nga hlaselani mavonelo ya muyingiseri i ya muyingiseri ku nga ri ya Vision FM kumbe varhangeri va xitichi kumbe vahaxi ya vayingiseri loko ri mina nsiku magolidi ni huma yeleji think for yourself na be malungane xitongana va ta va ri kona kasi no your purpose chopa mhlongo na yena i kona eka siku ra namuntlha hi ndlela leyo kasi na yin'wana minongonoko eka siku ra namuntlha yi ta va yi ri kona hi ndlela leyo loko ri mina nsiku magolidi ni huma yeleji ni ku hawa xikhongelo hi lexi eka siku ra namuntlha hi va lava Pastor Khumutso Litswalo hi ndlela leyi mina ni tihumela hi lebyi ni ku misela mi tiphina eka siku ra namuntlha xikhongelo hi ndlela leyi
3: ke ya le dumedixa ka lebitso le le maatla la morena Jesu Kriste wa Nazareta ke dumedixe modula setulo ke re thobela leineng le le maatla la morena Jesu ke dumedixe our presenter ke re thobela ka leina la morena Jesu ba thieletse kgole le gauswi ba Vision FM ke a le dumedišwa mesong ye mebotse ya letšatši le dumedišwa ke bo moruti Letswalo go tšwa lefaseng la ga sekororo under the leadership ya bo Dr. Pastor Barbara Diale. Halleluja bana bešo re lebane le tabakgolo ya gore tlhola go imelwa ka gare ga bophelo ba gago ngwanešo o ya imelwa mara ke mona letšatši la legono go tla go gofa taba ye kgolo go tla go gofa taba ka gare ga bophelo ba gago ke re ka gare ga seemo seo leng ka gare ga sona ore modimo wa rena a re tlholang o imelwa tsona tse wo ka moka di imelang nna ke le modimo ke tlo le fa maatla a go fenya nna ke le modimo ke tlo le fa maatla a go phumelela ngwana bo mma o imetswe ke eng ka gare ga bophelo ba gago go imela go gona ka gare ga maphelo a rena bana ba ba swa go imelwa go gona batho ba bagolo le ba bannyane go imelwa go gona ge re imetswe re le bakae mara le re lentšhi la modimo o re e tlang go nna botlhe ba le imelwago nna ke le modimo ke tlo le imolola bana beso re imetswe ke tse fapaneng ka gare ga maphelo a rena re imetswe ke tse fapaneng ka gare ga malapa a rena re imetswe ke tse fapaneng mešomong ya rena bana beso le ka gare ga go imelwa Jesu Kriste ke morena le ka gare ga go imelwa o re Jesu ke na le lena le ka gare ga go imelwa o re nna ke le modimo ke tlo le fa maatla a maswa o re le ka gare ga go imelwa go sa kgathalatsege gore o imetswe ke eng go sa kgathalatsege gore o imeditswe ke mang go sa kgathalatsege gore di go imetse mengwaga e mekae mara o re nna ke le modimo o re tlang go nna nna ke tlo le imolola ka gare ga go imelwa o ya tseba modimo gore re batho ba nama o ya tseba modimo gore re phela lefaseng la batho ba fapaneng a tseba gabotse modimo gore re phela ka gare ga diemo tse fapaneng a tseba gabotse modimo gore ka gare ga lefase le re phelang ka gare ga lona go imelwa go ba gona mara a re le ka gare ga go imelwa go le jalo bana baka nna ke le modimo ke ema le lena halleluja re ye lentšhong la modimo mesong e mebotse re ye lentšhong la modimo go tswa bukeng ya Jesaya chapter 41 Jesaya 41 verse number 10 Isaiah 41 verse number 10 le re lentšhi la modimo o se boife gobane ke na le wena o seke wa tšhoga gobane modimo wa gago ke nna ke a go tiša ke a go thuša ke go tlheka ka letsogo la ka le letona la go ya ka toko Father we thank you for your word in the name of Jesus amen bana bešomo re badileng gona o re morana Jesu a re o seke wa boifa o seke wa tšhoga gobane nna modimo ke nna modimo wa gago gobane nna modimo ke na le wena ebile ka sebe le wena fela ka ba ka sepela le wena ka se sepele le wena fela ka ba ka go tiša o re modimo wa rena bana beso ka gare ga go imelwa a re ke na le lena a re ka gare ga go imelwa nna ke le modimo ke a le tiša a re ka gare ga go imelwa le tseba gore a le sepele le noše o be a tseba modimo gore go imelwa go gona o a di tseba modimo gore go lapišega ka gare ga tsela go gona mara o re modimo wa rena le kgonule a re ka gare ga go imelwa ga gago motheeletse ya ratega tseba gore nna ke le modimo ke gona ke na le wena ka gare ga maemo a uwe ka gare ga maima a uwe nna ke le modimo ke na le wena a re tseba gabotse ngwanaka ebile o se boife ka gore o a tseba modimo gore go na le maima a mangwe a re go na le go imelwa go gongwe mo re tlo gore ge re kopanana le gona ra bona o ka re modimo ga a gona mara lentšhi la modimo le a re tiša le re ka gare ga go imelwa yena o na le rena ka gare ga go fokola o na le rena wena ngwane e setlhola go imelwa tse di go imetse motheeletse ya ratega tseba gore modimo o re tla go nna nna ke le modimo ke tlo o imolola tsona tseba gore motheeletse ya ratega ka gare ga go imelwa ga gago tseba gore modimo o re ke tlo go fa maatla maswa a go lebana le boemo ba gago tseba gore nna ke le modimo ka gare ga go imelwa ga gago nna ke tlholege tseba gore nna ke le modimo ka gare ga go imelwa ga gago ke go fa maatla letšatši le letšatši halleluja batheeletse ba ratega mavision FM o gona modimo go rorola maemong a rena o gona modimo gore maatlafatša ge re felelwa ke maatla o gona modimo gore fa matlho a maswa a go
4: bona le tao la gagwe o gona modimo gore fa di kgopolo tse diswa go fenya maemo a rena ka gare ga bophelo ba gago motheeletše o nyaka go latlhela touno o bona o kare modimo ga a sana maatla o bona o kare modimo kwa bomangmang tseba gore ke wa gago le wena motheeletše ya ratega tlhola go imelwa o re monna Jesaya a re modimo wa rena o re o na le rena halleluja batheeletši ba Vision FM o gona modimo ya nang le maatla o gona modimo wa gore fenyetša maemong ka moka seemo seo leng ka re ga sona it is not too late o re nna ke le modimo ke gona go go fa maatla a maswa nna ke le modimo ke gona go go maatlafatsa mo fela

0: Mina la rhandzekaka wa muyingiseri wa Vision FM u hlangana mina xidonkana mlungisi Erasmus Malungani kona kwala ka nongonoko wa ti anakanyeli wena hi wexe aneri ti ehleketeleli loko wena u nga ti ehleketelelanga a ku na munhu loyi a nga ta teka byongo bya yena a hleketelela vumundzuku bya wena a hleketelela ku dya ka wena a hleketelela mahanyelo wahi kumbe wahi lama wena I hleketaka ku va fanele va maendla na mi amukela sesi nsuku ni ri a hi fambeni swin'we emoyeni option
1: hey bishop amfukeni
0: hi pfuke swinene man
1: na hi pfukeni
0: ina man na ku
1: va xumi bishop
0: a hi xumisa vona man
1: na na hi xumi
0: mara mi fanele mi tlhela leswaku va swi vula ku va tolo va ku a hi va voni kumbe va karhi va va vona va xumi ka mani baloyi
1: Hiku ya mina me ani bona swinga fanelangu ku va fambisiwa kumbe va jajiwa hiku na bona va ipuna hi swinwanyana
0: mara loko anga ri na maphepo loko o tsheka a mi yiverini tiva ta va maphorisa va ta va ta teka swa ti fingerprints va ta swikota ku tiva ku va mani lavanga yiva
1: okay ani nga mukhomanga kwala ka maphepo lava vanga na maphepo Ni bona swiri kahle ku itshamisana na bona hi ku na bona va hi pfuna hi swin'wanyana. La tikwe ra hina. Lava va kalaka va nga ri na maphepha. Swi vula ku va ta ya va endla leswaku va va na wona maphepha va tlhela va vuya endzhaku loko ri kene swa pfumeleleka. Ni bona nga ri loko va nga ri na maphepha va nga endla swin'wana na swin'wana swo biha hi va tlhela va nga ri.
0: Okay. On disturbance work. Much one. Okay, no, na cancer. Niri eka nkulukumba mfundisi wa mina ni na mhlavela he mhlaveni ni kombela ku ri mina na n'wina hi nghena yana ka tsongo amoyeni a ni vulavula na mhani baloyila mhlave na mi amukela la ka Vision FM
2: cancer ku amukeriwa bishop ka Vision FM aka nhlekani wa siku ri namuntlha
0: inkomo swinene ni hi vulavurini ku ri mi ta va mi karhi mi nyika ti-updates ta leswi mi nga na swona endzeni ka moya wa n'wina ku ya hi nkulukumba wa xiyenge xa mahungu ni kombela ku mi nga va mi hi khomele yini aka siku ri namuntlha xewetani vayingiseri ivi mi nghena mhakeni
2: vayingiseri va Vision FM kusuka ka ndhawu ta ku hambanahambana kwala mi nga kona na mi amukela loyi a vulavulaka Arnold Mabunda kusuka eka xiyenge xa vutivi i matimba kwala ka Vision FM i nongonoko lowu hi haxaka kusukela musumbunuku ku fikela ra wumntlhanu hi awara ya ntsevu ku fikela hi awara ya nkombo hi na mahungu lama hi lavaka leswaku ri vayingiseri va hina hi va fambisana kahle na vona swin'we hungu ro sungula ku ri mhaka ya leswaku ri eka siku ra mundzuku leri xaka hi ta va hi na leswi vitaniwaka State of the Municipality Address ku nga mbulavulo wa premier mbulavulo wa meyara wa Greater Tzaneen Municipality vona tatana Odas Ngobeni lava nga ta va karhi va nyika mbulavulo lowu le nkuwankuwa sports center hi awara ya khume vayingiseri va hina ha va rhamba leswaku va va karhi va yingisela mbulavulo lowu hikuva meyara va ta va karhi va vulavula hi service delivery hi ku angarhela hi matlhelo hinkwawo vayingiseri kwa ku hambanahambana hi ri Riaan Tindleve aka mbulavulo lowu nga ta va wu ri kona khasi ke hi ta va hi karhi hi languta na mutlhala madyambu hi swiviko swa IEC leswi va nga tirhisa hi swona aka masiku mambirhi lama nga hindza va karhi va ringeta ku ya rejistara vanhu na ku ringeta ku va tsundzuxa leswaku ri vanhu va fanele va rejistara ku endlela leswaku ri loko siku leri ra ti-4 ta November ti fika va kota ku ya vota so hi ta va hi karhi hi vulavurisana na va provincial hi ya twa leswaku ri va angula kuyi na mthala madyamu kasi ke kuna swiviko leswa ku ri kuna summit kumbe kuna nhlengeletano ya vantshwa leni a Giyani Community Hall la mayor wa Greater Giyani Municipality banga ramba vantshwa leswa ku ri va hlangana kona va vayi va nyika kumbe va vatsundzuxa hi mafambiselo ya ma business amantsongo va rambiwa vantshwa hinkwavo hambi loko va nga ri na business mara va tsakela ku ta sungula bindzu va rambiwa ku va va ri kona so hi ku katsakanya emahungu lama hi nga mananguta namuntlha na madyambu.
0: Okay, no na cancer swinenenge ku ya hi n'wina loko hi ya ku patsapatseni hi ta heta premier a ri karhi a vulavula vhiki leri a ri nga hundza a ri kona kwala ka N'wamitwa ku ya hi n'wina loko mi languta mbulavulo wa premier wu na yini leswi wu swi katsaku swa ku kota ku motivate vantshwa ku na yi ku ve na yini endzeni ka mbulavulo lowu leswi mi nga swi phikapaka n'we heta ni hi wun'wani wa lavantshwa ku mi kota ku hi komba ku xi lexi xi nga va na matimba lamakulukumba eka nhluvuko wa vantshwa i yini.
2: Leswi premier va nga swi vulavula leswi ni nga vona swi koka rinoko ra vanhu mi nga tsundzuka leswaku ri laha a va ri kona a ku ri na MEC lava community safety and transport vona manana Violet Mathe lava a va karhi va famba na vona va nyike mhaka ya leswaku ri premier ku ta va ku ri na swivandla swa mitirho swa ku ringana 200 kusuka aka ofisi ya MEC ku nga department leyi ya community and safety lava nga kombisa leswinene leswaku ri vantshwa va ta va karhi va kuma nkateko wa ku va va apply-a swivandla leswi nga ta va swi ri kona kasi ke va vuye va tshikilela na mhaka ya leswaku ri ne le ka department leya agriculture va ta va karhi va humesa ku ringana 100 ya mitirho leyi nga ta va yi nga lavi experience ku pima ku ri na machudeni lava va ku pasaka xikolweni va nga kota ku va va apply-a va nga kota ku va kuma va karhi va tirhela ni vona yi nga ri hi leswi vantshwa lava ku tala lava a va attendini a va lava ku tatwa swona kambe ku na mhaka leyi premier va nga tlhela va vulavula yona ku ri va swi ehleketini aka lembe leriwa ku ri vantshwa va fanele va nyikiwa data ku fana na vantshwa lava nga tirheki lava kumaka ti-350 lava graduataka va karhi va lava mitirho va fanele va nyikiwa data ya n'hweti na n'hweti ku endlela ku va kota ku va va lava mitirho online hikuva na yona government sweswiwa yi le ka nkarhi wa ku yi advertise swiyenge kumbe yi advertise swivandla eka leswa mabulo kumbe ti-social media ni le ka website so premier va karhi va kombisa leswaku ri a ku na ndlela ya ku vantshwa va nga tikuma va karhi va participate loko va nga ri na data loko hi languta ka timhaka ta le makaya swi va swi nga olovi ngopfu ku va vantshwa va tikuma va ri na data ya kota ku ta fikelela ku apply so aka mbulavulo lowu hinkwawo a ku ri mhaka ya mitirho leyi vantshwa va ku talatala lava nga le ku tirheni a va swi languterini ku ri premier va swi vulavula hi ku kongomisa
0: se ni kombela ku hi twanana loko mi divide 100 mi teka na 200 mi languta the Limpopo province as a whole se milata ku vanhu va 300 lava ku mitirho ya vo yi nga humaku ku ta va ku ri na ku pfuneka ko tala mitirho yo tala ngopfu ya 300 emhlaveni kombela ku hi cheka a hi chekeni the whole Limpopo province loko mi karhi mi swi analyze n'wina mi vona yini kwalano
2: a hi mitirho ya ku tala ku vulavula ntiyiso hi ku ri ku ya hi va ka statistics va kombisa leswaku ri Limpopo yi ri yoxe yi na close to 3 million wa vantshwa lava nga ka va nga ku tirheni mara premier leswi a va swi vula a va vula hi ku ringeta ku vula ku ri va pfule tivanti ta wona a vo helela kona mara tivanti va ti pfurile hikuva va lava ku vantshwa va absorbiwa aka government mi nga rivali leswaku ri bishop ku hi fike aka nkarhi wa ku

0: Nkarhi wa ti-elections leswi premier va swi vulela ku lava ku pfula vanhu na ku amukela vanhu endzeni ka pfurini mavanti na ti-department letin'wanyani na ku pfumela na ku tshemba leswaku va ta va karhi va ti langutisa. Hi nga rivali leswaku ri IEC leyi hi nga vulavula na yona va kombise mhaka leswaku ri va thole 43,000 wa vantshwa na vona lava va nga le ku participating already, lava nga ti-party agents, lava nga le ku pfuneteni aka IEC. Se leswi ya premier va nga swi vula ko va ku kombisa leswaku ri tivanti ti pfulekini mitirho, premier va ta endla ndlela ya leswaku ri yi va yi ri kona ku vantshwa lavo tala va ta kota ku participate ka ikhonomi ya hina.
1: Okay, na ha famba swin'we na n'wina emhlave hambi no vona swivutiso swo ku swa ku tikisela n'wina no ndlela ku mi kota ku ya endla vulavisisi swinene. Loko ni karhi ni cheka premier even MEC or vanhu hinkwavo lava va nga ka swiyimo swa vurhangeri va ri yini hi ku motivate vantshwa ku ta na ti-funds ku fana na va NYDA yane hi mayelana na ku vantshwa va empoweriwa va kota ku sungula ma-business. Hi ku loko ni languta mi vulavula hi vanhu va 3 million aka Limpopo ntsena, loko ho vulavula mhaka ku mfumo wu ta endla mitirho ku ta va ku ri swin'wana swa ku fambelana ku nga ri a hi ntiyiso mara swa kanakanisa. Hi nga tala ku hi kanakana ku ri vanhu va 3 million va nga kota ku va endleriwa mitirho because a ni tshembi ku na lava nga ku tirheni va endla at least a million hambi a ni tshembi lava nga ku tirheni ka mfumo a va talangi ku fika kwalano. Se va nga va va khome yini premier kumbe un'wana wa vurhangeri hi swindlela ya ku kota ku vanhu lava va nga kumeka va heta swikolweni va tivaka ti-project management va tivaka ti-administration va tivaka ti yini sweswi va nga va ku va swi endlini administration human resource ku nga ka ku nga endleki leswaku va groupana hi ti-groups va kota ku sungula emintirho yo karhi va ri e group ku ri mfumo na swiyenge swin'wanyana swa ti-private companies sector ti kota ku va pfuna ku va kota ku sungula mitirho. Hi leswi a ni lava ku ringeta ku vulavulaka swona yini leswi mi nga na swona n'wina tanihi wa xiyenge xa mabulo.
0: Leswi ni nga swi vulaka Bishop, ku sukela vhiki ri sungurile ku vile na nkhuvo lowu a wu ri kona a Country Lodge tsanini laha a ku hlangane MEC wa agriculture na tatana Odas Ngobeni ku nga vona mayor wa Greater Tzaneen municipality na ku hlangana na Agri Expo 5 lava ku nga ti farmara leti nga lo hlangana ti ku hina hi lava ku ya vula na mbulavurisano kumbe hi lava ku ya endla arrangement na meyara ku ri ku ta kota ku va ku ri na mitirho. Leswi hi nga fika hi swi kuma leyi loko hi ri ka event leyi hi kume leswaku ri ku na swiyenge kumbe ku na ti-opportunity leti to tala aka agriculture leti vantshwa va nga tikumaka va ti-involve aka tona hikuva department ya agriculture yi kombirisele leswaku ri yona mavanti ya yona ma pfulekile ku ri vantshwa va nga tikuma va participate. Ni tsakisiwe hi mhaka ya ku ri loko ni kha ni yingisela mbulavula luwa ku nghene lava ka SAFTA aka nkarhi lowu nga hindza a yi tiveka tanihi SIDA mara sweswi va ri i SAFTA hi mhaka ku yi hoxiwe na funding endzeni ka yona hi yo mhaka yi ri SAFTA. So va kombisa mhaka ya leswaku ri vona tanihi SAFTA va tiyimiserile ku ta funda vantshwa lava nga ready ku ta funda vantshwa lava nghenaka aka timhaka ta ku fana na agriculture hi ku food security na yona aka minkarhi leyi hi yona leyi government va lavaka leswaku ri vantshwa va tikuma va nghenisa ka yona hikuva swi na nkoka ngopfu ku va food security yi tekeriwa ngopfu enhlokweni. So vantshwa a hi mhaka ya ku va languta ntsena aka timhaka ta mitirho yi leyin'wanyana mara a va langute ka ti-opportunity leti government yi nga le ku ti humiseni. Ku na xibiko lexi na ofisi ya government provincial government yi nga xi humesa hi naswona aka Facebook page ya Vision FM va kombisa leswaku ri va lava ti-project leti ti rhangeriwaka hi vantshwa between 18 and 40 ku ri va ti-apply-a hi swi posting na Bishop swi kona va nga swi landzela ka Facebook va funda plus minus 500,000. So vantshwa va fanele va compile ti-document ta vona va endla va rejistara hinkwaswo leswiya va yisa ka provincial government va nga yisa aka office of the premier va apply va ku hina hi lava ku ya rima hi lava ku ya sungula leswi na leswi na leswi swina leswo as long as swiri swa youth between 18 and 40 ni vona ingari ku hindzisa aka 35 ya ka 40 vulundlanyana enkateko vanhu va kota ku ba apply va yisa swi leswiya ni vona ingari indlela yinwayana hiku a hi fanelanga hi languta timhaka ta kuri a hi thoriwang a hi na mitirho hi fane government yi nyika mitirho ntsena mara a hi languteni na ti opportunities leti government yi ti tisaka kuri kwalandzeni ka swona ku kota ku tumbuluxeka mitirho so ni vona ingari hi swin'wana swa swona leswi nga ta pfuna loko hi hleketa kuri government yi ready ku ta funda ti-project tin'wana na tin'wanyana leti va langutaka ingari ti-sustainable kumbexana ti nga kota ku va tumbuluxa mitirho ku ya mahlweni government yi ri mavanti ma pfulekile 500,000 ku ya hi project so xa vona vantshwa na vanhu van'wanyana va nga kota leswaku ri va apply va landzelerisa leswi swi lavekaka ku va ta kota ku kuma mpfuneko
1: Okay, ni swi twisisa. Se ku ya hi n'wina a hi ta kombela ku ri mi hi chekela mi hi kambisisela ku I swi I ti project I ti programmetini leti mfumo wu ti endlaka ku famba hi miganga kumbe hi ti communities ku rhumeriwa ti verini ti stakeholders leti ti kumbe vatirhi va government lava nga famba ku va nghena ka aka inani yaleyo va kota ku famba va karhi va dyondzisa vantshwa hi ku loko ni languta vantshwa data yaleyo mi nga vulavula hi yona swi nga endleka data liyani yi va data leyi nga ta tikuma yi va leyi nga ta ku n'weto ngheniwa ka Facebook ni the empowerment ya ku empowera vantshwa ku va kota ku tekela nhlokweni vutomi bya vona tanihi na swi vona la minkarhi mi ni komba swin'wana swa nkoka ngopfu so ni lava ku kota ku cheka ku ya hi n'wina ku nga va ku ri na leswi mi swi tivaka kumbe mi nga swi kota ku hi lavisisela hi ta kota ku kuma mhaka leyi
0: ni hleketa ku na nhlengeletano leyi nga kona le Giyani le a community hall la mayor wa Tzaneen wa Greater Tzaneen Greater Giyani municipality va nga kona ve le ku kombiseni na ku lava ku tlhontlha miehleketo ya vantshwa ku languta aka swa ma-business hi ku a hi languteni na mhaka leswaku ri aka nkarhi lowu hi nga ka wona na mafambelo ya ikhonomi swilo swi cincile leswi ni ringeta ku hlamusela swona hi ku kongomisa I mhaka ya ku loko hi languta and kumbe ku tirhisa ka data aka vantshwa yi fanele yi va tirhisela kumbe yi va endlela leswi vona va lavaka swona ku nga ku kuma mitirho kumbe ku lava mitirho so aka nkarhi wa sweswi wa hi sukile aka stage xa ku ri vantshwa loko va ri na data va fanele vo yi tirhisela swilo leswi swo ka swi nga pfuneki nchumu swa hava va fanele va yi tirhisela swilo leswi swi nga ta tisa nhluvuko ku fana sweswi hi vulavulaka hi swona ti-project letiya ta government ti-seminar letiya tin'wanyana ti vulavuriwaka aka MEC leswiya swi lava ku vantshwa va ri na data ya kota ku ta swi landzelerisa hi ku munhu loko a nga landzelerisi

0: van munhu loyi vo ngo i muntshwa mani i wa traya ku ya hi mina muntshwa i fana na mati lama hambiloko we i tiva ku yindlu leyi yi pfule leyi va kahle i nga kumbe swa ku loko yi na mpfula swa mati ya lika ya nghena phakati ka yindlu swa ku mihleketo yana ya vantshwa minkarhi yin'wanyana yi pfa yi va na vuhlangenyana byin'wanyani na ku va kuvula ku ta ku ti loko a kuma yena hambi 350 ya leyi va ngo va hoxa yona i ta kuma swa ku i siku leri a nga khoma ti-cooler box loko a ku nghene 350 yeleyo kumbe se a vhe a karhi se a ya heta ku hakela xikweleti xa misisi leyo durha hi ku i lava wa ma 2.5 ku a ta kumeka a vonaka ku ve wo chela nhlokweni wo fana swo fana na xigqoko hambi wo mbala khanika swa fana hina a hi voni nchumu hina vamalungana a hi swi tivi ku leswi va nga swi mbala nhlokweni swa durha kumbe a swi durhi se ni vula ku discipline that one that leak ma ni twa ku ni ri leak a i tiva yindlu ya wo yi be kahle yi tlhe faka na ceiling ya kahle mara yo leak
1: lexi xi nga kona bishop i mhaka ya ku ri xa ku sungula lexi ni nga xi observer i mhaka ya ku environment kumbe ndhawu ya lava vantshwa va tikumaka va ri kona kumbe ku lula kona kumbe ku spenda nkarhi wa vona wa ku tala ya contributor loko vantshwa va tikuma va nga ri hina library leyi nga ko Aranmate Bishop for an example ku ya hi mina hi laha muntshwa loyi nga le ku laveni ka ntirho na ti-opportunity i fanele va ri kona hikuva ku na access ya Wi-Fi leyi vulavulaka yona so swa koteka kumbe swi va simple ku kuma ti-opportunities leta hi ku swi ta hi Wi-Fi leyi vulavulaka hi yona na
0: information kumbe mhlave hi ta za hi boheka ku hi kombela xitici hi ya hi ya haxa hi ri Aranmate kwalaya ku nga na wa hi koma ku va kona vantshwa lava va nga na dzanu ra ku ya kwalayani va ya va ya vona na ku swi nga endleka ku karhi ku lika mani yindlu yi nga fuleriwangi nhlokweni kahle swa ku vanhu va tshika ti-opportunities ta nkoka swilo swa nkoka a va swi voni that's why sweswi loko hi cheka vanhu vo tala lava nga tshika xikolo van'wani va kona vo lo bindzukela vukati a bindzuka hatla ya kuma n'wana vatswari nga ha swi koti ku n'wi pfuna hi ku hala tlhelo ku na n'wana ku na yena ma ni twisisa ivi futi a tlha kuma vana vo tala futi a hleketa ku grant liya i lava ku ta yi kuma i ri package wa vona i ku likanyana i ku pfutanyana ka swin'wana la nhlokweni se mi nga pfala hi mi ku yini mihlaveta yi vulavula nkarhi lowu taka ka nkarhi
1: leswi ni nga swi vulaka hileswaku ri vantshwa aka kusuka ka ndhawu ta ku hambanahambana sweswiwa hi le ka n'hweti ya vantshwa a va hi landzeleli aka nongonoko wa vutivi hi matimba mahungu lama hi ma humesaka kumbe hi ma tivisaka i mahungu lama ma nga youth orientated ni vulavurini bishop ni ku ku na seminar leyi nga kona eGiyani namutlhela madyambu hi ta va hi karhi vulavula na communications officer kumbe mvulavuleri wa Giyani municipality tatana Steve Mabunda va hi byela ku ri a ku endleka yini aka seminar leyi ya vantshwa kasi ke ku na ti-seminar ta ku hambanahambana ta agri expo leti ni nga vulavula hi tona hi ti vekile kwala ka Facebook page ya hina va nga landzelerisa ni tsakisiwa hi marito man'wana ya muntshwa wun'wanyana a nga sungula business ra swipayisisi hi ve hi n'wi interview kwala amoyeni aka nongonoko wa hina a kombisa mhaka ya ku ri yena tanihi muntshwa loko a sungule business a nga endlelanga yen ntsena i endlele ku ta tirha na ku pfuna na vantshwa van'wana a nyika vantshwela xitoko xo karhi ku va va kota ku ta xavisa va tibindzulela ivi va kota ku ta hanya na ku endla bindzu ku ya emahlweni leswi vulaka leswaku ri ti-opportunities ti tele hi fika aka nkarhi wun'wani wa ku hi fanele ho landzelerisa swilo hi va na data leyi hi kotaka ku ta yi tirhisa ku ta landzelerisa ku tlula ku nghena ka ti-TikTok munhu a heta nkarhi wa yena hi ku vona swilo swo ka swi nga pfuni nchumu na ku onha miehleketo ya yena mara munhu loyi a nga muntshwa especially va nga yi ku laveni ka ntirho i fanele a landzelerisa eka n'hweti le Vision FM hi ta va hi karhi hi posta swinene a ni karhi ni vulavula na mvulavuleri wa Department of Agriculture va kombisa ku ri hi nga swi kota ku va hi veka tiposo ta vona aka xitichi xa hina na ni ku hawa sweswo a swo amukela tanihi Vision FM hi ku hi lava ku ta vona vantshwa va participate ka ikhonomi hi nga mi vekela swona ku ri vantshwa va participate na ku endla leswaku ri tipulatifomo ta hina online ti va active hi vantshwa hi ku hi le ku laveni ka vantshwa ku va landzelerisa minongonoko ya hina aka n'hweti leyi hikuva minongonoko ya n'hweti leyi i minongonoko leyi nga focus aka vantshwa loko va nga tekangi advantage ya nkarhi walowu swi ta vula leswaku va ta va salele ndzhaku aka swin'wanyana
0: no ni ba mandla ni vuyelela mihlave eka nkarhi wa n'wina sweswiwani ni lava ku hi teka risimu hi lava ku ta kota ku kuma vanhu va le Mozambique va varhangeri kumbe vurhangeri bya tiko akelani Mozambique hi kota ku twa ku hi mhaka ya leswi mihlave na sesi nsuku hi mhaka ya ku ri kuna mhaka le ya bongo ti 30 ku fanele vanhu va matiko mambe lava nga riki na maphepho va kumeka ba fambini ba ya kota ku lava maphepho ya bona ku va ta vuyela va tirha kahle ku at least na loko ikari ngu thorini I kota ku ngutiva ku huma kwini loko a tsika ku endleke swinwani I wa traceka aya kumeka la a tsamaka ko so hi leswi swi fanele ku selaveka se imani ni kota ku ntsutsuma ni jikala ni ta kota ku vakuma n'wina mayingiseri tshamani ku lunga nongonoko I think for yourself lexi hi xi lavaka hi ku vanhu va fanele va ti hleketelela va ti planela na data liya loko yo ta a yi tele ku we I tlanga hi yona yi tela ku i tirhisela leswi nga ta kumeka swi vuyisela vutomi bya wena inkomu swinene yimani ni famba swona.

0: mani nge ngufoneli ngubzela leswi wani mina swi nga ta n'wi vavisa mbilu a nga oma hi ku rila a twa ku vava i Mr. Bawu yaloye nandza wa xikwembu loyi a vulavulaka marito ya vutomi eka vanhu namuntlha laniwani eka masiku ra namuntlha ni na nandza wa xikwembu ni na nkulukumba nkulukumba tatana Suweya hi ku yimela tiko akelani Mozambique va karhi va nyika va fanele va ta nyika tinhlamulo hi ta vulavula na vona hi mayelana na timhaka ta siku leri ra ti-30 leri ku vulavuriwaka hileswaku vanhu lava pfumalaka maphepho va fanele va va fambini ha mi amukela nkulukumba Suweya avuxeni
1: lani va leli va msakazo mngwana lonene FM
0: lani i Vision FM papa i Vision FM
1: ko ni cancel and cancel
0: i sona papa ha mi amukela swinene intsako lo ukulukumba eka hina tani i Vision FM ku va hi tikuma hi ri na nwina a moyeni hi karhi hi ta vulavula hi timhaka leti khumbaka timbilu ta vaakatiko loko ni karhi ni cheka swilo hinkwaswo swi nga ku humeleleni swi khumba matshaku ya vuenti bya timbilu ta vaaki va tiko ra Mozambique hambi hi ri hina matiko ra South Africa hi twa ku vava loko hi vona vanhu lava hi nga va tolovela hi hanyake na vona hi vona va fanele va ya ku tlheleni kambe hambiswiritano i mfumo lowu ngo vanhu va fanele va kumeka va nghena tikweni ra Afrika-Dzonga va ri na mapapila va ri na maphepho ya vutitivisi n'wina mi nga ku yini eka mhaka leyi tatana Suweya
1: ni kansile hosi ya mina ku hava lexi ni nga hlaya ku xona handle ka ku ri emfumo u teka xiyimo leswaku ri manjhe na ke vanhu va Mozambique va fanele va kuma yini xa kota ku ni va ti fikela kumbe mhlambe

Ngicabanga swa ku swi kona leswi nga ta va ku swi endlile. Hi va ni ku swi sola ngopfu leswi endlekaka ni leswi nga ta tshuka ku swi endleka mhlambe mhla ka 30. E mfumo wa vanhu wa Mozambique lexi nga xi hluphaka futhi kambe leswaku ri swi endlekile leswaku ri a ta president ya South Africa a ta fika a khulumisana ni muringani wa yena, mara a ku hahitwanga nchumu leswaku hlaya leswaku no a mhaka leyi i wa yiseka kumbe a nga yiseki swi ri yini ya hela kumbe a yi heli. Vone vanhu va dlayeleliwa kumbe mhlawumbe va caciwa loko yi kha khuluma hi ku yi phelela ku ni nkingha leyi humelelaka Cape Town, eDurban, Natal, eSouth Africa hinkwayo swi ta tshuka swi endlekile. Va hi byela leswaku swi endleke kwini swo swa swizanga swi endlekile ipamfuleti nga mavunwa se swi hi khoma kabi swo leswi a ni nge swi fihlo swo swa ku ari hinkwerhu ni ve ni swi khuluma diretamente ka munhu loyi a nga imbaxadora laha eNaspoti. Ni khulumile mina na yena kumbe swa endleka swo swi va ni byela leswaku manje na ke laha a tikweni leri South Africa la a swi kona sweswo swi pamfuleti yinwe mavunwa a swi endleke hi byeleni n'wi wa kona lweyi swi endlekeke a nga xibedhlele hi ta famba hi ya kona sweswi. Swoleswo ni ve ni ti sola leswaku manje ni khulume ni mhaka ku fana yoleyo swi ni vava leswaku va kona vanhu va nga swibedhlele mara ni lavanga swa ku tiva swa ku manje va kwini tindhawu mara a hi ri ka nkarhi nga ka wona se swi kona leswaku vanhu va Mozambique va tikiwa va jika va yisiwa Mozambique mhaka leswi yiko ya endleka mara leswi hi swi tsakelaka mhla ka 30 leswaku mhla ka 30 a va ha lavi leswaku ri na wun'we wa Mozambique a va khola South Africa leswaku va ta huma ku nge se fika mhla ka 30 a ni voni vona va lava nga ta sala ku ta sala ku humela yini hi swona busy na yoho mfumo vhele a khuluma leswaku heyi a swi ve ni ku lekelelani leswaku hi vona leswaku manje na ke South Africa laha vanhu va Mozambique va ta endla njhani na ku nge se fika ti-30 kumbe mteni mhla ka 30 yelweyo ku va ni nchumu lexi endlekaka xo karhi xi nga ta va ku xi ri koxa vhikeli bya vana va Mozambique lava nga kona eSouth Africa a zama mara hikola ka ku eyi ni nge ke a hi twiseki kahle kumbe seza hi khuluma ni nge fihli leswaku lana ni tatwaka la kwini na kwini ni nge fihli hileswaku seza hi khuluma ni leswaku ri no swi ri mfumo wa Mozambique ni swi mfumo wa South Africa swi ri ku ni lava hlanganaka kona hi vudlayi bya vanhu kumbe ku na laha swi hlanganaka kona hi ku hlupha vanhu va Mozambique hi ndlela yaleyo ku na laha ngeke ku na leswi humelelaka swi le right le ka vona lava tameli va kona va mfumo wolowo a ni tiki swa ku endleka njhani swi ri swi nga endlekaka swa ku a hi ri a swi fanelile leswaku ri ka nkarhi swi nga humelele wo va va ni masoja kumbe maphoyisa lava ya ku va vhikile leswaku swa ku fana swona mali ku na hi buka kuma swa ku lava maphoyisa makhombo Home Affairs va Home Affairs va kola se hi nga tivi leswaku kahle kahle nga ku yini a hi swi tivi swa ku ta khoma yini hi tshiketa yini mina ni khuluma ku mina ni munhu lweyi ni nga munhu wa tinyimpi wa khale okay a hi ri na vona vulava ma MK le Mozambique mara zanga hi swi endlile ene nkarhi loko nga humelela tinyimpi letiya ta 83 a ni ri na vona le a va zanga na nchumu ni xibanga na xin'we va nga xi teka va hlamula ku hava loyi va nga hlamula hi yini hi hlamula mandizela wa leswaku va kota ku va nga limali kumbe mhlawumbe va dayiwa hi hina hi nga hlamula mina ni n'wi wa kona mina ni nga swi endla sweswo a hi zanga hi va hlambulwi a hi ba na vonchuva un'wana i kola kusuhi ni nga kona la mutakaba ni nga hlaswa mutakaba wa mutivi ikokwala wa swi tiva leswi ka ri xikan'we leyi a hi ba xikan'we tinchuva hi tlanga mitlangu xikan'we hina na vo a hi zanga hi va hlukanisile na hina na voho swa ku lava South Africa zanga mara swi ha hlamala sweswi loko swi pfumeleleka mhaka ku fana ni leyi ene hi vona lava nga fanele ku ni va hi vhikela va va va swi seka na

0: ngana pasi angana nchumu angana phepho na rinwe ra vutitivisi loko a tsika a onini hi ya nkuma njani papa papa swaya inkomo papa
1: ni tensile leso swa endleka swi ta tsuka swi endlekile vhene a hi rilani a swi fanele leswaku ri mfumo wa Mozambique u va ni xiave xo karhi leswaku ri manjhena ke vanhu lava va pfumalaka emaphepha le ni South Africa ku va ni ku ve ni va nyikiwa maphepha yo karhi ya vutitivisa a swi kona hi swi endlaka swin'wana mara a va swi tivi ku swi a va koti ku swi representara ka yini ka malunga ya South Africa leswaku malunga ya South Africa na vo Mozambique hina hi khululekiswa ku hi nga va nyika ma-registe consulate ma kona ma-registe consulate mara maphoyisa ma wa tivi ku wa tirhisa swa ku swilo leswi swi tirhela yini i munhu ni tshami tiko wa South Africa i pfumeleleke swa a nga tshama kambe a hi passport i hlaya swaku se yo balisiwa swaku ye i kona South Africa wa tiwa swaku i koho South Africa e mfumo wa Mozambique u pfumele swaku i nandzu na wo vanhu va Mozambique va kona South Africa ku na swin'wana leswi lumbaka swo swa ku loko vo tshuka va kumeka va khomiwile va va endla swin'wana hi ta va kuma njhani problema ku na kambirhi laya ku ni vanhu lava hi nga va tswala hina South Africa la eSouth Africa a va na maphepha a va tivi Mozambique a va tivi South Africa xana hi ta endla yini hi vo hi ni nkingha na vo swaku hi nga va endla yini ende va ta hi pfukela hi vo va dzaka a va fundeni swikolo hi vo va dzahaku timbange la va dzahaku vo nyawupe hi kota ku ve ni kuma ti-problem eSouth Africa hi kumeka hi ri nandzu hi vanhu lava leswaku vanhu lava i va South Africa i va Mozambique a hi tiyiswa kahlekahle hi swihi leswi faneleke swi endlekana ha zama mara need a hi kumi mphendulo ya swona se hi nga tiyiswa ku rumbe mihlawumbe ku ta famba ku famba va va nyika va matitivisi va Mozambique kumbe South Africa a hi swi tivi yo tshama la hi xithuveni hambi hi mina ni vana mina a vana va mina a va pfumeleleki ku ve ni va teka mapasi mina pasi ni na roho ni helelile vhele mara a ri nge se pfumela swo se ni na roho ri pfumeleleki byo ni nga teka mapasi mara hi tongo hi nga na roho
0: okay na switwa baba ku ya hi n'wina marti ya n'wehe hi ku katsakanya aka vanhu va Mozambique mi nga va tsundzuxa yini
1: ni khensile leswi swi fanele ku swi endleka ka nkarhi nga ka wona a hi tikhomeni a vudlovha a hi byi lavi a hi lava kuma nandzu futhi ha dlayiwa vhela swi vona mara a hi ri swo switsongo swo swi twaka leswaku ri ma passport ma va ta va nyika swaku yi koho mhaka leyo ma passport va ta va nyika need awaye a hi kombela swaku va a mfumo wu yehlisa e price vanhu lava va ta kota ku wa teka ma passport wolawo va ta kota ku ti fambela hi ndlela ya kahle ku nga ri kona ku va nga ri na xiphephana na xin'we hi leswi swi kombelaka hi swi kombela ngopfu swaku sweswo a swi endleki mara a price a yi ve hansi nga ve yona 1500 ya hi limaza yoleyo hileswi ni nga hlaka swona hosi ya mina
0: okay inkomo ni a ni karhi hi vulavula vhiki ra ku hundza na van'wani va vayingiseri va Vision FM hi mayelana na mapasi va ku tshame ku nga vulavuriwa leswaku mapasi a ma fanele ma ri kona ma endliwini van'wani mapasi ya van'wani ya xavisiwini ku fana na yaloyo a karhi a vulavula ku aka pasi ra yena i tikume a tekisa vanhu van'wani va ku tala va Mozambique pasi loko a ya ka Home Affairs va fika va ku ewe i tikomba i ri na vanhu vo tala lava nga muwenga la ka wena se a za a boheka ku no i fanele a va yimisa mi nga ku yini hi mhaka ya vukungundzwani lebyi nga kona bya mapasi
1: a ni ri kona ka mihlangano wun'wanyana has a view va ni vitile ni ya kona ni ya ni ya tiphendulela hikora ka vanhu va ku fana ni volavo kambe vanhu va ku fana ni volavo hi lava nga blokiliwa mapasi ya vona va blokeriwile mapasi a va ni timali emabenge va na ma-business lava wa endlaka kambe nyalise ma pfalekile hikwalaka ku ri mapasi ma blokiwile leswi ni nga swi hlayaku mina i ku ve ni ku tlhanganisiwe nkulumu yebo ha swi tiva swa ku mapasi lawaya a va tenganga hi ndlela ya kahle kambe a hi ri ku pfuleliwa ka vona leswaku vanhu lava hi va kuma mapasi hambi vo kuma mapasi man'wanyana ya ku fana ni lawa hi nga na wini mina ni na roho leri nga baliwa swaku ni ntswale Mozambique kambe se ni xiyaka muti xo helela South Africa va cinceriwa mapasi lawa swaku vhele swa vona va teki rhongo va le Mozambique ma blokiwile a ku blokiwa ka wona a nandzu ya kona i ve wolowo leswaku mapasi lawa ma wu xavisiwa i ntiyiso swo swi endlekini kambe a ku veniwi ndlela leya ku ku va kona ku mapasi lawa ma pfuxiwa oro va tekisiwa mapasi hi yin'wani ndlela va ta kota ku pfuxa mabusiness ya vona swa vanhu lava ni mabusiness va ni timali ta vo mabenki ti pfariwile manje swaku ku nga endleka njhani kwalaho a hi kombela swaku mfumo South Africa and Mozambique a wu khulumi mhaka yeleyo vanhu volavo va tiwa va koho haleni ni nga koho va nyinga ni tiva number foni ni number ya koho ku tala ka vona kambe hikwalaho ka ku ri hi se masiku na ni ni veni makayele aseni vakhosiswa vanga mara vanyi.

0: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Hilekaya.
1: La ni Hilekaya ngwana mani ni lava ku vulavula ni khesa lava va karimi rumelaka ti voice note ta nwina na karina ti vona na wena rumela voice note ya wena kumbe u fonela u nu dzela kuri hi swini leswi u rila ku hi swona u twa ku unaveli ngari vanhu va tiko ra Mozambique kumbe vurhangeri bya Mozambique a bya ku pfuna ni na vanhu va mbiri lava ni nga ta vulavula na vona sweswi va nga vona van'wana va vakulukumba ku nga tatana Joawa Boka na tatana Alex Matsuve senta kombela eku titsonga hata mini nika leswi nwina mina velaka leswaku a mi fanele mi kota ku kuma ku swivulavula eka bona mita va mikarhi mi vulavula na kambe ku ya emahlweni kambe ni ta kombela ku ni kume ne qingwini eka 0637307890 hi kota ku vulavula hi maka ku namuntla isiku ra 22 ku nga ri khale hi ta boheka eka boheka ku ri ti 30 leta ti fikini ni kombela wena muyingiseri wa Vision FM kwala unga kona uni twela biswana mi kota ku rhumela swilo swa nwina mi tsala mi rhumela mi hlamusela ku nwina a mi swi lavisa ku yini na ku ntlhami va advise mi ku a mi lava leswi na leswi na leswi na ku mi tikeriwa hi leswi na leswi na leswi xikwembu a xi mi pfuneni xi mi katekisa 063-730-7890 ni kombela ku ri mi ni kuma hi va hi karhi hi vulavurisana la leswaku vutomi byi kota ku famba kahle xikwembu xi ni hlayisela n'wina swinene mina ni mulunghisi Erasmus Malungani kwala ka Vision FM a hi fambeni swona a hi yeneni mahlweni.

na tsemba kwana mane u switwini xivutiso lexi va xivutisaka lexi hilavaka ku xi kongomisa eka vurhangeri bya Mozambique loko hi ta hlangana vona kwa layani ka awara ya mbiri vatata hi ta vulavurisana na vona nda kota ku vana hi teka hi vanika swivutisoni libe ku ni mi nyika nkarhi wa ku mi swivutisetela hinkwaswo ka swona hi ku loko karhi un'wana va ri kwala swi nga keta ku swi nga tikuma swi kavanyeta kambe loko hi tshama hi swi veketerile hi swi tiva ku number one hi lexi number two hi lexi hi kota ku ya mahlweni swi ta hi pfuna ni kombela ku ri papa tivisani na van'wana lava ku huma Mozambique va kota ku hi rhumela leswi va nga na swona eka nomboro leyi ya riqingho ya 063-730-7890 ku hi kota ku va na swivutiso swa ku ringanela ku hi va hi kote ku yimela n'wina tanihi rixaka laha mi nga koteki ku vulavurisana na vona ku ri hi kota ku vulavurisana na vona Xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa ni ta va na vona vakulukumba lava inkomu.

0: melemo yene aka Vision FM.
1: Hashtag shalamkani vatukulu, mpukini na vaxumi.
0: Ah, hi pfukile kokwani mani, hi pfuke ngopfu loko hi kuma n'wina, ha hi kume nhlolo leyikulu.
1: Hey,
0: kume zuma.
1: Malumbi.
0: Hey. Mi pfukini baba.
1: Ndikhetsana ku yela vatukulu na switwa. Milandzu la ubyeni la.
0: Hi yona milandzu hi leyi la ubyeni hi tele.
1: Ndzi leyi ni tshontsa mihleketo na ku ni tisa mbilu ku vava.
0: Eya.
1: Loko ri xaka ri karhi ri xaniseka.
0: Eya.
1: Mara ku va ku karhi ku vuriwa leswaku vurhangeri byi koho bya voho.
0: Eyi, byi koho.
1: Mi tsundzuka hi nga ku kwalaha ka va 2024.
0: Eyi.
1: Kumbe 2023.
0: Eyi.
1: Nepele ni vulavula na murhangeri wa voho wange Maluleke va kumeka ku hala Giyani hala.
0: Ni valavalavini va foni ya vona yi le ka voicemail.
1: Ya vona wa mi lo va kuma kumbe va ta ni hlamula na mhe ni hlamulekaku. Ni vuye ni loko ni vulavula na voho.
0: Eyi.
1: Swi ti komba na voho i nga ti va twela vanhu lava vusiwana.
0: Eyi.
1: Va ku aka mina va ku xana ku za hi vulavula sweswe. Mo va na vanhu vangani kwala mugangeni wa ka n'wina. Se ni ku ni nga si mi byela ku hi vangani hi ku loko no va tele mara ni nga vuli ku hi vangani swi ta vula ni nga swi hlamuli. Ni nyike ni nkarhi ni tsala lava va nga kona. Ivi va pfumela ni fika ahubyeni ni hlamusela ku ni lava vanhu lava humaka aMozambique loko va ri koho va tale ka mhe. Va ta va ta tsarisa mavito ku ni vulavule na nkulukumba Maluleke ku ri va ta mi pfuna. Va ta va ta tsarisa no ka ni nga ri na buku ya kona na mara 30 a va hundza vanhu lava a ni va tsarile. Se loko hi khome mithini na voho kwala ka ka mehe ni va fowunela ni va kuma. Ni ku ti na voho vanhu lava ya mikete ni va tsala hi lawa ivi ni teka fowunu ni nyika wun'wani wa koho wa ku huma temizambiki ni ku wena vulavula na voho hi ku i ta va byela leswi na laha yi humaku koho swi nga ndleka mi ta kota ku aya va vulavula va tshembisa kahle ha mara ni lo hetela ni va munhu wa mavunwa atikweni se loko a va lo kumeka a ta lava va vhe va hlamula ku leswi swi humelelaku sweswi va swi vona voho na loko a va lo pfuna hi nkama walowuya vanhu lava a va ta humeleriwa hi swilo leswi namuntlha swi nga va yimelake.
0: No swi na matimba lamakulu yimani ni ta tlhela ni va lava
1: ni va kuma
0: ni ta va lava ni lava ku kumana na
1: ene loko mo ka mi na va kumi nkarhi wun'wani ko va ku ti-petrol va ngetele ngopfu a mi ta zami hundza mi ni teka ya ya va lavalava kwala hi ku ni twini ku va tshama hala ka nkomo hala.
0: Ya ni ku na nomboro yin'wanyana leyi va ni nyikaka yona maybe yi ta tirha yimani ni va ndzama. Inkom. Ke ikokwani lava vanga ku hinikeni ka swin'wana swa matimba ngopfu laniwani yimani ni tlhela ni ku taniwani ni teka risimu nyana ni kota ku lava ni va lavaku la swi ta kota ku hi pfuna ku hi kota ku hi ya emahlweni kahle yimani ni ku tani. Va ri yini kwala ni lava ku teka risimu leri hi nga ta famba ha rona yimani ni kutani. Okay.

na a ipukira yi twa tlokomaka e mena ku ni xivutisi xa mina hi lexi wani mina ni na ku vutisa loko swi tsandza hi yini ku ku pa va hi nghenisa a timithini kumbe roni yawu tindhawu leti ku nga tala va hlapa vaakatiko va Musambiki kumbe ndzaku maforen swi tsandza hi yini ku pa va hi nghenisa roni yawu va veka va lava mavonelo ya hina leswi hi swi vonisaka swona ku hlupheka ka hina ivi va swi teka va swi yisa ka hosi ya hina va hlamusela swi tsandza yini ku veka mithini vo ka va nga swi tivi ku vula ka basi ra yona a ku hi le ku hluphekeni vo ka va nga mati mahungu lama vulavuriwaka swa ku vanhu va fa a South Africa se mina ku tiva ku swi tsandza yini ku veka mithini kumbe roni yawo a ku vanhu va kota ku khala loko sweswi hambi loko u khala yi nga le ya record swi tele ngopfu ende ni ta khala ni ri nexe mara loko wo va na mithini hi le ka Malamulele kumbe hi le Giyani u fika ku ku na mithini wo va hlapa hi hlangana hi ku nokwala nesukanani a Giyani loko va ku Philippi News a karhi loyi a nga fuma wona va ti a hi hlangane ni Giyani community hall va tile va hlapa va ta hlangana se a ku vekiwa president sweswi swi tsandza kwini sweswi vanhu va nga ri ku feni swi tsandza kwini swi tsandza kwini ku tihosi ti suka ti kombela ka tihosi leti nga hanini tiku hina hina mithini na vahlapa va ka hina swi tsandza kwini mina na ku vutisa sweswo vo arisiwa swa ku mi nga vi na mithini la swi kona loko u nga ri na rito i xini lexi ku tshamisaka la u pfuna yini hi ku phela u tile ku ta tirha va lava nga ri ku feni mara a wu va ngheneli u va hlamula u twa swivutiso swa vona leswi va lava ku ta ku vutisaka swona kumbe leswi va lava ku ta ku byelaka swona ku va byela murhangeri wa ka hina a nga hosi a nga president se mina swi ni vava ngopfu ku lava ka ti-vote ntsena mara loko swi fikala ka ku nafo a n'wana a nga tiviwi swa ku wa dlawa hala a nga kona ya ni khensi swinene

0: Mozambique aya dyondza xiputukezi ukarhi wun'wana no xiputu loko ni nkulu wa kota ku hanyaka ya ku va ha swi tirhela mara haleni a va na makutshika va fika lamakumu ya vutomi bya vona va karhalaka va nga ha swi koti ku ti tirhela mali ya pension leyi va ndliwaka yona va South Africa va pfunekaka a ku na xipfuni eMozambique a va tiveki hinkwako va va nga tiveki no voni nga ri i nhlupheko lowukulukumba ngopfu ma se ni voni nga ri loko ko va ku ri na ndlela leyi mi nga yi tekaka bava Sithole mi kota ku endla ku mi hlanganisa vanhu va Mozambique ivi mi vulavula hambi ko va ku vulavuriwa na hosi kwalani kwala tikweni leri mi nga ka rona ku kombela ku mi ta mi ta hlangana kwini ivi ku komberiwa va Home Affairs ku komberiwa va xiphorisa na vona va ta kwalani va ta fika va kota ku va loko mi karhi mi vulavula mi kuma vusirheleri ni vona swi tava swi ri kahle ngopfu
1: mara in kuna ritileni nga livulavula kuna ku hi endla leswo fana na leswo ku va fela ku ta fika va va thutha hinkwawo va famba na vona ta va yisele khonzweni
0: no va teka hi mani hi va mfumo
1: hi maphorisa
0: no maphorisa loko hi vulavuriseni na vona ku hi twanana ntwanano lowu hi nga nana ku wona ni ngo tiva ku kambe mi le kwini n'wina
1: ni le ka madosi
0: a hi to vulavula na vurhangeri bya xiphorisa va nga ka va nga mi teki a ni ko va ku mi laha ku vulavurisana
1: ya hi swona mina hayi va nga ka va nga ni teki ni na tona timfanelo ta laha South Africa se ni no rilela vamakwavo
0: no a hi vula ku ri loko a swo koteka a ku to va mhaka ya ku hi vulavula na va xiphorisa kumbe ku vulavuriwa na vona ku just loko mi karhi mi hlangana mi vulavurisana va va va ri kona kwalaha va karhi va teka vutihlamuleri bya ku mi sirheletiwa mi vulavula leswi mi nga twananaka swona eku heteleleni mi hetelela mi tihangalakela
1: hayi sweswi na khesa papa mina
0: inkomu marito ya n'we yo hetelela mi nga ku yini
1: marito yame yo hetelela a ku na motala lexi nga xona ni ta endla sweswaku hi hlangana munduku hi vulavula hi kota ku vula ku loko mi vuya ka hina munduku ivi hi kota ku vulavula ku hi nga kota ku hi hlangana kwihi na va xiphorisa na Home Affairs kumbe na va lava ka masipala kumbe va lava ka mfumo hinkwavo hi kota ku tshama hasi hi vulavula na akatiko hi twa ku hi endlisa ku yini na xikombelo lexi hi nga ta xi kombela ka vona ku hi kombela lexi na lexi na lexi na lexi ku hi xi endla mi hi yimela nkarhi wa so before ti-30 ni nga swi twisisa va swi twisisa ni nga khetha loko va swi endlisa xisweswo
0: okay ni ta mindzuku mi ta mi khumba amoyeni ni kota ku vulavurisana na n'wina ku hi twa ku mi endlisa ku yini ni ta rhanga ni vulavula na n'wina xihundleni then ivi hi kota ku ya moyeni ku mi fike kwini
1: ni khesile pa
0: danke pa nkomo i bava Sithole ku a va nga muyimeri wa tiko ra Mozambique na tsemba ku ntava ni vutise leswi swi faneleke ku sale leswi ya na ha ri ku lavalaveni ka van'wanyana la ku hi kota ku vulavula hi ya mahlweni yima ni hindza hi la ni kota ku vona ku swilo swa kona swi famba njhani mi ta

0: hi swona maxaka ya mina ai lava nwanyani va ala hi ku ala lava mingane ni ka bona ti nambara leti ya ta nwina ta va vankulukumba Felicina Felicina Mondlane ai va lwa hi matimba veri loko wo yini hi sa moyeni ni ta ku khomisa so aba pfumelisa hinkweni lava ni nga kota ku vana ni vulavula na nwina va ku huma le Mozambique xikwembu xi ni hlayisela n'wina yimani ni ta kota ku tlhelela andzhaku ni ta kota ku ya vulavula na lavayani va nga te ni nga kota ku tlha ni vulavula na vona sweswiwani hi nkarhi wa awara ya mbirhi so yimani ni teka riqingho leri Vision FM mi le moyeni
1: ahee Bishop
0: ahee
1: ni hlangana na bazi ra John la ka Mahonisi
0: inkomo nkosi ya mina la ka Mahonisi
1: hey xikwembu a xi hlayisele n'wina
0: eya
1: ku khumbeka loko mi nga na ku gingirika swinene hi ku lava ku ta kuma lava va nga ta kota ku ku ma swi vona ku vanhu lava a vo ka va nga swi lavi ku vulavula vo ta ku kumbe ku khawurisa kumbe i mona
0: eish
1: hi ku vanhu lava va nga va lava a ngo ni ta mi khomisa hi yena loyi a nga aka ambasada ya ku yimela vanhu va la Limpopo yaloyi Felicina Mondlane hi yena loyi a nga na vutihlamuleri hi ku minkarhi ya tivhoti hi vona va jikajikaku lomu ka tihosi va hosi madonsi va hosi Mahonisi va ta hinkwako la ka Malamulele
0: eish
1: xilo leswi swi vula ku lava nga na vukungundzwani hi vona Bishop why ni vula swilo leswi hi mhaka ku loko ku tekisiwa ti-passport leti tekisiwaka passport leyi a yi tirhi laniwani ande loko se u famba nkarhi wun'wani u ya fika le kaya le ka a Msambiki yi lava ku u sungula u fohla u ya jika a Msambiki se u vuya yi ta kota ku gandzisiwa ende ku komba swa ku swi na vukungundzwani loko va tekisa ti-passport leti why va nga koti ku kombela sweswi ni nga vula ku loko vo kombela ka masipala a va endli a va swi endli swa tumbetiwa swilo leswi loko va tekisa timfanelo hi ku loko inge i timfanelo ta ntiyiso a ti ta hlangana na Home Affairs ya laha va ka va swi tiva na xiphorita va ka va swi tiva ku vanhu lava va le ku tekiseni ka timfanelo mara loko swi ta va tumbela ande vona valava mi nga mfanele mi vulavula na vona va Felicina Mondlane hi yena loyi a fanele a hlamuseka xiheri hi ku sweswi loko loyi a ni vulavula na yena a ri mandi xitlola a ku na ha ta fonela ku va ta tisa tibazi ti ya kusuka kwihi ku ti fanele ti suka kwahala na sport hi vona lava va nga fakiwa ka process ya ku va fanele va rhumela tibazi mara namuntlha i ri loko no o ni yisa moyeni ni ta ku khomisa ende leswi swi ka swi nga ri kahle ku ri vona lava va tekaku timali ta vanhu va va nyika ti-passport ta ku ti nga vulavuli namuntlha vanhu va khomiwa va khomele ti-passport na ti-passport ta ko tin'wana a ti se vuya va ha teke timali va famba na tona
0: so a ni swi twisisa i ri loko a hlamusela i kombisa ku ri no vanhu hinkwavo va Mozambique hina vayimeri va hina va swi tiva hi vulavule na vona hinkwavo ka vona
1: a swi kona sweswo a swi kona sweswo na ti-passport ta vanhu leti nga tekiwa lembe leri nga hela hi October a ve se vuyisa vanhu va ha ri ku rileni ti-passport va tekeriwi timali ta vona
0: exi a va endleriwi mahala
1: passport a va endleriwi mahala i 700 rand
0: exi
1: and 700 rand passport yo kuma swaku i passport liya ya ku vhaka a yi na contract a yi na kombi ku yini yo tekisiwa passport ya ku endle ku vhaka ivi vo va teka ti-contract va teka ti-tender kusuka a tihofisini ta Mozambique va ta haleni va ta suka va tekela vanhu mahala hi swi swa ku swi nga tirhi
0: ex
1: va lava ya loyi a alaku hi yena loyi a swi tivaka ngopfu ku hi vona lava fambaku va tekisa ti-passport
0: se mi vona ngari hi nga yi endla njhani hi nga yi huma njhani aka mhaka leyi ni vona ngari se yi kulu ngopfu nkulukumba sithole wa karhi wa tsongati mi n'wi twini ka karhi a vulavula i vulavula kahle
1: nkulukumba sithole hambiloko o vulavula a ve nge n'wi hlamuli nchumu kulukumba sithole na lava one avana ti powers mara loko enge akukumeka tatana maluleke
0: eh
1: so swininga twa vahala kaka ngomankena vavula vaku no va fonile va vulavula na loko nge akukumeka tatana maluleke hi bona lava avata tshantsha swilo kahle
0: okay
1: eh
0: no kumbe xana ita zai ma ikari vanzama nzama a foni ya bona yo yitikomba yilo timeka so
1: eh loko ako kumeka tatana maluleke hi bona hi ku vanhu lava hinkwavo lava nga na libompu la va le hansi ka tatana maluleke
0: eh
1: tatana maluleke vo va nga famba va hlanganisa vanhu hinkwako va coordinate vanhu va za va swi tiva swa ku pfuna stradim leyi fanele yi tekisa vanhu ti-passport leyi fanele ku va vota se munhu loyi a nga coordinate leyikulukumba a ka frelim a ku fanele ku kumeka tatana maluleke tatana maluleke na le ka munghana lonene wa vitaniwa wa vulavula na le ka munghana lonene no hlamala loko foni vona sweswi yi nga ri ku tirheni tatana sitolo ku hava leswi a nga ta vulavula xona i to ku hava a nga na ti-powers hi mhaka ku leyi a nga na ti-powers a ku fanele ku vulavula yelo Celestina Mondlane and mi endli kahle ku ni vulavuli na yena Celestina Mondlane Celestina Mondlane hi yena muyimeri wa vanhu va Mozambique community ya Mozambique na Limpopo mara namuntlha hi loyi a ngo ni ta ku khomisa loyi a nga teka na timali ta vanhu ta ti-passport namuntlha hi loyi a ngo ni ta ku khomisa loyi loko ku fika nkarhi wa ti-vhoti hi yena a fambaka a yimayima va tatana switholo va le hansi ka yena loyi a ni fanele ni vulavula na yena se leswi tikomba ku ku vona a va na mhaka na swona a vo famba va drive vanhu kumbe ku tekela vanhu timali kumbe ku exihukwana etlela loko se swi fika la se swi tikaka va ku a hi na mhaka na vona
0: eyi ya vava mhaka leyi se mi vona nga ri hi nga yi endla njhani because a ni loko ni vulavule na vona va ale na ku ya moyeni va ku loko wo ni yisa moyeni i khomiwile se ene ni lava ku kota ku tiva ku hi ku ti 30 ta fika ku endliwa yini mina marito wa hi lama mi nga byelaka vanhu va tiko ra n'wina a va pfumeli nchumu
1: i ku vanhu va tshamile ngopfu ene van'wani ni va na mindyangu van'wani va feriwe hi vatswari
0: e
1: ande loko va ku va tisa tibazi ni tibazi phela ti rhwala vanhu a ti rhwali na timpahla ta vona
0: e
1: loko enga a votisa swilo leswi nga kumbe swa ku rhwala na tinhundzu ta vona a swi ta twakala so sweswi ku swa vava hi mhaka ku vanhu i khale va ri laha van'wani va famberiwe hi vatswari va na tinhundzu va na yini se loko mi tisa tibazi swi vula ku tinhundzu ta vona va nga fambi na tona a va swi langutisi kahle vona va mfumo wa Mozambique ku loko va ku vanhu va fanele va hati va famba a va langutisi ku loko va hi 1994 loko vanhu va rhwaliwa ka matiko ya lawa a va tlhelela kaya ka matiko yo hambanahambana a va tisa tibazi na tilori leti nga ta rhwala na timpahla ta vona ku va kota ku famba hi mhaka ku loko swi ri so loko ku va ku va ku vanhu lavo pfumala maphepha a va fambi ku hava ndlela yin'wana leyi loko mfumo wa tiko rero u wa Mozambique u nga koti ku yima ku ku no hina hi ta endla leswi ku hava ndlela yin'wana ku loko se mi va fonela swilo swa ku ni ta mi khomisa ende hi yena wa mfumo swi vula ku hina vanhu lava va ka hina va hava varhangeli leswiya a kova ku va yiva va va vhotela va kuma switulu va cincana va kota ku tirha mara loko se vana va vanhu va fika laha ka ku se va kota ku va pfuniwa ka ya hava and bishop ku na swin'wana laha ni ta ku na phepha rin'wana ni fanele ku leri a ni nge ri vula emoyeni a swi lava ku ni nga ri moyeni ni mi byela phepha rin'wana ri nga kona hala ka hina
0: okay ni ta kombela ku ri loko swo koteka ni ta mi rhumela nomboro ya mina ya WhatsApp then mi nga ni xutela ivi hi ta vulavula hi nge swi beli pongo
1: ya nta hiku naswona sweswi ngo ku swi na ndlela yin'wana mara ni ta vulavula na n'wina ni nga ri moyeni
0: hi swona
1: hinkomu
0: khani mamba papa no hi sweswo ke wena muyingiseri wa Vision FM i bazi ra Joni la va karhi va vulavulaka emarito ya vutomi va karhi va kombisa ni ringetile hi tindlela hinkwato ku kuma vanhu va ku hambanahambana leswaku hi kota ku vulavurisana na vona hi mayelana na xiyimo lexi nga kona kambe as olovi hi ndlela yaleyo yima ni teka leswi ni kutani tsongonyana
2: sikani e bazi ra John la ka mahonisi tinambara teto ti nga laha hansi laha leti nga tsariwa ku Nelspruit hi vona lava va tivaka hi vona va mfumo wa Mozambique lava va nga a Nelspruit so loko ko kumeka vona kumbe va nga va na rito leri va nga ri hlamusetaka hi mhaka ku vanhu lava va le ku tumbeleni varhangeli vo tala lava va le ku tumbeleni and a va fanele va nga tumbeli haha kumeli moya ku nga Vision FM a va fanele va humela a rivaleni va kota ku hlamuseta swilo swa vona swi basa so lava loko mo kuma va lava nga la hansi la hi vona lava nga le head office
0: hayi hi va lava se ni nga va kuma va kombisaka leswaku va nge koti ku vulavula ku sale ku ri ni ta kota ku vulavula na tatana Alex Matsuve hi lava ni nga lavaka ku vulavula na vona ni twa ku va ta ku yini then hi ta kota ku fambisa sweswo ni khensile ngopfu maxaka ya mina yimani ni ku taninyana katsongo so ni teka ba Viere ni twa ku va ri yini.

0: Hey, sweswo ke xaka ra mina la rhandzekaka mina ni mlungisi Erasmus Malungani ni na muchapiseki lani un'wana wa vakulukumba kusuka etikweni ra vayimelaku vanhu hinkwavo va tiko ra Mozambique ku nga tatana Matsuve va ta ni correcta loko ni nga vuli kahle mi ta ni byela ku ni swi vula kahle ni lava ku vula kahle baba Alex Matsuve ni lava ku mi amukela la ka Vision FM i nhlikani bava ka nongonoko wa Think for Yourself.
1: Ekhesele mfundhisi Malungani ni swi vekile kahle ha mi hlikanisa na n'wina hi mina Alexandre Matsuve.
0: Matsuve aha inkomu ni lava sweswo ku ni kota ku swi veka kahle hi ndlela leyinene. So baba ni lava ku hi kota ku languta swilo tanihi nkulukumba loko vanhu va za va teka nambara ya n'wina va ku hayi vulavulani na nkulukumba loyi i hosi ya hina i nkulukumba wa hina swi na matimba swa hanya leswiwani swi kahle ngopfu se a ni lava ku ta cheka ku ri hi ku ya hi vaakatiko lava hi nga na vona vo tala va tiko akelani Mozambique na matiko man'wana swi twisa ku vava ngopfu loko mara ni languta vanhu lava ni vavisaka ngopfu i vanhu va Mozambique hikuva vona va Mozambique va kona eswikolweni swa mfumo wa hina wa South Africa va kona va amukeleka eswikolweni va dyondza xikolo kumbe swa ku i n'wana wo tlhariha loko a ya fika grade 12 a nga ha swi koti ku hundza a ya mahlweni na xikolo hi mhaka ya ku i pfumala maphepho lama ma nga ta n'wi endla ku a kota ku a ti rejistara hi wona so sweswiwani kule ku vulavuriweni ka ku vanhu hinkwavo lava nga riki na maphepho ku fanele ku endliwa ndlela ya ku va tlhelela matikweni ya vona va ta kota ku kuma maphepho va vuya va ri na maphepho ya vutitivisi n'wina mi ri yini tanihi varhangeri va vanhu va tiko ra Mozambique.
1: Inkomo a xivutiso hambiloko ni nga swi vekanga kahle ni ta tlhela ni nga ta swi veka kahle mara u ta tlhela hi vulavula tanihi loko ri moyeni
0: hi swona
1: mufundhisi Malungani
0: baba
1: swa karata ku hi vulavula hi timhaka ta ku a ku na maphepha hi ku swi tiyile eswikolweni ku nga dyondziwi na swi vulavuliwa hi maAfrika laha Afrika matsundzukani leswaku a Tanzania yi lwele nyimpi na yi seketeliwa hi maAfrika Zimbabwe, Mozambique, South Africa, Angola hinkwavo vanhu lava a vo twanana vona va ya lwisana ni vanhu lava va nga tili va ta va ta teka Afrika ya vona mara namuntlha swa hi hlamarisa loko u kuma leswaku a maAfrika i huyihuyi ya ku no lweyi a hi walani a fambi lweyi a hi walani a fambi swi hi nyika xiphiqo swilo swa ku fana na swoleswo ina a swi twisisa loko n'wana a za tswariwa mutini ku va a ya nghena endlwini ya papa wa yena kumbe ya mama i fanele a gongondza a ku va ku ri na ti-passport hi swona mara a mimfumo leyi yona hi yoxe hi yona leyi nga vanga xihoxo a hi mfumo ntsena wa Mozambique mimfumo ya Afrika hinkwayo hi yona leyi nga endla xihoxo hi makeni ya ku loko vona va karhi va lwa va hlongola vanhu lavaya a va swi kotanga ku simeka nawu lowu nga ta kota ku defenda vana va vona ni vatukulu ni vatukulu ni vatukulu xinguwa wa vona hi leyi nyamuntlha nyipi se manjhena a maAfrika va holova a mimfumo a ya hina xa ku xi vula hi makeni ya yini hikuva va lahlile kusukela ka tolweni a va nga swi kotanga ku veka nawu va ku tirhisana ti-passport a ti-border leti ti tisule hi va hi va xichakalachakala va ku ta hi matikweni ya ku ni chava ku boxa matiko ya vanhu ni nga tenga mundzuku mina na wena
0: hi swona mito
1: se a swi saseki ku vula leswaku Tanzania yi vuli chumu a Mozambique a yi vuli chumu va fa vanhu ku ta vula mani hikuva a nandzu lowu a hi wa Mozambique a hi wa Zimbabwe a ti yexe wa hinkwavo vona va lava va nga rhangelaka mfumo mina xisolo xa mina ni swi sola ka matiko hinkwawo lava va rhangelaka timhaka ta Afrika hi yini ku nga hi na pasi rin'we ra hina maAfrika okay loko ri nga ri kona pasi ra rin'we ra hina maAfrika hi veka hala hi pasi ra leyi hi veka pasi ra leyi lexi xi tsandzaku hi ku a valungu swa sweswi a va gayiwi ku dlayiwa vanhu va tima ni misava ya vona va dlayiwa hi vamakwa wa vona va dlaya hi vana va vona
0: exi
1: leswi i swilo leswi u nga swi tiveki mapolisi ku u lava ku ta swi lava ku swi a mihleketo ya kahle ni nga veka xikombiso ku na ti-president timbirhi la Afrika la yin'we president ya la Afrika a ni tivi ku i tiko rihi mara la Afrika yi ya teka wasati wa le ka tiko rin'wana ko kwala Afrika loko u yi kumile buku yaleyo u ta swi tiva wena ku u ta swi vikisa ku yini ku na president yin'wana la Afrika yi nga ya teka wasati wa le America ni lava ku ta vulavula hi loyi a nga teka wasati wa le tikweni ra mina president Edward Mondlane nkosikazi ya yena wa le America i tswalele vana le America a vana lava va kona le Mozambique a va hlonguliwanga na yena mhaka wa vana lava i kona le Mozambique a nga hlonguliwanga se xivangelo xa ku a machangana va ku a madlawu hi ku a hi ka vona wa yi vona ku yi bananisa nhloko a muchangana Zimbabwe kona Swaziland kona
0: a yi kona hinkwako
1: va kona hinkwako
0: va kona
1: hinkwakoava va hlonguliwa va ya kwini a xikolo lexi va xi dyondzaka hi yini hi nga hlongoliwi le Europa va ku mi nga teni n'wina maAfrika mi ta dyondza xikolo hi xa hina mara hina la Afrika a hi koti ku va hi dzahisa na fole a hi koti ku pambulela na munyu a hi koti ku pambulela na swichukelana hi wu holova famba wena wuwanani famba wena ka dlayiwa vanhu a ku dlayiwa ka vanhu mfundhisi swi ta teka 100 years ku ya mahlweni hi makeni ya ku a tivhidiyo leti ti tsutsumaku laha misaveni hinkwayo ta ku hisa vanhu ku ba vanhu kwendla a hi ku dlaya ntsena va dlaya na mihleketo ya vanhu lava va kalaka va nga ri kona aka ku ba ni ka ku dlaya ni ka ku hlongola hikuva loko va swi vona hi matihlo swi tshama nqondweni
0: se ku ya hi n'wina papa ni a no lava ku ta ku ni cheka swin'wanyana la hi ku hi nawu wun'wana na wun'wanyani maphepho ku fana hi na Home Affairs haleni na n'wina mina Home Affairs a tikweni ra Mozambique so laha n'wana na un'wana na un'wana loko a tswariwa a fanela ku a rejistariwa so and then loko a rejistariwa i rejistariwa hi i tsarisiwa hi mapapila na mapasi ya mamana kumbe tatana wa yena se ni vula ku vanhu va Mozambique kumbe swa ku munhu luya u tini khale vatswari va yena va velani no famba va fambini mara a nga na wona maphepho ya ku kota ku endla ku a ta kota ku ya tsarisa vana va yena ka Home Affairs a ni ni hleketa ku hi nga endlisa ku yini ku vanhu lava va vana lava va kumeka va ri na maphepho hi ku hambiloko va karhi va dyondza loko i dyondza i nga ri na pasi reri i ti tiviseke hi rona swi hetelela swi swa wena swi nga koti ku rejistareka mi nga ku yini ka sweswo
1: ku ya hi mina wena mfundhisi la tikweni ra ku fana na tiko ra South Africa ne na hambi na le Mozambique ku ni tindhuna a tindhuna hi to tinyikela ka switandi a tindhuna hi to tinyikela ka vanhu lomu va fanele ku va yaka kona
0: i ntiyiso walowo
1: hikwala ka yini va nga va nyiki matimba lava va tindhuna leswaku wena n'wana wena matsuni u tshama kwini ni ku mina ni tshama vuhosini bya ka manimani va ku famba wa teka papila la ri vuhosini lomu wena a u tshamaka kona baba anga kona isile mama isile vako ina ha swito famba wa teka papila ra le ka hosi a hosi yi stand yi kuma tsuni i tswaliwa la na papa wa yena u ya ata na nga ri na sati la i va ta teka sati wa la kumbe i tini sati wa yena mara n'wana lowi matsuni ni va makwa wa yena i va tswaliwa la
0: mi ta na mhaka yin'wana yi powerful yi na matimba ngo mhaka leyi mi taka na yona leswi vulaka ku lexi mi taka na xoho sweswi ni twaku miri munhu loko a suka hambi suka tikweni ra Zimbabwe hambi suka tikweni ra Mozambique i fika a fikela laha ku nga na hosi ku nga na ndhuna a ni vona mi ta na yona ka kahle a hi yeneni mahlweni ni nga mi kavanyeti mi le ku vulavuleni ka mhaka ya leyikulu swinene yanani mahlweni
1: loko a suka nyamuta kuna tikhaselara ta mifumo leyi fumaka ya xilungu a munhu u ya teka papila ka khaselara u ya teka papila ka ndhuna va teka papila leyi va ri ba xitende hi ku hi ta teka munhu loyi anga ta hi Mozambique na sati wakwe ni vana vambirhi va tile va ta fa la South Africa vatswari lava ku sala vana lava vakwa a fambe a ya Mozambique.
0: Eh,
1: isa ya Mozambique a ya teka phepha ra ka mani
0: wa ka muganga wini
1: na lomu ku nga tsaliwa kona. Se a swi yantswi ku vona laha Afrika endota u huma Mozambique sweswi u laha Lesotho okay u le vuhosini bya ka mani va va nyika mukhanselara wa wena i mani va va nyika a vanhu lava a va dyondzi xikolo a ni ti va dyondza le Afrika kwala tikweni ra vona kwala ku nga fela vatswari va yena kona ni kombela ku ni khomelanyana mufundhisi ni ku byela mhaka yin'wana le Mozambique a matola loko ka wu tolovela ku ya kona famba u ta wa kuma a museum ya vanhu va South Africa laha va nga fa le Mozambique yi kona va nga lahliwa kona marhambu ma vuya haleni kaya mara museum yi kona hi liyini hi museum liya yi hi byela leswaku laha hi laha ku nga fa a va makwerhu va le South Africa.
0: A ntiyiso ni huma kona kwala Mozambique vhiki leri nga hundza hina kereke la ka xikonela hina kereke a Fidel Castro Bairo Oit tindhawu to tala va xokwe ti tele swinene.
1: Tindhawu leti hinkwato leti ni va ni hlamarisiwa hi mhaka ya nghunghunyani. Nghunghunyani a muti wakwe wu kona le ka Mandlakazi le siku u tuya Maputo kombela ku fika ka Mandlakazi va ta va ku komba kaya ka nghunghunyani. Mara a xivumbiwa xa nghunghunyani xi le Giyani.
0: Na mhe ni hlamarini ku xi tise ku yini haleni
1: and then wa swi vona ka swilo leswi swi vanga yini ni ku swi vanga vuxaka.
0: Loko xi ri layani xi vanga vuxaka mara a yi ku fanele ku va ku ri ku endliwe tindlela ta ku hi va wun'we.
1: A ku nghena hi maphepha ina na switwa a homu na yi loko yi ya dibini yi na thikithi ha switwa swoswoleswo a hi problem mara a hi swilo leswi a mifumo ya Afrika hinkwayo yi nga cukumetela na ka xirhanga ra ku hisa a ku tsala maAfrika swa tika mfundhisi Malungana i ndzhwalo lowu wa ku za ku fa vanhu ku endleka hi a hasahasa leyi hi yi vonaka swilo swa tingana lava va vava va hina vo Samora Mashele va Edward Sandi va Julius Nyerere vo Mandela vo manimani va nga ka va kukumuka va kutela na va hati majaha va hlongola lavaya va ku hi lava Afrika ya hina va ri yini loko va vona swilo leswi hi ri hina lava hi endlanaka swona.
0: Namito
1: no chava ku vula mara hi swoswo vani lava a swi fambaka swona
0: se ku ya hi n'wina tanihiloko ku switetani xiyimo xitetani sweswi vanhu va Mozambique lava pfumalaka maphepha mi nga va tsundzuxa yini hi ku ni vona nga ri mhaka leyi yi lava nkarhi wa ku leha loko hi heta leswiwani ku fanele ku ndliwa ndlela ya ku hlanganisiwa mifumo leyi ku tshamiwa hansi ku hlanganisiwa tindhuna tihosi ku

0: tshamiwa hansi ku vulavuriwa hi ku leyi yi na matimba ngopfu leyi mi taku
1: a mifumo ya Afrika, South Africa na Mozambique na vamanimani a va tlhangani va twanana ku he madoda a vanhu lava va taku hi vikini tihosi na swihosana leyi lweyi a tshukaka a phazama a hojomela haleni a ya nyikela a vito lika hosi leyi ku hi ta kuma vufakazi bya ku Matsulu u huma kwini u ta na ri kwini hi xivangelo xa ku a ma-terroriste ma tele hi ku lava ya va va le henhla leyi loko va lava ku endla swilo swa vona va ta va ta tirhisa hina maAfrika se ni nga suka sweswi ni ya fika lomu ni fikaka kona ni hi mina leyi nga tlhela ni ya Mozambique ni lava ku ta teka pasi loko la ku teka pasi va ri ku heyi ni tsutsuma nyipi leyi nga le South Africa hi ku hina machangana va le hakawa va n'wi nyika pasi kasi munhu lweyi i na xijomba xa mali lexi a nga vita a nga nyikiwa xona hi ma-terrorist lawa va lavaka ku hahlula Afrika
0: okay
1: ita hi Mozambique a nghena South Africa endoa u tele Mozambique wena u lava ku tshama la South Africa famba u hosini le ka ndhuna u ya u ya tsarisa a vito u ta tiveka leswaku wena u tumbuluka kwini a swilo leswi a Home Affairs kumbe ya Mozambique kumbe ya South Africa a yi tirhi from masungulweni ya le ka hosi ku khumpuka swi ya ka Home Affairs va n'wi nyika permiti leyi vulaka ku munhu lweyi Matsulu wa le Mozambique loko vo zama endla swo sweswo a permiti yi huma va kuva yi nga yimeli a mfumo wa Mozambique ntsena ku a ri yena mfumo wa Mozambique a to tsala permit i ya yi tsarisa ku yini permit hi ku Mozambique i pfumelela ku tsala permit ya munhu wa South Africa loyi a nghena ka le Mozambique and then a nge swi koti ku nyika ti-permit vana va yena mara South Africa hi yona leyi fanele yi endla ntirho lowu okay hi ta ku nyika permit ya ku u tshama ku tshama wa dyondza wa tirha wa endla yini a swi bihanga sweswo mina ni nga voni swi bihile swilo swa sweleswo ku va va nyika tiphemiti va ri vona vinyi va tiko mara na swi sukela kwihi na swi sukela ka hosi ku nga hi leswi hi yinhlisaka swona hina va Mozambique ku a ni ri ho fohla hina leyi hi nghena la tikweni hi nga ri na maphepha mara famba ka hosi Malungana ya ku tsala u tsaliwa ku tiveka hambi no hakela 10 rand ku fika ni tsalisiwa leswaku mina ni n'wana wa tiko leyi wa swi tiva ku leswi mufundhisi Malungana a swi hambananga ni kombela ku ni nga ngheni ka timhaka ta bibele a ni mufundhisi ena no va mukereki mara ni lava ku vula mhaka yin'wana u yi twisisa a majuda nkarhi lowuya a va ku u ya hakela mali ya ku wena n'wini wa mujuda u ta koteka ku tiveka ku u mujuda wu hakela hi vanhu lava va nga ka va nga ri kona le Judeya se hina ke swi tsandza kwini ku loko ni lava ku ta nghena sikwini ra South Africa okay so right a ti yamukeliwe mfumo wa South Africa a hosi ndhuna khaselara swi ya swa fika Home Affairs yi nga fiki yi titswalela phepha yona yi ri yoxe a yi tsale na swisukela masungulweni ene nawu lowu kona hi ku hi 1994 ku na mapasi lawa ma nga nyikiwa ma nyikiwa a vanhu va le Mozambique ni matiko man'wana se nyamuntlha wu friziwile nawu lowu a wa ha ri kona a xivangelo i yini ku lava mfumo leyi kumbe mfumo wa South Africa wu hlamula leswaku hikwalaho ka yini a nawu lowu va wu dlayile va wu dlayela yini hi ku loko ri ri pasi leriya ra le Mozambique ra vula musi leswaku Mozambique
0: okay a ni lava ku cheka lani loko ni cheka atikweni ra n'wina ra Mozambique hi ku ni huma kona loko i famba ndhawu yin'wana na yin'wana ku na maphorisa va lava maphepho ya vutitivisi leswo a wu ku hina ngopfungopfu loko vo za va vona movha wu ri Limpopo kumbe wu ri GP kumbe wu ri North West va lava ku kuma maphepho ya ku movha lowu nghene hi nawu leswiwani swi te hi nawu swo karhi maphepho ya wena endlise ku yini maphepho movha lowu wu le mavitweni ya mani va swi lava swilo leswo hinkwaswo a swi nga fanele ku na vanhu lava va taku haleni va nga fohla vo ka va nga riki na maphepho ku va na maphephonyana ritsongo sweswi mi karhi mi vulavulaka n'wina tanihi van'wani va vayimeri va mfumo mi kota ku nghena mi kota ku vulavurisana na mfumo wa Mozambique ivi na mfumo wa Mozambique na mfumo wa South Africa kumbe na Zimbabwe ku tshamiwa hansi ku tekiwa na xiboho leswaku ku va na nawu lowu nga ta endla ku ri vanhu hinkwavo va va na ku rhula ematikweni ya vona
1: okay a yi sunguleli ya mimovha mfundhisi a movha wa yiviwa a munhu a nga yiviwi loko wu ka wu yiviwa movha u ya nghena atikweni swi vanga swi vulavula le ka mfumo ku lava ku tiva leswaku movha lowu nghene njhani and then amunhu anga what vulavulela yena hi yexe amova uti vulavuleli uti wo vulavuleliwa hi un'wana hi mhaka leyi maphoyisa ya hina va nge va lava maphepha ya mova lowu u fambaka hi wona and ku na vanhu lava ku biha timbilu va nga va la South Africa va yiva timovha ta la tikweni ra vona va nghena na tona va tixavisa hi nga swi tivi leswaku va xavisela mani si xivangelo xa ku va lava maphepha leyo mina a ni yi voni hi problem there's a problem hi loko a ri munhu a munhu a yi ka hosi hi xivangelo xa ku wa tivulavulela un'wana u tivulavulela ntsena ni vatumbuluxi va yena a va ha ri kona mara mhaka leyi yi lava mifumo va tlhangana va tshama hansi a jamba ri nge teli va nga yi kumanga solution.
0: Okay. Se n'wina tanihi murhangeri mi nga ku yini aka ku va mi teka xiphemu xa ku endla ku nyika nhlohletelo na ndlela leyi nga ta kota ku pfuna ku hi ta na xintshuxo mi vona ku hi nga loko sweswi laha ku ya ku pfaleni ka mhaka leyi hi nga yi teka njhani ku ri hi fanele hi endla yini ku swilo leswiwa swi ta kota ku lungha hi ku ni voni nga ri vanhu va le ku tikeriweni no kulukumba sweswi ni vulavulaka ku na vana van'wanyani vanharhu lava va nga dyondza kahle va nga pasa grade 12 mara hikuva maphepho vatswari va hava a va na maphepho a va te va nga ri na maphepho ya ku tswariwa na hinkwaswo vo yo hetelela va tshama ene leswi va nga vanhonyani van'wani va vona vo tinyikela timhakeni ta vukati va nghena vukatini hi mhaka ya ku ya hi nawu wolowu nga kona kwala mi nga endla yini hi nga endla yini ku kota ku va ni hi fika hi kuma xintshuxo aka swilo leswi
1: mfundisi
0: baba
1: swa tika ngopfu loko hi lava ku landzelela swilo leswi na ri mina na wena a vanhu lava va sukaka Mozambique hina hi va kombela va teka ti-passport ta ku va nghena la a vanhu lava va sukaka Mozambique a va ti va ri na swiphephana swa ku na loko a fika ndhunene nakona hambiloko a tswariwa a nga hetina a fika a nga ri na xiphephana i na vhele yi tswariwile a nga ri na xiphephana a swi koteki ngopfu ku Mozambique yi ri yona leyi nga ta va na nhlamulo ya ku hetelela hi mhaka ya maphepha na ku ri ku va nghenile tikweni ra munhu hambi ni nga kumbe ni ta vulavula loko ni tshuka ni phazama ririmi sorry ni vula ku hambi hi ndzana mfundhisi ya fuyiwa yi ta hi lomu yi taku hi kona yi ta fika yi khisama la ka mina kambe yi hanya vutomi bya kahle ni tindzana ta mina a ni nga ta yi hlongola hambi hi mbuti ya lahleka ta yi kuma yi ri xibayeni xa mina vafana va vuya na mbuti leyi ya mani va ka hi yo fika yi tinghenela kwala ntlangweni wa timbuti ho yi dlaya ayikayiwa yi tshamiwa loko ku ta fika nkarhi wa yona n'wini ya ku wa yi lava mbuti leya i tata ta yi kuma se hina laha South Africa loko ri mfumo wa Mozambique ku na makhadi lawa ma humaka ya ku un'wana na un'wana i fanele a titsalisa a embassy va swi vita swa ku i registe consulari
0: okay
1: a tiveka le ti-ofisini ta Mozambique ku lava a tiveka loko a ri n'wana wa Mozambique mara a vanghani va hina laha South Africa va rumela a valweli a va defendi va tiva nga maphoyisa a maphoyisa a va ri tivi phepha leriya mara hi leswaku vo ka va nga ri tivi phepha leriya ri tsariwe hi xiputukezi ri tlhela ri tsariwa na hi xinghezi va ri tiva ni ti vona vo promota mhakeni ya ku lava a va fambi mara hi famba hi ya kwini hi mhakeni ya ku i Afrika ya hina ina i maphepha okay hi tshama ka tihosi pela kasi hikwala ka yini mina lana ni suki hikwala ka yini va nga hi rhumeri ku ya ka tihosi hi ya hi ya hakela ma-R10 ni tswaliwa vito ni kota ku va ni tshama wayi va kota ku hi tsalela a stand number va tlhela va hi fakela na gezi lexi tsandzaka ku vula ku matsuvi i wa le Mozambique na ku ri ku xitandi va hi nyikile kheshi faki wa mati kheshi faki wa gezi ncini mara lava nga na matimba ya ku endla swilo leswi a Home Affairs a yi na nandzu ngopfu ku Home Affairs yo lerisiwa
0: a mi ta kota ku va a va ta kota ku va va pfuniwa hi yona nakona ku noko va karhi va jikajika laha va va va pfuniwini a ni tivi mi yi vonisa ku yini
1: hi swona emfasi ya Mozambique ya ma humesa maphepha lawa yi va tsarisa mara hambiloko no tsarisa embasi ya Mozambique yi ku n'wananga na ku tsala phepha hi wena loko tshama kwini loko ni tshama dzanini mara loko ni khangana ni vakulukumba lavaya loko ni tsala ku vaka xikiri lexi a xi tirha ku serenzi loko a swi siyilo ke ki yindilo ke vayena a ri teni ku ri tshama ya kaya ka n'wini ni ta ku yini
0: no man
1: wa Mozambique wona wu ta ku yini a kusukela Cape Town u nghena Durban u nghena Johannesburg u nghena Mpumalanga na le Spring ku na ti-office leti hina hi ti vitanaka ku makosulado ne eti-cost leti ta nyikela maphepha lawa ya maphepha lawa hi ku lana a xivangelo ku na vana lava va nga fika laha hi 1970 ku na vana va nga fika laha hi vo ma 1965 loko ku lwiwa le Mozambique ku tlhela ku ta nghena nyimpi ya 16 years leyi dzasexianos de guerra na ku lwiwa eMozambique va tini ni vasati va vona van'wani va tini va ri tingwendza va ti va ta teka lani a va vasati va tswalele vana laha va tlhela va fa a vana lava ya Mozambique loko u ya a vula ku mina ni tswaliwile laha tikweni leri vatswari va mina va ta hi le Mozambique a ambaxada ya hina ya va yamukela mara South Africa yi va yamukeli yina yi va tivi mara va tswaliwile la kava wa vana lava wu wele laha
0: eyi tivuya ngopfu yini mhaka leyi yi lava ku tshamiwa hansi ku na vakulukumba lava nga fanela ku vulavuriwa hi ku hambi hi ri hina mina ni nga malungani loko hi karhi hi ta hi nga se fika laha tikweni ra n'wina hi nga se fikaka vamanyisa ku na kun'wana ku nga tsariwaku n'wamatibyani laha ha ni n'wamatibyani i malungani so hi huma koho kwalano musi hinkwenu
1: i ntiyiso leyi futhi vanhu lava wu vulaka vona Magigwane i Khosa hi hlamala loko va fikane va ku i Khosa Nxumalo na Mukhantswa a vanhu lava va tumbuluka leyi i va kona na laha se a swilo leswi a swi lavi a hoyihoyi swo lava ku tshamiwa hansi hi vona swaku u swi wena mativana tintswala emfundisi loko no suka na ndzana hi le ka Malamulele ni kontaka n'wamitwa ni ndzana ya mina loko ti fika tindzana letiya ti no hetelana ti tivana swaku u lwiya hi n'wana kaya mara 2-3 u ta tivona ta tsutsumisana kiikiikiikiikii hi ku rhandzana ka tona hi rirhandzu lero manje hina a hi na rirhandzu hina a hi na rirhandzu a ku na rirhandzu ka hina vanhu lava hi vulavulaka a ririmi ra ku fana lava hi vonaka ku fana hi tlhelaka hi twa ku fanana ho teka swihloka hi cukumetelana na mindzilo hi hisana swa vavisa mfundhisi loko u vona munhu wa tima a duvula xibaba a duvula u n'wi vona munhu leswaku si ro hela vutomi
0: layaswa vava sweswo so ku na wun'wani laha a nga ni tsalela xivutiso lexi a ku tatana swi nga va njhani swi tsandza kwihi leswaku ku endliwa etinhlengeletano leti hina vanhu va Mozambique mi nga ta kota ku vulavula na hina hikuva marito lama mi ma vulavulaka ya tikomba ya va na vutomi lero a hi ta swi tiva kun'wana i ku va hi pfumala milawu hi pfumala valeteri ku ya hi leswi tatana va swi vulavulaka mi nga ku yini ka vona
1: i tiyisile lexi xi nga fanaka endleka a tihlengeletano ta a wu vivu ni lava ku vula ku a tihlengeletano hi live ne ti nga ka ti nga koteki ku nga vi njhani ku va na program ya ti-radio na ti-TV hi kota ku vulavula kona tihlengeletano ti va ti ri kona yes a wu vivu live hi vulavula hi swona swilo leswi hi ta yi kuma a ndlela hambiloko swi ta teka nkarhi mara ku sungula hi ku mfumo wu khalimela vanhu lavaya va cukumetelaka marito va boxa matihlo ya van'wani va fayetela tinhloko ta vamakwavo a ku sungule hi ku va vanhu lavaya va yimisiwa siku ku ndzhaku mifumo hinkwayo a yi voni ndlela ya ku ku ya hi matribu hi muhlovo yo karhi ku vula ku ndiwa ku hi nga swi yindlisa ku yini manje lavaya sweswi ku na maveriveri lawa ma kalaka ma nga a ni na ntiyiso na wona mara ni na ku ma hlaya hi ndlela yoleyo va ri lavaya va dlayetelaka van'wana va ra hi vanhu va la South Africa va ri vanhu va le Zimbabwe va nga ta va ta va ta kulela la South Africa mfumo wa South Africa wo swi kotisa ku yini wona ku tshika munhu a suka Mozambique a ta ta pfuxa nyimpi laha a hlongola vatswana
0: exi a swi fambelani
1: a swi thangani swilo leswi a swi thangani wa vona le Mozambique emfundeni le va yi secha mhaka hi ku hakisa ni ku byela a 3 days va va va yi kumile leswaku a mhaka leyi kasi yi tisi ku yini mara South Africa leyi nga quality leyi nga kahle leyi misava hinkwayo ya laha Afrika hi langutile ku yona leswaku loko hi vona South Africa hi le ka kokwana na baba mara ya hluleka yona South Africa ku yi secha leswi ni vanhu lava va tumbuluka siku yi va ta ku va ta pfuxa a nyimpi leyi ku a nyimpi leyi ka ha ri mpundzu ko ha ta va na nyimpi yo kala yi nga tivekani ku yi ya kwini hi ku nyamuntlha yi nga ta ku dlawa vanhu va Zimbabwe ni Malawi na vakwinikwinikwini mara ra ta lembe na a nga ri Mozambique ri pfuxa nyika na Mozambique a ni nge vuli ku yi ta pfuxa nyika mara vanhu va ku tala va rila va ku ya a Mozambique yi vuli chumu a Mozambique yi hlamuli hi mhaka muni yi nga hlamuli chumu yi ta hlamula yini n'wambuya n'wana hi yona leyi dlaweliwaka vanhu va yona mpfundhisi Malungani i mana a nga ta kata teka swimanga swa wena ni swihukwana swa wena wena u miyela u nga hlamuli
0: ku hava a swikolo
1: swo ku tsakisa wena loko va ta va ta dlayelela tihuku ta wena laha kaya hi maribye no leya ni pfumeli mina liya ku Mozambique a nga hlamuli chungu o va ku i ta ku yini hikuva a nga na matimba hi ku already vana va yena va nghenile ka tiko leri ya vhela lava nga hi na wona maphepha na le ka ndhuna a va tiveki na le ka hosi a va tiveki na le ka ku yini yini a ku na lava nga tsaliwa kona hikwala ka yini tihosi ti nga nyikiwi matimba ya ku n'wina tihosi ko va vanhu lava nghenaka lomu ti-tribal ta n'wina mo va nyika na switandi a vanhu lava a va tsaliwi tifumo hi leti va tsaliwa leswaku va huma kwini a xivangelo lexikulu phela hi lexi ya ku lava ku tiva leswaku va huma kwini na vona vana va Mozambique lexi mina ni ti swi vula tanihi ku yimela a community a community ya Mozambique ne va nga ti teki ku loko va nghenile South Africa va ku tikuma nga ku va le Canada
0: okay
1: a hi kona.

0: na ka tiko ra Yehovha Xikwembu le ra vuhlantsweka ra ku hlawuleka leswi swi famba 2018 kumbe mani ku endleka swa ku tani nyamuntlha i 2025-26 ku tlhela ku endleka swa ku tani and then so hi ya kwini hi swona vana va Mozambique loko va ta hi ku tirha a va ti va ka va tirha va khontroleriwa kwini le ka tihomu sweswaku endlaka permit ya wena ya hela and then muka wu ya kaya a hi vuli ku wena u fanele u ta ta fika la u endla hi ku tshama loyi a lavaka ku tshama a vuli ku ti lava ku tshama loyi a taka a ta tirha a vuli ku nitanitani ta tirha na yona Mozambique a yi bihuwa ka matiko ya le handle ku yi kombela leswaku ku endleka mitirho kona kona ku vanhu va ta endla hi ku ti fambela hi vona hi yexe munhu a tikhupukela a titlhelela hi laha a nga ta hi kona.
1: Okay. Se a ni ku loko hi fika amakumu loko ni karhi ni twa un'wanyana i ri hi na xiphiqo hi mhaka ya ku va vanhu lava nga ri ki na maphepho loko o tshika a lwe na un'wana kumbe a tshovini a yivini a nga koti ku trace-eka a wu n'wi kumi kun'wanyani wa ya a tlha a ya onha eMozambique ku wana kwale Mozambique a nga na mapapila a swi olovi hi ku olova ku a hatla a kumeka se ku va South Africa yi ku laveka munhu a va a ri na maphepho i ku endlela ku loko a tshika a endle milandzu a kota ku kumeka hi leswi a vulaka swona
0: mufundhisi
1: ba
0: i ku loko a kumekile va lava ku ta endla yini loko a ri xigevenga va lava ku ta endla yini hi ku a swigevenga swa ku tala swi nga kona Mozambique, Swaziland, Malawi, Angola swikwile swi endla mitirho yo yoleyi va tlhela va swi tiva vona leswaku swigevenga hi leswiya a ku na lexi xi endlekaku
1: exi
0: a xi kona lexi va endle xi endlekaku and loko swigevenga leswiya swi endlele milandzu ku ya ka nghenelela a ti-position party
1: ey
0: ti confuse a process hinkwayo tiya confuse a fumu na tikhoto swi lahleka va nga tivi leswaku va fanele va swi yindlisa ku yini si va lava ku ta mu kumisa ku yini okay a nga hombe kokwalana a xivutiso xi ri hi ta mu tivisa ku yini loko a nga hina la nga tsariwa kona na la South Africa nga tsariwanga na le Mozambique nga tsariwanga mara hi loyi ku yindli nandzu hi swona
1: hi swona
0: inaka i yendle nandzu na tshama kwini a va yendle maphepe va va kandziyisa ti-treaty 1 hi phepe yi ri rephena hi ku xikolokolo thi le ID a hi ID a permit yi nga kota ku mu khoma munhu yalweyo ni ri ta kandziyisa titihu ta yena va ta teka titihu letiyani va ti yisa muchinini ti ta komba leswaku Matsuvi tswali wa Mozambique hi lembe ro karhi hi 1989 a ta ta nghena na South Africa hi 1987 swi swa ku taniyani va swi kuma swaku hi lweyi i nghenele a ya kwini hi yini Afrika yona yi nga swi koti michini yi kona muti wa va nga humesi mali ya ku va xava vanhu lava hinkwavo va kota ku tiveka u nga tlula van'wani va nghena hi le mutigedeni musi na va ka va voniwa hi maphoyisi va nghena hi koko kwalemuya.
1: Okay. Se ku ya hi n'wina hi ku nkarhi se wa hi fambela mi nga ku yini marito ya n'wina yo hetelela
0: marito ya mina yo hetelela mfundhisi ni khese swinene ku va na hi tlhanganele yi vulavula hi swona u lava a Sadeke na mifumo Sadeke yona yi ri yoxe a yi nge lawuli mifumo leyi hinkwayo mifumo hinkwayo ya Afrika

0: mara mapasi lawa ya i mapasi lawa ya ku loko a nghena haleni ku timikile ndzilo hikwaxo a xikungusa xa ndzilo xa xa halakiti swi timekile se loko u ta ta endla milandzu a tshukatsutsuma hi ta mu tivisa ku yini lexi lavekaku a mifumo a yi tshame hansi hi ku hatlisa swinene va lunghisa mhaka leyi a ku na lexi xi nga va tsandzaka mifumo hi ku a vakulukumba lava swi kotile ku lwa vanhu va va hlongola lava a va tekile Afrika ya vona nyamuntlha ku va lunghisa timhaka leti ti nga la ndlwini ya vona ku va kota ku humesa nyoka leyi nga la ndlwini ya vona va tsandza hi yini
1: no ni mitwini bava ni khensa ngopfu nkarhi wo saseka lowu hi nga va na wona hi vulavurini ni twa moya wa mina wu tsakile swinene man i nkomu swinene vula ni marito ya n'wina ya magqini
0: Mariti ya mina ya magqino mfundisi mina ni ta kombela community Comunidad de Musambikana kumbe u nga ni pfumelela ni vulavula na xiputukezi
1: vulavula ni xiputukezi xexo na xilava
0: toda Comunidad de Musambikana residente na Africa do Sul principalmente na região de Mpumalanga onde eu estou estamos a pedir cada moçambicano requer o passaporte pelo menos entrar no país dos outros amatiko a wo nghena ku rhandza a hi laveni maphepha va nga mani va ta va ta hipa va hi dlaya kambe na wu khomile xiphephana a hi leswaku hi suka hi ku hi ta kombela ku tshama ni xiphephana a wu na xona wo va wena kumbe wo hemba kumbe i ntiyiso hikwala ka ku a swilo ka nkarhi walowu hi nga ka wona nyamuntlha a xi hloka xi humile la mphinyeni a swa ha tsakisi a swa ha saseki hi ta rhuketela mifumo kasi hi hine ka loko hi nga teki maphepha loko u fika la South Africa u nga hina phepha famba ni ka maleader xicommunitari lava va tirhaka ni embassy ya Mozambique kumbe ya mu ya teka maregistro consolari ku hi ta kota ku tiveka leswaku hi hina va mani hi taka hi kwini leswo swi sasekile u nga mani u nga kumi lefiti kambe na wu yimile kwini a xitaratini ni khesile mfundisi
1: inkomu swinene ngopfu ni ba mandla ni vuyelela ni ri inkomu bava ni ta tlha ni mi kuma hi ku vayingiseri va hatelela ni yo ka ni nga lavi ku teka hikuva ni twa mi ri na marito yan'wana ya matimba ngopfu swinene
0: ni khesile mfundhisi wa mina vuyani a hi lweni na yona u nge vhiki na vhiki hi nga kumeka kambirhi hi kona ku fana na mugqivela hi va kona ku fana na majambu hi va hi ri kona ku hi kota ku vona leswaku a tiko ra Afrika ri nga ponisa ku yini ngopfungopfu Mozambique na Zimbabwe ni matiko lawa ma biwaka la South Africa
1: no ni khense ngopfu papa
0: inkomu
1: tanki hi sweswo ke i papa lani va karhi va vulavula ku yimela tiko ra vaakela na Mozambique ni ri xandla eka xin'wanyana ni khensile swinene yima ni hundza yena ka ntsongo hi lani na ha va heleketa hi risimu leri

0: Afrika varhangeri va matiko lama ti nga ti presidente a va endli mitirho matiko ya vona, vana va vona va nga ta hupahupa hi tingwenya milambyeni ku jampela matiko ya van'wana. Xo hetelela xi nga xi vulaka tanihiloko ni vurile nkarhi lowu hundzeke, tiko leri ra hina leri tanihiloko va ka va vulavula muyimeri wa Mozambique kwalani le ka vakokwana, ku hava vurhangeri hi nga zi hi tipfinyinga, hi nga vhiki xibamu hi ri byasi. Vurhangeri lebyi hi nga na byona laha a byi tshamisekanga. I tiko ra njhani ro pfumala vuhlori? Vuhlori i fanele i tiva swilo swi nga swi humelela swi nga se endleka. Se loko nhloko ya muti yi jila ku cina yi cina hi nenge wun'we wa ximatsi, swi hi vuyisa kwalaho ka ku nhloko yi bola kusuka enhlokweni. I nkomu mfundhisi ntokulu wa mina na xitichi lexi ni xi rhandzaka.
1: Hey mata kokwana, ni voni nga ri mi komise ngopfu mhaka leyi ya n'wina leyi, yimani ni tlha ni yi twa futhi. Mi ri yini kokwani? Ni kombela vayingiseri mi swi tekela nhlokweni leswi.
0: Ni ta ku vaxumi ntokulu mfundhisi Malungani na team ya n'wina kwala xitichi lexi ni xi rhandzaka xo yingisela eka Vision FM. Ni hluvula xidloko ni saluta ni hoyozela ni bankulungwani matirhelo ya n'wina na ku landzelerisa. Ni vula yini hi marito lamake? Mavhiki mambirhi ku hundza van'wani va vayingiseri va komberile leswaku mi kuma wun'wana wa muyimeri wa tiko rere le ka vakokwana eMozambique. A mi tshamanga hi swona, a mi tlelanga hi swona, a mi swi bohelanga khamini tanihi vakokwani khale. Mi te mi ta swi yindla ka siku ra namuntlha swi kaha swi twakalaka kwalaho ka xitichi xa hina lexi hi xi rhandzaka xi dyondzisaka hina vaakatiko. Mina a ni ta ku kulukumba va lava nga ku vulavuleni vo yimela tiko ra Mozambique va vula swona. Va ku swi humelerile 2008, swi humelerile nakambe hi 2017 hi leswi nakambe hi lembe leri hi nga ka rona, swa ku ku le ku kumeke ku endleka ehansahansa ku hava ku tshamiseka atikweni leri. Lexi nga ni tsakisa ngopfu hi loko va vulavula hi tihosi ku a ti fanele na tona ti vuyela ku nyikiweni ka matimba ya tona leswaku va tiva ku vanhu lava taka hi le matiko ya le handle i va mani i vangani. SADC, African Union, kinete ya Afrika, varhangeri va matiko lama presidente a va endli mitirho matiko ya vona, vana va vona va nga ta hupahupa hi tingwenya milambyeni ku jampela matiko ya van'wana. Xo hetelela xi nga xi vulaka tanihiloko ni vurile nkarhi lowu hundzeke, tiko leri ra hina leri tanihiloko va ka va vulavula muyimeri wa Mozambique kwalani le ka vakokwana, ku hava vurhangeri hi nga zi hi tipfinyinga, hi nga vhiki xibamu hi ri byasi. Vurhangeri lebyi hi nga na byona laha a byi tshamisekanga. I tiko ra njhani ro pfumala vuhlori? Vuhlori i fanele i tiva swilo swi nga swi humelela swi nga se endleka. Se loko nhloko ya muti yi jila ku cina yi cina hi nenge wun'we wa ximatsi, swi hi vuyisa kwalaho ka ku nhloko yi bola kusuka enhlokweni. I nkomu mfundhisi ntokulu wa mina na xitichi lexi ni xi rhandzaka.
1: E nkomu kokwani, ni twa marito lama va ma vulavulaka ya ri na vutomi lebyi kulukumba ngopfu. Ni khensa ngopfu swinene kokwani marito ya n'wina, ongeti loko a ko va nkarhi wa mina wa ha ni pfumelela a ni ta mi teka mi swi angarhela hi ku hetiseka swi leswi mi swi vulavulaka, ni swi rhandza hi mbilu. A hi endleni so maxaka ya mina, hi kota ku va ni hi yisa ntirho wa hina amahlweni hi mukhuva lowu. Ni fika makumu ka ntirho lowu wa mina, chopa wa nghena, the chopa veri mani chopa the MC u ta va kona lani, mina ni ta vuya mundzuku lani ni tlha ni kata ni karhi ni tekenyana van'wani va kusuka etikweni akelani Mozambique. A hi endleni swona. Yimani ni kuta hayi kona kahle kahle a ni va ta vulavula na hi Armando Mihisa lowu wa ku a tikuma a kholela nsati wa vanhu a nsati wa yena a za a ya boheka ka teka n'wana wa ya dya hi tingala a hi yena.
2: U tshame na mutsundzuxi lonene u pfumala mona. Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La hilekari.

0: Xana nomboro ya ID ya wena hi yin'wana ya to talatala leti nga pfariwa hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya. Home Affairs yi simeke pfhumba ra tiko hinkwaro ro pfuna vanhu lava ti-ID ta vona ti nga pfariwa leswaku va lulamisa xiyimo xa vona xa vutitivisi eka rejistara ya vaaki ya rixaka. Kuma vuxokoxoko bya swilaveko swa tirhelo leri hi ku nghena eka dha.gov.za ivi u kamba eka blocked IDs. U na nkarhi ku fikela hi 10 July 2026 leswaku u ya ehofisini ya le kusuhi ya Home Affairs. Teka goza sweswi. ID leyi nga pfariwa yi pfala vumundzuku bya munhu loyi a nga na mfanelo. Leswi swi vula ku tsandzeka ku kuma mintirho, dyondzo, midende, vukorhokeri bya tibangi na ku nghenela nhlawulo. Hungu leri tisiwe eka n'wina hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya yi tisa xindzhuti eka vanhu hinkwavo.
1: Gongongo! Nkuzani na baba!
2: Nkuzani na baba!
1: A hi vuyiseleni vumunhu evanhwini! Hi 101.7 Vision FM la hi le kaya!
2: Hi le kaya!
1: Kabungeni!
2: Kabungeni!
1: Chavani na le Valdezi!
2: Chavani na le Valdezi!
1: Hi ku rhandza hi nga pimi eka 101.7 Vision FM la hi le kaya! Gia! Kakala nam chipis!
2: Kakala nam chipis!
1: Ilugay! Entabeni yamangombe! I 101.7! Vision F.

0: self skela kahle like hour leya 12 ku fika kahle like hour leya 1 ya nharu kambe ke wona mingser wa Vision FM hisa emahlweni eka radio ya nwana ya xirhandzwa Vision FM eka le tokomberiwa hi nyanga nyeriwa swilo swa ku tokombera swilo swa manyonyo swilo swa xiyimo xa le henhle nanga noko mingser hi le ka know your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena emsumbuluku lowunene wa 22 ta ngwetile 1 ya khota vushika eka lembe ra 2026 wona mingser wa Vision FM kasona hinkwaso ni ba mandla no vuyelela no tlhana no amukela kahle kahle ni le ka wana montla ndrenga mpela mingserishile ena hile ka nhlekani hi vuya kahle eka mahele ya viki la manene mingser wa Vision FM mahele ya viki lama amarina timpfula timpfula leti nga vulaka mingser wa Vision FM swa ku liyani mpfula akuri sungwane swa ku tisa xirhami ku kombisa ku mpela mpela se hile ka vuxika mpela na mingser wa Vision FM ni swi twile ka siku ra tolo ku ri ya mingser a swi twala ku ri impela mpela e vuxika kambe siku ra namuntlha mingser hi tleteleriwini ri tlhela ti kumaka ri xa kahle maxelo lamanene yo tlhela vana dyambunyana matlhelo ya ka n'wamitwa swi va swi ri tano na mingiseri wa Vision FM hi tlhelo ra maxelo ya ku na sana ra kahle fleni ngopfu hala handle hi ndlela leyi mingiseri wa Vision FM no trama no tigedla kusuka laha etindlwini ta vuhaxi ta Vision FM lambekwani eka mandlakati eka Vision FM Adonai Street kona la ka Don't Blame God International Ministry ka swona hinkwaswo mingiseri ni ba mandla ni vuyelela kusuka kahle le ka vahaxi le mixweni u vile kona cry na nongonoko vurhongo a byi hakeli pfuka u titirhela u vile kona nhluku magolidi eka nongonoko wa matimba hlula ku tikeriwa hi ndlela leyi wena mingiseri wa Vision FM one eka radio ya wena xirhandzwa mingiseri i nongonoko know your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena mingiseri wa Vision FM 17 minutes awara leyi 1 ya nharhu yi va yi karhi yi bile hi ndlela leyi wena mingiseri laha ka mahelo ya vhiki lamanene hi va ka karhi huma kona na mingiseri a ku ri mahelo lama vanhu a va va karhi va kongoma kahle eka ti-voting station va va va karhi va titsarisela ku vhota hi n'hweti liya ya November mingiseri wa Vision FM tutuka mingiseri kuna matiko man'wani lava va va karhi va karhi va celebrate ku ri se mukhanselara i mani hi ndlela leyi wana mingiseri a swi tiveka leswaku mukhanselara ku ya va mani endzhaka loko mi ta va se mi votile hi ti 4 ta November mingiseri wa Vision FM lero swi kahle ngopfu mingiseri ku va mikarhi hinkwayo mi titsarisela ku vhota munhu wa malembe ya kusukela ka 16 ku ya ehenhla wa titsarisela ku va a karhi a vhota leswaku a va karhi a ya hlawula mfumo lowu mingiseri wa Vision FM u vona ku nga ri kwala mugangeni wa ka n'wina kwala ka wadi ya wena loko va ka ku rhangela lowuwani mfumo mingiseri swilo swi ta tshamiseka vukungundzwani byi ta hunguteka service delivery yi ta va yi ri kona hi xiyimo xa le henhla kambe ka swona hinkwaswo mingiseri wa Vision FM a ko va xitsundzuxo a hi leswi hi nga tela swona eka nhloko eka nongonoko eka siku ra namuntlha mahele ya vhiki lamanene mingiseri wa Vision FM hi lava vuya ka wona ni le ka siku ra namuntlha mingiseri hi vula tani ku misumbuluko mpelampela joy comes in the morning joy yi sungula kahle na vhiki xin'wana xa kona mingiseri hi sungule vhiki a siku ra namuntlha mingiseri loko siku ra namuntlha u nga ri tekangi hi mahika vhiki leri one u nga ri sungunaki hi mahika mingiseri wa Vision FM u nga ha tala ku va u onhakeriwe hi vhiki hinkwaro vhela ka yi kona vhiki leri one a ri nxelangi kahle kambe ke wena mingiseri loko u pfumela ku sungula vhiki hi nkhinkhi no tlhela u sungula vhiki hi matimba lamakulu mingiseri swi endla leswaku vhiki leri one hinkwaro u vhela u va karhi u tiphina hi rona hikuva foundation ya vhiki yi sungune hi matimba swinene ngopfu mingiseri wa Vision FM eka swona hinkwaswo mi hi kuma kahle mirikwini eka nhlekani wa siku ra namuntlha eka xiyanimoya xa n'wana xa xirhandzwa xa Vision FM a hi buleni mingiseri wa Vision FM mi nga hi bela nqingho kumbexana mi hi rhumela kahle mikandziyiso wa n'wina eka WhatsApp hi twa kusuka ka n'wina mingiseri wa Vision FM swaku n'wina mingisele xiyanimoya mi ri kwini eka nhlekani wa siku ra namuntlha 0637307890 kumbexana 0631320818 hi kona la hi bulaka kona mingiseri wa Vision FM mi hi tiviso leswaku n'wina mi yingisele nongonoko mi ri kwini tiko ra kona eka nhlekani and wa sukara na motla ai kan rien la mingiseri wa Vision FM
1: gravelon ai ku rivali na hood spray u le tikwene ra ntwamba na vulombe eka 92.8 Vision FM la ile kaya
2: njani bramino njani bramino chopo ai na ngwena kwa kama ndakas ai khanya nga sinyana nga sibula ninga na data na airtime ta so enka nwa ninga kumana ninga swa na data se na mutheko yini ku va hlayisa kini brami no ku kenda ya linjani
0: kensa ngopfu ku tsundzukiwa kusuka la ka bradrunani la ka mandlakazi mpela mingiseri wa Vision FM ka ikona brami na chopa Suna malembe na masiku ninga kukumi eka shiani moya. Kambe ke, sukura na mwontla ni pamantla ni vyelela bradru nani shkwenu. Kwa lwa kabi ngiseri bzamwe na la pavement ni la kamantla kazi la. Ndelele haikon, minama yelea viki mabilela manene na sona na apu kilifini ningupu bradru. Baku mimbiri timinete mingiseri wa Vision FM awara ya naru ibile. Nongonoku ino your purpose, tiba nkoka wa shikongo mele shawa na mingiseri. Kwa kari ilangu tini, tama fambeli ya nongonoku nileka sukura na mwontla mingiseri. Laka maku mimbiri wa timinete kura awara lia. Ya mune yiba ikari yiba hilangu tini kasi na wungu liriba kariba bembele kumbeshan wungu liriba kwa range imashweni eka sukura na mwontla mingisiri kambeke leka awara lia ya mbiri awara lia ya mune yiko nantoko makali wakari bursana yona mingisiri kia fika kasi li eka awara lia ya ntanu kutani ke awara ya ntanu

ngiseri hiku tisela xivulavulelo kumbe xana xivuriso lexi u va u karhi u hi hlamula eka xona mingiseri wa Vision FM leswaku ri leswi swi va swi kha swi vula yini hi ndlela yaleyo swona hinkwaswo mingiseri a hi tiphineni nongonoko kusuka kwalo ya ntrevu mingiseri wa Vision FM hi kona legime ta kahle nongonoko mina na n'wina mingiseri hi hlangana kahle xikarhi ka awara leyiwani ya nharhu ni awara ya ntrevu u kona la ntrako a kumi mindyani hi swin'we i ntrako nghunyula kusuka ka thomo hi van'wani ta vuyelela kwalaho ka vuyingiseri bya n'wina laha ka thomo laha hi pula yoka hi kona vuyingiseri bya n'wina mingiseri i bya xiyimo xa le tsutsuka mingiseri wa Vision FM hina hi tikuma karhi hi hundzuka vahaxi hikokwalaho ka vuyingiseri bya n'wina hikwalaho masiku hinkwawo mingiseri loko n'wina mi va mi karhi mi pfule xiyanimoya xa n'wina xa Vision FM mi va mi karhi mi hi yingiserile mingiseri

0: xile ka 17 white na 16 rand brown, and then ku hambana kusese leyi laha mi ta kuma ku xinkwa xi xavisiwa yi 18 rand white na 17 rand brown, and then loko u ya hala ka swikororo hala u ya kuma xinkwa xi xavisiwa hi price ya 18 rand white na 15 rand. Sa swinene ku twisisa ka n'wina, yani ni mahlweni mi karhi mi yi sapota, a hi tsakela sapoti ya n'wina.
1: Ku tlakuka ka nxavo wa mafurha mingiseri wa Vision FM swi va ka swi hi vavisa tanihi vaakatiko etikweni ra Afrika-Dzonga. Na mingiseri na xinkwa le ka Sunbaker se xi tlakukile mpela mingiseri wa Vision FM hikokwalaho ka ku tlakuka ka mafurha. Kambe ke eka swona hinkwaswo mingiseri wa Vision FM, eka weekend laha ka mugqivela xikan'we na sonto a ku ri masiku lama munhu un'wana na un'wana a va karhi a hlohloteriwa na mingiseri wa Vision FM leswaku ri u va karhi u ya titsarisela ku vota. Loko ri mpelampela n'wina mpela khale na khaleni se a mi ti tsariserile ku vota mingiseri, a ku ri nkarhi wa ku va mi ya ku kambeleni leswaku mpelampela swilo swa n'wina swa tshamisekile ma apiara eka ti-voting station tete ke. Kambe ka swona hinkwaswo mingiseri wa Vision FM va kona lava nga ba hi makatla va nga tekeli enhlokweni, kambe va kona lava nga tikuma karhi va kakatsuka va kombisa ku lwela ku ri vona mfumo lowu fanekelaka ku rula hi wona lowu fanekelaka vona voxe va ya tilangela hi voxe, kutani ke vanhu va tano hi lava nga tikumaka va ya kahle va ya titsarisela ku vota hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM. Vutivi Food Room Lotto khense ngopfu mingiseri bya n'wina kusuka laha exiyawela hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM. Kambe ke eka swona hinkwaswo mingiseri hi vula tani ku kusuka le ka va IEC va vule leswaku ri va ba mandla va vuyelela eka vanhu hinkwavo lava nga tikumaka va titsarisela ku vota eka siku ra tolo ni tolweni. Eka swona hinkwaswo mingiseri wa Vision FM nkarhi yi veka la ka half nharhu naswona le ka makumembirhi wa timinetse ku ri awara liya ya mune yi va yi karhi yi ba hi langutene kahle na hungu leri va karhi ba bembele mingiseri wa Vision FM kusuka eka radio ya wena xirhandzu swihondzo i mune mingiseri 88.5 90.0 and 2.8 ku fika laha ka 101.7 megahertz hi vula tani ku xi vona ematimba. Mingiseri u nga tlhela hi kuma nakambe laha ka www.visionfm.co.za. a fumeni kahle risimu laha kusuka laha ka Sim Free a tirhisana kahle na Mthimbani va ku macheleni risimu leri 1 mingiseri ri thiwo ku macheleni timali muni mpela. Hey, tiphine kahle risimu mingiseri wa Vision FM hlekani.

risimu gonro mingiseri wa Vision FM mthimbana tirhisana kahle na matrankosi eka risimu lero na mingiseri qambiwe kahle hi lembe lera ra 2024 risimu lero va ri thyaku gonro na mingiseri wa Vision FM kusuka eka matrankosi a tirhisana kahle na mthimbani eka risimu lerele kambe ke yona mingiseri ri vile kona na risimu kusuka kahle laha ka mthimbani laha a tirhisana kahle na sim free va ku macheleni eka risimu relero na mingiseri wa Vision FM ri tata hi lahla kahle laha ka 18 wa timinetse ku ri awara liya ya mune hi ta va yi karhi yi bona mingiseri wa Vision FM a hi languteni siku ra namuntlha ra ti 22 ta Khotavuxika lembe 2026 wana mingiseri wa Vision FM mahungu lama vaka ya rhange emahlweni eka siku ra namuntlha na mingiseri hi langute kahle xifundreni xa Limpopo tlhelo etikweni Afrika-Dronga hi ku angarhela hi tlhela hi languta kahle laha eGiyani xikan'we na le Dranini leswaku va ka ku endleka yini eka siku ra lero wana mingiseri wa Vision FM loko hi langutini laha tikweni ra Afrika-Dronga wana mingiseri wa Vision FM hungu leri va ka rhanga emahlweni eka siku ra namuntlha hileswaku mfumo wa Afrika-Dronga na maphorisa va le ku lulamiseni ka swiyimo hinkwaswo swa matshalatshala lemakulu leswi swi ta landzela xirhambo xa miganga na mintlawa yo lwisana na vahlampfa lava nga riki na tidokhumente lomu tikweni lava nyikiweke nkarhi ku fika hi ti 30 ta June 2026 leswaku va va va humile eSouth Africa. Mutshami wa xitulu wa maphorisa acting police minister Firozi Khakhaila utisekile leswaku maphorisa ya ta rhumeriwa tindhawu to hambanahambana leti nga na khombo kumbexani ti hotspots leswaku ku thivela

ano ku teka goza ra xihatla hi mhaka water mafia ni vugevenga bya ku tsemiwa ka ti kefere ta gezi egiya va aki va tindhawu to fana ni le ka siyandani dzumeri ni miganga leyi nga kusuhi va xaniseka swinene hi ku pfumaleka ka

0: hita lahlana mengser wa Vision FM Thomas Chauke na Shinyori Sisters eka shimatsatsa na 26 va kuna risema nga ri tya kahle ku hita lahlana lawa na mengser wa Vision FM ri skuma kahle eka nongono ko tiba nkoka wa xikongomelo xa wena nkombo ti minutes awara le 1 ya mune sei bila na mengser awara ya mumbiri ya nongono ko mpela mengser wa Vision FM hi se mahlweni hi ya emahlweni mengser wa Vision FM ka reti pina eka reti nguna xiramza 88.5 90.0 2.8 ka fika la eka 101.7 megahertz unga hatla na mixer FM ekumala ka www.visionfm.co.za mina ni chopa mhlongo mixer kutisana nongonoko no your purpose exikarika hour le 1 ya naru na hour liya ya ntre bumpela ayene ni mahlweni mixer mifitiba kahle kuri hour ya bombiri I hour le ba kare kuma hloko maka hi burisana hi yona mixer wa Vision FM so kunwe na angula moko yini eka hloko maka so ka mixer wa Vision FM la ka nongonoko la bone ra mixer e bone ra mixer kunga rashtiche kumbeshani ra muhashi wanongonoko ni ivone ra mengiseri naswana vone ra mengiseri a ri tekeriwi ahansi naswana vone ra mengiseri ringaka ringa soriwi n'waxirilele hi khense ngopfu n'waxirilele lava le ka Labour Solution PTY LTD hi van'wani valava hi va tivaka mengiseri wa Vision FM mpelampela hi ndlela leyiwana mengiseri ni vula tani ni ku laka leyi 1 awara mengiseri hi kona lava ka ku tisela kahle nhlokomhaka hi ku tisela yona emoyeni kutani ke n'wina mengiseri wa Vision FM mi va mi karhi mi angula hi twa mavonelo ya n'wina mengiseri wa Vision FM leswaku loko ri swi ri so n'wina mi va mi karhi mi swi kota ku swi endlisa xinjhani na mengiseri wa Vision mi swi tiva kahle mengiseri ku ri hakanyinginyingi swilo hinkwaswo leswi tiva swaku emoyeni ku va ku ri mi kuma swaku wena mengiseri wa Vision FM i swilo leswi va ka swi humelela swivan'wana swa va karhata kambe ke van'wani mengiseri wa Vision FM i swilo leswi hi nga vulaka ku ri eku fambeni ka nkarhi va nga ha tikuma va hlangane na swona kutani ke loko va va va kume vutivi bya n'wina va fika va byi tirhisa loko se va va va hlangana ti-situation hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM swi ta va olovela leswaku va kota ku hatla va kuma xintshuxo hi ndlela leyi wana mingiseri a hi languteni eka siku ra namuntlha mingiseri ra ti-22 ta Khotavuxika lembe ra 2026 mingiseri wa Vision FM hi langutene ngopfu ni minkarhi liya ya ngoma minkarhi ya madlala mingiseri wa Vision FM va kona van'wani lava pfumelaka va tlhelaka va rhuma vana va vona leswaku ri a fambi a ya le van'wani va ya ku kona kambe ke u kona mutswari leyi hi nga vulaka na mingiseri wa Vision FM leswaku leswiyani swi va ka swi n'wi heta moya swa n'wi karharisa a nga lavi no swi vona kambe ke wena mingiseri wa Vision FM a hi twineni leswaku xa n'wina xihundla wena mingiseri wa Vision FM sweswi hi nga langutana na nkarhi ya mungoma xana n'wina tanihi mutswari mi endla yini leswaku n'wana wa n'wina a nga balekeli engomeni eka nkarhi wa sweswiwani mingiseri wa Vision FM loko hina ha ha kula mingiseri hina a va hi balekisela Joni mingiseri wa Vision FM loko fika mikama leyiwani ya tingoma mingiseri wa Vision FM a mi kuma swa ku n'wana va n'wi balekisela Joni ku ri hi timhaka ta ku ri hala Joni hala va swi tiva swa ka yi khona ku hava swa mingoma eJoni ku pimela ku n'wana a nge balekeli engomeni kambe ke wena loyi hi nga vulaka ku ri sweswi mingiseri i la khoma mbilu lomu a nga kona lowu hambi buti a nge balekeli ku hala ke hikuva mali a ni na yona hi ndlela leyo wana mingiseri wa Vision FM va lo khoma mbilu vatswari eka nkarhi lowu swi nga le ka wana mingiseri va chuhile ku pimela ku ri hambileswi leswilo swi durhaka wana mingiseri wa Vision FM va tivutisa ku ri mara loko boy o tikuma a balekele eka madlala mina mali ni ta yi thumba kwini ya ku n'wi hakelela i nga ri kumbexani a ngo ka a nga yi ke kumbexani a nga naveli at all mingiseri wa Vision FM mi va byelisa ku yini vana ku ri va nga balekeli emungomeni kumbexani mi endla yini lexi vona a nga ri kumbexani mingiseri wa Vision FM lexiwani xa olova naswona xi ta endla swa ku n'wana a kota ku va a twisisa leswaku a nga fanekelangi a balekela etindhawini letiya a hi twoneni mingiseri wa Vision FM kusuka eka n'wina 063-730-7890 kumbexana 063-132-0818 hi ku ya hi vutivi bya n'wina mingiseri wa Vision FM loko n'wina mi lava leswaku loyi wa ka n'wina n'wana a nga balekeli eka swa madlala kumbexana engomeni mi endlisa ku yini mingiseri wa Vision FM ni vula tani ni ku van'wani vatswari loko swi ri tani mingiseri wa Vision FM ku ri mikama leyiwani ya tingoma va va va karhi va rhumela vana emajoni va n'wi vhakachisa Joni n'wana kambe ke u kona mutswari mingiseri i na rona n'wana wa jaha kambe a nga na xaka eJoni ku pimela ku ri a nga n'wi balekisela Joni ku ri a kuma ku hlayiseka ku kondra tingoma ti hela hi leswiwani mingiseri wa Vision FM a hi tivisaneni mi endla yini mingiseri mi burisana na n'wana kumbexani mi ndlisa u ma n'wi pfalela laha kaya lani kumbexani mi ndlisa ku yini mingiseri wa Vision FM a hi twaneni mingiseri wa Vision kumbexani ma n'wi chaviseta Mindi sako yini mingiseri 063-730-7890. Ayo chone ni mingiseri wa Vision FM kusuk eka nguyen. Hilang tene ka shumati nkari wa mingoma mingiseri wa Vision FM. And haka nyingi hacha watani watuari kwa mkari nguwana vana vaya ina mabaleke la kulip lumia tungumen. Kuri di magata kuri ka hakeriwa kula beka mali. And then I saw a mali mingiseri nchumu nguwana lwe nga bula kuri waka alafni nengofuna mingiseri wa Vision FM. As olovi kutuku mkari nguwana mingiseri ewa ikome mali. Kambe kaya mingiseri nguwana waja. Mameshani nguwana wantombi mina yena mingiseri wa Vision FM. Mi endi sa kuyin. Kuba mungu tibisa hile suwa kuru nguwina mingiseri wa Vision FM. Nalu kutuku mabaleke leti ndawle tia. Amina mali. Yongu funa kuba kuma sasu ya hela mingiseri mi endi sa kuyini leso akota kwa hata ami twisi sasu kumwina na mali amina yona kuri mwana anga balekeli mingomeni mingiseri mina mingiseri yina FM nikona eka nongonoko awarelia ya naro kufika laka awarelia ya ntrewe kese ngofu amkelani buyingiseri bzamwe na hii ndalelewa na mingiseri 3 to 6 eka Vision FM ayetu nini mingiseri wa Vision FM wula tani mingiseri mali nchumlo ukalaku mali nchumlo yunga wula kuri leloko huta mingiseri huwa se mkari nguwano huriti planin miwa mika mifito sako kei mali ya so nita yisa so kambe kei wana mingiseri reserves inkari wa mungomu watuari wa kometi mbilu watuari wa chuwini kupimela kuri jara wana kwa shantombi ya woni ngotu kumazi na yona seyi balekele lingo meni le kambe kei wana mingiseri mwina iswi lesu mizuela kumwana kumeshani hii ndela lei mikota kuba mitebisa nwana nwina kuri anga balekeli edindawini letiya hikuri akota ku twisisa kuri naloko kuma a balekeleleni nwina mali yo nhwakelela amina yona mingiseri wa Vision FM ekhensa ngofu nwina mingale ku rumeleni eka mkandrisa ya nwina leka WhatsApp ukona masonto bongane la ku nhlekani muhashi hina nwina kusuka la Palma Spain kaya hi leka home F14A eba manda vuyelela kusuka kahle kwa rantlungeni kambe kaya kuri kona kwa mzansi laka home la so i trackisa kumbe xa tlhalo swi khoma kahle ku twa na stronger xa vulavulewa etindhawini to fana na le Spain hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM 063-730-7890 a hi twoneni n'wina mingiseri wa Vision FM leswaku n'wina mi ri mi endlisa ku yini leswaku n'wana a va sirhelelekini hi mikama leyiwani ya tingoma mingiseri wa Vision FM ku ri n'wana a twisisa leswaku a mi lavi leswaku a ya ndhawu yeleyo a mi lavi leswaku a ti tshinerilisa tindhawini to fana na tetiya wana mingiseri wa Vision FM kumbexani ku va mi n'wi tivisa ku ri na loko ti kuma a yini a mi na mali yo n'wi pfuna mingiseri wa Vision FM mi n'wi byela swa ku yini leswaku a kota ku hatla a mi twisisa no swi tlhela a twisisa xiyimo xa n'wina mingiseri wa Vision FM hi beleni riqingho laka 063-730-7890 khetse ngopfu na ledi a ku a hi chopa na mina ni vula tani ku a hi na ledi ri njhani siku ra wena mpela mingiseri a hi twaneni kusuka eka n'wina leswaku n'wina mi angula mi ku yini eka mhaka leyiwani hi nga le ku buleni hi yona mingiseri i ntiyiso mpela hi le ka minkarhi liya ya tingoma sweswiwani mingiseri minkarhi ya madlala hi ririmi ra hala vugiyani va ri i madlala mingiseri wa Vision FM kambe ke hi lava ku tiva ku ri mingiseri wa Vision FM loko n'wina mi swi vona swaku loko swi ri so n'wana a nga ha tikuma a balekerini mi nga tivi na ku i fambise ku yini mingiseri wa Vision FM ndlela leyi n'wina mi yi tirhisaka ku va mi n'wi hlamusela ku a yi khona ni i nga balekeli tindhawu tete hikwalaho ka ku mina a ni na mali na ku va ni kota ku hakelela mi endlisa ku yini mingiseri wa Vision FM hi ta ka mingiseri wo sungulasungula hi twa kusuka ka vona swa ku vona va ri va ndlisa ku yini leswaku n'wana a kota ku va twisisa mi le moyeni mingiseri
1: tina vana wa mina ni ku vana ngo ni kombela ku mi nga tsutsumeli mi ya ngomeni hi ku mina mitswari ni hava mali hi ku loko ku wena wa tsutsumela kumbe tichomi ti ku xisa a ni i la ku ni ya machonise na lomba mali
2: dia khakhala na
3: mchipisihiluge
2: entshaveni ya mangombe hi 101.7 Vision FM la hi le
1: ka tshama hansi na vana wa mina ni ku vana ngo ni kombela ku mi nga tsutsumeli mi ya ngomeni hi ku mina mitswari ni hava mali hi ku loko ku wena wa tsutsumela

0: Nka foli ke smos na uye eka tshamiseka ni n'wana ngo nge na endla n'wana hleka ni n'wana nga ni ku rhandza ngopfu sweswi a ku ni ku i nkombe ku hlantswa mpahla ya wena namuntlha mundzuku la ku hela ku ya joni ha i ta hlantswetela ka ni tsakela ku ya joni n'wana a hlantswetela mpahla yaleyo ni famba na yena hi ya joni hi ya tshama n'hweti hinkwayo eke hi tsaka kwale joni ni n'wi xavela malekere ni n'wi xavela hinkwaswo leswi a lavaka swona n'wananga a hi ta ku hi mhani ha mi ni khomi kahle njhani a ka nandi ya joni manana ni n'wi bayisele ku le wa 50 rand ya dya le na vanghana va wena i ntsako ngunyulo ka thomo vana va va bayisisa va endla swona
1: ai mativa na swi ntsako ngunyula la ka thomo la ai va ku vona he va n'wi hlamusela ku ri a yi kona n'wananga loko u tikuma eye ndhawu yeleyo ha yi kona i lava ni ya ka machonisi na hi n'wana la twisisaku mingiseri a nge pfumeli leswaku mhani wakwe kumbexani tata wakwe a tikuma karhi a nghena eka machonisi ku ri hi timhaka ta yena hi a hi twene ni mingisela Vision FM n'wina ririmi leri mi ri tirhisaku eka n'wana leswaku a hatla a mi twisisa leswaku n'wina a mi lavi leswaku a tshunela etindhawini letiya ku ri hi timhaka ta ku ri na mali yo n'wi hakelela a mi na yona mingiseri wa Vision FM mi endlisa ku yini leswaku n'wana wa n'wina mingiseri a kota ku va a mi twisisa a hi tekeni mingiseri laha hi ndlela leyiwani mi le moyeni mingiseri wa Vision FM a yi khona ni va balekile mingiseri hi vula tani mingiseri wa Vision FM hi langutene na nkarhi wa ngoma sweswiwani vana va majaha va baleka mingiseri wa Vision FM ku kumasa ku n'wana a balekela engomeni a nga twananangi na mutswari minkarhi yin'wana mingiseri wa Vision FM ku na moho twa hi mahungu ndlela leswaku n'wana i nghenini naswona ende n'wina mingiseri wa Vision FM a mina na mali yo mi ta kota ku n'wi hakelela se kambe wena mingiseri wa Vision FM a hi songeni rigogo ra ha trakama n'wana a nga se fambaku sweswiwani mi ri yini eka n'wana mingiseri wa Vision FM loko mi lava swaku a nga tinghenelerisi eka swoleswe hikuva mingiseri wa FM a mi na masagwati yo tikuma minkarhi mi n'wi hakelela hi ndlela leyo mi ri yini eka n'wana mingiseri wa Vision FM eka nkarhi wa sweswiwani ma ha n'wi vonaku kwalani mingiseri mi n'wi hembela mi ku yini kumbexani mi n'wi byela mi ku yini n'wana leswaku a nga zi a naverini kumbexani ku ti tshunelerisa eka tindhawu to fana na tata mingiseri a hi tekeni vonelo ra mingiseri moyeni
2: ahee muhaxi ahe mina ni byela vatukulu va mina ni ku wena n'wina vatukulu mi nga fambi mi balekela ka madlala wa va vona vanhu lava va fambi switarata va ku hogohogo i nga pfuki i va landzelerini i nga pfuki i balekile mina mali ni hava va ka madlala veri va lava 3000 mina ni hola 2400 leswi vulaku a ni na mali a yi nge ringani ni hava mali se i nga baleki wena wa ntukulu tshama handra xibedhlele i yini i nga balekeli ka madlala i nga balekeli ka madlala loko wo baleka va ta hava ya ku siya kwale ku mi mali yo ku hakelela ni hava ku nga mina kokwani Joyce a ti-A inkomu
1: kokwani Joyce la ti-A laha mpela hi va mandla vuyelela hikokwalaho ka ku va mi angurile eka mhaka leyiwani mingiseri wa Vision FM i ntiyiso mpela mingiseri wa Vision FM vana van'wani va na ku navela ku ya eka tindhawu teto kambe ke minkarhi yin'wani a va languti situation ya mutswari ku ri mutswari i ta swi kota ku fikelela ku hakela ke leswaku n'wana a vuya ekaya kambe ke wena mingiseri wa Vision FM a ni ku ri a mi fanekelanga mi relaxa mi tshama mi ku hayi khona wa ka mina a nge baleki ni wa xi tiva xiyimo mingiseri n'wana wa tivisiwa cause lomu ku fambena na mingiseri ku na vanghana lava hlanganaka na yena mi kumasa ku ri wa zama ku va byela ku haphela mina mhani a va na mali yo va ta ni hakelela mi twa n'wana ku ri va nge ku tshiki bra va nge ku tshiki i tshama makhwatini va ta ndla pulani mali va ta humesa ivi n'wana i hetelela kwala na mingiseri wa Vision FM aba a dideke miehleketo a tikuma a fambeni ku ri ku endla yena mingiseri a nga ri ku fulaveni ku ya etindhawini teto kambe hikwalaho ka vanghana minkarhi yin'wana mingiseri wa Vision FM na mina ni munhu le ni swi tivaka ku ri minkarhi yin'wana vanghana mingiseri hi vona va hetelelaka va karhi va hingini va hi ndlisa swilo leswi kumbexani a hi nga fulavi na ku swi endla mingiseri wa Vision FM kambe ke hi hetelela va ya ka swi endla ku ri hi timhaka ta ku ri hi va hi nghenise vanghana eka swaleswo swa na mingiseri kambe sweswiwani burisana kahle mingiseri hi mhaka leyi nge sweswiwa hi nga le ka wona kumbexani nkarhi lowu hi nga le ka wona mingiseri

0: utshame na mutsundzushi lonene wo pfumala mona. Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La ilekaya
1: buisa sweswo na mengiseri wa Vision FM khumera timinetse awara liya ya ntlhanu yi nga siba a hi tekeni mengiseri laha nqingweni mi le moyeni mengiseri wa Vision FM inhleka
2: bot xopaxopa mpfukini
1: hi hlayisekile swinene mhana mina n'wana mi ri njhani ku pfuka
2: hi pfuke swinene hi tibyalo ta hosi
1: ina ka
2: hayi twa nhloko mhaka ya kahle ya nkarhi walowo hi nga ka wona
1: i ntiyiso mpela
2: hayi loko n'wana wa mina enkarhini wa sweswi kumbe ntukulu na n'wi byela ni ku wena ntukulu wa mina wa swi vona lavaya i nga yengiwi hi vanghana lavaya va vonaku va ku hi ya loko karhi va na timali ta vona se mina a ni na mali wa swi vona leswi na swo karhi na ku endlela na hi nkarhi wa wena wa ti-birthday nkarhi wun'wani na ku humesa ya na le ka ti-photo shoot ni ku xavelana cake
1: ya
2: se mali leyi va yi lavaku yi tele a ni na yona mali leyi ni nga na yona yi ntsanani yi pimaku ni ku xavela swakudya sweswikolo swi pfalini
1: entiyiso
2: hi ta lava swakudya yi totela hi ta lava na magwinyana hinkwaswo ni ta ku endlela hi yona mali leyi i nga pfuki na siku na rin'we eka ndi ndhawu liya hi ku loko wo yengiwa hi vanghana ya ya fika leyi a ka ha humiwi loko i za yi kandi ya kona a ka ha ri na ku huma va ta ni lava mali yo tala ene mina ni ta va ni ri hava ni swi tiku u ta vuyini ku halaya
1: ntiyiso
2: vona va ta vona pulani hi wena se u nga tshuki na siku na rin'we yengiwa hi vanghana loko va ku va ya ka matlala wena a nga tshuneli na ku tshunela na ku sweswi a ni hisa vatukulu swa ha ri switsanana
1: ya
2: u swi twini leswiya u nga swi twisisa swona leswiya a ni wa swi vona a wu tlhave wu nayiti le a va tlhave na nayiti u ya ku xanisekeni lokukulu i nga tshineli na ku tshinela na loko u vona vanhu va hindza va kha va yimbelela hi pato
1: ya
2: vheta yi tsutsuma loko u nga ri kaya tsutsuma yi nghena mutini wun'wanyana
1: ntiyiso
2: hi ku loko va ku kuma patwini va rhwala i nga tshineli n'wananga i nga yi ndhawini yaleyo hi loswo ni vulavula ni za ni n'wi khorwisa i ta tshama kha a swi tiva ku kokwani va ni byeli leswo karhi va ni byeleni ku ndhawini liya ni nga tshineli lava nga na vana va ta swi tiva ku i ta swi tiva ku mhana mina va ni byeli leswo karhi a ndhawini liya vete ni nga tshineli na siku na rin'we loko no za ni ya nghena loko ni ri ha mali a redzi a hi swi tiku u ta ri ha yini u ta sala kwele loko u tshwa ematlahla hikuva a ni mina ni ta va ni ri hava mali yo ya ku humesa
1: ntiyiso
2: loko u tshwa ni wa swi tiva ku veri ku na ku tshwa ka matlala va ta hisa na wena kweleyi i ta swi twisisa n'wana wa byeriwa za swi twisisa hikuva noko yi nga pfuki ni vangeli swikweleti swo ka swi nga endlangi ene ni twela na wena ni ku wa xi vona xirhami lexi i le ku xi tweni sweswi se loko va ku rhwala ya tshama le nhoveni le swirhamini leyi swi ya vuyi kwihi ka wena
1: mativa na rihanyo ra yena ri ta va ri ri khombyeni
2: ni ku rihanyo ra wena ri ta va ri ri khombyeni hi ku le ka titimela la kaya fingenela mukumba i mbalana na majesi na tigawuni u tlela kahle leyi ya hi kumaku hi gawuni loko va ku teka u ri ku halaya ku a ku yimpahla se ta hlupheka
1: ya
2: hayi i switsundzuxo swa mhani miheva la merivebi mixana tsini yo pfumala matamani
1: mhani miheva hi ba mandla hi vuyelela hikwalaho ka xitsundzuxo xa n'wina mativa hlayisekani mbana siku lerinene ku yisa emahlweni
2: na n'wina swivitana ha mi rhandza swinene danko bot xopaxopa
1: danko mhani miheva la merivebi swona mpela mingiseri wa Vision FM 17 minutes awara liya ya ntlhanu yi nga siba mpela mingiseri hi vula tani ku hi langutene kahle na minkarhi leyiwani ya mingoma mingiseri wa Vision FM laha ku nga na mungoma mpelampela mingiseri i kona mutswari loyi hi nga vulaka mingiseri ya UFM i khome mbilu i chuwini hi tlhelo ra ku mingiseri a nga na mali ya loko na n'wana u tikuma a balekerini engomeni mingiseri ya Vision FM i ta n'wi hakelela hi yini kambe ke yona mingiseri ni vula tani ku mina loko na ha kula mingiseri hi minkarhi leyi ya one ya mungoma a ni vona van'wana va vanghana va mina va va va karhi va va vhakachisa va kongoma le majonijoni le ku ri ndlela ya ku va va karhi va n'wi protecta ku ri a nga tikumi a karhi a balekele engomeni kambe ke wena mingiseri wa Vision FM swin'wanyana leswi vatswari va nga swi endlaka hi tlhelo ra ku va vulavurisana na n'wana swa a nga vi na ku navela ku ya eka matlala hi swihi wena mingiseri n'wana i byeriwaku yini leswaku a nga zi a va na ku navela na nyana ku ya eka matlala a hi tweni ni mingiseri la moyeni mi le moyeni
3: rhandza ku xaweta vayingiseri na vahaxi va Vision FM eRiston Village ni rhandza ku share swin'wani na vahingiseri

0: She won the Mati. She is
1: power. Asiko iskali idumkok stadio la mingser wa vision fm atrasana kahle na spirit of praise ekar simrale e indlela le wa mingser wa vision fm hileka awara yo hetelel ya nongono kompela mingser wa vision fm nongono hileka know your purpose kambele wa mingser wa vision fm hileka awara yo gimeta nongono e indlela le wa mingser wa vision fm sultan nongono ko e tibankoka wa shikongomelo sha wena mpela mingser wa vision fm ai languteni kahle leswa hi burisana ngopfu swona na mingser wa Vision FM akuri ti magata swa sweswi hi languteni ni mikarhi wa mungoma xana n'wina tanihi mutswari mi endla yini leswaku n'wana a nga balekeli engomeni hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM ka swona hinkwaswo mingiseri ko va timhaka ta ku ri ku vulavula na n'wana hi ta mianakanyo yo ka yi nga ku n'wi na ku n'wi byela ntiyixavini a nga va ku ta ku na mingiseri n'wana hi ntshembo na nsirhelelo wa miri wa yena hi ndlela yi nga va ni khombo eka rihanyo ra yena mong byela n'wana swa leswana mingiseri wa Vision FM ndzi lava ku ku sirhelela eka vuvabyi kumbe kumbe ku tshiya u nga va wanuna la hlamulekeke ni handle ka ngoma swin'wana ma nga n'wi byela kona mingiseri wa Vision FM leswaku ri ndzi lava leswaku u rhangisa vumundzuku bya wena hi ku hlaya nkarhi lowu i wa leswaku i dzika eka ku dyondza ngoma yi nga ku sivela nyana eka tidyondzo ta wena sweswi vutivi bya manguva lawa hi byona byi nga ta ku nyika vutomi lebyinene swin'wana swa kona mingiseri mi nga ha tlhela mi n'wi byela leswaku u nga tekeli leswi vanghana va wena va swi endlaka ku va wanuna swi huma eka leswi u ti khomisaka xiswona ku nga ri laha u yaka kona ndzi tinyungurisa hi wena hi ndlela leyi u nga xiswona sweswi kombisa xivindri hi ku yima hi milenge ya wena swo hetelela mingiseri loko va ku vutisa tindlela to hlamula vanghana ma n'wi byela mingiseri loko va ku vutisa va tivisa hileswaku ri mututi wa wena a wu pfumeli va hlamule u tiyile u ku mina ndzi hlawule ku tsundzuka swilaveko swa le xikolweni u nga chavi ku vula leswaku u rhandza vutomi bya wena sweswi landzelela milawu ya le kaya hikuva yi ku lavelela leswinene tiyiso mpela na mingiseri wa Vision FM landzelela milawu ya le kaya hikuva milawu ya le kaya yi ku tisela yi ku dyondzisa vutomi lebyinene yi ku lavela leswinene evuton'wini mingiseri wa Vision FM hi swin'wana leswi hi nga vulaka leswaku ri loko u n'wana emutini va ku hlamusela ni mingiseri wa Vision FM swi landzelele swinene ngopfu swo fana na sweswo leswi vatswari va ka va ku byela swona mingiseri loko a va na mali i ntiyiso a swi vitani yingisela mingiseri wa Vision FM leswaku mpelampela mutswari a nga na mali eka nkarhi wolowo hikwalaho na mingiseri mundzuku u ta va ntlhari loko swi ri tani mingiseri wa Vision FM hi ndlela leyi na mingiseri hi le ka awara liya yo hetelela ka awara leyiwani mingiseri xi kona xivuriso kumbe xivulavulelo lexi hi bulaka hi xona hi lava ku twa kusuka eka n'wina mingisela Vision FM leswaku n'wina mi angula mu ku yini eka xivuriso hi ndlela leya wena mingiseri wa Vision FM eka swona hinkwaswo ni le ku voneni laha hi le ku kongomeni mingiseri wa Vision FM hi kongoma kona ku ya twa xivuriso xa Xitsonga eka madyambu ya siku ra namuntlha mingiseri wa Vision FM a fambeni kahle risimu kusuka laha ka Joy Celebration hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM ri ta kahle risimu kusuka le eka Joyous Celebration risimu leriwani mingiseri wa Vision FM it's a praise medley kusuka le Moses Mabhida Stadium 2016.

Lord.

0: utshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona. Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Hilekaya.
1: Shana ukarele ku heleriwa hi mati ke. Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka. Unga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chatterlink va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 26 80. Ungisalane eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshwa miehleketweni ni ku rhula eka miehlekete hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu leti ntsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
2: Impressive Dental Studios hi mi tisela vukorhokeri byo hlantswa meno, ku susa kumbe ku phencha meno, ku vekela hambi ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini. Kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno, hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures, ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala. Hi kumeka eTsakani Complex ku languta na taxi rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani.
3: Hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini. Twanani. Consultation imahala. Ina mahala. Kukuma ushokoshoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015 280 0946, 015 280 0946 kumbe WhatsApp eka 073 054 1151, 073 054 1151. Impressive Dental Studios. We care that you smile.
4: Kaya ra mwina a ro faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena, ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla. Ezola Zola Construction and Projects hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto. Hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet, storage ku ya eka tipipe ta storage, ti-septic tank hambi ku ri tigisara. Hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla. Hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa, Tzaneen, Giyani, Hoedspruit na hinkwako laha mi hi lavaka kona. Swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi, hi appointment ntsena ha fika. Ezolazola a hi heleli ka plumbing ntsena, hambi u lava leswaku hi ku endlela paving, ku vekela ti-tile kumbe ku ku akela khumbi leri tiyeke, hina hi endla swilo swi endleka. Mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu. Tanani eka Zolazola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla. Eka Zolazola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke, lama tshembekeke tokoto, naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina. Mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report, a ho gwadyula swibokisana ntsena kambe hi mi nyika ku phyuphya ka miehleketo. Ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083 335 0468 083 335 0468. Zola Zola General Construction and Projects, always there for you.
5: Alliance in Motion Global, kgwebo ya go rekisa dijweletswa. Re rekisa dijweletswa tse bjalo ka C24/7, yona e thuša go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tša go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setswaletswa se se kaone-kaone lefaseng ka bophara. Dijweletswa tša rena di diilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na ditlamorago tša matlhakore, side effect. Batho ka moka ba ratang go thoma makgwebo or go ba le mishongwana wa ka thuko go taleletsa mogolo wa gago kgwebo ke ye le yana ona go bapatsa le le kotswe e bile le tlhatsetswe ba go ba le kgatlhego itane le tlhakane le bao ba setse go ba dirile di million matati a o swara di presentation ke la bone le lengwe le lengwe kwa moruti Emmanuel Assembly Church ga moruti ra mathoka go thomaka iri ya boraro mantapama go khumana tshedimuso e tlhakantse le test ra mathoka go 076-675-1298 le WhatsApp e hona go ba pastor ra mathoka NL go 061-502-8192 or WhatsApp ya 076-057-4242 company yerna e bitswa phela o pilishe e le go tla sega ya WHM ya Mrs Manganye
6: makumembiri ntsebu ti minetso ya mingisela Vision FM awara le 1 ya ntlhanu yi bile mpela mingiseri wa Vision FM le ka xiyenge swivuriso xitsonga evutlhari ni mbo ya mambo ya ndhavuko lowu fambisanaka ni mahanyelo lamanene erixakeni swi tirhisiwa ngopfu ku laya ku thinya ku khutaza ni ku dyondzisa vutomi hi ku tirhisa swifaniso swa swiharhi swimilani kumbe swilo swa siku na siku mingiseri wa Vision FM a hi burisanini mpelampela mingiseri wa Vision FM hi xivuriso laha lexi gimetisaka nongonoko eka nhlekani wa siku ra namuntlha mingiseri wa Vision FM xivuriso xi kona mingiseri wa Vision FM naswona endzhaka leswiwa
7: dia khakhala na mchipisi Iluke entshaveni ya mangombe hi 101.7 Vision FM la ile kaya
6: ai bulen mingiseri wa Vision FM hi swivuriso swo laya ni ku thinya mingiseri Vision FM lova ku xihlovo xa le mahlweni ma dlayisa torha xana swi vula yini leswiwani xihlovo xa le mahlweni ma dlayisa torha ai bulen mingiseri wa Vision FM
7: hi bele riqingho hi nomulo eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818
6: kumbe xana 063-132-0818 xihlovo xa le mahlweni mingiseri ma dlayisa torha xana leswiwani mingiseri wa Vision FM swi vula yini hi ku landza swivuriso swa Xitsonga xihlovo xa le mahlweni ma dlayisa torha ai bulen mingiseri leswi swi vula yini milemo yeni mingiseri wa Vision FM enhlekani
8: ai mpfukini
6: hey mpfukile swinene n'wina mi ri njhani
8: hi kahle
6: ina ka
8: unga oni leswi inga na swona eku mindruku i ta kuma swo antswa kumbe ku call swi ku khola anti ku mantisana ku hona leswi inga na swona hi ndlela ya ku hayi mindruku kumbe mindlwani ku na swo karhi ni nga ta hlangana swona ya i nga ri na ntshembo sweswi nga na swona swi hlayisi i swi lunghisa i ta kota ku famba kahle
6: ni mi twa kahle mativa ni bula na mani eka xivuriso xa siku ri namuntlha
8: entrungeni
6: entrungeni wa rikhadiyani mpela hlayisekana
8: ayi
6: danke danke mingiseri wa Vision FM xihlovo xa le mahlweni ma dlayisa torha xana leswiwani swi vula yini milemo yeni mingiseri wa Vision FM se ri perini
9: mpukile
6: chopa chopa hi hlayisekile swinene n'wana mi ri njhani ka mhani ka
9: hi pfukile
6: hi ya leyi mhaka kona ka musumbuluko wa namuntlha
9: mi nga xivaka hi ndlela leya mina i nga tshembeli ka swi leswi i nga se zaku i swi vona ku swi nga endleka i nga ha swi kumi
6: okay
9: ivi ni ku xikombisa mina
6: ya
9: mi nga teka sweswi ni fayetela tiyindlu ni ku ni ta khoma lotho
6: mindzuku
9: ni ta aka tiyindlu ta kahleni
6: Eish.
9: Ebe ntoli yani hela ni nga ikhomanga maswana sense.
6: Yeah.
9: Mm.
6: Eh. Ni mitwa kahle ku kona dakalo
9: mphe.
6: La giyani.
9: Yeah.
6: E vanhu vo ringetela mphela. Mire hi tsukuma dzi teka lava one. Milemo yeni mingiseri wa Vision FM serperi.
10: A xitichini magar masa isa ka madam la.
6: La isekile finene bishop. Nwina mire njani ku pfuka la ka nwa matatani.
10: Ah, isaiseke u tlana rite ku hlayiseka mphela.
6: Hi khensa ho sinile ka siku rana munhla mativa ku burisana na nwina.
10: Hayi ti mhaka letiwani mi ta ku na tona ko va ku ti zama hi ku mitshamika mi boha na n'we xikambelo xa ku
6: namuntlha mativa hi le ka jiya majiya nosi
10: hayi lexi mi endlaku xi zama swo ma ta ku xi vula yini xi vula nhwenyani wo saseka ngopfu loyi a tshamaku kwala kaya mi nga tswariwa na yena mi ta pfuka mi nga n'wi tekanga

0: ya lo saseka mburi ya liya mana hi ni tswariwe na yena i mi ta pfuka mi nga n'wi tekangi
1: xihlovo xa le mahlweni ma dlayisa torha
0: twa ingaku yaleyo
1: ni mi twa kahle bishop
0: na loko ni yo ba hansi ni ta va ni bile mara hayi hayi hayi khona hayi yona hayi
1: tshembe ra le kaya mi nga pfuki mi ri tekini ni
0: Vumburi bya yena
1: bya ku koka bishop
0: thank you
1: hlayisekani mpela hi ndlela leyo mingisana vision fm hi teka lava one va balekile mativa la nqingweni tlhela ni vuya nakambe mingiseri 0637307890 kumbexana 0631320818 hi twosaka ka n'wena xihlovo xa le mahlweni ma dlayisa torha xana leswi swi vula yini mingiseri mi le moyeni mingiseri wa vision fm hayi khona va balekile mativa na a hi tekeni lava mi le moyeni mingiseri wa vision fm
2: na hi lava ku nghena ka
1: mipfukini
2: chopa
1: hi pfukile
2: mo hi nyika mavonele mina hi ku twisisa ka mina xihlovo xa le mahlweni ma dlayisa torha u nga naveli swilo leswi nga kule na wena leswaku swi va kusuhi na wena hi ku loko se swi ta fika ka wena u nge he swi tiyiseli ma swi vona swa ndleka ni fika ni navela like I n'wanuna I fika I kuma ku I vone ntombi le kule le kasi ntombi liyani a yi na mahanyele lamanene ma swi vona se I kuma ku nchive xihlovo xa le mahlweni ma dlayisa torha hi ku ni navele swilo leswi nga kule loko se swi fika kusuhi na mina swi fika swi hi tsandza hi nga ha swi koti ku hanya hi nga nave swilo leswi nga kule hi nga tivi mahanyele munhu loyi a nga kule hi nga tivi mahanyele ya yena i mavonelo ya mana xihlovo
1: mana ihlobo la tikweni ra le kule le France le mativa hi khensa ngopfu ku twa mavonelo ya n'wina la France mativa a hi tekeni lava hi twa vona mi le moyeni mi yingiseri
3: ahee buchapa ahe buchapa mpfukile
1: hi pfukile minjhani
3: a na hi pfukile mi hi ringeta va ri u nga tsutsumeli ku vula swilo swa ha ri kule hi ku loko swo ka swi nga ha endleki u ta vukhomiwa hi tingana mali siphiwa kwala ndzhaka xikolo xa Favasi
1: la ndzhaka xikolo xa Favasi mpela kwala ndzhaka xitici eka xihondro xa 88.5 ni mi twa kahle mpela mingiseri makumembirhi nkombo wa timinetse awara liya ya ntsevu yi nga se ba mingiseri la ka 15 timinetse ku ri awara ya ntsevu va yi karhi yi ba tsundzuka mingiseri hi famba kahle hi nchumayelo wa matimba swinene ngopfu mingiseri loko ni languta kahle laha hi tlhelo ra la glasini ya hina liya lala ni vona kahle vafundhisi va mina va nghenaka hi yona ni vona kahle Pastor Khataza Maakani va kona Pastor Khataza Maakani eka siku ra namuntlha ku ta hi nyika leswaku hosi Yesu u ri yini na vutomi bya hina eka madyambu lama xihlovo xa le mahlweni ma dlayisa torha xana leswi mingiseri swi vula yini
4: hi bele riqingho hi nomu lowu eka 063 730 7890 kumbe 063 132 0818
1: tundzuka mingiseri wa Vision FM siku ra namuntlha i musumbuluko kumpela mina na wena mingiseri hi hlangana kahle musumbuluko ku fika kahle hi ravuntlhanu eka radio ya wena ya xirhandzwa Vision FM hi le ka xiphemu xo hetelela xa nongonoko Know Your Purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena hamiswiritana mingiseri ni le ka siku ra mundzuku na ri kona mina jara ka drong exikarhi ka awara leyiwani ya nharhu na awara ya ntsevu mingiseri xivuriso xa xitsonga eswilo kumbe xa
4: hi bele riqingho
1: xivuriso xa xitsonga mingiseri wa Vision FM i vutlhari ni mboya mbamo ya ndhavuko lowu fambisaka mahanyelo lamanene erixakeni swi tirhisiwa ngopfu ku laya ku tshinya ku khutaza ni ku dyondzisa vutomi hi ku tirhisa swifaniso swa swiharhi swimilana kumbe swilo swa siku na siku kambe ke wena mingiseri madyambu lama hi langutene kahle na xivuriso lexi nge xihlovo xa le mahlweni i madlayisa torha xana leswi mingiseri wa Vision FM swi vula yini hi bele riqingho 063 730 7890 kumbexana 063 132 0818 mi nga ha tlhela mingiseri mi hi kuma eka WhatsApp mi hi rhumela kahle nkandziyiso mina ni ta wu teka ni wu yisa kahle emoyeni wu twiwa kahle hi mani na mani a nga pfulela xiyanimoya xa yena eka madyambu ya siku ra namuntlha xihlovo xa le mahlweni ma dlayisa torha xana leswi mingiseri swi vula yini mpela a hi tekeni lava va balekile mingiseri mativa mi nga baleki loko se hi mi tekini ka tshamani hi burisana na n'wina mingiseri wa Vision FM a hi kandziyeni laha hi kuma yena risimu mingiseri ku veka mina emoyeni ni mi tisela nhlamulo leyi ku nga yona eka xivuriso xa xitsonga.

0: Wish through mingserwa Vision FM kusuka kahle la ka joyous celebration eka nangona wako know your purpose na mingseri leka 10 minutes to etelela tanangona wako noko mpela mpela na mingseri wa Vision FM shi hlobo xa le mahlweni emadlaisa tora mingseri subula leswa kuri
1: dia hakhala namchipisi iluke entshabeni ya mangombe hi 101.7 Vision FM la ile kaya
0: unga tshiki leswi unga na swona sweswi u tshemba swa mdzuku leswi unga siku swi vona xihlobo xa le mahlweni madlaisa tora unga tshiki leswi unga na swona sweswi u tshemba swa mdzuku leswi unga siki swi vona
1: mandlakazi Bekwani nale kangwa jai. Ule kaira shtichi 88.5. Vision FM. La. Ile kaya.
0: Shihlobo xa le mahlweni madlaisa tora mingiseri. Mi nga rhangi mi faya tiyindlu mi suka mi ya beja lotho mu ka yi khona ni. Leti tiyindlu swi nge endleki. Lotho liya ni nga beja. Hi ta vuyisa mbuyelo lowunene mingiseri. Xihlobo xa le mahlweni madlaisa tora. Mi nga tshiki leswi mi nga na swona sweswi. Mithemba ku mundzuku mithemba swa mundruku leswi mi nga siku swi bona mingiseri wa Vision FM swivula sweswe xihlobo xa le mahlweni madlaisa tora mi swiritana na mingiseri wa Vision FM eka nongonoko know your purpose kusukela kahle laka awari liya ya nharhu ku ta fika laka awari leyi one hi yaka eka yona ya ntsevu mi hlangana na Chopa Mhlongo afternoon drive siku na siku Monday to Friday eka radio ya n'wina ya xirhandzwa nkarhi wini komba kahle ku mingiseri wa Vision FM mina ni fanekele ni tsutsuma ni ya teka mfundhisi khataza maakana hi ta twa ku mpelampela hosi yeso u ri yini na vutomi bya hina eka madyambu ya siku ri namuntlha mi swiritana mingiseri ni mi rhandza ni nga pimi hinkwakonkwako lomi mi ni twa kahle mi ri kona eka nhlekano wa siku ri namuntlha swihondzo i mune mingiseri 88.5 90.0 92.8 ku fika laha ka 101.7 hi vulatani hi ku xivono

0: Vision Bearer ya hina eka Vision FM hi vito ra matimba vito ra Yesu Kristo wa Nazareth. Ni teka nkarhi lowu ni xeweta vafundhisi hinkwavo lava nga
1: na ni xeweta mutirhikulori kwala
0: ka Vision. Ni teka nkarhi lowu va ka hina ni tlhela ni xeweta Pastor Malisa vona va nga khoma nongolokolo hi vito ra matimba vito ra Yesu Kristo wa Nazareta. Ni nga rivali ku xeweta varhandzi ni vayingiseri va Vision FM. Halleluya. Mi hlangana na Pastor Khataza Maakana va ku huma eZanini eNkonkowa eka kereke ya Maranatha CFCI Tsanini branch under leadership of Bishop Motlotse. Halleluya. Baka hina ha hlanganelelani n'wina ka ha ri n'hweti ya vantshwa, n'hweti yo saseka. Ni lava ku ya vulavula nani ha ri ka show leyi vito ra yona ku nga Know Your Purpose, tiva xikongomelo xa wena, tiva xikongomelo xa wena. Ha ha ri ka n'hweti ya vantshwa, n'wina vantshwa tiva xikongomelo xa n'wina, tiva ni xikongomelo xa n'wina. Va ka hina no lava hi ya hi ya kuma rito, ni ya khota rito eka Genesis 1:26 leri nge Xikwembu xi endla emunhu emisaveni, xi ku a hi endleni munhu a la fanaka na hina, a ta fana na hina, a ta fuma misava, a fuma tinyenyana ta tilo na swikokovi na swiharhi hinkwaswo emisaveni. Loyi a nga ta swi fuma, Xikwembu xi endla munhu hi xifa xona, xi va munhu xi n'wi nyika hinkwaswo, xi n'wi komba hinkwaswo leswi nga misaveni, xi n'wi xi nyiketa swilo hinkwaswo emavokweni ya yena, xi vuya xi endla yini na xi va komba matsavu hinkwaswo va nga swi dya swilo leswi, xi nga endla wanuna na wansati a niri hinkwaswo va nga dya, mara a ku ri ni leswi a swi vekiwile leswaku va nga dyi. Hi loyi munhu va ka hina Xikwembu xi n'wi katekisa, xi tlhela xi ku yini na xi ku tswalana ni miandza. Va ka hina la xiku munhu wo sungula ku va na xikongomelo ku ve Xikwembu hi xoxe, xikongomelo ku ve Xikwembu hi xoxe, xi vuya xiku eka munhu xi swi vona leswaku xi endle swilo hinkwaswo hi ku khomanda. Mara loko swi ya fika ka munhu xi lo plana, xi vita mithini, hi ku anakanya ka mina mithini lowu a xi vita a ku ri God Father, God Son, God the Holy Spirit, xi ku a hi endleni munhu. Ma vona xi ti nyika nkarhi xi pulana, xi n'wi endle xi ri na xikongomelo. Munhu un'wana na un'wana Xikwembu loko xi n'wi endla xi va xi ri na xikongomelo. Va ka hina ni la ku tiva eka n'wina vantshwa, ni la ku tiva eka n'wina vanhu leswaku xikongomelo xa n'wina ma xi tiva na, ma swi tiva leswaku Xikwembu loko xi ku endla misaveni xi ku endlele yini. Purpose ya Xikwembu eka munhu lava xi nga va endla misaveni ku nga Adam na Eva a ku ri ku va tswalana va andza. Mara imani mi byela

0: bona va ta va ta luza e purpose leyi Xikwembu xi nga va endlela yona. Loko hi ya halaya ka Genesis 3 hi vona hi loko va dyoha va ye break-ile purpose ya Xikwembu leswi a xi va endlele swona. Yima ni ku byela makwerhu wa mina, e Xikwembu loko xi ku tisa laha misaveni we i hleketa leswaku xi ku tisele leswaku u ta hlalela, xi ku tisele leswaku u ta onha, xi ku tisele yini? Loko Xikwembu xi ku endla xi na xikongomelo. So I want to tell you today leswaku know your purpose. Purpose ya wena wa yi tiva na? Loko wo landzelela purpose ya wena u ta fulfilla leswi Xikwembu xi nga ku endlela swona. Makwerhu wa mina, u nga luzi, u nga yi hala, u nga teki direction ya wrong. Ku na leswi Xikwembu xi nga ku endlela swona. Halleluya. Van'wani Xikwembu purpose ya vona i ku va va pfuna vanhu ku va Xikwembu va ta fulfilla e purpose. Va ka hina ni vulavula na vanhu la leswaku fambani mi ya mi karhi mi ti hleketa mi tiva purpose ya n'wina. Xikwembu a xi ku tiselanga mahala, Xikwembu xi na xikongomelo. So wehe i fanele u tiva xikongomelo xa kona u ta kota ku fulfilla. In the mighty name of Jesus, amen.
1: Vision FM. Shivono Imatimba.
2: Vision is power.

0: hayi iseso ke ningiserwa Vision FM nongonoko ebutivi ematima na mina Arnold Mabunda hiku hashela twi kusuka kwala tindlwini ta hina ta vuhaxi kwala mbekiwani ka N'wamitwa. Mingiseriwa Vision FM eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi langutisa leswi va IEC va nga tirhisa xiswona kwala vhikini. Mi nga tsundzuka leswaku ri miyingiseri a ku ri registration weekend ya IEC. Hi na vona kwala moyeni ku ta burisana na hina Mr. Xingangi va kona kwala moyeni ku ta burisana na hina kusuka aka IEC a Mopane. Mr. Xingangi ha mu amukele aka Vision FM.
1: Inkomo buti Arnold na ku xeweta vayingiseri hinkwavo va Vision FM ni ri madyambu lamanene.
0: Hi khensini swinene. Mi nga vula yini kumbe mi nga hi nyika nkatsakanyo muni wa leswi mi nga tirhisa xiswona aka masiku mambirhi lama nga hindza?
1: Inkomo na ku tlhela ni xeweta vayingiseri va Vision FM hinkwako lava nga kona. Yimani ni kombisa ku migingiriko ya hina eka mahele ya vhiki ya ti-20 na ti-21 hi tirhe kahle swinene. Laha ni rhandzaka ku teka nkarhi lowu ku va ni khensa vanhu hinkwavo va tiko ra Afrika-Dzonga, vanhu va xifundzankulu xa Limpopo, hi khensa vanhu va xifundzantsongo xa Mopani na swifundza hinkwaswo kumbe swifundzantsongo hinkwaswo swa tiko ra Afrika-Dzonga. Hikuva i ntiyiso mahele ya vhiki ya ve lawa ya nga humelerisa leswi a hi ma langutirise xiswona. Mi nga va mi swi twile leswaku loko hi langutise etikweni hinkwaro hi kuma leswaku vanhu lava va nga titsarisela kumbexana hi nga vula ku vanhu lava va nga va na migingiriko ya ku tihlanganyisa na hina va fika kwalomu ka 3 million ya vona etikweni hinkwaro. Leswi kombisaka kahle-kahle ku impela a va tiyimiserile, va twile ku vitana ka hina hikwalaho va nga huma hi xitalo ku va va tihlanganyisa na hina hi ku kongomisa. Ni nga vulavula hi nomboro yo kota close to 2.8 million ya vanhu lava va nga kota ku va va tihlanganyisa na hina ku va va tikuma va cheka tikherefu kumbe tiadirese ta vona va titsarisela hi vuntshwa xikan'we na ku va va hi nyika tiadirese letintshwa leswaku nxaxamelo wa hina wu ta tshamiseka kahle.
0: Loko mi vulavula hi nhlayo leyi ya 2 million mi nga vulavula hi vanhu lavantshwa kumbe ku nga va ku ri lava khale?
1: Yimani ni ku loko hi langutise timhaka ta ku nghenelela ka vantshwa eka migingiriko ya ku vhota hi leswi a swi hi tsona vurhongo swinene. Lero na migingiriko ya hina yo tala a ku ri leyi a hi ringeta mafumba ya hina a hi ringeta ku va ya ri lawa ya kongomaneke ngopfungopfu na vantshwa lava hi nga vulaka ku i ti-new registrations i 477,174 kasi loko ni nga lava ku va ni tlhantlha hi ku kombisa ngopfungopfu eka timhaka ta vantshwa yi va ni kombisa ku kwalomu ka 1.6 million ya vaxisati va kumeke va ri lava va nghenelelaka eka migingiriko ya mahele ya vhiki kasi 43% ya 1.2 ku nga 1.2 ya vavanuna kumbe vantshwa va xinuna va kote ku va na vona va nghenelela. Eka vavasati i 57% hi ku angarheta loko hi langutisa i migingiriko yo titsarisela hi vuntshwa hi langutise hi rimbewu eka vavasati i 57% hi 211,468 kasi loko hi langutisa eka vaxinuna i 191,373 leyi endlaka 48% loko swi ta eka timhaka ta ku titsarisela. Kasi byin'wana vuxokoxoko hi lebyi landzelaka ngopfungopfu bya vantshwa loko hi langutise vantshwa va malembe ya 16 ku fikela eka 29 hi vona va ri lava va nga teka xiphemu xa ku ringana 27% loko swi ta eka timhaka ta ku titsarisela. Kasi lava va nga tihlanganyisa na hina youth interactions ti ve 785,078 leswi kombisaka enkulo lowukulukumba kumbe ku kula loko hi langutise tinhlayonhlayo ta mahele ya vhiki leswi swi nga fambisa swona. Lava va nga titsarisela ku ri ro sungula tanihiloko ni hlamuserile i 477,174. kasi vantshwa eka 477 leyi endla 379,767 leyi endlaka 80% ya participation ya vona.
0: Loko mi langute ku ti nghenelerisa aka vantshwa, ku nga va ku ri nhlayo leyi mi tsakisaka kumbe leyi mi nga yi langutela ku ya aku ti tsariseni?
1: Loko hi karhi hi langutisa hi ri ku pimapimeni na ku langutisa leswi va ti nghenelerisaka xiswona eka timhaka ta mihlawulo, hi tsakile swinene. I nhlayo leyi kombisaka leswaku swilo swi famba hi ndlela leyinene. Hi na ntshembo wa leswaku eka nkarhi lowu taka, loko ku ta va na mahele ya vhiki man'wanyana, hikuva se ya tivisiwile, va ta va va ve na ku navela van'wana eka nkarhi wa sweswi, na ku va va swi vona ku impela loko va salela ndzhaku va ta kumeka va hupiwa hi swilo. Ni na ntshembo wa leswaku eka mahele ya vhiki lama ma taka, lama se ma nga tivisiwa, siku ro sungula na ra vumbirhi ra August 2026, mina ntshembo wa leswaku na lava va nga salela ndzhaku va ta huma hi xitalo ku va va tikuma va ri xiphemu xa ku titsarisela ku vhota na ku nghena ndzeni ka nxaxamelo wa hina wa vavhoti.
0: Ni lava leswaku ri hi ya vulavula hi ntirhisano wa miganga yin'wanyani na leswi va tirhisana xiswona kumbe ku tirhisana xiswona na vanhu va IEC. Hi twa eka nkarhi wun'wanyana mi kuma leswaku ri emugangeni ku va ku ri na switereko, vaaki va vula leswaku ri va IEC a va va lavi ku va ta tirha aka ndhawu yeleyo. Aka mavhiki kumbe aka vhiki leri nga hindza, a mi zanga mi nga hlangana na swiphiqo swo fana sweswo?
1: Switereke leswi hi nga swi twa na ku pfariwa ka mapatu, ku lova leswi hi nga twa swi ri leswi nga khumbanangiki, swi nga khumbangiki hina. A ku ri mhaka ngopfu ya timhaka ta swa vandla leri fumaka mayelana na migingiriko ya vona ya vayimela ku langwa loko va ha ta xaxametiwa ku ta phikizana eka yona mfumo ya muganga kumbe eka mihlawulo ya mfumo wa miganga. Kambe hi vone exiphorisa xi nghenelela xikan'we na vona va vandla leri fumaka ku va va tisa xintshunxo, laha hi nga vulaka leswaku swi hetelele hi tikuma hina hi nga ri na ku pfaleriwa kumbe xana ku tikuma nkarhi wun'wana hi nga koti ku tirha. Hi ku komisa ni nga vula leswaku hi tirhe kahle ngopfu handle ka swiphiqo leswi hi nga vulaka ku swi ve leswi swi nga hi sivela ku tirha. Xin'wana lexi xi nga lavanyana ku va kona i matlhelo ya hala ka xitlakati, laha hi nga kuma ku ku na ka xikolo xin'wanyana va nga lo vula timhaka ta ku vanhu lava a va fanele va ta tirha va ku why ku nga tirhi lavaya a va thoriwile ka nkarhi lowu nga hundza, kambe yi ve yi basisiwa hikuva va byeriwa leswaku lavaya a va tirha eka nkarhi lowu nga hundza a va endlanga swikombelo. Mi ta tsundzuka ku swikombelo swa hina swi endliwa online, so va tsandzeke ku endla swikombelo. So hikwalaho lava va nga endla swikombelo hi vona lava a va thoriwile, kambe a swi hi sivelanga naswona sweswo hi kote ku va hi tirha hi hundza hi ya mahlweni na migingiriko ya hina. Hi ku komisa hi ve na mahele ya vhiki yo saseka, hikwalaho mi vona ku tinhlayonhlayo ti yimisele swi ti nga yimisa swona, ti hi tsakisile swinene.
0: Mi nga vula yini ka marito ya n'wina yo hetelela?
1: Marito yo hetelela yi ma ni kombisa ku mahele ya vhiki man'wani se ya kunguhatiwile, ku ta va ti-1 na ti-2 ta August 2026. Kasi xin'wanyana lexi xi tsakisaka i ku rejistara online manjheni a ka ha ri leswi swi nga ta dyela ka munhu data, swi ta va mahala, leswi vulaka ku vantshwa va kondleteriwa ku a va ti

0: Vision is power.
1: Sweswo ke muyingiseri wa Vision FM ya mahlweni na nongonoko wa hina vutivi ematimba na mina Arnold Mabunda. Sweswo hi vulavurisana na va masipala wa Greater Letaba Municipality lava nga kona namuntlha na madyambu i Lovers Mineja va suka ka masipala wa Greater Letaba Municipality lava nga ta va karhi va hi tsweta hi leswi masipala wu nga swi kunguhata hi matlhelo ya nkorhokero lowu va nga ta wu nyika aka vaaki va Greater Letaba Municipality. Thank you very much for having you on Vision FM and for your time. Mi nga vula yini hi leswi masipala wu nga ti kunguhatela swona aka lembe leri?
2: Thank you, buti. Ni kombela ku xeweta vayingiseri va n'wina va Vision FM na ku khensa nkarhi lowu mi nga ni nyika. Muhaxi wu ti-services eka vanhu. As we speak, hi khome budget ya ku ringana 608 million for the financial year ya hina leyi yaka ka yona ya sungulaka hi ti 1 July ya 2026-2020.

0: Agatha Street eZanin. Twanani. Consultation imahala. Ina mahala. Kukuma ushokoshoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151 073-054-1151 Impressive Dental Studios. We care that you smile.
1: Exactly 28 minutes past 6 o'clock kwala ka Vision FM nongonoko vutivi matimba na mina Arnold Mabunda. Sweswi vulavurisana na mbulavuleri wa masipala wa Greater Giyani Municipality tatana Steve Mabunda. Va ta kota ku ta hi byela leswi swi nga fambisa xiswona le ka summit ya vantshwa le a yi ri kona a Giyani Community Hall. Tatana Mabunda ma amukela ka Vision FM.
2: Inkomo muhaxi inkomo na le Vision FM.
1: Ninga hi byela leswi swi nga fambisa xiswona le aka nhlangano luwa a wu ri kona wa vantshwa na meyara kwa le holweni ya Giyani Community Hall.
2: Ina namuntlha a hi hlengeletile vantshwa va Giyani tanihi laha mi tivaka hi koho leyi i n'hweti ya lava ematshan'wini hi tsundzuka siku leriwani kumbe n'hweti leyiwa ya lavantshwa hi migingiriko ya swa tipolitiki. Hi ringeta ku yi tsundzuka hi ku ringeta ku integrate vantshwa aka migingiriko ya siku na siku nako ya leyi nga kopneka ku kurisa ikhonomi ya hina ya tiko na ku endla leswi vantshwa va va xiphemu xa yona se na

0: munti a holweni a hirina leswi a hi vitana hi summit leyiwani va hina a va hlanganile va nyikana tithuka leti a va burisana ehansi ka tona tinhlokomhaka to fana na mahlayiselo ya swa timali kumbe financial management entrepreneurship education kumbe xani tlhelo ra swa academic hambi ku ri job preparedness kumbe xani readiness loko swi ta amakeni ya ku vanhu va ta kota ku nghena emintirhweni so ti-topic letiwani a va tsemane le xikarhi vantshwa vandla leswi hi swi vitanaka ti-commission va vulavula hi tona na ku va va karhi va pfunana hi miehleketo ku hi swihi leswi tanihi vantshwa hi nga swi rhangisaka emahlweni kutani hi swi nyika mfumo ku ri masipala in this case ku a hi ringeteni leswiwani tanihi ti-solution aka ti-topic hinkwato leti ti nga discussiwa leswi swi nga kumeka swi ri swiphiqo ku masipala a nga endlisa ku yini ku va a ya emahlweni a swi consider-a na ku tlhela a implement-a hi ndlela leyi swi nga ta vuyerisa vona vantshwa
1: hi swihi leswi mi nga vona vantshwa va ri na ku navela ka ku i nga ri masipala a nga swi endla
0: loko ni vulavula na n'wina document ya vona leyi va nga va nga yi a hi se yi khoma hi langutele swona ku yi ta fika aru ofisi ya meyara va kota ku swi langutisa meyara va tlhela va swi teka va swi xera xikan'we na executive ya vahambi ku ri council ku langutisisa ku hi swihi leswi swi implementekaka hi swihi leswi swa ha lavaku further discussion na vona vantshwa lavawani mara hambiloko hi karhi hi vule sweswo hi karhi swi xera nyara feeling ya very strong liya ya ku vantshwa va hina va fane va nga tsan'wi timhaka ta dyondzo hinkwato ti-topic leti ni nga mi hlela toho mi ta titwa ku hinkwato ka toho a ku heteleleni ku ti fikelela kumbe ku ti-achiever i fane a va a ri na dyondzo tanihi basis ya koho loko hi vulavula hi entrepreneurship a wu pfuka u tsutsuma u ya endla u ya va tender men kumbe tender women nyana ti lava ku hlayiwa ti lava ku tsariwa kumbe ti lava ku feriwa haleswo loko u nga ri na yona dyondzo i mani loyi a nga ta va eboyi ya wena ya ku ku tlhelela ti-document va ta ku misleader swi nga fambi swona so meyara va feel-a very strongly ku ka hinkwaswo loko hi ta ka financial management u ta hi manajisa ku yini mali ya koho u ri hava dyondzo loko swi ta hi ta ka ku va vanhu va lava ku kuma mintirho ematshan'wini ya ku vantshwa va hina mi kuma ku va pfuxanela mintirho leyi hi nge ya ti-general workers mintirho ya un'wana na un'wanyani u kota wona hilaa ku vona va navela meyara ku vona vantshwa va ri karhi va endla tikhoso ta ti-engineering tikhoso ta ti-finance hi toxe ti-courses leti ti nga ta va thola ti va endla na voho nkarhi wun'wani va kota ku thola va pfuneta mfumo ku vanga mintirho so loko hi karhi hi langute migingiriko yo fana na ti-youth summit hi laha hi fikaku hi tirhisa minkarhi leyiwani ti-platforms leti ku hlohlotela vanhu swa ku a yi ya relaya ka tipolitiki va ku ni joyina vandla ro karhi ku ni ta kota ku thoriwa a hi vona vantshwa lava va nga akaku tiko eka siku ra namuntlha i vantshwa lava va titshegaka hi tidyondzo leti ti nga ta va endla leswaku loko na toho va ta
1: Tatana Mabunda, hi khensile nkarhi wa n'wina kwala ka Vision FM hi na ku pfumela ku tshemba leswaku ta burisana na n'wina ka nkarhi lowu taka
0: hi khensi swinene ku dya hi ku engeta
1: inkomu. mixeriwa Vision FM lava a hi burisana na vona tatana Steve Mabonda kusuka aka Greater Letaba Municipality. Nghena mavhengeleni ku vuya kona hi ta va hi karhi hi burisana na vandla leri ri nga rintshwa ngopfu ra ADDP. Hi ya twa leswaku ri rona ri angula ku yini kumbe vana proposal manifesto ya njhani eka vantshwa ni le ka tiko. Hi nghena laha mavhengeleni ku vuya kona hi ta ya mahlweni.
2: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka? Mi nga tali mi vilela. Hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana. Hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga yi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka enumber 4 Malcolm Avenue, Southdale, na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage, na le Giyani hi kumeka eximati garage, hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 0107491951 kumbe 0722387612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 0722387612. Ni yiseni kaya funeral services, let's take you home with dignity.
1: Sweswo ke miyingiselo wa Vision FM ya mahlweni na nongonoko wa hina vutivi i matimba. Mina ni Arnold Mabonda. Sweswo hi vulavula na chairperson ya Zanini region ya AADP ya va amukela emoyeni. Ha ma amukela emoyeni tatana Mkansi.
3: Inkomo swinene muhaxi hi current amukeriwa swinene eka Vision FM eka nongonoko wa current affair eka siku ra eka madyambu ya siku ra namuntlha.
1: Xana mi nga vula yini hi leswi AADP yi yimelaka swona na leswi yi swi tisaka eka muganga kumbe eka vavhoti?
3: Xo sungula tatana muhaxi, mo ni tirhisa vayingiseri kwihi na kwihi laha u nga kona ka muganga hinkwayo ku angarhela ka ti-wards hinkwato ti ta 35 ta Greater Tzaneen Municipality. Xo sungula muhaxi, loko lava ku hlamula xivutiso xa n'wina, ni nga ku lava loyi va vulavulaka na yena i Solly Mkansi, chairperson ya sub-region ya Tzaneen na ward 6 hi ku angarhela aka Jopi, Mavele, New Calabria na Ralmate. Loko lava ku hlamula xivutiso xa n'wina, ni nga swi kongomisa ka ku hi ri AADP, hi ri vurhangeri bya AADP, hi na manifesto ya hina ya Greater Tzaneen, a ni ri hi na ti-sub-regions hi ku hambanahambana. Hi na manifesto wa hina wa Tzaneen sub-region lowu

0: certificate of compliance kumbe insurance damage report a ho gwadjela swibokisana ntsena kambe hi minika ku tshutsha ka miehleketo ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468 Zola Zola General Construction and Projects always there for you.
1: Sweswo gaming seriwa Vision FM kaya wa timinete yo nga si ba awara leya nkombo mina ni Arnold Mabunda ni ku tiyisela ka nongonoko wa hina wa vutivi i matimba lava hi vulavurisaka na vona tatana Mayimele as a political analyst va ta va karhi va hi hlamusela leswi vona va swi vonisaka xiswona ku ri xiyimo xa tipolitiki eka tiko ra hina xi fambisa ku yini. Tatana Mayimele ha ma amukela ka Vision FM. A cancer. Minga hi byela yini hi leswi mi vonaka swi fambisa xiswona xiyimo xa tipolitiki kwala xifundzeni nkulu xa hina xa Limpopo na kwala tikweni ra hina?
2: Muhaxi ni ta sungula ni khoma na mhaka leyi ya IEC registration leyi ni lava ku yi katsakatsa na mhaka ya tipolitiki. Loko ni langutile va IEC va nyike briefing ya vona komba ku ku ve na improvement leyi va nga na 2.9 million leyi nga visitela ti-station tlhe registara hi weekend. Va ku improvement yikulu loko va yi compara na ya 2021 leya 1.7. But loko hi languta breakdown leya laya yi tikomba ku ri vanhu lavantshwa lava va nga va registara weekend lava a va nga vote va nga ta va vota for the first time i 477,000. And loko u languta this number ya 477,000 i nambara ya the whole South Africa.

0: sese mingiserwa Vision FM na so so saka lo se tshi ngoma xesha ne kuma xi sinwa xesha a se wa tshela saka jara ka ri khotsa ri fikene ka wireless then tsamile ni kona la na ku tukuma ka ni cancer snene ka mhlabi ku seriwa nkarhi ka nongono wa hina wa ku tibi matimba kumbe current suspense laitiswa hina mhlaba ni Arnold wa mabunza ndlela yo aleyo na pamatlani bela snene ngari yana ntsena ne cancer la ka chopa la loko ta vateke xinongana ka mabunza bunza ka xinongana lexi na mina ka ta xindurisela mahlweni ndlela yo aleyo mpfumeleli ni vula kambe ni ku ne va ngi seriwa Vision FM amukela nkwakwo la mina amukela ka mirkona kumbe ni meaning se la ka mirkona hi ndlela leyo mpfumelo ni amukela ka 88.590.092.8 na 101.7 megahertz FM na la ka www.visionfm.co.za hi ndlela yo aleka ri ya mahlweni pfumeleleni ku mahela vhiki a ku ri lama tsakisa swinambe swi maxele a ya nga pfumelani yin'wana ya mitlangu a yi tlangiwaki mara yin'wana ya mitlangu yi kuma yi tlangiwa yi hela swa swi tele ngopfu leswi nga kuma swi humelela emitlangwini a kwala ka World Cup ne leswi nga tsumaka swi humelela a swi tsumaka swi tele ngopfu laha hi nga vona xipano xa Egypt xi kuma win xona yo sungulasungula eka mitlangu ya World Cup hi ndlela yo aleka se xipano xa Ghana heyi va fa va hlhluriwa katsonga ne xipanisha xa mana xa Germany a mina ndzo hetelela a vo ntlangu wa bolo ya milenge wa vava ivi lava Afrika-Dzonga lava ku va tlanga na vona va ri heyi hina hi lava ku tikuma ka ri wina ku tikuma ka ri hi karhi hi yisa mitlangu ya hina emahlweni ku heyi phela loko va fika va nga hlula ne ku nga tikuma ku heyi swilo leswi nga tshamisekaka hi ndlela yoleyo van'wana se va seketeri va ku loyi na loyi na loyi hayi swilo a swi ta endla van'we va kama mara loko u sungula a ya tikuma ka ri hi hlula hi hundzela emahlweni ka ringi leyi landzelaka ntlangu lowu vulaka swinene swo tala swinene eka maAfrika-Dzonga i ntlangu lowu vulaka swo tala swinene eka majaha lama nga kona le America ne va yimelaka xipano lexa xa Afrika-Dzonga kumbe yisa ku gingiriko ya bola ya milenge va ka va yimile tiko ra Afrika-Dzonga hi ndlela yo yaleyo mpfumeleli nakambe ni vula ni ku loko ni vona xikomba nkarhi xa mina ne ku losa ti-second ntsena leswaku xi ku 10+ ivi loko mina na vulavula ne xi fela xi ku 10+7 hi ndlela yo yaleyo xifa xi ku hi rikhoto ni ta ku teka ni ku vekala ka 10+ 7 loko u kotara ne ku bile awara ya nkombo ti va ka ri bula na van'wana va vazabiri lava ka va tlanga mitlangu liya ya tiveka kahle ADP tsanini sa bridging top 8 mitlangu leyi nga tikumaka ya mahlweni mitlangu yaleyo hi weekend hala Dynamos hi ta va ka ri bula na van'wana va vazabira ne va ku mzabiri muki eka xipano xa Manjakazi City Stars va nga hluriwa ku vava swinene e xipano xa Jazz na Bolt timbirhi eka yin'we va nga rhanga va howisi mara hayi ta va ka ri bya mzabiri vona mitlangu liwa va kumeka va wu vona njhani kumbe hayi ncini lexi va lava ku byela xona hi mitlangu liya ka yi humelela ka square ra tolo kunene kumbe tinono masiku kusuka hi migqivela ka fika nsonto hambileswi maxela a ya nga pfumelani mara va leyi ku tikumaka va tlanga mitlanga yaleyo ntlanga yaleye kumaka yi hetela leswi ri vala ri nga tsakana hi ndlela ya va ka wa hina hayi kumeka ri hela ku yisa ntopolo ya milenge mpfumeleni nakambe ni ku loko ni lavo n'wani mani pfumelela mina ni ndlula hi laha loko ni vuya tikumaka ri hisa nongonoko wa hina emahlweni mpfumeleni ka nkarhi wa sweswi mingisero Vision FM mina ni tikumaka ni xavisa laha ni twa ku lava le makete lava vona va hi khomile yini ku loko vona va nga ri kona hayi swilo swi nga fambi kahle na vona ka mo hi twa ku va ri yini
1: dumelane barati le bathegi ba Sunbake ya le dumedisago ke shokane o tswa ka Sunbake zaneni

0: endla swilo swi endleka minga endleriwe ntirho ku hundisa nawu danani eka Zola Zola mita kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla eka Zola Zola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke lama tshembekeke tokoto
1: naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina
0: mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report a ho gwajula swibokisana ntsena kambe hi mi nyika ku phyuphya ka miehleketo ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468 Zola Zola General Construction and Projects, always there for you.
2: Xana nomboro ya ID ya wena hi yin'wana ya to talatala leti nga pfariwa hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya. Home Affairs yi simeke pfhumba ra tiko hinkwaro ro pfuna vanhu lava ti-ID ta vona ti nga pfariwa leswaku va lulamisa xiyimo xa vona xa vutitivisi eka rejistara ya vaaki ya rixaka. Kuma vuxokoxoko bya swilaveko swa tirhelo leri hi ku nghena eka dha.gov.za ivi u kamba eka blocked IDs. U na nkarhi ku fikela hi 10 July 2026 leswaku u ya ehofisini ya le kusuhi ya Home Affairs. Teka goza sweswi. ID leyi nga pfariwa yi pfala vumundzuku bya munhu loyi a nga na mfanelo. Leswi swi vula ku tsandzeka ku kuma mintirho, dyondzo, midende, vukorhokeri bya tibangi na ku nghenela nhlawulo. Hungu leri tisiweka n'wina hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya yi tisa xindzhuti eka vanhu hinkwavo.

na bolo ngela ya le marai kuva nga vakuma ku vonane sesa swivula swa ku mitlangu leyi hangaka hi nga vulavula hi yona ni ta tlhela nakambe na kuma munhu nkulu wa muni tolmena ni va n'wi vita ncepe ta va ka rebula na yena byela ku angarhela mitlangu yo yaleyo ku chata swintsinini leswi nga tumaka swi humelela hi weekend hala timbele ta danamos ti tumaka ti vuya swinene ku vulaka ntiyiso spana swi tlangini mitlangu ya swona kusuka hi mivela laha ena maxelo ya nga tshamisekaki mara swipana swi tumaka swi lwa matimba swinene ku tumaka swi tshamiseka ku tiva ku tuma sungula mitlangu ya swona ku

Samakem gingirka swana yan kangwa bolo yam leng ranga bona nana ne kancha ko sungula bona spansha jazz na bola ne matuma ka ba melela ba spansha haru e ka tanza sina ke spansha baj sha jazz ane shitu kuma ka shi ya ima kwena nga bona blit kuri yana ka tumte ta jazz indlela yo ale ha nga tuma ka ra kora hat trick indlela yo ale ma bona ja kona ne ba ri blit se be mistro ska kon shoka ba kangla ba pele ko zo nga mtangu le bitire so ma kon pela wena a wa palesa indlela le ye a u imanga ne se tuma ka ra ndela bitu yana blit kala ya kala isa ngirke yana matwen ya ntangwa bolo ya milenge lo ka rina ntana Spanish jazz a wona ntsena ntangwa tuma ho landzela ne yo ka ruya matwen ka ntangwa lo nga landzela e bona Spanish Bulgaria ne pa kana Spanish cha team of choice la nga bona Spanish Bulgaria ya kala Spanish team of choice bolo naru e ka tanza sina ke sa ku tanken a ku ma gara pona Spanish man cha Bulgaria ne ku tuma ga ba tlona na Hennis e bona ma tuma ga ba husa bolo tete ku tuma ga ba tlula ntangwa lo wo ku ya matwen ku so kwala ne e bona ntangwa nga tuba unga ba kona ne e xikar Spanish ena mageba tsunzu ena Spanish Jopi All Blacks lenga bona Spanish Jopi All Blacks mageba tsunzu ba tlanga go ringana la ba itanze ka tanza ntlo we wa hlurwa ka pene tsotlhe Spanish mageba tsunzu bota ntlano e ka mone lenga bona ngwa de pala wa Spanish mageba tsunzu atira ba shumo kuma re tsako ya Spanish bona tshunzela e makweni ka so sokolana ne borena kambe ntlango la irkona ntlango maetelele lo lo tsuma go ya makweni ndlela ya leyo ba ga ba komselesa Spanish manja ka City Stars ne wa tlanga Spanish blow bedi wana ras la matuma ga ba hlula ntlango wa holo nga bona ba tlango go fana wari kwa go bona ba ga ba pfuneta go tsenene le sa go Spanish bona hitu ba hlula hela nga bona Spanish na makhufa ne ba ga ba lwa tsenene go se tsa go Spanish bona ka hlula sha mangagazi City Stars ntlango le ya tibeka kahle DP Top 8 tournament mbuyele lo nga ba kona ma hela vik mbuyele lo a go ruwa mdlubela ndlela yo ya leyo kasi nsonto hi bona Spanish ne swi sungula na kambe Spanish Bulgaria banga hlangana Spanish manjakazi ndlela ya le Spanish manjakazi ba ba tira ba shuma ne ba hlola Spanish man mkubela ya mkubela kuma ba hlola Spanish ne cha bugira he the bold mbiri ka tanza la nga tlela bona ku ri ntlangu wa shimo xa le henhla swinene la nga tlela bona na kambe

0: ntlangu lowu ntlangu leyi vonaka loko hi lungule yona hi nga ti kumeka yi tlula xipano xa magevatsutsu eka yin'we swi endla leswaku xipano xa Jazz na xipano xa Mandlakazi va hlangana eka ti-final hi ndlela yo alela fana na yona ne ku nga va fanele u tsakisa swinene kumbe u nga ku final leyi nga ti kumeka yi ya henhle yi va hlamarisa vanhu vo tala swinene matlangelo ya final leyiya va n'wi va kombisa leswaku heyi nge loko weather leyi yo tshamiseka kahle ne nge hi vone final ya ku saseka swinene van'wani va tlhela va kombisa ku ADP maka mi nga hi vuyiseli tournament leyi nakambe ke hila ti vona swaku hi laha vona swaku vanhu va enjoy ntlangu wa bola milenge tlhela va lava nakambe leswaku va tikumaka va vuyiseriwa mitlangu yo yaleyo ku yisa emahlweni migingiriko ya vona ya bolo ya milenge pfumeleni ni vona nakambe ni ku fanela exikarhi ka xipano xa Jazz ne Jazz na bolo ntsemu wa xiwun'wana le a karhi a ku ha vona loko Jazz ba khome aku Jazz ku ze hlurini ka mitlangu liya maku va sekitira va ri ka va ri le groundini hinkwavo le va mbale ma Jazz se swi endla leswaku Jazz kuma matimba ya kutsumaka yi hlula mitlangu yo yaleyo a ti marisi a ku tsutimela ne kumbisa leswaku vanhu vo tala swinenene va yi va mbale ma Jazz se swi komba ku nge va sapota xipano xa Jazz na bola ne xipano xa Jazz na bola xitsumaka xi hlula xipano xa Mandlakazi City Stars hi tibolo timbirhi eka yin'we laha nga tlhela hi vona ntlangu yo fana leyo yi tsakisa swinene laha nga tlhela ku kombisa leswaku hakunenenene se hinkwaswo swi tsumaka swi tshamiseka ka mitlangu yo yaleyo kumbe ku yisa migingiriko yaleyo ya mitlangu yaleyo emahlweni ivi sweswi ti-team hinkwato ti na torhani ti ri onge mitlangu leyi yi nga tlhela yi vuya nakambe kumbe swipano swin'wana kumbisa leswaku lava a va hi hlula kahle lava ha va lava hi vulavula xipano xa Mandlakazi City Stars ne va ri vona va lava xipano xa Jazz xi va hlula kahle a tivi ku yona Jazz a nga angulaka ku yini loko xiyimo xi fika kwalani hi ndlela yo yaleyo na khomela vayingiseri va mina ka talatala hi va hi ri na our first lady in the show hi Musumbhunuku mara hikokwalaho ka ku a ri na mitlangu yo tala swinene mayela vhiki loko fika ngeta kamisabirla a fi nga teke our first lady se swi ndlaka leswaku tikuma nga ri hi nga n'wi kumi na yena our first lady hi ndlela yo yaleyo mara u nga ni tshamiseka kahle ane karhi ya mahlweni loko no kuma nkulu wa munhu tollman ta va karhi bola mitlangu yo yaleyo yi tikumaka ya mahlweni kasi mitlangu yin'wana yi nga tikumaka yi prosponsiwa kumbe yi tikumaka yi khanseriwa mahele ya vhika ne ku lo tlanga ntlangu wun'we ntsena eka mitlangu leyi a yi ta yi ya mahlweni xipano exikarhi ka xipano xa Mariveni Biscuits ane na Mariveni Black Aces leyi nga vona tibolo ta ntlhanu ti goriwa xipano xa Biscuits ivi xipano xa xamana xa Black Aces va gora tibolo i timbirhi ane nga ku timbirhi kumbe tinharhu hi ndlela yaleyo swi kuma leswaku xipano xa namana xa Biscuits xi tshama ri ka xiyimo xo sungulasungula ne eka logo leya hi 67 point ivi xipano xa nkambaku va landzelane xipano xa nkambaku va na 63 point hi ndlela yaleyo vona va tlanga ku ketele ku tlanga ntlangu wun'we ntsena hi ndlela yaleyo na leswona sweswo a fanele hi hlangana na nkulu wa munhu yena malaji va hi tsheta leswaku nga ku humele yini va kumisa leswaku timbala kun'wana a ti nga tlangeki mara ntlangu luwa wa xipano xaexikarhi ka xipano xa Mariveni ne na xipano xa mani nga xipano xa ri Mariveni hinkwaswo xipano xa Biscuits ne na xipano ya xi tiveka kahle hi vito leri ra Black Aces va nga tsumaka va tlanga ku ri dabi yo yaleyela yi khomeriwe kahlekahle halaya Mariveni a ku ri mitlangu leyi va yi nangutela swinene kumbe mitlangu lawa ntlangu lowu tikumaka yi ya mahlweni ni ntsena eka ligi leyi tiveka kahle tsanini Masters Soccer League yi tikumaka yi ya mahlweni ku ntlangu wun'we ntsena lowu nga tikumaka yi ya mahlweni eka ligi yo yaleyo kasi loko nangutala kamba ne loko karhi hi nangutala swin'wana swi fambafambaka eka mitlangu ya bola ya milenge xipano xa mani ka xipano xa xipano xa Egypt va kote ku hlula tournament ya vona kumbe ntlangu wa vona wo sungulasungula eka mitlangu ya World Cup va kha va yisa migingiriko ya vona mahlweni ya bolo ya milenge kombisa leswaku heyi a hi ntsako ha ntsako lowu nga kona laha Egypt ane a ni va lava va hlwile ntlangu wa vona wo sungulasungula ka World Cup se swi endle leswaku ntsako u va wa xiyimo xa le henhla swinene halaha Egypt va nga tshemba leswaku vona va nga tikumaka va ya eka ringu leyi rhandzelaka hambileswi ka matiko man'wana ku hlula ka vona ka va ku norha ni xipano xa Egypt va kha hina ka yimini hlula se loko a ku na lexi nga ta yi chavisa leswaku ni nga ntlangu lowu landzelaka hi nga tikuma karhi hi wu hlula hi ndlela leyo pfingiseri wa mina loko ni nga ta xikomba nkarhi xa mina xi 25 past 7 pfumeleli mina ne ni hundza lana yi va ni ta huma nkarhi wu nga swi fika ni pfumeleli mina ne ni hundzula hilaha loko ni vuya hala tikuma karhi hi yisa migingiriko ya hina ntlangu wa bolome kumbe nongonoko wa hina wa sports eka Vision FM loko nga ni na ku vuya na nkulu wa munhu tollman hi ndlela yaleyo pfumelela nkarhi wa sweswi mina ni tova laha ni twa ku lavele maketebona va hi khomeleyi
1: xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka mi nga tali mi vilela hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit traditional burial plans family plans, catering plans, na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga yi endzela eka tiofisi ta hina. eGauteng hi kumeka A No. 4 Malcolm Avenue, Southdale, na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo Smart Garage hi tlhela hi kumeka na le post office lavuriwa kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 010-749-1951 kumbe 072-238-7612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612. Ni yiseni kaya Funeral Services. Let's take you home with dignity.
2: Hi hanya emikarini yo tika. A ha koti ku titlina hikokwalaho ka madyelo hambi ku ri vutomi bya ximanguva lawa. Vanhu va dya ngopfu ti-processed food leswi emahetelelweni swi vangaka mavabyi yo fana na constipation, high blood pressure, chukele, prostate disorders na man'wani mo tala. Hina va Posit Green Wellness hi mi khomele ti-food supplement leti pfunaka miri leswaku wu vuyela ematshan'wini ku kota ku lwa na mavabyi hambi ku ri ku titlina. Vukorhokeri bya hina byi katsa full body scanning, food detoxification, full body detox, wellness massage na ku xavisa switirhisiwa swa Green World. Hi kumeka eRwanda eka N'wamitwa hi pato ra ku ya eNkambako kusuka eT-Junction. Ofisi leyi yi tirha musumbunuko ku fika ravuntlhanu kusuka awara ya nhungu ni mixo ku fika awara ya nharhu ni ndzhenga. Kasi yin'wani ofisi ya hina yi le Tzaneen e-34 Danny Jobert Street kusuhi na Kilimanjaro. Leyi ofisi yona yi tirha musumbunuko ku fika Mugqivela kusuka awara ya nhungu ni mixo ku fika awara ya ntlhanu ni ndzhenga. Posit Green Wellness.
3: Impressive Dental Studios hi mi tisela vukorhokeri byo hlantswa meno, ku susa kumbe ku pencha meno, ku vekela hambi ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini. Kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno, hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures, ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala. Hi kumeka eTsakani Complex ku languta na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani.
1: Hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanin. Twanani. Consultation i mahala. Ina mahala. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946, 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151, 073-054-1151. Impressive Dental Studios. We care that you smile.
4: Harmarovela Funeral Services hi lahla mirhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa titwini wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri eka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku yinkaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku yinka 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tzaneeni, Magagabaji na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikosese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street eMphenama eGapane eJohn Parliament Street opposite Botlisto kusuhi na Raviri Park hi le

0: sweswi mingiseriwa Vision FM ni nga byela kona ku ni vuya ni ta va ni vuya na nkulu wa munhu va n'wi va n'wi vita nceva ni va n'wi va ri tall man swi hi wena ku hi lava n'wi vitisa ku yini ka mavitila mambirhi na ku byela wona hikwalava hi lava va fambisa mitlangu leyi ri kona halaya eka maendlakazi weekenda ni van'wani va va ri ti-official va nga ta hi byela leswi kahle overall ya tournament leswaku yi fambe njhani mundla leswi ni va teka emoyeni ka Vision FM van'wani va ri nceve van'wi va ku tall man van'wani va ku va chaviseki mi le moyeni ka Vision FM.
1: Aye, va chaviseke ma pfukile.
0: Ha, ya pfukile mani, ha pfukile mani. Na mahele ya vhiki tshemba ya ve kahle ngopfu.
1: Hayi, mahele ya vhiki ya ve kahle swinene. Though the weather ta koho hey. Hayi, ku ri mphesa hi ti-weather leti ku cincacinca mara ya hi le kahle.
0: Hi twile leswaku a mi host tournament hala Dynamos yi tiva kahle eDP tsanisa bridging top 8 mi nga hi nyika overall tournament leswaku yi fambe njhani na ku mi sungule njhani na ku mitlangu leyi yi ve njhani eka weather leyi nga tsakisi na nga ntsanana
1: nkomu nakambe muhaxi na ku xeweta vayingiseri hinkwavo lava nga ku emoyeni tournament leyi a hi ri na yoho yi fambe kahle swinene n'wina hi ri vahlayi mara lava va ri ku tlangini loko karhi tsutsuma swa ku ekarhi hi ku fevhara hi ku ndlela lexi nga va maybe xi nga va affecta switsongo mhaka ya ku a ku se a ku sungula ku rhet nga ku pfuna vumbanyana laha grawundini mara va tlange kahle ti-team leti hi ri na toho hinkwato ti tsakile most of the teams leti a ti ri koho ti tlanga lani va karhi va fona va ri heyi hi tlhela hi swi endla rini mani heyi ya tsake ngopfu. So na hina as the host hi tsake ngopfu because a hi kume ti-team ta matimba leti vone ti-team leta ti ri koho hi kote ku ti-sequara ande xin'wana lexi ni tsakisaka ngopfu ku ri a hi nga kumanga ti-team ta le tikweni rin'we kumbe hi ta kusuhi na kusuhi mi swi vonini ti-team ta ka mujaji ti tile mi swi vonini ku ti-team ta la kaya ka mandlakazi a ti ri koho mi swi vonini ku ti-team ta ku huma va mukhwati hala va mu merini va mukwakwayela a ti ri koho so na leti ti humaka kwala ka n'wamitonyani va jopi All Blacks ndlela
0: yaleyo
1: leswi swi komba kahle ku ri hi ake vuxaka byi kulukumba na matiko lama nga kusuhi na lama nga le kule hi xilo xin'we so hi leswi mehe swi nga ni tsakisa ngopfu mhaka ya tournament ya hina ku ri everyone a kota ku participate va tsakile hinkwavo ende yi fambe kahle tournament a hi ri na kit leyi a hi nyika ti-team leti nga number one na number two va yi kumile kit ya vona they were so happy hi mali matshami ya mali number one a yi kuma 8,000 leyin'wani ya number two a yi kuma 4,000 leswi emuhaxi swi nga swa nkoka swinene ku ri vafana va kota ku loko va tlange bolo va tlhela va muka va ri na xisamting va ta va endle swin'wana va na kiti va tlhela va va na mali va ta endla swin'wana na vo va kota ku ti xavela leswi va lava ku xava swona so tournament ya hina yi fambe kahle ngopfu muhaxi hi tsakile ti-team ti tsakile and ya swi tshamiseke ngopfu
0: ivi van'wani va ku tournament leyi na ntwana van'wana va lwala ku a ku ri tournament matimba van'wana va ku team leta onge mi ngo tlhomi kuma maxele ya yime kahle mi yi vuyisela tona ku heyi a swi lava ku fika mara ku maxele a nga endli ka hina hi mahandle van'wana va boheka ku tsuma va kaya va ku maxelo mara vanhu va kumisa leswaku support leyi mi nga yi kuma hala kumbe support ya yi ri kona hala ka mandla ka Dynamos hi nga vulaya ground a ku ri leyi
1: muhaxi yi hlamaleya a ni hleketaka ku ri maxelo.

0: akahle vanhu va ta twa ngona vanhu va 10 kumbe va 15 ku nga kombisa ku vanhu va na tola swo ku ri ti-team leta ti rhela ti ri strong se vanhu a va lava ku ta yi vona ya va lava ku ta yi vona Bulgaria a va lava ku ta yi vona emandlakazi host a va lava ku vona Jazz so vanhu lava a va ri kona lani va ni tsakisini a va tele loko mpfula yimanyanibasuberi mara a va tele vanhu so support leyi nga yi vona laha yi ni hlamarisini hambi leswi weda yi nga yi fevara and ya hi tsakile na hina ku loko hi ta va hi kote ku hi endla tournament leyi tournament hi ndlela muganga because ku va ngopfungopfu n'we mi endlaka mindlela ya mhemisela kwalano ku ri muhaxi va taka va ta xona va swilo swa ku tala ngopfu van'wani swa pfuna na masuka u ya ka tiko rin'wana laha vanhu va fanele va ku uvela mara ku ni xikandza xa wena ka tournament ya mandlakazi hayi luya mu tivi loyi luya wa team swo tala leswi humelelaka loko hi va karhi hi endla tournament loko i were to dig deeper mara muhaxi moni nga lesi ngopfu hlamula hi ku kongoma ku wena so hi ya athletics ya vanhu
1: loko ma vula sweswe xivutiso xixa vahlayeri va ntlangu wa bolo va vutisaka xo va ku xana tournament leyi a mi hi naveta yona kumbe tlhe mi ndlana kambe na ku va tikuma va ri na torha mani
0: muhaxi hi ku hlamula hi ku kongoma a swi suka ngopfu matimbeni ya mina n'we ma ni tiva mehe va ri tallman va ri inceve hi mhaka ku ri va ni tivela ngopfu ebolweni fambise ti-tournament ta ku tala hi vuswikoti bya ntsongo lebyi xikwembu xi nga nyika byona swa ku rhangela ka swa tournament so ni endle ta ku tala however ti-tournament muhaxi ti lava financial muscle fanele ku va ku ri na cheleni nyana.

na muhashi a nga ri ntlangu wa bolo loko mu langutisile wu a tlhongomele a hi ri ku languteni ka vatela leswaku vantshwa a va ti tsarisile ku vhota leswaku a swi tiva ku loko hi ya fika hi n'hweti liya ya November va va va karhi va swi tiva ku vandla ra AGP ri vanini ku angarhela ti-wards hinkwato ti tlhela vukorhokeri lebyinene na vari hi ri AGP langutisi vantshwa vo tala va endlisa na security tindhawu ta.

i kuma leswaku ri vanhu valava vona a byi seza byi cinca kona i kota ku ku vona i ta ku ri hi loko ku ri lokukulu ka ku cincanyana sweswiya swa ku ri nkarhi wun'wanyana i timhaka ku nga va ku ri kwini loko u languta ku ri a ku na ku cinca ku kulukumba ku nge le ku vonakeni walowo muyise i kuma le vandlayini va ya emahlweni va karhi hi ndlela yaleyo i kuma ku ri ku na lava va kumekaku va karhikeni i kuma ku lava nge le kun'wanyana kambe ku hambana ka kona i timhaka ta ku tlakuka ka namuntlha ka siku ra namuntlha ni wa hina kahle kahle kahle.

social media akuna timhaka ta kuri ita kumeka eka radio ndisiwa kuri e budget sa ku yini kumbe indisa ku yini vuvekisi ivekisa ivekise njani mali ya wena hansa hasa le inga ta hlangana na yona mingisi ro business FM hi leswa kuri mali ifane i tirhisa hindlela yini ifane ishava e yindlu yo tani hi kwi ifane ikumeka eka rishava timpahla ta njani ifane ishava msisi ya njani ifane ishava minwala ya njani ifane ishava tinxiya ta njani ifane ikumeka ishava tintangu to tani hi kwi ifane ikumeka ive ka ri endla ku kahle kahle ikombisiwa timhaka ta kuri mali yi tirhisiwa hindlela yini inge kombisiwa timhaka ta ku budget ya mbiri na yona leyi papalotiwa ngopfu i timhaka ta ku saver kumbe ku vekisa kumbe ku hlayisa mali mingisero ya Vision FM mavona ku hlayisa mali saving na investment hi tin'wani ta ti-topic leti kumekaka ti va ti karhi ti papalatiwa loko hi karhi hi langutise evuton'wini bya hina ka siku ra namuntlha a hi kumeki hi va hi karhi hi dyondzisiwa leswaku ri kahle kahle hi nga swi maneja njhani swikweleti wo kuma munhu a

manyana xintirhwana i la ta cheka ku i qualify ku ya kuma xikweleti xo tanihi kwihi. Loko munhu a kuma ntirho a sungula ku hola ku ri i qualify ku ya kwihi. I timhaka ta ku ri munhu i la ta langu mina ni na buying power yo tanihi kwihi. I twa munhu a swi vitana buying power kasi timhaka ta ku ri i matimba ya ku endla xikweleti. A ni va langusa ku ri wena i jime ku fika kwihi loko swi ta haraka ku endla mali se va lata ku pfuna ku i fanele yi tirhisa mali yaleyo hi vusompfa na kona. Ku na titopiki ta ku fanisa na ku va munhu a fanele a ti sungulela bindzu. I titopiki tin'wana leti munhu ti papalatiwaka. Loko vona ta langutisa hambi ho vulavula hi yona education system ya South Africa hi lero dyondzo ya hina. Hi ya dyondzisiwa timhaka ta ku ri hi ya ku dyondzeni hi graduate hi ta famba hi ya lava mitirho. A hi dyondzisiwi timhaka ta ku ri dyondza i graduate i ta kota ku va i karhi i ti sungulela bindzu i ta hetelela i va muthori. A matshan'wini ya ku i va muthoriwa vanhu vo tala ngopfu loko hi karhi hi langutisini hinkwenu i kuma ku ri va tele ngopfu vanhu lava loko i twa munhu a ku i le ku laveni ka ntirho a ku ni lava ntirho wa permanent. Munhu a ku ni lava ntirho wa permanent hi ku yini na i lava ku tirha munhu a tirhela ku ya kuma penceni. Munhu i lava ku tirha a tirhela penceni hayi ku ri munhu i lava ku tirha ivi a ta kota ku endla mali ya ku kota ku ti sungulela swin'wanyana leswi nga ta endla ku ri a tshika ntirho se a ta sala a va ri boss ku va ku ri yena muthori. Hi tirhela yini hi tirhela ku ya pencenini ku ri loko no sungula ku tirha na ha ri na 20 something years swi komba ku ri ntani ya tirha more than 40 years peceni ya kona yi ta va yi ri kahle mani loko ni ya huma kahle-kahle ni ta va ni ri kumbexani ni ri na swin'wana swo ma 3 million ya peceni. Ministry of Vision FM loko mo va mi ti sungulele bindzu ra n'wina swi nga endleka ku ri mi endla mali ya ku hindza 50 million leyi nga ta va yi ri kona ka akhawunti ya n'wina yi ri ti-savings ta n'wina ku mi nge se za mi heta na 15 years. Kambe n'wina ma ha lava ku loko mi tirha ku mi ta tirha ivi mi ta mi ya huma peceni loko mi huma peceni mi ta kota ku ya kuma maybe va ma 3 million. Munhu a rila ku ri mina a na ha lavi ku tirha ni tirha swa ti-contractini ni lava ku tirha leswiya swa ku ri ni tirhela swa permanent. I tirha yi tirha swa permanent kuma ku ntirho wa ko lowu nga ku wu tirheni i permanent i ngeteriwa hi swin'wana swo ma 3% hi lembe. Loko tirha Ministry of Vision FM yi tirha hi contract loko ya hela lembe yi expirini loko i fanele ya yi pfuxeta hi ku ya hi leswi i nga tirhisa swona kumbe ku ya hi ku i ya kuma ntirho wo tanihi kwihi eka khampani leyi landzelaka loko ve i ta vi karhi yi tirha sweswi ni kombisa hi timhaka ta ku tirha loko mo va mi karhi mi tirha hi ndlela yeleyo swi nga endleka i ya kuma kontraka leyi nga ta endla leswaku ri i kuma ku muholo wa wena wu ngeteleke hi 100% not 3% hi 100% hikokwalaho ka ku yini na hikokwalaho ku i dabulu ka mali leyi a wu holaka yona halaya loko ve a wu ta hi halani ku va i ta fika laka leyi i nga ya ka yona kontraka leyi landzelaka i ta kuma ku a wu fanele yi tirha swin'wana swo huma maybe mo ma 30 years ku i ta kota ku kuma muholo wo ringana lowuya loko hi la ta langusala i nga sungula kona loko va u tirha ka position liya i nga tirha ka yona loko va a ku ri permanent. I vangani vanhu lava nga sungula ku tirha ka 10 ra malembe lama nga hundza va nga sungula va kha va hola 5,000 sweswiwani i kuma ku ri munhu wa kona i hola 10,000 a nga se fika. A va se fika. Kambe loko wa timhaka ta ku ri i vikhi tirha hi contract n'wamani. I ta hetelela swi vona ku ri hayi khona phela vanhu lava ni nga ku va tirheleni ni le ku va endleleni ka mali why mina ni nga sunguli swa mina ni ta kota ku va ni karhi ni ya ti endlela mali na mina ni ta dya mali.

fana na vona lava vengele ku dyeni ka mali nkarhi wa 9:09. Munhu I don't see una ku hi fanele hi kunguhata njhani ku ri hi tirhisisa ku yini mali hi kunguhata swa timali sweswi hi ndla na ti-financial projection loko u la ta vutisa vanhu ku financial projection i yini a va swi tivi hambi ku ri timhaka ta ku vekisa leswi swa ku ri munhu a nga swi tivi ku ri sweswiwa loko no teka 200 rand ni va ni karhi ni ti vekisela yona leyi ni nga vulaka ku ri okay hi le ku tlangeka xitokofela sweswo loko no va ni karhi ni ku ri hi le ku tlangeka xitokofela hi ri 10 hi tlanga xitokofela hi ri 10 muyingiseri wa Vision FM sweswi hi xitlangela loyi kumbe hambi ho va hi ri 12 mo ni ri ngi kombisa hi timhaka ta ku hi ri 12 leswi swa ku hi ta ku xi ku tlangela kan'we hi lembe kusuka hi January ku ya fika hi December leswi vula ku ri wena muyingiseri u na mali muni i na 11,000 leyi nga ta va yi karhi yi ta yi huma eka vanhu van'wanyana leyi na wena yi nga leyi wena i ngo lo fika i ya yi veka ene yi tata yi ri 11,000 ene ni nga mi byela ku ri 11,000 hi January a ya ha worth the same value hinani hi December loko mo va mi karhi mi teka mali yaleyo mi ku hi n'hweti mi teka 1,000 mi endle yi va yi ri eka fixed account loko lembe ri ya hela swi nga ndleka mi kuma ku ri mi nga mi ri na 11,100 it is something because mi endle 100 rand on top of the 11,000 hambi yo va yi ri ka 3% miyingiseri wa Vision FM laha ka ku ri loko hi vulavula hi timhaka ta ku ri i 11,000 se amatshanga ku yi ta ku 11,300 ene yi nga rivali ku ri yi ta va yi karhi yi endla yi tindlela mitswari ku ya emahlweni hi tin'wani ta ti-topic kumbe ta tidyondzo leti hi va ka hi karhi ti papalatiwa evuton'wini bya hina loko hi karhi hi dyondzisiwa i dyondzisiwa ntsena leswaku i fanele ya kuma ntirho i fanele kuma ntirho wa permanent loko hi fanele lava ntirho ni fanele ya kuma ntirho ka mfumo muyingiseri wa Vision FM wena wa kumeka i va yi karhi ti nghenisela ka mitirho laha wena i nga ta va khi tirhela mfumo hi mpela kambe mfumo wu karhi wu ku nyika mali leyi wena u nga yi tirhela i humaka swona wu va wu karhi ku nyika timali ta ku tala hikuva i tisungulele swa bindzu swa wena vo tala va yi karhi ti vutisa leswaku hikokwalaho ka yini van'wani va kumeka va karhi va humelela van'wani va nga humeleli ku na lava va ku va tirha hi matimba ku na lava va ku va va tirha hi vutlhari ma vona loko hi vulavula hi swikili ku na swilo leswi hi vulavulaka hi swikili ne ma vona ku vuswikoti bya n'wina leswi n'wina mi kotaka ku endla swona swa kumeka swi karhi swi mi createla ti-opportunity ma kumeka mi karhi mi creata ti-opportunity hi swikili leswi mi nga na swona dyondzo yi na nkoka miyingiseri dyondzo i rivoningo kambe ku dyondza a swi fanelanga swi kumeka swi karhi swi hela loko xikolo xi huma dyondzo a yi fanelangi yi stopa loko xikolo xi huma loko ni ku loko xikolo xi huma ni vula ku ri loko mi yimini hi swa le xikolweni swi helela kwalahani ku dyondza ka n'wina a swi na mhaka leswaku hi vulavula hi timhaka ta graduation hi vulavula hi yini dyondzo a yi fanelangi yi hela loko munhu a huma xikolweni to munhu a ku hayi phela mina na qualification mina na degree ya media studies leswi ni nga na degree ya media studies mina a ni nge zi na hala ku dyondza nchumu ni helerini kwala ka media studies ni ta va loko ni la ku tlhelela mahlweni ni ta ni ya endla honors ya media studies loko ni heta ni ta ni ya endla masters ya media studies loko ni heta ni ta ni endla doctorate ya media studies ina u nga swi endla sweswo miyingiseri ma vona ka misava leyi hanyaka eka yona miyingiseri eka siku ra namuntlha i misava leyi kumekaka yindla yini yi kumekaka yi va yi karhi yi vuyerisa vanhu lava nga njhani vanhu lava yaka mahlweni va ri karhi va dyondza xikombiso hi leswiwani miyingiseri wa Vision FM ku na leswiyani hi swi vitanaka ve ri ti-digital skills masiku lamawani hi kumeka hi karhi hi hanya ehansi ka thekinoloji vo tala thekinoloji leyi nga kona hi kota ku yi tirhisa swo swa wunyanya hi va hi karhi hi nghena hi ka nn hi rivala ku loko khi endla leswiyani hi le ku ndleleni ka van'wana hi le ku endleleni ka van'wani mali ku na leswi va va swi vitanaka e-communication skills ku na ti-leadership skills ku na ti-technical skills na ti-problem solving skills miyingiseri wa Vision FM kahle ma vona loko tipisani ku ri na ti-problem to tala olivani loko ku ri na ti-problem to tala leti n'wina mi kotaka ku ti lunghisa kumbe ku swi tshamisekisa loko swilo swa kona mi swi vonaka swi onhakini

umyalume yati ndaweni takufanisana letihani munhu anga kumeka akarati akela vumundzuku lebyinene hikuva akaratirisa vutivi mavona loko hi vulavula hi vutivi byi ri byoxe mingisero ya Vision FM a byi kumeki byi karhi byi cinca vutivi karhi tiva swo karhi ku va i karhi i swi mavona vutivi lebyi nga tekiwa leswi ya xinghezi va swi ta vutivi lebyi tirhisiwaka bya kumeka byi karhi byi cinca vutomi vutomi bya kumeka byi karhi byi cinca hi timhaka ta yini ta ku tirhisa vutivi lebyi yi nga na byona ku va i ri na vutivi i tshama na byona ina a swi pfuni nchumu va ri na byona i karhi i swi tiva swilo sweswi hi nga fika hi sungula na ku kolojana i tlhela i wina wena i humelela aka ku kolojana koko u njhekanjhekisana koloko wena i kumeka i va i karhi i wina minyiziro Vision FM hi mhaka ya ku yini na hi mhaka ya ku ri wena wa swi kota ku kumeka i va i karhi i kolojana na munhu hi ndlela yaleyo kambe vutivi bya wena u byi tirhisa yini i byi tirhisa ku njhekanjhekisana na vanhu i byi tirhisa ku endla yini ku la ta komba vanhu ku ri wena wa tiva i yini leswi byi tirhisaka swona madyambu ya siku ra namuntlha mingiselo ya Vision FM ni lava leswaku ri hi hundza laha ka ku twisisa e ti-problem hi hundza laha ka ku va munhu a kota ku swi tiva ku ti-problem hi letiwani ene ti-problem ti kona na ku va hi karhi hi ti twisisa ti-problem letiyani ku ti-problem ti ya ti tirhisa ku yini kumbe switandzhaku swa ti-problem letiya i yini ku ri loko ku ve ku na ti-problem hi ndlela yeleyo tinkingha leti nga kona xana i yini ku va hi karhi hi swi tiva ku problem.

leyi hi leyiwani yi va yi ri hi ndlela leyi endlaku hi loko ni lava leswaku ri hi xo eka ti-problem teto. Laha leswaku ri hi shifta hi susa mianakanyo ya hina laha ya ka ku va hi ka tiinlayini hi vulavula ti-probleme hi ya laha ka ku hi sungula ku vula ku layini ku vulavula hi swintshuxo. Muyingiseri, eka ngani laha mi nga kumeka mi va mi ri endhawini leyi vanhu va kumekaka va karhi va mi byela ku ri i yini leswi mi nge le ku swi endleni mi nga swi endli hi yona ndlela leyi mi faneleke mi swi endla hi yona, kambe eka ngani lava nga mi byela leswaku swi endlisiwa hi ndlela leyiwani. Vanhu va swi kota ku ta ka n'wina va fika va mi byela ku ri leswi a swi n'wina a mi le ku endleni ka swona, n'wina a mi le ku endleni ka swona. Xana wa ni byela leswaku ri swi endliwa hi ndlela yihi ke? Xana ma ni byela leswaku ri i ndlela yihi leswi ni faneleke ni swi endlisa swona xana? Muyingiseri wa Vision FM, madyambu ya siku ra namuntlha ha shifta hi suka ka timhaka ta ku va hi karhi hi twisisa e ti-problem, hi suka eka timhaka ta ku va hi karhi hi twisisa tinkingha, hi ya ka yini hi ya laha ka ku ri se hi sungula ku vulavula hi swintshuxo. Ni lava hi ya laha ka ku ri hi vulavula swintshuxo ematshan'wini ya ku ndla yini ya ku va hi hi twisisa tinkingha ku yini. Ku va na vutivi bya ku na ti-problem to karhi, ku na problem leyi na leyi na leyi na leyi na leyi na leyi a South Africa. Afrika-Dzonga yi na ti-problem leti na leti na leti na leti ti vangiwaku hi leswi na leswi na leswi na leswi na leswi na leswi. Ina wa swi tiva sweswo, kambe xintshuxo eka ku ti-problem teto i yini? Wa va yi karhi i ta na xintshuxo i lavaka swona kumbe i vulavula hi leswi yi nga swi laveki na? Ha vulavula hi leswi hi swi lavaka kumbe hi vulavula hi leswi yi nga swi laveki ke? Muyingiseri wa Vision FM, ku na ntsengo lowu faneleke ku kumeka va karhi ku hakeriwa eku rindzeleni. Vanhu vo tala va kumeka va karhi va heta malembe mo tala ti hi le Muyingiseri wa Vision FM na ndzi mfumo malembe va ri maxaka va heta va rindze vathori, va hete malembe va rinde Lucky Muyingiseri wa Vision FM leswaku yindla yini na yi ta cinca xiyimo xa vona, yi ta cinca xiyimo lexi va nga langutana na xona, yi ta cinca vutomi bya vona leswi byi nga xiswona. Muyingiseri wa Vision FM, hambileswi nseketelo wu nga wa nkoka, ku kula Muyingiseri wa Vision FM swi tala ku kumeka swi va swi karhi swi sungula hi ku va munhu a tirhisa hi leswi yena a nga na swona ematshan'wini ya ku la ta langutisa timhaka ta ku ri mina na mina loko a no fana na va swimanimani lava vona va nga na va manimani lava va kumekaka va karhi va vandla yini va va nyika.

a nga ri ku endleni ka nchumu a nge le ku tikeriweni hi nchumu. A ku na nchumu lowu a nga ku wu endleni, a ku na nchumu leswi a nga le ku swi endleni hi nkarhi wolowo, a nge le ku tikeriweni hi nchumu. I ri yena a nge sunguli hi ku a nga lavi ku tikeriwa. Se loko ni ri na mali mina ni teka ni ya nyika mani luya a nge le ku tikeriweni leswaku a oloveriwa. Ku katekisiwa mitirho ya mavoko ya n'wina. Ku katekisiwa mitirho ya mavoko ya n'wina. Mingiseri, tivutiseni xivutiso lexi wa kahle kahle. Laha ku na swivutiso leswi ni lavaka leswaku mi kumeka ma mikarhi mi tivutisa swona. Xana i yini leswi? N'wina mi nga na swona eka nkarhi wa sweswi. Xana hi swihi leswi n'wina mi nga na swona? Xana hi byihi vuswikoti lebyi mi nga na byona n'wina mi nga kumekaku mikarhi mi byi antswisa? Xana hi tihi ti-opportunity leti mi nga le ku ti-ignoreni? Laha i kuma ku ri a wu fanele i nghena entirhweni wo karhi as a general worker. Laha u fanele nghena as an intern. Laha u fanele nghena as a volunteer. Laha a ku heteleleni a swi fanele swi ku teka swi ku yisa kun'wana. Mi ti vutisa ku xana hi tihi ti-opportunity leti nga le ku ti papalateni? Twa munhu ku hahi ku mina ni dyondzele vuloyara. Ni nge kumekini va ni karhi ni tirha swin'wanyana. Va tele ngopfu Ministry of Vision FM lava hi langutisaka. I kuma ku ri va le ku pakapakeni ka swilo ya tixelfini lomu ya tixopeni na vanhu lava na vona vo ka va nga yangiku exikolweni. Hi ku yini na va vone opportunity va fika va yi teka? Hambiloko a kha hola 5,000 hi n'hweti, loko lembe ri ya hela munhu yaloye 60,000 na yona. I yi dini 60,000 a lembeni rero? Wena wa ha lo tshama i ku ri mina opportunity leyi ni yi lavaka ni ta ni yimele ku ri ni kumeka ni va ni karhi ni yi kuma. Ene ku va yi kumeka i va yi teke opportunity yin'wana leyitsongo a swi vuli ku ri leyi kulukumba i va i nga ri ku yi ringeteleni. Muyingiseri, ku na matimba eku ku veni munhu a kumeka a va a karhi a dyondza ku ya emahlweni. Ku na matimba man'wana makulukumba ma nga kona ngopfu eka ku va munhu a karhi a dyondza ku ya emahlweni, a dyondza a nga ri ku yimeni. Mi nge hi hundza hi laha, hi ta va hi ri karhi hi vuya hi ya emahlweni eka madyambu ya siku ra namuntlha. Muyingiseri wa Vision FM.

0: hi nwana ya totala tala leti nga pfariwa hi vandlawu ya timhaka ta xikaya Home Affairs yi simeke pfhumba ra tiko hinkwaro ro pfuna vanhu lava ti-ID ta vona ti nga pfariwa leswaku va lulamisa xiyimo ya vaaki ya rixaka. Kuma vuxokoxoko bya swilaveko swa tirhelo leri hi ku nghena eka dha.gov.za ivi u kamba eka blocked IDs. U na nkarhi ku fikela hi 10 July 2026 leswaku u ya ehofisini ya le kusuhi ya Home Affairs. Teka goza sweswi. ID leyi nga pfariwa yi pfala vumundzuku bya munhu loyi a nga na mfanelo. Leswi swi vula ku tsandzeka ku kuma mintirho, dyondzo, midende, vukorhokeri bya tibangi na ku nghenela nhlawulo. Hungu leri tisiwa eka n'wina hi va ndyawulo ya timhaka ta xikaya yi tisa xindzhuti eka vanhu hinkwavo.
1: Xewani varhandzi na vaseketeri va Sunbake. Mixewetiwa i Xokani kusuka kwale ka Sunbake. Tise xitiviso lexi yi nga na xoho kusuka ka Sunbake lani ku nga va na ku cinca ka ti-price ta hina leti hi xavisaka hi xoho xinkwa. Ma swi tiva ku ri a yi ri ka promotion ya hina ya ku xavisa xinkwa hi promotion, se hi ye ya fositeleka ku ya engetela price ya hina kusukela ka ti-promotion letiya ta hina. Lani sweswi matiko ya ku fana Malamulele, Giyani a nga ri la hinkwato kwale ehansi leyi a Giyani ka hina le xinkwa sweswi xi xavisiwa i 17 rand white na 16 rand brown. So loko mi fika laha tixopeni va ta mi xavisela yo price yeleyo, mi nga yi mi ya hlamala varhandzi na vaxavi va xinkwa xa ka Sunbake mu ku ku humelela yini. I ntiyiso price yi engeteriwini na hina yi lo fositeriwa hi mhaka ya leswi swi humelelaku atikweni sweswi lani mafurha ma nga ya henhla, hi leyi ya fositeleka na hina ku ri hi ya yi ya teka price increase. A ku nga ri ku tiyimisela ka hina ku ri hi ta engetela xinkwa lembe leri, but hi leyi ya fositeleka i mhaka ya petrol loko hi ya henhla. So yana ni mahlweni mi karhi mi hi nyika support ya n'wina leyi mi supportaku yona matiko ya ku fana na kwale ka va mujaji leyi matiko ya ku fana na va n'wamitwa hinkwako xinkwa xa ha ri xi le ka 17 white na 16 rand brown, and then phalavurwa na yona yi wela koho ka 17 rand white na 16 rand brown, and then ku hambana ntsena matiko ya ku fana na va le ka va sukhusese leyi laha mi ta kumaku xinkwa xi xavisiwa yi 18 rand white na 17 rand brown, and then loko u ya hala ka swikororo hala u ya kuma xinkwa xi xavisiwa i price ya 18 rand white na 15 rand 50 brown. So a khensa swinene ku twisisa ka n'wina yana ni mahlweni mi karhi mi yi sapota, a hi tsakela sapoti ya n'wina.
2: Getting fresher under the sun. Sunbake.
3: Har Marovela Funeral Services. Hi ndla mrandzo wa wena hi ndlela ya xindzuti. Plan A u joina hi 210 rand. Plan B 220 rand. Plan C 260 rand. Ibi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko reka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B 2200 rand ya grocery. Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika tana ATM ya 150 rand. I society yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey hi ri a hi langusi malembe, kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na rhavi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikhosese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kusuhana na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhana na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Sgadafi Winterfeld kusuhana na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisele Mpopo mahala. Kasi na xitendani egedeni ya xibedhlele xa Khensani. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarovela Funeral Services, a hi teki ti-chance. Eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina, mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko kurna mova ya Arma Robela Funeral Services. Vikani kukanganyiseka 065-525-4253 umbe 074-751-4932.
4: Gongo Mkuzani na baba. Mkuzani na baba. Ebu iseleni bomunu ebanwini. Hi 101.7 Vision FM. La ilikaya.

Lavawa hi lava va ku ri a va tinyiketeli loko vo kumeka va ri ku tirheni, i vanhu vo ka va nga ri na mhaka na ntirho, i vanhu lava nga ri ku na mhaka na ku yini hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM, kambe eka matimba ya siku ra namuntlha no va ni va ni karhi ni la ta vutisa xivutiso eka n'wina muyingiseri. So hi ku hakarhi ha swi vona ku nkarhi wun'wanyana hi nga vula hi ku ri vusiwana byi tinyike matimba, vusiwana byi tele ngopfu etikweni reru tiko ra Afrika-Dzonga. Xana muyingiseri ku ri xana i minkarhi hinkwayo laha hi nga ta vulavula hi timhaka ta ku ri vusiwana byi vangiwa hi xiyimo ke? Ku na mhaka leyi va yi vulavulaka van'wani va ku ri heyi lava nga fuma va ri mali ya malini kahle kahle, hi Xitsonga va ri mali ya malini, ivi lava va loko va swi vula hi Xinghezi va ku the rich get richer kahle kahle. So Mingiseri wa Vision FM, xana sorry mi ta ni khomela, xana ku nga va ku ri xiyimo lexi xi endlaka leswaku ri vanhu va kumeka va ri va hanya evusiwaneni kumbe evuswetini ke, kumbe i timhaka ta swiboho leswi va kumekaku va karhi va swi teka leswi hi minkarhi yin'wanyani swi kumekaku swi karhi swi teka xiave xana eka timhaka ta vusweti bya vona? Muyingiseri wa Vision FM, ni lava ku twa kusuka eka n'wina ku ri n'wina mi va mi karhi mi hi vona njhani i mhaka leyi muyingiseri, hikuva ni ka siku ra siku i kuma ku kona leswiya swa ku ri vanhu vo tala ngopfu va kumeka va karhi va la ta blame ti-circumstances va vula leswaku ri heyi hi kahlekahle i xiyimo lexi xi nga kona hi ku ri mina ni tswariwa vusiwane na mina ni kumeka ni va ni karhi ni helela vusiwaneni i timhaka ta lomu mina ni nga kurileri kona kumbe hi lomu ni nga tswaleriwa kona. Loko a ni nga tswariwangi kona laniwani a ni lo tswariwa ka ndhawu yo karhikarhi a swi tava swi nga ri xiswona leswiwani. A ni ta va ni dyondze xikolo loko ve a ku ri timhaka ta ku ri mali a yi ri kona loko ku ve a ku ri na leswiyani na leswiyani. Hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM, xana ku nga va ku ri swiyimo leswi swi endlaka leswaku ri hi ni nga ku hi minkarhi hinkwayo swi endlaka leswaku ri vanhu va kumeka va karhi va hanya evuswetini ke, kumbe na swiboho leswi vanhu va swi tekaka swa kumeka swi karhi swi nghenelela, swa kumeka swi karhi swi nghenisa xandla, swa kumeka swi va swi karhi swi endla leswaku ri munhu a kumeka a va a karhi a hanya evuswetini, kumbe rixaka ra kumeka ri karhi ri swelini hikokwalaho ka swiboho leswi vanhu va swi tekaka ke? 0637307890, 0637307890, kumbe line number 2 0631320818, kumbe WhatsApp line 0637307890. Eka WhatsApp Muyingiseri wa Vision FM kumeka ma mikarhi mi ndlayini mi kumeka mikarhi mi ba voice note laha mi kandziyisaka erito ra n'wina mi rhumela mi vula leswi n'wina mi lava ku vula swona, kumbe mi kumeka mikarhi mi ndlayini mi tsala rungula mi tsala kunene kahlekahle ku ri n'wina mi va mikarhi mi swi vonisa kwini, kumbe mi kumeka mi ba riqingho eka tilayini letiya timbirhi ku nga line number 1 na line number 2 ku nga 063 line number 1 730 7890, leyi i Vodacom Muyingiseri, kumbe mi nghena eka nomboro liyani ya MTN 0631320818 eka matimba ya siku ra namuntlha. Layini teto hinkwato ti kumeka twa tire active eka nkarhi wa sweswiwani ma kumeka mikarhi mi nghena Muyingiseri 0637307890 kumbe 063 132 0818. Madyambu lamanene eka n'wina hinkwenu mi nga yingisela eka madyambu ya siku ra namuntlha. Hayi mikarhi mi yingisele mi ri ka tindhawu ta ku hambanahambana, van'wani va le ka swipandamananga ni van'wani va le mintirhweni van'wani va le makaya van'wanyani va karhi va lo bada van'wani nhlekani lava nga kona phelani va karhi va yingisele kahle hi audio streaming ya hina ya ndhuma eka www www.visionfm.co.za. Muyingiseri wa Vision FM, mi nghena mi nyika mavonelo ya n'wina eka madyambu. Nkarhi wa hina u karhi u veka kahle laha ka 21 timinete ku nga se ba awara liya ya nkaye eka madyambu ya siku ra namuntlha. Hi va hi karhi hi valala hi ku 21:39 i nkarhi leswi u nga xiswana eka madyambu lawa. Nghena 063 730 7890. Loko ni karhi ni langutisa ku na WhatsApp line ya mina laniwa yona na yona yi ri 063 730 7890, 063 730 7890. Muyingiseri wa Vision FM, kumbe mi nghena mi nga nghena mikarhi mi la ta vula swin'wana na swin'wanyana leswi n'wina mi lava ku swi vula kumbe ku engetela eka siku ra namuntlha leswi a hi karhi hi vulavula hi swona muyingiseri, kumbe na loko ku ri ku kanetana na swona ma vula ku ri hayi kona muhaxi sweswo a hi swona a swi vi swi ri hi ndlela yaleyo, kambe ku na ndlela yo karhi leyi swi fanaka swi va swi ri xiswona kumbe i ndlela leyiwani loko swi ri hi ndlela leyiwani hi swona leswi nga xiswona kambe ku nga ri swona leswi n'wina mi vulavulaka hi swona eka nkarhi wa siku ra namuntlha.
Mix Zero Vision FM 0637307890 kumbe 0631320818 eti nomboro ta hina tirhimbirhi teto leyo sungula ku nga yona yi tlhela ku yi va yi ri WhatsApp line ya mina eka madyamba siku ra namuntlha lo sala ntsena na kolomi ya ka vuntlhanu timinete ku va hi ya hi karhi ya fika eka awara liya ya khume eka siku ra namuntlha leswaku hi ya fika makumu ka not awara ya khume eka makumu ka nongonoko Mix Zero Vision FM laha hi nga ta va hi karhi ya hi ya kuma enchumayelo wa siku wa ku pfala nongonoko nongonoko wa hina nongonoko dyondzo i rivoningo na xilotela xa vutomi lowu nga ta va karhi hi kuma kahle kusuka le eka mfundhisi Khoza G Mingiseri wa Vision FM eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ta va karhi hi ya va kuma mfundhisi Khoza G lava nga ta va karhi va hitisela enchumayelo walowo kambe eka nkarhi wa sweswi mina a no lava leswaku ri ni kumeka ni va ni karhi ni twa kusuka eka n'wina Mingiseri wa Vision FM ku va ni n'wina mi va mi karhi mi hi vonisa ku yini mhaka leyiwani leyi hi vulavulaka yona ka siku ra namuntlha timhaka ta ku ve ni kahle kahle ku na ku munhu a kumeka.

Ti karhi ti tsana muyingiseri wa Vision FM yi ri lava rindzelaka va ri ka yena va engeta va kuma matimba lamantshwa u ta kuma ta kumeka va karhi va haha ku kotisa magama va tsutsuma va nga karhali va ta kumeka va karhi va famba va nga tsani. Muyingiseri wa Vision FM n'wina xana eka siku ra namuntlha mi va mi karhi mi hi vona njhani ka mhaka yaleyo ku hi vulavula hi timhaka ta ku tirha hi matimba. Ku na vanhu lava loko va tirha hi matimba i kuma ku munhu a tinyiketela siku na siku tinyiketerile a karhi a pfuka a famba ya ntirhweni a karhi a pfuka a famba ya ntirhweni a karhi randla yini a hlaya tibuku hi ndlela yin'wanyani kambe kuma ku ri loko ya langutisa mbuyelo wa kona wu ri yini i kuma leswaku ri hayi kona mani exi ka tika mbuyelo wa kona a wo va mbuyelo lowu kumeka wu va karhi wu tsakisaka kumbe ku tikomba ku nga ri na mbuyelo ka minkarhi yin'wanyani. Muyingiseri wa Vision FM i kuma ku ri nkarhi wun'wanyani munhu i tinyiketela hi matimba ene i tinyiketerile swinene munhu yaloye loko i karhi i langutisa matirhelo i langutisa leswi a tirhisaka swona ku tinyiketela ka yena matimba lama ma tirhisaka kahlekahle hi ndlela yaleyo vuswikoti bya yena lebyi a byi tirhisaka lahani ku va kumeka karhi a teka nkarhi wa yena kambe i kuma ku ri leswi van'wanyani va nga tinyiketelangiki ngopfu va nga tirheku hi matimba ngopfu va swi tirhaka hi siku rin'we kumbe mambirhi yena i kuma ku a ya heta vhiki a ri ku swi endleni hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM mina na n'wina a hi yeneni hi karhi hi ya ku gimeteni eka nongonoko wa siku ra namuntlha eka Vision FM the voice of hope and the source of knowledge. Muyingiseri wa Vision FM kasi ku na swivutiso leswi ni nga lavaka ku swi vutisa eka siku ra namuntlha hileswaku kahlekahle loko hi karhi hi langusa vusiwana byi nga va byi karhi byi vangiwa ngopfu yini na hi swiyimo hi lomu hi kumekaka hi va hi karhi hi kumeka hi ri kona hi bebuleriwa kona kumbe njhani kumbe i timhaka ta swiboho leswi hina vanhu hi kumekaka hi va hi karhi hi swi teka ke. Muyingiseri wa Vision FM xa vumbirhi kahle xana vatswari va nga kumeka va karhi va ya emahlweni va karhi va nyika nseketelo eka vana va vona lava nga vatswatsi lava va kumekaka va karhi va ri kahle va ri healthy kahlekahle a va na timhaka ta ku ri va nga va ri na vutsoniwa va nga ri na nchumu swa ku va tsandzeka ku ti endlela kambe i kumeka ku ri va kumeka va nga ri ku tirheni ke. Ivi xin'wanyana xivutiso i ku ri xana muyingiseri wa Vision FM vanhu van'wanyani va kumeka va karhi va lava ku humelela kumbe vo kumeka va karhi va lava mbuyelo wa ku humelela va nga kumekangi va karhi va teke nchumu va teka nkarhi wa vona va sacrifice swa vona leswi a kumekuma ku ri nkarhi wun'wanyana timhaka ta ku va sacrifice leswiya van'wani vo ngo i vuntshwa bya vona swa ku ya ku grooveni ku ya mabyaleni na sweswiya hinkwaswo kasi xivutiso xa vumune i timhaka ta ku ri xana ku nga va ku pfumaleka ka mitirho ku nga va ku ri probleme kumbe xiphiqo lexikulukumba lexi nga kona ke kumbe ko va timhaka ta ku ri the problem ya kona kumbe xiphiqo xa kona lexi xi nga xikulukumba i timhaka ta ku va vanhu va pfumela kumbe va tshemba leswaku ri ku pfumaleka ka mitirho kumbe ku mintirho hi yona ndlela yi ri yoxe ku lava ntirho kumbe ku kuma ntirho hi yona ndlela yi ri yoxe ya ku va munhu a kumeka a va a karhi a kuma emali ya ku tihanyisa ke. Muyingiseri wa Vision FM loko na ta tlhandlekela ehenhla ka xivutiso lexiwani xana vanhu va le va tiyimiserile ku tirha ku dyondza na ku va va kumeka va va na matikhomelo lamanene ke kumbe vo va va karhi va lava ntsena ti-shortcut evuton'wini xana muyingiseri wa Vision FM xa vumune xivutiso i ku ri kahlekahle ku pfumaleka ka mitirho ku nga va ku ri swona xiphiqo lexikulukumba ntsena ngopfu kumbe problem leyi nga yi kulukumba ku hindza xiphiqo lexiyani kumbe xiphiqo lexi nga xikulukumba ku tlula ku pfumaleka ka mintirho i timhaka ta ku pfumela kumbe ku tshemba leswaku ri sweswiyani swa ku pfumaleka ka mintirho hi xona xintshuxo xi ri xoxe xana hikokwalaho ka yini ni vula xa mintlhanu lexiwa hikokwalaho ka yini vanhu vo tala va kumeka va karhi va tirhisa mali va xava swimbalo swa ku durha va xava swihoko va kumeka va karhi va yi tirhisa eka swilo swa vunyanyuri va karhi va tleyima kumbexani va kumeka va karhi va vulavula marito ya ku ri heyi hina hi le ku tikeriweni kambe i kuma munhu a karhi a ri ku nweni ka byala muyingiseri wa Vision FM munhu a kumeka a karhi a dakwa vhiki rin'wana na rin'wanyana a pyopyiwa vhiki rin'wana na rin'wanyana munhu na ku tshomokeletshomokelini hikuwa va nga n'wi bangini hi yena a nga lo banana na misava a banana na xitupi a banana na makhumbi yena hi ndlela yaleyo mara i kuma ku munhu yaloye i komba a karhi a kombisa timhaka ta ku ri exi mina ni le ku tikeriweni ngopfu vutomi bya mina bya kumeka byi karhi byi ni tikela hi ndlela yaleyo kasi i xin'wanyana xivutiso hileswaku xana loko hi karhi hi langutisini loko hi langutisa eka swa timali kumbe dyondzo ya swa timali xana yi nga va yi karhi yi ri a yi fanele kumbexani loko hi langutisa eka ti-subject leti nga kona kumbe tidyondzo leti nga kona exikolweni ku fana na metse leswi u nga fika wu tiyisiwa va ku ku na metse literacy swi boha ku n'wana na un'wana na un'wana
un'wana a kumeka va karhi a dyondza metse, a swi kona kun'wana un'wana a nga kumeka karhi a dyondza metse. Xana muyingiseri wa Vision FM loko hi vulavula hi dyondzo ya swa timali, ku nga va ku ri i dyondzo leyi hi va a yi fanele yi endliwa leswaku ri yi va subject leyi yi bohaka ku va munhu a kumeka va karhi a yi dyondza a ha ri ntsanana ke, a ha ri exikolweni? Xana swi nga va swi karhi swi nga pfumeka swi karhi swi pfuna sweswo ke hi ndlela yaleyo? Muyingiseri wa Vision FM, mina ni va ni ri Robert Mahori eka siku ra namuntlha, i Bobby Robby loyine i n'wana Mdun'wazi imbatini imabati habiti ya ndzula mongweni. Loko va ku sapi nhlama swi tiva kha va va karhi va ku ndukwani ne. Muyingiseri, mina ni ta va ni karhi ni misiya eka nongonoko wa hina, nongonoko wa dyondzo i ri voningo na xilotelo xa vutomi eka madyambu ya siku ra namuntlha. Ni ta va ni karhi ni minika enchumayelo lowu nga ta va karhi wu ta wu huma eka mani na loko u nga ri Mfundhisi Khoza G eka siku ra namuntlha. Muyingiseri, yana ni mahlweni mi karhi mi tiphina hi xani moya madyambu lamanene eka n'wina hinkwenu.

Wananga ku vulavula mudyondzisi Solomon a ku yingisa switelo swa katsu ku hambana na swona. Haleluya. Ingaku xikwembu xi nga hi pfuna, ene dyondzo loko karhi hi dyondza a yi na ku kula, hi dyondza siku rin'wana na rin'wana. I ku ku hanya i dyondzo laha misaveni. Loko munhu o tibyela a ku se ni kurile ni tiva hinkwaswo a na ha dyondzi, i ta va a hi hembela, i ta va se kutani a lahlekile. N'wana loko a dyondza kaya i tlhela a suka a ya dyondza exikolweni. Layana ka verse 9 yi ri, swi ta va harhi yo saseka enhlokweni ya wena ni vuhlalu bya nkoka enhan'wini ya wena. Swi vula ku ri loko i nkarhi a dyondza, se leyi ya verse 9 yi hi kombeta kahle swa tibuku ku loko i nkarhi a dyondza a va exikolweni, se harhi yo saseka swi vula ku ri se munhu loyi i ta va i nkarhi a graduata. Munhu loyi i ta va i nkarhi a mbala mabandi ya ku komba leswaku se i dyondzile, hikuva dyondzo i yini? I vutomi. A ku na ku hanya, a ku na ku kumeka u hlayisekile loko u nga dyondzanga. Ku komba leswaku dyondzo i vutomi, vana va mina, vamakwerhu wa mina xikan'we na wena mutirhikulori, i ku komba ku dyondzo i vutomi. Hambi eka rito ra Xikwembu ha yi kuma, a hi langutiseni la ka Joshua chapter 1 hi twa Xikwembu loko xi vulana na Joshua. Joshua se a ri n'wanuna a ri nkulukumba, mara Xikwembu xi ya eka yena xi ri, buku leyi ya nawu u nga tshuki u hambana na yona, u fanele ku yi anakanya vusiku ni nhlikani leswaku u taka u nga tluli ni xin'we xa leswi tsariweke eka yona, kutani u ta humelela ni swilo swa wena swi ta ku fambela kahle. I lava ku ri swilo swa wena swi ku fambela kahle, i lava ku humelela kwala vuton'wini, hlaya buku. Xihundla xa kona xi le ndzeni ka buku xa ku humelela. Xihundla xa kona xi le ku hlayeni. Xihundla xa kona xi le ku sukeleni ka ku fambafamba u hangalaka, mara u tshama kwini? Ebukwini. Onge tihosi yi nga ku pfuna, yi nga mi pfuna vana va mina, ngopfungopfu n'wina tiko ra hina, n'wina lavatsongo. Onge ti Xikwembu.

0: Erisimu ra apostol F Mathebula mingisero mshine FM loko ata kahle vakuri hey munhu unga ngwe tsembi vakwe eh swantswa u tsemba Jesu unga tsembi munhu impela mingisero mshine FM inga teki eh ku tsemba ka hina hi ku veka eka vanhu hi ku ri munhu eh eh munhu wa ti cincela mingisero mshine FM wena inga ngwe tsemba leswa swa ku ri no loyi ange pfuki ani ani disappointile mina ni ngwe tsembe ngopfu loyi kahle kahle eh ni ngwe tsembe leswa ku ni teka ku tsemba ka mina hinkwako ni ku veka eka yena mingisero ya munhu anga disappoint munhu anga khomisa tingana mingisero wa Vision FM lo hileka nongonoko inongonoko ne tawelana eka tsikana na vutla mingisero wa Vision FM la n'wina mingata kumeka mikarhi mingena kahle kahle ikunongonoko lowune inongonoko lowu hingiserile minongonoko hinkwayo kusuka eximishweni kusuka kwale kusunguleni ka siku ku ta fika kwala hinga kona mingisero wa Vision FM sweswi nkarhi wa ku hi kumeka hi wisa hi tshutshwa mihleketo ne hi kumeka hi karhi hingisela vunanga se eka ku hingiseleni ka vunanga lebyi mina a ningi milangeli byona n'wina mfane mitamuta tilangela hi n'wexe va hingiseri wa Vision FM leswaku mi kumeka mikarhi mi beseriwa leti n'wina mi lavaka tona hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu kasi ma swi tiva musi loko tiku mi fane mi langa twana i nkarhi wa n'wina nghena hi lata wo number one aye aye aye aye aye namuntlha ku sungule letikulu
1: Aye, ay buke sinene ma la bana mini ni vin ballet ata khalenya
0: ai
1: tsonga sa street
0: ma sikhe
1: le tia to loko ina ku ta tsonga sha kona inga tshekelela ku tsonga sha number 1 kumbe sha 1929 kumbe 1912 zo
0: ya ma switwisisa khale
1: hele ra vanhu lavabo merina
0: hile swa swa ku ri kahle kahle xitsonga xa ku hile xa ku ri etwa switwa na wena ku ri irini na loko xitwa u to hata khale ta tlhavula
1: itwana loko la ku langa tisimu ta kona wo langa lava rhambu ra xibose u lava mpfuti wa xitshindzi hi ta ku na maviti ya kona loko ku nga tivi Xitsonga
0: lahlekalahleka
1: leswi tele na vanyukiwa mbyana se na vo bidela se ni la ku langa leri ya rin'wana ro vanhu va nga swi koti ku swi twisisa langa ra misi if I look at the bush, this is a why could one langer on me? City, you miss me, hey, could one langer on a city? I know, missy, yummy,
0: yeah,
1: I'm a little. Munhu kuma malanga loko a tlhelela siku loko a pfuka nampfuna
0: hi lero kahle kahle
1: yi ta kuma kwita makuma kwini malanga se hi lava langa ra misi a vhele masiku va ku mesihlungwana lava
0: van'wanyani loko yi ta yi ku ri heyi langa ra misi heyi na hina
1: switika va swivona ku ni milangele ku timiya loko ri n'wa ri kuma rona mi nga vileli a tele ta maviti yo tika va nkuhlu wa xitshindzi va rhambu ra xibodze leswaku swi ta swi tiva njhani xibodze xi na rhambu
0: maakala
1: ku kuma sweswi swi swivana sweswo hi fanele hi lava xitsonga lexa xa ntikelo
0: ya ey
1: ra kumeka na
0: hayi ma swi tiva
1: ni mitshembe ngopfu ende mi ta va to loko va vulavula ku phela loko ri ku langera va ku xikosi munghana wa wena arezi va ta ritwa mhoni nga ku tlhokovetseli ni langere riyani va langelini hinkwavo namuhla ni langela va yingiseli hinkwavo na vapapa hinkwavo a ni na mheni wela ka papa kumbe xilungu wena ka vafadha kambe xilungu a swa xilungu se hi la hi tiva Xitsonga
0: mi wela ka vo dedi
1: ka vo bava a no swo vo papa ya ku a swi weli kahle ku ka Xitsonga mara xikola ko i fanele ku na papa ku na bava
0: ku na bava
1: hamba yiseka
0: swileswi
1: bava na papa mi kota ku swi twisisa ku hoke loko va ku papa va vulavani loko va ku bava hina hi wela ka vababa loko hi ba xibunu hi va ompi loko papa yele lowa nkulu hi papa wa masiku
0: lamaswa
1: nghala va tihayeka va tiyisa henhla hi tikeni hi tihayeka hi ta yingiselo hi tiyingisela henhla hayi la ku yingiselela ku ti yingiseli hexe
0: inkomu inkomu swilo swa ngani loko ri karhi ni cheka lanuwani line number 2 ya mina mi yingiseri mi le moyeni ka Vision FM ri perile. Hallo mi yingiseri mi le moyeni eka Vision FM ri perile ka
2: ahe mijari
0: hina hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini namuntlha ku sungula madoda ma tiva.
2: Hai, mabunda ka ngove.
0: Mabunda, mata ka ngove ni, ingaku to byelana ku namuntlha ahi. Ni
2: kombela machabe muda Samaria.
0: Mane, twa, wo twa le leti langwa ku kahle kahle. Wasita na wena ku ri hayi khona ni, ta namuntlha ni. Tivatikarhi ti langula hi madoda yene ku languwa letiya leta ta khale ta kona tinkambi ta khale i tinkambi to kamba ni loko matswa bemuda loko a ku yini loko a ku yini matswa bemuda
2: Samaria
0: Samaria hey ya matswa bemuda kasi loko ri risimu ra matswa bemuda na rona ri kumeka ri va mingeni ku enhlelela nyana ndzhaku nyana ya risimu ra matswa bemuda ne ri kona ri kumeke ri va karhi nghena elayinini na rona eka madyamba siku namuntlha Kezile la ka ngove la inkomu mi yingiseriwa Vision FM loko ni karhi ni cheka lanuwani ni vona la ka line number 2 ya mina line number 1 ya mina mi le moyeni ka Vision FM ri perile
3: ahe
0: mi pfukile
3: njhani
0: pfukile la pavementeni la kahle
3: lawu hlayukela le hetoa ni va tini na lava loko valava rhamba ri langa ra vinike
0: ya pita tinete loko va ku n'wayingwani xawe akisa bring the water kasiri yini n'wansati
3: wanaingwani
0: hayi i ri u kombela ku ri u n'wi kela mati u n'wi kukulela na yindlu va ku a nga swi tivi laha ka tirhiwa lahawani ya kasi risimu rero rero ri kumeke ri va ri karhi ri nghena elayinini hi ndlela yeleyo mina ni kensi la pavementeni la tshame nkani la
3: na ku dzunisa ra nyamuntlha a cinanyana loko ni nga ngheni wa kwata marana ya nga ngheni
0: hayi namuntlha i te na ha va landa hi voice note i nghenini hala ka voice note that's why a ni lava ku n'wi teka ro sungula a xi nge se ba xingomani loko a langa risimu se yena i ta nghena kun'wana kwahala ku ya kwahala mahlweni
3: okay
0: hi swona Kezile
3: inkomu
0: zona me vana siku ra kahle inkomu mi yingiseri wa Vision FM loko ni karhi ni langutisa lanuwani ni vona van'wani mi yingiseri mi le moyeni ka Vision FM ri perile
4: hayi minjhani
0: hina hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina hala groundini
4: pfukile hala mtawa
0: hala groundini le namuntlha sweswi swa rhange swi swa nghala mi swi twini leswi swi nga rhangisa swi swa nghala lavan'wani va nga landzela na vona va a hi swi tihi hambi ta ku vulo chu va ku ngovengove a ni swi tihi hambi ta ku vo chuha lavan'wani na vona va ku hawa mo hi ku yi rhange yi tlhokovetsela ngopfu mo na hina hi ku ta khale ta tlhavula
4: va tiva la ame ni tikombelela wena maxava
0: loko va ku yini
4: ilela moya
0: wini dokotela wini maxava loko va ku va ri ke lela moya kambe ke lela moya na dabu yena dabu le ela ni ki va ri ke lela la ka kwala yena dabu le ela lela na yitwa ki lela moya waka hayi kasi loko ni va ni karhi ni cheka ke lela moya mantwa nga ku moya waka ke lela moya hayi kasi
4: moya ke mo marambu na nyama irilela moya
0: akilele nama akilele marambu a ri senhleketele ya Xitsonga a yi rilele nyama a yi rilele marambu ndzi rilela moya hayi kasi risimu rero na rona ri kona elayinini eka siku ra namuntlha hayi ri ku ri kumeke ri kha nghena layinini kensile koko na dakari kusuka la egiyani esection e le kusuhani egirawundini le ya na swi tiva loko ku nghena mbala xihlovo a va ta ku ri hayi loko ni kombela risimu va fanele va nghena na woman fish va fanele va cina le groundini va fanele va cina ku ze ku ba ritshuri hambileswi ka ha ku na swimpfulana va fanele va cina ku ze ku ba ritshuri vuyiseriwa vision FM na n'wina ma kumeka mi karhi mi nghena ka mati ya masiku ra namhla mi kombela leti n'wina mi lavaka tona 0637307890 0637307890 mi swi twi namuntlha musani hi ti ngove tle hi ku ngove mativa ngove tle ku hayi a ti vuye ngopfu namuntlha mi swi twa ku triple play yin'wana ya tin'wana leta ta kota khale ta tlhavula yi sungula nghala yi ku langa ra mhisi a hi swi ti hambi ta ku yi langela nga ra mhisi hi mhaka ku ri nghala na mhisi a swi hlangana a swi twanani swisweswo na ku hlanganiwa kona ku fanele ku va ku ri na nyimpi kumbe ku balekaniwa once a ku fanelangi kumeka ku va ku ri na nyimpi yeleyo hi ku a ti twanani kahle muyingiseri wa Vision FM 0637307890 kumbe 0631320818 muyingiseri wa Vision FM mi ta ni khomela na swi twa ku hi nga ku line number 2 ya mina ni hi nga ku yile ku ve ni busy nyana because ni twa mpfumawulonyana wun'wanyana kambe a yi le ku tikombeni ku yi le ku ri leni halawani muyingiseri wa Vision FM ta va ni karhi ni swi lulamisa hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu mi nge loko na halata swi lulamisa ni va ni karhi ni tlanga risimu ra Peter Hlungwa loko va ta va ku ri langa ra misi.

0: anubone eka line number 2 ya mina la bakar bangena mingiseri kambe rifikiri batse manyana layane mingiseri mingiseri mile moyini eka Vision FM wabalekile na kambe mingiseri mita kumeka mkarimin komela kwa lani ni lava leswa kore ni kumeka nwa nkarinte katiko tangwene ni kumeka nkarinte mati kole ni ikunti na kunungusanya na sungwanyani na tekar simuliri yani kasi mingiseri mile moyini eka Vision FM riperil Aye, mjani kamani?
1: Mjani.
0: Ifukile.
1: Eh. Ngo atani kuthi hawe ari tinguleri khale.
0: Ya, ni swivonile lani ni ritwa kuri hinga kuna swinwana swingele ku endekeni. Mavona loko network yi twala nyana kuna swinwana swiendeka kwala. Ni kuri na yana ya swilungisa nyana. And ni ta vuya ku vayingisiri va ta kota ku nghena. Mi le moyeni, a hi yeneni. Mani rikhotso kusuka na Mountain View la. Mi lava lero yini. Hey, ni wele marriage hansi kamzava. Ai kona, MC Mavasa. Vako hi ku pfumala dyondzo kahle kahle ni tirha mugodini. Namuntlha leta khale ta tlhavula tibokile musi. Hai neti vari ni tirha mugodini. Mativa hi ku pfumala dyondzo va ku hi njhoveriwa ku fana na tinhlapfi matini. Hi ngheni hi milenge hi huma hi nhloko. Ya va swi twisisa mara koko a ni nkarhi lowuyani loko ku ve a ka ha ri swa ha ri tano mhani hi leswa swa ku vanhu a va swi tekaku hi nga ku kahlekahle ku tirha mugodini i swihi swin'wana sweswi va swi navela vanhu ku i ngi loko no tirha mugodini kahlekahle. Va ku loko a ni lo dyondza MC Mavasa va ku loko a ndzi yo dyondza vito ra risimu loko a ndzi lo dyondza MC Mavasa na Xigombe Sisters. I swa mana suka mi va na madyambu lamanene ka mhani ma alright, it's all. I'm gonna put it on my head. Line one. Eka line number 2. Yeah, line number 1. Yeah, mina. Mingiseri, mile moyeni ka Vision FM. Riperile.
1: Aye.
0: Mpukile na.
1: Mpukile na
0: mako. Aye, na mpukile.
1: Mpukile.
0: Solimuhulu loko ku yini.
1: Aye, mathata.
0: Ayo mathata. Mudimo ali teng ya kuna mathata, mathata zwa ku hava. Loko vanhu va ti byela ku kala va pfa va kala nyana kahle kahle.
1: Zwapa zwida vo rongo hei. Na sweswi no papama.
0: Ya ve. Ai kona. Hai, bravo. Vanhu loko va ti byerini swa serious ne? Ha byela ku ri hayi no la ku kala nyana kahle kahle hikuva ku miri munhu a nge wu robi loko miri wu karhele wu ba shut down hi wash. Hayi risimu ra Soli muhulu loko va ku ri ha Modimo a li teng hi leswi hi risimu ra ko va ri vitanaka swona a ni van'wani va yi vitanaka a yo mathata loyi fika yi vitanaka ha Modimo a li teng a yo mathata ya ri ko ri nghenini layinini risimu rero.
1: Thank you.
0: Kesi enko mbana madyambu lamanene. Na ntshembo loko se ti jika to ku imita tlhembu ya kahle kumbe byi ta byi bini vurhongo byi nga ri ku na ntwela vusiwa. Mingiseri wa Vision FM 0637303790 0637303790 ne mi kumeka mikarhi mi ba riqingho mi ta ni khomela line number 2 ya mina ni ni fanele ni yi xavelela nyana loko ni yi huwelela. Makumeka mikarhi mi nghena ma swi tiva ni ta kumeka ni karhi ni vuya ni kombela ku va ni karhi ni tlangisa tinsimu leti vayingiseri va nga ti kombela ku ta fika sweswiwani ivi hi ta kota ku va hi karhi hi tlhela hi vuya nakambe hi ndlela yaleyo hi ta va hi karhi hi ya mahlweni na nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha Mabyabemuda loko a ta va ku Samaria i risimu ra vumbirhi ri nga kombela kusuka kwale ka nghove leriwani ya tiphinini.

이야! 이야! 카카나 남치피! 카카나 남치피! 이렇게! 이렇게! 엔사벤이야 망원배! 이 101.7! 101.7! 비신 FM! 라! 이래까야!

0: tshame na mutsundzu xi lonene wo pfumala mona. Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La hilekaya
1: risimu ra kahle muyingiseri wa Vision FM leri ri ta kahle ri karhi ri huma eka mani na Khoni n'waxinyori Khoni Chauke loko a ta a ku mali risimu ra ri kumeriwe kahle hi Dzunani Xikwenu kusuka la ka Mandlakazi a ku ni kombela risimu leriyani ra Khoni Chauke ni kombela risimu ra Khoni n'waxinyori loko a ta a ku ri hey mali va ku mali hi kume vutomi a byi hanyeki handle ka yona mali. Muyingiseri wa Vision FM ha swi tiva leswaku xin'wana na xin'wana mali ya ni ri hey loko ku tlakuka nxavo wa leswiwani u tlaka mixavo ya hinkwaswo a hi yeneni. Muyingiseri wa Vision FM eka madyambu ya siku ra namuntlha mi nge ni vona laniwani. Muyingiseri risimu leri hi rona ri nga ta sungula eka ya mi nge hi ku enyana a va yiminyana. Risimu leri va nga ri kombela sweswiwani i risimu leri nga ta kumeka ri va ri rona ro sungulo eka rawundi leyi landzelaka. Muyingiseri wa Vision FM loko n'wina mi ta va mi kombeleni eka madyambu ya siku ra namuntlha hi leriwa risimu leri nga ta va ri ro sungula n'wina van'wani va mi karhi mi landzela ni ta va ni karhi ni teka tiqingho.
2: Ahee mfundhisi mahorimi njhani na hina hi pfukini hi kombela risimu ra Joro Rocks loko ku ri dyera rock ri dyero tiya Doro Rocks loko ku ridze ra rock laka Jim Ngalalume
1: ya va ku laka Jim Ngalalume va nga ti vuli mavito ey mani miheva vete hi hamba hi ku tivitana ma hi ti vula mavito hambi loko ve hi va hi karhi hi tiveka ni hi ti vula mavito ku ri i mani ku ri van'wani lava ha ku nghenaka va ha ku fikaka laha xiticini va kota ku va va karhi va swi tiva leswaku ri hey hi hina va mani. Muyingiseri wa Vision FM va kota ku swi tiva leswaku ri hayi kona ni loko hi vulavula hi timhaka ta ku na mani miheva le meri vebim xana tini fumala matamani hi ndlela yaleyo se hi nga vuli ku laka Jim Ngalalume a tlhele ni ti vula ku hina va mani ka. Muyingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo mi nge ni ku

0: Hai rero simu swi tiva ku hi rona ra mina ri roxe mixer wa Vision FM leri mina ni va ku ni lange rona hey ri nga barizerisha ri nga banongono ko zo fika makomu loko n'wina mi nga langangi. Mamadu agora é, logo eu disse que baile dele lixo, sim, one lixo, né? Chegou tente, tente, ah, de venim, sarente, o louco, inuano, o to, nitaba, e me, nem como é que andam carniangue, andam langangoma, entelele, cassicura na monta, irnam como as dodo, com a ocrimanina, logar su sangala, com sagalecango, vele, bacarva, ei, minanangena, nivan carningena, nilava letiata, cale, cale, cale, cale, mingisirua, vishne fem, bacarva cobela, e recimo, e ramanina, loco, congare, e recimo. Mu liria ringa var simbro sungula sungula sungula sungula sungula sungula sungula sungula sungula sungula simbro sungula eka madyambu ya sukura na munta ni ri vavi va karhi va ri kombela laha yani ministry of national fame laha ku nga va risimu ra Peter Hlungwani loko va ku langa ra Messi va ku hayi kona ku vona swihoxo swa munghana wa wena swa ha fana na xikosi xa wena i nge pfuki swi vonile ministry of national fame i nge pfuki swi vonile ku fana na langa ra Messi i nge ri voni muyingiseri hi ndlela leyi se eka n'wina eka madyambu ya sukura na munta 0637307890 0637307890 ya na swivona ni vona mixer la ka line number 2 ya mina mixer milemoin eka Vision FM va kumeka va karhi va baleka va karhi va tsemakanya va tsema va ri vona hikuva va karhi va baleke hi ndlela yaleyo mina ni ta va ni karhi ni ku eka mixer banani riqingho eka madyambu ya siku ra namuntlha mi kombela leri mi lavaka rona eka madyambu la mixer of Vision FM 0637307890 kumbe 0631320818 muyingiseri milemoin eka Vision FM riperile. Mirin. Isso, me vai na madiambula, mas logo eu pinda pinda, tem buia pé.
1: Da buia.
0: Isso, né? Yeah, mixer wa Vision FM 0637307890 ni vona mixer la vona mixer milemoyeni ka Vision FM avuxeni riperi hi avuxeni
2: ahe pastor mahori mpfukeni
0: ina hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina ka mani
2: mpfukeni sorry a ni ba yini hey ni lava ra xinyori a ni tivi loko yi ri anangiweni
0: royi
2: lero famba xinyenyana
0: ya ni rungulela lowa ka mina ka
2: eu
0: famba xinyenyana
2: a ni tola ku ri Father's Day
0: ya papa maluleke hayi kona hi rhumela xinyenyana ka xita xitamuro ya hey loko wana timpapa vo ta ha hi voxe se va rhumela xinyanyani va rhumela xinyanyani leswaku hayi kona e-e a xixiya va rungulela lowa ka vona ya heyi hayi kona eyi
2: hayi vamakwerhu hinkwerhu a hi tsakeni hi rona
0: ame hayi khenso ngopfu ngopfu mativa na vo tala ni xoko va ta va karhi va xi rhumela xinyanyani hi rona ri simuleriwaku famba xinyanyani famba xinyanyani va le jo a ku ri Father's Day tolo ni van'wani mi kuma ku va lomu ya majoni van'wani va lomu ya kule hi mitirho ane se eka siku ra namuntlha va ta va ka va xi rhumela xinyanyani aka famba xinyanyani kasekahle
2: hayi a swi tiva ku mi tivi hinkwato ni kombeliwa e mhani mihevo lamerivebi mixana tsini yo pfumala matamani ni khesa hayi a ni hindziwi hi swi swa kahle hayi xikwembu xi tele tintswalo
0: a mara at least mi kume ku wisanyana miri wu kume ku wisanyana se mi ta tlhela mi mbuyela kahle nakambe ya i swa hayi kesele mi ta va na madyambu lamanene
2: ai na n'wa swivetani loko hi nga ha foni mi famba hi ku rhula xikwembu xi mi katekisa ximenta hi tintswana
0: amen amen amen Yeah, so Ming Zero Vision FM 0636 7306 0790 0636 7306 7890 Yeah. Impela namta isidodo ishale tikulu hayi khona
3: hayi phela mina malaba la kusambula mina kulubuyelela
0: hayi gona leswi nga swa ngala
3: ani labani ba palini ivo sethu ba buka ivo ba gisa ah ekokwalwa milo abodizela erina minki ni kangeni
0: mpadela
3: loko balanga amka yeso no tela tela so anditimela ngupu
0: yala okay ayelele milavale ro yini zwezwi zwisaka
3: ri ni ri lava ku le nga ni lava ku rakala kumbe mina rona ndo jontlemo le ra ro sungulo mose bavo ngungu yani na so tshanga
0: oh
3: amiri to futa di maka ku berito to to di pala na ane ila ku solve ati maka leti ya
0: mateva
3: na so tshanga ni na ngungu yani ba hetela ku wa hi tshachana so to to ba jika le ku le ka ku ti ai ke ni pele ku benta ti meri eka
0: ah impela ai
3: kona mara Ricorda o primeiro. Ah, nem, lá o primeiro aí, falei, o culo ava maquê, não dá
0: hoje. Mas isso, mas, ai, como?
3: O mamão, mas, já, já, já, tem ele, cara, o borrito aí, vai estar suíte, tá bom, amanhã, lá vai na suíte. Ricorda,
0: mano. É, na, ricorda lá, o destino, é, no coronel, lá vai.
3: Racalanha.
0: É, recimo, ra. MG, temo, logo, bagoine, cara, vai ngungunhando na sua xangai. É, mano, o MG. MG Ntlemo. Eh mir rakalanyana ni.
3: Eh hey rakalanyana ni tsuka malembe ndaku nyana. Eh rika ka itengo. Ane ya ri tiva ku ri tsheva ngoku. Ba ba ne ri la nwani nga ri la na swa ku rakalanyana zwinene. Na ti teta hina ta khala ri kalela ro. A u fanele u dzukuma yo e foinela. A u fanele u kuma ro mo kare ya ko. Ndi yo kuma swa so ha na swa swa ti ta hina ha ku pita pita ku teta hina ma a i kuma yo exact.
0: Eish mativa ya impela mina mele ku tikeriweni ka ku ri kuma lanwa ngungunyana xo xamba mara
3: eh sho an I'm na rona na tsaketa bo tala ba ri ha mo boy u makavona ku vanga ta zwa ku ni va seva ngoku ayini ka
0: sino yeva
3: loko la vas gama tsuku ke loko la vas gama tsuku ka Edward Mavasa ke nkarhi wa swona phe anti ku ta ri kona
0: Edward Mavasa Edward Mavasa na majango za band.
3: Meras gama tuku make ID. Tabu datika de video.
0: Iso
3: ke make ID. Iso
0: ke sili zangala.
3: Iso zangala era le kuchineni.
0: Iso ke sili. Bona mingi seri ala ka line number 2 mingi seri mile moyi. Ina hipukile ngokombela kutwangweni.
4: Eh puke. Armabunda kula kango.
0: Esa kuta kango veto heleketana kati kati.
4: Ya, men kondeme ya New Age.
0: New Age.
4: Hey, amen. Ntaro amen kajako.
0: Oh, milava New Age loko vaku amen.
4: Yeah.
0: Menge ivona loko New Age vari kona vakha vaku amen. Hayi, kasi New Age loko vaku amen ri kona ri ngheni line ni na ro. Isona metavana madyambu la manene. Isona inkomu. Ni bona mingiseri la eka line number 1 ya mina. Mingiseri milemoyini eka Vision FM ripirile.
5: Ah ni buyini.
0: Buya.
5: Yeah.
0: Ebuyisile.
5: Ni la phone ndlovu lewa kutsakana.
0: Yo. kani ximatsatsa xa mina okay milava Paul Ndlovu loko a ku tsakani
5: eh
0: ya namuntla ne hilero leta khale ne kahle kahle etitinike matimba kahle kahle Paul Ndlovu loko a ta a ku tsakani phela mfane mbula mani me va vete hi mahamba mbula ku n'wi va mani loko mi kombela tinsimu mi ri leswiya swa ku ri hi ta ku hi la pavement hi na ha swi tiva a ni hina hi va hi karhi swi tiva mara mi vula ku na lavan'wani vayingiseri va ta kota ku swi twa ku i mani
5: la pavementeni
0: mi tlhe mi tivula mi nga ri la pavementeni vete mi tlhe mi tivula ku i mani la pavementeni ma swi vona loko mi swi vula hi ndlela
5: yeleyoaka
0: va cina va kha va cina hi tsakama swi vona ma swi vona ma swi vona hi swona swi lavekaka sweswo hi swona kinse ngopfu la pavementeni laha a tsamekaka mani wa milandza inkomu kinse ngopfu hi swona miyiseri wa Vision FM na n'wina ma kumeka mi karhi mi nghena ka madyambu ya siku ra namuntlha mi kombela leri n'wina mi lavaka rona eka madyambu lawa miyingiseri wa Vision FM eka madyambu ya siku ra namuntlha hayi i madyambu lamanene ni ri hayi madyambu a madyambu ya ku yina loko ni karhi ni cheka kahle laniwani 0631320818 MTN nghenani 0631320 na va vona miyingiseri lava miyingiseri mi le moyeni eka Vision FM riperini langani langani hi te phindaphinda a na ri fanele tlange khale na mina ta twisa ku poxisa siku rin'wanyana loko munhu o bayiza ku a rhume alala ku n'wi fona ririsingo ri rila ni xi nge se jaya xingomani ni ta ri hlamula ni ta ri hlamula ivi va kota ku swi twa ku munhu i foni ri nge si za ri na ri rila mara koko mi lava ra mani
1: dokodela George Maluleke
0: George George mina wa George number 2 ne okay na ta vona loko ndi na xona xilahla xa vumbirhi xilahla matende xila ani lexo sungula kuri xilahla matende movha wa manyunyu se lexa vumbirhi mi nge hi vona ku xilahla xi ya lahla xi ku yini kumbe hambi ta ku xilahle matende kumbe
1: va vuyisa masele tingoma leyi ta
0: tatu xilahla matende number 2 xilahla lexintshwa va ri xilahla lexintshwa hayi kasi xikona xi nghenile layinini xilahla lexintshwa inkomu kensile mi va na madyambu lamanene mani ri kotso kusuka kwini kensile ya miyingiseri wa Vision FM va ri kota kusukale Mountain View va lava eka madyambu ya siku ra namuntlha ni vona miyingiseri line number 1 mi le moyeni ka Vision FM riperile hina hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina
6: Patrick
0: Nkuna loko va ku yini
6: munhu wa misava
0: hayi munhu wa misava leyi ni dyondziwa ni swondzolota mina xi ri loko xona xi famba xi ya nkosini ve ri hayi we hi yona nga n'wi dlaya loyiwani hi ku i tshembe rihati i tshembe mapapa a ri komberiwa hi mani
6: nobela tinyiko
0: kusuka kwini kusuka la ka makumeke la nobela tinyiko kusuka la ka makumeke va ku va kombela risimu ra Patrick Nkuna loko va tava ku ri munhu wa misava ri nghenini layinini na ro risimu ra n'wina miyingiseri wa Vision FM kasi ka madyambu ya siku ra namuntlha loko ni cheka kahle ni hi nga ku tinsimu letiwani se hi nga ku ti ta nghena hayi mara ka ha ri na nkarhi nghenani mi kombela 0637307890 pela loko wo fika helata ku mi nga ngheni hi nga tikuma hi alele vanhu ku va nga kumeka nkarhi wa ha ri kona sweswiwani namuntlha hayi kona loko ni cheka kahle ni vona ka ha ri 13 pass sweswiwani 13 past 11 ndi nkarhi wa ha ri kona kume kani mi karhi mi nghena eka madyambu ya sikora namuntlha mi kombela leri n'wini mi lavaka rona 0637307890 eka madyambu lawa mi kumeka mi karhi mi nghena mi kombela loko ni cheka laniwani ni vona laya ka makumeke va karhi va kombela risimu ra Patrick Nkuna va ku ni kombela risimu ra Patrick Nkuna loko a ta a ku ri munhu wa misava muyingiseri wa Vision FM kahle kahle moi ni la ta va ni karhi ni cheka swin'wana la hi ndlela leyiwani ni va ni karhi ni lava Patrick Nkuna loko va ku munhu wa misava ya ri ta va ri karhi ri nghenini layinini na rona risimu rero kambe eka nkarhi wa sweswi muyingiseri okay mi nge ni kumeka ni karhi ni mi nyika risimu leriya ni nge te ni ta mi sungulela hi rona ni ra mhani ri khotso ri ta ri karhi ri landzela na rona leriya ra MC Mavasa loko va ku ri heyi phela hayi kona phela hayi kona hi njoveriwa ku fana na tihlampfi matini ene ma ta risimu leriya ni ri lave ni tlhela ni ri kuma ni tlhela ni ri nghenisa ka lesi mara i ku a ni swi tivi ku humelele hi ku humelele yini kahle kahle mi ta ni kombela mi ta ni kombela kusuka la Mountain View la eGiyani kwalaha nkondlweni wa ntshava ya Mangombe va karhi va nghena va ku ri va kombela MC Mavasa ne mina na mina ni ta va ni karhi ni va nyiketa rona risimu rero ra MC Mavasa loko a ta a ku ri kahle kahle tana la wena na ta ku teka wena ni ku susa ni ku yisa la i fanela ku i va i ri kona i nga la ku salela nceleni i fane ya masungulweni ne ku fanele ku va ku ri wena nhloko ka nkarhi wa sweswiwani MC Mavasa hi n'wina nhloko ne hi n'wina nhloko hi swona hi n'wina nhloko ka siku ra namuntlha a mi fanelangi mi kumeke mi va mi salele endzhaku ivi yi ku loko yi ku iniwa yi ku ni tata ni ta ku hi mhe MC ivi ni siya ni ta hi mhe Mavasa ni yi siya MC leyi etlhelweni ra rin'wanyana ni ku a swi nge tirhi sweswo MC Mavasa loko a yi lo dyondza kahle kahle ni a yi ta va yina nini a yi ta va yi khe yi vula swin'wanyana sweswi se yo dlawana ku ri yi njoveriwa ku fana na tihlampfi endzeni ka mati i ni vona mingiseri a va ri ku beni ka riqingho kambe va kumeke va tlhela va baleka lani ni na ntshembo leswaku va ta kumeka va tlhela va vuya nakambe ivi hi ta kota ku pfala hi vona ni vona mingiseri mi le moyeni ka Vision FM ri perile
7: Ahe.
0: Miri wa magqainu.
7: Ahe, mana bottom. Ana waya chigotwala.
0: Silo chigotwala loko vaku yini?
7: Loko we miss my dad.
0: We miss you Manelo, where are you?
7: Where are you?
0: Hai silo chigotwala loko vata va kuri ei Manelo. Mire imani i bottom.
7: Bottom vele xivulani wa ka cinci.
0: Oh, vele xivulani.
7: Bottom.
0: Bottom vele xivulani.
7: A xivulani.
0: Okay, ikan sungo bottom suka la xivulani laniwana hi kona. Hina hi rhandza ku khensa ku va n'wina mi karhi mi kota ku nghena ro sungula namuntlha kahle kahle hi ndlela mi hayi kona. Kahle kahle ma swi vona ku hi nga ku mi hamba mi nghena masiku hinkwawo hi la ta kota ku mi twa mi nghena ka minongonoko hinkwayo. Ikanse ngopfu mi ta va na madyambu lamanene bottom. Ku ta va risimu ra n'wina ri ta va ri karhi ri wela ka leti nga ta khi ti tlanga ro sungula ku ta tlanga timbirhi ivi ku landzela ra n'wina ri ta va ri ri number
7: 3 okay
0: ivi mi tsandzeka ku nghena mativa mina hayi bottom
7: mina
0: na bazela ni bazela ya kona mina leyo yini
7: ambe bazela mona ka xiya senyor
0: yo yini ya senyor
7: da ya sukando
0: mani
7: sukando va
0: dokodela Thomas Chauke loko va ku suka lova Vakusukalova ni randa tsotsi hayi kona mavona vanhu lavawana ava kahle kahle nguka ni why va fane va suva va kusukalova va randa tsotsi kahle kahle
7: ya khale ngoma lewa ni wala na ku yona ya sweswi
0: na yi tiva ni tiva kahle a ni va kusukalova ni randa tsotsi ma swi vona hi tiva Nakute va xivulana ni nghena hi nani hi gondo leri ra ku nghena hi ku xikukwani hi ku mavalani hi fambisa sweswiya kumbe loko hi swi lava hi nga jika hi halaka leri rin'wana loko hi khi hi ndla hi nga ku ya ka malamu leri nghena so
7: ka bonwa ka xikukwana mi nghena ka mavalani Uromfra kamala mi nghena ka bonwana mi nghena ka mbati Ungena shula kuno bodi ngoyo kombo ku a shula. Ndi shula na nuke ka mi akango dzibhe ku sem.
0: Phela a ndzi tsawela no swi tiva ku hi kunwani ku hala ani ni vona ti bodo a ndzi tsama ni nghena ni famba ni dzene ya fika hala hayi.
7: Wa mtsama ndonda eto.
0: A ya ni helela leka xikukwana mavalani le loko ni karhi ni famba hi patu leriyani mara siku rinwanyani ta kumeka hi karhi hi ya fika kwahalayani i risimu leri nga kumeriwa hi bottom kusuka la exivulana ni va le xivulani muyingiseri wa Vision FM layani va ku va kombela risimu lanuwani va ku valava risimu ra Thomas dokodela Thomas Chauke loko va kusuka lova kasi lerin'wani va nga kumeka va karhi va kombela rona i risimu ra Silo Chikotwala loko va ku ri we miss you Manelo where are you bakwalava Silo Chikotwala ne ya i chiko kambe na tisiti mbiri hi ndlela yaleyo risimu rero ku ta va ku ri risimu leri rin'wani ri ta sala ri landzela ndhaku a ti nge landzelelani mara hambi swi ri tano muyingiseri wa Vision FM tinsimu teto vayingiseri va nga kumeka va karhi va tikombela eka madyambu ya siku ra namuntlha ti ta kumeka ti va ti karhi ti ta hi ndlela yaleyo ni ta mi kombelela ni le ka nongonoko lowu landzelaka ni ku hayi mina ni kombela ku ri laniwani ne vayingiseri va mina va kumeka va karhi va kuma tinsimu leti va ti lavaka ni ta sungula hi risimu ra mhani rikhotso kusuka le Mountain View le va nge ti va kombela risimu ra MC Mavasa loko va ku loko a ni lo dyondza kasi ku ta landzela risimu leri nga komberiwa kusuka le ka Jim Ngalalume le Ngalasburg leyi phela ka Ngalasburg phe mi fanele mi swi tiva loko mi ya kona mihindza yi hala ka hina mihindza yi le ka Siyandlani kumbe mi ta mi ya jika hi le ene liya yi long dry ngopfu lomu gimi suka ben stop ekusuhani ku mi ta hi le ka Siyandlani se liya ku tiwa hi yona loko patu ri nga ri kahle kumbe loko ri na maphorisa lavo vhikavhika movha ya kona yi nga ri nawini yi nga ringanelanga ku nghena famba patwini ene ku nga mhaka yin'wana leyi hi tsundzuxaka leswaku vayingiseri mi nga ngheni patwini hi movha lowu nga ringanelangiku muyingiseri wa Vision FM kasi rin'wana risimu leri nga komberiwa hi leri lani mi ngheni laa ku vhensukani hi tlangisina yo voice note ya koho ku loko risimu leriya ti to vheti landzelelana kuni to vheti welana kunene mi nge hitwa ku va ri yini
8: ore ni tlhela ni vuya kambe ni kombela risimu ra Apostoli F Matthew loko ku nela mandla
0: Okay, beri va kombela risimu ra Apostle F Mathebula loko va ku ni hela mandla, ni hela mandla va ku loko ni va ku ni hela mandla. Muyingiseri wa Vision FM mi nge ni kumbekani karhi ni mi nyika tinsimu leti va nga kombela kusuka kwala ka ri ra MC Mavasa tiphineni.

0: Mandlakazi. Bekwani nale ka ngwajae.
1: Bekwani nale ka ngwajae.
0: O le ka ya rashitiji 88.5. Vision FM. La. Ile kaya.
1: Ile kaya.

jakazi bekwani nale kanwa chai ule kaira shtichi 88.5 Vision FM

0: 이야 이야 칼칼한 남친
1: 칼칼한 남친
0: 이렇게 이렇게 인터뷰 이어망원배 이 101.7 Vision

rango makahle ya kuma ka Sunday aku ba hlokomele ke mamenemene ore ba hlokomele ke mamenemene nokunika simra kahle ra kuma ka Trace Song DJ Trace Song na promo SA ba ku botshilo king 27 minutes before Avralia ya 1 o'clock. It's a mekahle kwala ka Vision FM. I just want to say to somebody, ungapumele kufana na ti problem ta wena. Ti dzwele kuri unkulu kulu ngopfu kotlula ti problem ta wena. Ti problem ta wena u ta ti overtake. Ti problem teto ti kona kuri ti ta komba matimba ya Xikwembu evutomini bya wena. Xiyimo lexi nga kona evutomini bya wena u nga chavi. Xiyimo lexi nga kona evutomini bya wena u nga chuhi. Xiyimo lexi u nga kona evutomini bya wena u nga tsekatseki. Va ku lava tshembaka Xikwembu va fana na ntshava ya Siyoni va nga tsekatseki. U nga tsekatsekisi hi xiyimo, u nga tsekatsekisi hi ndlala, u nga tsekatsekisi hi swivulavulo. Vanhu va ta vulavula swilo swi ta endleka. Kambe wena languta ka leswi u lavaka ku ta swi achieve. Languta ndlela lawa ya ku kona swinge ulubi lawa ya ku kona. It is not easy where you are going. Loko Xikwembu xi rhumela ka Promised Land a xi kumbe leswi nga ta hlangana na swona ndleleni, hikuva loko swi vona leswi nga ta hlangana na swona hi nge koti ku fika ka Promised Land. Swi fana na vana va Israyele loko Xikwembu xi va komba Promised Land. Loko Xikwembu xi va komba Promised Land, xi va kombe xi va byela hi Promised Land. A xi va byelanga ku ri va ta famba amananga va hlangana na swilo. Loko Davida a anointiwa a va hosi, a va n'wi kombanga ku ri u ta tsutsumisiwa hi Sawuli. Loko Josefa a lorha va n'wi khidzamela, a nga swi tivanga ku ri u ta ya ekhotsweni. Hinkwako laha ya ku kona ku na price leyi lavaka ku ri hi hakela. I want to say to somebody, are you ready to pay the price of what you are going? Are you ready to be the sacrifice of your success? Because each and every success comes with a sacrifice. You must be able to be sacrificed. Swi lava ku ri u kota ku ti sacrifice ku ze u kota ku fikelela laha u yaka kona. Without the sacrifice, unge kote kore ufikelela. Mwane aku, anga stip kore sutatika so. Anga siti babutumi, kore butumi, yungkwa ku lususu uya kukone, yungkwa su lususu endlako, shina stage shako na shako kutesta, shina stage shako na la suite kakanyana. Se nisu tangana kuna sona na muta, sona su ngata kunzisa suku yusala we kukona, unga chu, unga chave. Tuanala.

0: intaba yase Dubai aku ula ku ba swara ngifuna ukuba uswara uka ngana maka kuri angana nchuma bokweni maranga labe kwenhla skweledi kambe ka bona utafika hiyo nokungere simra kahle ra ko maka Ruda the road aku butomi buku ibutomi loko sunga sekufikela ngona le kaya miyela loko sunga sekwendla kalela miyela. Kuna vanhu van'wana u kuma va ku munhu u hlulwa hi n'wana a nga se tshama va na n'wana loyi a nga na 16 years n'wana yena n'wi beburile a wu swi tivi ku ri after 16 years ku ta endlakala yini hi n'wana leyo situation loko u nga se fika ka yona hi nga yi vulavuleli ngopfu hikuva a wu na experience a wu swi tivi ku ri ku endlakala yini tesa valungu va ku the best teacher of all is experience swilo loko yi nga se swi experiencea hi nga swi judge hi ri kulu a yi swi tivi ku ri vanhu va va va hlangane na yini hi nkarhi waloyo hi twa nga ku hina a hi ta endla ku antswa hikuva a hi le ka swona kambe loko se u hlangana na swona hi n'wini se hi swa tikanyana a ngheneni mavhengeleni xavaxava.
1: Kaya ra n'wina a ro faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla. He Zolazola Construction and Project hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto. Hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet, storage ku ya eka tipayipi ta storage, septic tank hambi ku ri tigizara. Hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa, Tzaneen, Giyani, Hoedspruit na hinkwako laha mi hi lavaka kona swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi hi appointment ntsena ha fika. Ezolazola a hi heleli ka plumbing ntsena hambi u lava leswaku hi ku endlela paving ku vekela ti-tile kumbe ku akela khumbi leri tiyeke hina hi endla swilo swi endleka mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu tanani eka Zolazola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla. Eka Zolazola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke lama tshembekeke tokoto naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina. Mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report a ho gwadjula swibokisana ntsena kambe nika ku tshutsha ka miehleketo ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468. Zolazola General Construction and Projects, always there for you.
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Waterlink va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Ungisalane eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
3: Khale loko ha ha kula hi kule hi Msoko Buns, ma ginger cake. Leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake. Tsutsumela eka vhengele ra wena ra le kusuhi u ya tikumela ma ginger cake. Loko wo dyanyana swimbirhi ivi u rhelerisa hi namuneti u nga rivala na swimara swa le kaya. Ma ginger cake ya ka Sunbake ya hlawulekile eka mabanzi hinkwawo ya kumekaka eswiphazeni. Hi kumele ma ginger cake ya ka Sunbake eka vhengele ra le kusuhi. Wo fika ntsena ekhawuntareni i fika i ku ni kombela ma ginger cake. U nga ha xava hi rin'we rin'we kumbe hi xiphakitani. A hi swona ntsena va ku khomela na hamburger buns, hot dog rolls na ti-cheese buns. Ene ya xaveka. Leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake.
4: Nothing fresher under the sun. Sunbake.
5: Dia!
6: Dia!
5: Hakala namchipisi.
6: Hakala namchipisi.
5: Hiluke. Entshaveni ya mangombe. Hi 101.7. Vision FM. La hile kaya.

Ntlakatse. Bekwane na le ka ngwetjae. O le kae ra 88.5. Vision FM.

0: Simra kahlela kuma ka Shava akumdumise afamba namsaki nokunikelela simra kahle ra kuma ka Mphodi Road akushikwembu ni hlayisele munhu wa mina nikombela ni hlayisela munhu wanga 19 minutes yibile after hour ya 1 o'clock 23 June 2026 nkarhi mina Botebogo Israel wakakhosa ungachunga chabe don't chun don't chang shangani is china yeah xivutiso xa mina namuntlha lexi ni nga ta xivutisa i ku ri swi teka malembe mangani n'wana swi lava a ri na malembe mangani ku ri i ta kota ku bula na yena swa masango n'wana swi lava a ri na malembe mangani ku ri i ta kota ku bula na yena swa masango ni nga la ku twa ku ri swi lava i yimela a ri na 12 a ri na 14 a ri na 16 a ri na 18 ku ze i bula na yena swa masango loko i tshama i va na experience yaleyo hi nga lava ku swi tsakela ku swi ta u ebyela ku ri experience yaleyo yi ve njhani ende i ncini mihlontlho leyi u nga hlangana na yona ka process leyi a swi tiva masiku lama a swi olovi ku kurisa ti-teenagers loko ti nghena ka adolescence swi teka ngopfu hikuva vana va masiku lama va rhandza swilo ende va va va ri exposed ka swi swo tala hi mhaka ya thekinoloji leyi nga kona u lava n'wana wa wena a byeriwa hi thekinoloji kumbe wena i lava ku ti byelela yena i malembe mangani leyi u twaku ku ri ya se n'wana leyi ni nga kota ku bula na yena swa masango ende loko u lava ku bula na yena u introduce njhani topic leyi mina hi ku ya hi mina ni twa nga ku nga introduce ku sungula hi ku n'wi byela miri wa yena ku ri miri wa yena u njhani ende u cinca njhani i ta kota ku nghena eka topic mara a yi swi tivi ku ri hina vo tala mhaka leyi hi endlela njhani a hi twini n'wina
1: yibele riqingho hi nomulo eka 063 730 7890 kumbe 063 132 0818.
0: Yes, ibele riqingho u byela ku ri wena ri u byela ku ri wena u byela loko se a ri na malembe mangani malembe mo lulama mo ku ri i vulavula na yena leswi swi va ku ri malembe mangani.
2: Kandziyisa rito ra wena.
3: Kandziyisa rito ra wena.
2: Ivi u yi rhumela eka WhatsApp. 063 730 7890.